0: finals kung Manila giparot ang OKC sa score nga 111-103, no? Sa first quarter labaw na ang Spurs, apan sa second quarter migib na absan kini sa OKC, apan gibawi ro sa balik dayon sa Spurs. Ngadto sa third quarter dikit kayo ang mga duwa paingona sa fourth quarter, apan sa pipila na lang ka minuto ang nabilin, wa na gyud pa makaapas ang defending champion nga OKC og naparot sila sa Spurs, no, sa maong rubber match sa game 7 dito mismo sa Togkaran o sa korte mismo sa Oklahoma, diin nagminghoy ang mga mitanaw mga fans nga nagsulob pa kini og mga blue t-shirts isip agig suporta sa ilang team nga OKC. Si Wim Banyama mo inahimo nga finals MVP gahapon may tala kinig 22 sa puntos, no, unya may tampo usab si Julian Champini pinaagi sa iyang 20 puntos 18 inigikan sa 3 points area, samtang may puno usab si Stephen Castle pinaagi sa iyang 16 puntos o so, the Aaron Fox pinaagi sa iyang 15 puntos o ang pilam nga si Dylan Harper pinaagi sa iyang 12 puntos. Ang scoring sa Spurs, no, klaro kaayong kung yun, no, divided, no, sa ilang sa mga players, samtang ang naparot nga OKC bisan pa man tuod og sa maayong performance og hugot nga depensa sa Spurs ngadto ni two-time MVP nga si Shai Gilgeous Alexander nga nakakuha kinig 35 puntos apan ang iyang mga kaubanan pipila sa iyang mga kaubang mga players nga gisaligan gimila-mila kini ang ilang opensa og moy nagda sa ilang kapildihan ang Spurs. Magsugod kini sa ilang NBA finals nga duwa kontra sa well rested, no, og nagpaabot na lang nga New York Knicks nga human nga sayo kini mitapos sa ilang Eastern Conference Finals, huwa man nila giparot ang Cleveland Cavaliers pinaagi sa pag-sweep ini sa maong serye. Ang game 1 adto kini mahitabo sa San Antonio, no, sa Tugkaran sa Spurs, no, sila mo ay mo-host, no, sa New York Knicks karong Hunyo 4 o adlaw Huwebes dinhi sa Pilipinas. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga scan cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatap! Amen!
1: Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Nini mga orasa, may nagkompleto sa itong mga balita. Ari na ta sa itong announcement. Kinsa may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Kaya naghatag kini og sakto nga tubag plus naka-follow pag yun sa atong pamaagi sa DYHP Answer to Win promo. O niya, gitanaw ni Mayo ni kasaman Gerald Albius, ha? Kinsa, naka-follow, naka-like, naka-share ba siya? Plus, sakto pa yun ang iyan tubag sa itong pangutana kaganina, no? Kinsa man ito nadungog na ito nga tingog ay ni-explain nga nung wala maprobahi ang gipangayo nga dugang personnel sa CCTO lang sa lilain ng mga programa ni ini. Una nga ang tubag! Vice Mayor Tomas Osmeña, correct sa dihang napita. Tanaw po diri sa mga pamaagi kung nasubay ba niya. Labi na yun ang pag-like, pag-follow o pag-share sa ito mga Facebook pages. Sakto po ang iyahang tubag. Busa, congratulations! Nga ito sa itong winner karon. Congratulations nga ito ni Beltran A. Marben. Beltran A. Marben. Congratulations. Sakto ang imang tubag. Plus naka-follow pag-in sa atong mechanics sa promo. Sinana lang ka sa yun, ha? Ang atong DYHP answer to win na promo. Maghatag lang kag saktong tubag sa atong pangutana. Nga dihara po na itong ikuha sa atong mga balita. Plus naka-follow, naka-share, naka-like sa atong Facebook pages. DYHP, Arimin Cebu. O ang kang Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banio. Katundun ay blue nga checkmark niya skilid siyang pangan. Kimaugin to ang official ga Facebook page. At ang iyang dugang hugna sa Answer to Win promo niya na san taon-taon. Kay muna yung pamaagi na ito. Atong mapasalamatan ang atong mga suki nga mga tigpaminaw. Nga nagpabilin kita nga overall number one nga estasyon sa Radio Visayas. Salamat kayo ninyong tanan. At oras karon alas 8:08 na unya atagi po ng pagbalik ng Attorney Rufiel karon taon-taon, ha, para ipadayon na imang isyu mga komentaryo. Standby lang. Uban ako dress control kasama ng Cases Mania og Gerald Albius. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw og maayong nga buntag. Radyo mo nationwide. At oras karon alas 8:09 na.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi, maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako, dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good morning, my dear plants.
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
6: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Anlin na nasa 12 pesos SRP rack.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Tabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
8: Atong takna may galala sa 8:14 na sa atong mamanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Atong sa tagay pagtagad mahigala tong atong duga mga hisgutanan rong buntaga mga higala. Ubay-ubay tama kay galaan. Kinini ang ato ning hisgutan ron. Ang mga nagkadaiyang mga issues, mga sukin tigpa pinaw, no? Okay, na kinini ang sa dili pa mahigala ari sa atas tong mga winners, mga nasakpang naminaw sa DYHP ug IFM busa magadawat mapalipay gikan sa tong sibianan mga higala ni akon sa tong linya sa kasamang Lailen o kinaba si Lailen sa tong linya. Atong tagag pagtagad mahigala. Ready na. Kumusta ni mga nasakpan kalon na minaw sa DYHP o FM busa makadawat ang mapahalipay? Gikan sa itong sibianan, yes, kasama nga Lailen. Kumusta na, Lailen?
10: DYHP RMM Report.
11: Mayong buntag kasama ang Rajina na Tony Rufiel. Mayong buntag sa tanang smoking tig. Paminaw na itong stasyon, DYHP. Live pita ka ron sa Cebu City South District. Dinlayan ang 7th makadawat sa itong mapahalipay. Nga bugas o chorizo! Isip pa salamat silang ganunan pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Sila Boy Cabonero, Timotia Sapihon, Selena Nadado, Leopas Paagapulan, Domingo Labitad, Elmera Cabornay, Emmanuel Piala, Mercedita Galliardo, Ignacia Labitad. O karoon ang sa ikasinggit ninyo sa DYHP.
8: Okay, salamat Lailen, Rabanes sa Aliganas. Asama to ito mga exercise kabuntagon me. Kasamang Idol B, kasamang Julius Balili. Okay na, bira. Kumbati na.

0: Ato kan testingan tong atong jingle gamay ko no Idol B. Kaya ba Idol B? Angil ngig sa Idol B, labi na si kasaman Julius Balili ha. Be ato tong tanawan ko no be kaya ba be?
1: Yeah!

Okay, salamat Idol B, kasamang Julius Balile, kasamang Laylin Rabanes Aligadas. Aska ngilngiga. Matihalay magpa tudlo tadugang ni Idol Boy king ni Idol Mikey aning maong stepping. Salamat, salamat kayo sa ato mga listeners. Asa ngilngiga ni Moyos. Tanawa tong stepping ni Kwan, Idol Mikey, asa ngilngiga. Di ganay kang Idol Aiko. Nya freestyle na dayon katong kuros ng maoy. Doon na to'y action sa Idol Mikey.

mahigala mo to ang atong mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM. Salamat kayo no sa itong mga listeners. Salamat Lailin Labanes Aligada sa imong report. Salamat Idol B o

0: Atong kanunay pasalamat mahigala sa nag-compose ani naghahimo ni nimong jingle sa si Jade Paghubasan og si Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Okay, mahigala, standby sa atong duga mga isgutalan karong nga buntaga kini nga portion sa mga kaigsoon natod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligyon sa atong immune system dipin sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bumayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic. Dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminya Boulevard o sa Cebu Doctors Building o giyuman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion na fronting Jollibee. O kinisag niya portion mahigala to ganito sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tutinae o kulon. Kinilang Amerikan niya magpundo mga hugaw ngayon makaingon ang mga kulon polyps o na imutubo sud sa tutinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom, magkuha lang kayo sa kasasay, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawon o mayo, isake o mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, sa pikas kabahin, may galas, dili pa tamo ato sa mga seryoso nga isgutanan karong buntaga. Kesa ako nagingon medyo thrilling kayo ang Senado karong hapon mga kaigalaan. Gumikan kay ilang paningkamutan gyud nga mailog ang leadership sa Senate kay dili mailog mahigala delikado. Madayon gyud ang flood control investigation ani. Ah, kay gitatakda na mahigala no, nagsubpina na mga kaigalaan karong adlaw ni magsubpina na. Sila si Senator Rodante Marcolita sa mga mutambong no alang mahigala sa flood control investigation. Tanaw na ko dai muraog ang 18 Marines no tagdo na sa kwan Senate Blue Ribbon Committee. Ang 18 na Marines nya malagmit mahigala saldi ko pwedeng makatestify to mahigala pinaagi og online no e depende man sa kinsa mga kaigalaan ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. In fact, giplanuhan man tong lakson sa unang patestifyon si Saldico online dai. No? Pero wala lang tumadayon kay mura man og basigo sa ganahi sa testimonya ni Saldico. Namang yung mga testimonya nga di ganahan ang minority pero ganahan ang majority. Sila si Amina Pangandaman, kumusta man? Sila si Bersamin. Malagmit pa ka nang ipatawag mahigala. Kalong totoo ito isgutan naman lamang sa pipila ka mga mahinungdano usab ng mga pahinomdo. Alas 8.24 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami! Undangi ang drama.
3: Angelin!
4: Na ako'y na-discover nga timplado na, lamig!

0: sa timpladong sarap, kaugtyot ka!
1: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals! Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals!
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom nga tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas nga insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
3: Atong atak na mahigala alas 8:29 na sa atong uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to
3: kini
5: the point.
3: Kini nga portion mahigala tod ganato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mo tabang sab ang relibuhan ang sakit tod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagapakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
3: At sa check, may galas kasamang pulaw ro kay naa siya sa area karon, din doon na magod mga higalay nasunog na balay dira sa Maiming Granilla, usaka lula in town ang naapil sa pagkapaig mga sukin ting paminaw. Kaluuya in town mga kagalan. Ito sa i-check ang report o ba ni Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
5: DYHP. RMN Report.
6: Radio Man Attorney Rupil, kami si Speed Pilot GC Sumampong, girumbo na mo kagtong payag ni Nanay Lita Abilia, 83 anyos, nga naugdaw ug napaig atol sa pagkasunog ini iyang payag diri ni sa may Purok Abukado, barangay Kalahuan sa lungsod sa Mindanilla, asa man ni dapita ug naa ka sa National Highway diha duol sa Mindanilla District Hospital. Attorney Rupil, dunay gamayng daan diri, dunay kawayanan. Mao na imong sudlon mga 1.5 kilometer ang imong lakawon, mosuot ka diri dapita. Una nimo marumbo kining lugar o payag ni Nanay Alita Abilia.
3: Padung na sa dagat, Paul, kay kanang kalahuan dagat man padung sa unahan.
6: Oh, pero nararani siya diri sa National Highway Attorney Rupil sa Mindanilla.
3: Mm-hmm. Pero kung padung kag Mindanilla, ngadto na ka sa ilang lungsod, di pa man kabot sa lungsod, nana sa wala. Kasama Paul? Wala sa tuo. Wala, okay.
6: Wala.
3: Oh, padung na ato dagat, Rupil.
6: Oh, wala. Onya, naigamayng daan dyan. Gamay, tao rin yung makasood, Attorney Rupil.
3: Mm-hmm.
6: Imo na siyang baktason. Nagbaktas kong mga 1.5 kilometer akong baktas. Nagsuot ko rin yung mga kakahuyan o kabalayan dire. Mga 20 panikang pang balay pinig nagtapok dire. Onya, itong Mayong 15, magkawahe lang na yung nagpista kining Puro Abukado dire sa Kalauan, Mindanilla. So, ito yung Santos dire. San Isidro, Labrador. Ang ilang Santos. So kining luyo na ko, Attorney Rupil, makita nimo kanang naabu diha.
3: Mm.
6: Aadiri na himutang kining payag ni Nanay Lita Abilia, no? So sa kalayo unay duol diri nga balay, kisa tagian ang balay. Asa man ang tagian ang balay? Sari pagawa ko no. Okay, dunay duol kayo diri balay ni sa iyang apo Attorney Rupil, mao ni ang pinakaduol nga balay. Ato niya ni pangutan-on og nakadungog ba siya sa gitna ni Nanay, no? Ay, makita niya sa atong video, Attorney Rupil, pagkuha na sa taga funeral parlor. Kasi nuhuya in taong nanay, nakupos dito in taong, no? Iara, no? Naalam tayo video niya ang gisayo na tugsin. So, mauni na pita, Attorney Rupil, ako ni Ilusa. Mauni ang lugar kita.
3: Sige, sa gamay lang po lahat. Ito sa talawan ka ng video, Paul, may. Gamay lang. Okay lang ang video na ito. May isa ha, ito sa i-play kadali, may. Okay, sos ginoo ko. Pero i-blur lang siguro itong gamay, tingali. I-blur siguro itong gamay. Kana dong. Sus na abog in taon, lula in taon. Oh, ni gamay gid epol no, taon pod. Kaluoy stiguang. Mo ni hitabo amay galang sunog sa ilang panimalay. Pero kini ilang balay po, layo-layo ra ni sa ubang mga balay, no? Dili ningon sikit-sikit.
6: Oh, layo ra ni sila diri sa mga silinganan Attorney Rupil, pero mga 20 na ni sila ka mga balay-balay diri. Palibot ani Attorney Rupil. Unsa ni sa division? Unsa na sa division yan? Gituyukan ni sila og subdivision. Ha? San Agustin subdivision. Ang haan ni mga balay na mga dagko balay Attorney Rupil ang palibot ani tagas og kural ni dire. Ang mao'y palibot ani niya nga mga balay sa usa ka subdivision. Pero dire gyud sa ilang kuan kini nyo taa ipanagian ni sa usa ka private person no. Sa pinido gani mga Silva. Silma. Mga pamilyang Silma tagian ninyo taa dire Attorney Rupil, gitugtan ra ni si last nanay nga makatukod-tukod og payag dire onya mga alauna Domingos kadlawon gahapon mga alauna nahit ang bana-bana nga nahitabo ni pagkasunog sa iyang payag no nya siya rang usa Attorney Rupil kay kining iyang anak na by the way do na ni siya ay upat ka mga anak duha ka babae duha ka lalaki ulos na nga minyo ang kamagwangan nga lalaki si Ulysses. Ulysses man niya nga na Attorney Rupil. Narato makauban Attorney Rupil. Mauni siyang naguban-uban. Si nanay, na-stroke ni nanay Lita niya itong panahon sa pandemic. O niya, naglubog na ni siya Attorney Rupil. Niya gibantay-bantaya na lang ni Ulysses kiniyang anak po. Nga pila na edad ni mo, Ulysses?
7: 62.
6: So, ikaw na yung nagbatuto ani imong mama?
7: Oo.
6: Saman, diri mo sa payag, magwan, ikaw lang nag-monitor. Di na yun siya kabarog totally pag-stroke niya?
7: Di na. Pag-stroke niya, lakaw-lakaw po siya gumay. Pag-kwan na, bagong,
6: Nadugay, pila may edad ato niya na stroke yun?
7: Limot ako.
6: Nalimot ka? So ikaw na nagpatuto, ikaw na yung kaligo niya, ikaw na yung pakahon niya. O sa'y panginabuhi ni mo, Ulysses?
7: Kaya naman, protect-traffic na sa loos ko ngayon. Mga on ba na, suod gawas. Ako yung katang, tip-tip ka ba? O sildo.
6: Sumora niyo mong pinginabuhi. Pero minyo ka?
7: O, buwag masawa.
6: Ano saan lang ka ng buwag?
7: 90 kapin.
6: Dugay-dugay na. Dugay-dugay na. So, dagko na sa doon yung mong duha ka na.
7: Kung dagko na.
6: Tuas asawa niyo.
7: Oo.
6: So, gikan ato, imo na lang ning matutuan imong mama kay naminyo naman sa imong duha kay igsoong babae, no? Wala pud sa ilang pamilya.
7: Ana sa talong sa usa na sa Bulaka o sa nasa
6: unsa pa kita buhay imong ning gibiyahan atong Domingo sa gabi imong mama?
7: Andito mo ko sa kwang kalawaan. Ada sangi niya, pista man niya.
6: Ana mista ka?
7: Ano ni uli ko niya.
6: So may imong pamistahan dito, parinte ninyo, amigo na.
7: Kung ko ana nito, susuro ba? Minugsaon.
6: So, sounds lang ka dito, Cristo. Pero wakam mo sayaw dito.
7: Wala kayo, nibalhin ko sa linaw.
6: Ano nibalhin? Itapok pa yun ka sa linaw. Pista po dito. As nilang doon ay kabarangay mong ipamistaan. Magkakamagot mi. Ato lang pagkatawaan si Attorney Rupil kay guol kay niyang sitwasyon kay wala siya yung mama, no? O niya, doon yung kabarangay mong itabok-tabokan. Pag-abot mo dito linaw, unsam sa imong na... Unsam sa imong na... Kwan dito, na abdani mo dito.
7: Dito, sasayo sa gingma ito.
6: Ah, nagsaya-sayo? Ano yung ka dito?
7: Naman, wala.
6: Sa may mga paris dito?
7: Wakad, akurosa.
6: Ay, ikaw ra. Ay, kayo, kayo, wakay paris. Ay, nakog na kay gigakos-gakos dito, ah, sit music pa.
7: Wae.
6: Oh. Ang bailis, puwang ribbon.
7: Wae.
6: Musagol, buwak, bagol-bagol. Wae dito.
7: Wae.
6: Pastilan. Pagbiya ni mo ni Nanay Lita, imong mama, kung sa may mga suga niya?
7: Ang suga na nasa kilit sa pultahan niya. Ang
6: saman?
7: Lamparilya.
6: Lamparilya.
7: Oh, yeah.
6: Ilid sa pultahan.
7: Oh.
6: Kini yung balay, payagraman yun, ino. Bongbong, amakan niya. Ground floor la.
7: Oh.
6: Sa may atop, ani.
7: Asin.
6: Asin jud ang atop. Pero ang bumbong ang makaan unya sa sud. Unsa man kang naikatre?
7: Wa.
6: Sa may gindaan si mong mama.
7: Dayo na karton. Karton ng
6: man diha dap Jesus yuta ang karton dili.
7: Sa saw.
6: Ay murag saw kay mo. Dili saw kawayan.
7: Kawayan.
6: Nya gihapinan na imbis ban ni karton ang iyang gibanig.
7: Oh, kay usay ang iyang banig mo ari mo sa ubos kay
6: ya, kini importahan ninyo unsa may kalayo sa iyang gigdaan. Tol jud. Tol
7: jud. Oh, gawas gawas.
6: Nya ang pultahan diha man kani magbutang alam parilya.
7: Oh, sige gawas.
6: Nya gawas alam parilya do na pay lain nga imong ikuan.
7: Katol.
6: Katol.
7: Oh, just ila namo.
6: Ah, diha gibutang siya ang tila na katol.
7: Oh, namo. Ano ba?
6: Sa man gi, di naman igtungtong ang katol.
7: Sa bugasan.
6: Sa bugasan.
7: Baldi ana.
6: Baldi.
7: Baldi ana ng biskuit ba?
6: Oh, so dito gitungtong. So man mapatiran ni nanay.
7: Oh, mapatiran sa namo sa namo do.
6: Kasi napatiran to imong doda.
7: Imong doda lo, mo imong kongot. Ilang nga saan mga isang tuwakon, maabot ko sa tumuyo na siya.
6: So kasi natumba tong katol niya, kay karton ang iyang gihapin.
7: Karton sa ako na, karton ng floor mat. Yang floor mat, nalukot-lukot ng floor mat. Karton lang.
6: Kung saan naman kaurasan na uli?
7: Ano, okay ba sa pagkuha na? Dahil uli ko mga alas 3 sa to. Ano, nalikibawan ko sa skinel pata nga. Muna akong, ay, sunog ko no.
6: Itabo na ay mong mama.
7: Pag-abot na yun, wala naman. Huwag doon naman tanan.
6: Tung tatanan. Asa tong kisa titigyan ng balaya diha dai kana. Okay, dol dili dili dai. Ihatag sa imong bata bi kay ron di makita sa video. Pare minor ba na? Ah si Eblard if ah eh, sige ko kusalan. Ah kay ana na di ala sa kata ah li dai. Dili dai. Ikon sa kang nanay.
8: Mangkon,
6: ug mangkon,
8: mangkon.
6: Mga alas dos man to, di ba? Ang alao na alas dos ay estimate gani kayo nya. Dol ra man jud kay ka malabay ra ba? Bato sa day mong payag ba? Wa ka kadungog sakit nalay?
8: Wala man ko dere. Nakus pinamungahan.
6: Ah, so why tao dia?
8: Wala.
6: Wa ko tao dia. Dool dool ra ba unta kay kano?
8: Mao gani.
6: So makabantay, makabantay ta ko.
8: Dili dili alis
6: mo. Makabantay, makabantay unta ka og og diha pa ka.
8: Oh, makabantay jud
6: kay. Problema kay wa sa day kadira. Sige sige sige, wa sa day ni. Wa tay tao po ni nauntay dool jud kay balay sa pagumanggon pero wa sa di ay diri siya Attorney Rupil, no? Nakipangutan ng Ulysses ang anak Attorney Rupil.
3: Oh, sige po. Kamulan doha, Ulysses. Kamulan doha yun ni nanay sa balay. Wa mo yung mga, wa yung mga apo kuyog lain?
7: Wa, kamulan doha.
3: Oh.
7: Nakulay mo sa disco ko sa lino, sangi, doka, pista ba?
3: Wa de kay mga anak ngay mong ibili na lang unta or wa mo yung mga umangko ni mo nga mo volunteer og tabang og bantay-bantay nanay?
7: Wow. Okay na siya basta mabiyaan na po siya.
3: So kay na stroke na mas nanay, panalitan ko mo trabaho ka, unsa man magbilin na kag pagkaon niya, siya nay bahala nga mo kaon.
7: Oh, pagkano ko sa daan.
3: Pagkano ni mo daan kana pamahaw, pagkano ni mo daan una kay lakaw.
7: Okay. Wa mo ka mo kwara man sa traffic mo sa plus kompanyo ras ba. So gawas ang mga auto, tapet na wala sildo.
3: Oh, mag-traffic-traffic ka na kay mga kwanpol kay tagaan man. So wala kay swildo, kanang imo kanang tagaan na kag-tip sa imong patrason nga sa kinana ay ihatag, no, mo yan na?
7: Oo, oh, maroon yun.
3: Sus, ginoo
7: ko. Saywa, nasa ina ka na, maroon yun ba ngayon, managa ka makakuwag eh.
3: Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Naiuban, maayo mo hatag, na po iuban, di mo hatag.
7: Oo. Oh.
3: So, unya, unsa man ang kasagaran ni mo duty, mo ato ka buntag, or udto na ka mo ato, or hapo na?
7: Buntag, nga la, size.
3: Alas 6 buntag, sugod na dahil nag-abli diha, alas 6 buntag.
7: Oo, oh, dagan mga ona, hantod ala ona media.
3: So, pagkano ni mo sa nanay daan ka na buntag?
7: Oo, oh, daga buntag ako pagkano ng daan.
3: Nga nikod to?
7: Oh, uli naman ko nga kapit sa Diyos.
3: Ah, may mo na po pagkano, ano pa niyod to?
7: Mamadungan ng taon, mabuntag mga ulto, madungan ng taon.
3: O nga ni kagabi eh?
7: Po na.
3: Dungan po nung panihapon?
7: Oo.
3: Oh. Oo. Oh.
7: Ko, kay wam ko eh. Laparilya naman sa gawang ko, kurinte.
3: Katong panahuna, katong gabi una nga nasunog na inyong balay, nasunog yung taon po sa nanay, masa di, pagkaon yung panihapon daan, una ka namista?
7: Oo.
3: Oh. Oo. Oh. Duha day kabuk po na imong gipamistahan? Kabuk-tabuk bang ka?
7: Tumiro, mingaw.
3: Mingaw? So, ato ka sa pikas nga, kwan, tabukas pikas kay Murjo Aligre?
7: Okay. Bato mong sound.
3: Wala ka nangita o kuan ka na naang dugay na mo nung buwag sa mga asawa na kapangita kaglain ba nga ikaduhang bathala unta ba?
7: Water na eh.
3: Kay aron nga na akay makauban pa rin laay po gayong akay kauban. Ha?
7: Mahal kayong bugas.
3: Mahal bugas. At wala ni Agig, katakotawa lang sa akin, sa unta man yung hitabu. Ah, anya imo mga igsoon nun, o imo mga umangkon, kalong nahitabu na ni, asaman sila kalong, nagtapok mo.
7: So, ganda sa ako, sa seminaryo, sa mga gaga lang inad, seminaryo.
3: Asaman niya po nila niya, gibutang?
7: Lang inad.
3: Okay, so toa dito, niya, human, kinini ang lagyo dai po na imo mga igsuon na moyo, lagyo sa gipuy-an.
7: Ang usa na sa Sangi, ang usa to sa babaw sa Pitalo, ang usa na sa Bulacaw.
3: Oh, kay Nanay God, pila man edad ni Nanay na gyud? Pila na may yung edad ron?
7: Nagkagugo sa ID niya 81.
3: 81.
7: 83 ha.
3: Oh, so at least ikaw imong ginang gatiman imong nanay, mayong kwan po ganang imong gihay mo ha, mayong nang imong gawi sad nga imong gatiman imong nanay, ikaw gyud mo nagkuan din ha. Pero ato panahon na, nalay fiesta mo nang lakaw lang gyud ka.
7: Oh.
3: Okay, kon ba? Nita ang tagagkauban unta nga imong kuan unta to? Para hindi ka laay unta diha. Subalay.
7: Why?
3: Wa gyud. Nya karon wa namas nanay, kisa naman imong kauban nang kalaki halon, asa man ka magbutang gyud pug kagbalay diha?
7: Nana, kore, bawat sa selingan na mo, payag niya pong sa barong-barong.
3: So na kay barong-barong?
7: Oo. Okay.
3: Bisan sa kalisod, God, imo ginanggi atiman sa nanay, wala ka ng panahon na lang, God, tungod sa nilakaw ka kay pista man. Kanang imong pagpa-atras-atras, diyan sa kwan, okay-okay na, makadadana ka para pagkaon.
7: Oo, libre mo ko paniod to.
3: Libre mo ka paniod to?
7: Oo, pero pamawala.
3: Oh.
7: Nakakwanta ka na, sad.
3: Oh. Ligo, sad. So, asa manik na nilang to, asa punilariya?
7: Oh.
3: Okay. So, sige na ako. Sige, Paul.
6: Okay, Attorney Rufil, no? Salamat kayo si Noy Ulysses, no? Ang anak na kauba ni...
3: O, so, may trabaho sa mga igsuon niya, Paul? Ay, mga igsuon niyo sa may mga trabaho? Hindi mabati. Sige, kay, gamay lang kay ha. Standby lang sa kadali. Ato sa padangat. Napipila ka mga mahinulano pahinomdom. Standby sa Paul. Pahinomdom sa tagamay, Paul. Alas 8:45 na.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang poduguan maunang usahay mo resulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton o kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals!
4: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yung biing maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
14: Rest Time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
16: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best News Paper columnist and best public affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
18: Atong atak na makigilan alas 8:53 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the Point.
18: Hindi nga po siya may gratod ganito sa Seed Liniment Oil, mga kapanyawan, pait ang hintang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa arthritis, panuhot, mga pamaol, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto o bisat alamok, dili makadulog, dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
17: Straight to the point.
18: Alas 8:53 na mahigala sa ato babanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
18: Na atong balikan mga kaigalaan, kining maong sitwasyon, kini si Ulysses. Ulysses may nga na ide, no? In fairness, aning Ulysses, medyo, kung pa man siya, 62 pa man siya, senior citizen na po siya. Pero iyang gibantayan ng iyang nanay. Ang problema lang kay, basi niya normal na bitaw kayong kuanday nga, ato, kaya daw ay pista to sa unahan. At doon lang mamista mga higala. Ang problema, pagpauli niya, nasunog na ilang panimalay. O dito po si nanay na apil in tawag kasunog. Sus, ginoo ko taon. At umalikan mga higalas kasamang pulaw ron niya, kining iyang mga igsuon po lagi, nga tua po mga higala, iyahay nagpanginabuhi, kaya nangaminyo na. So siya, naminyo ni siya, pero nagbuwag sa iyang asawa. Doon ay doha ka mga anak, nga tua sa iyang asawa. So nitabo, siya na lang o iyang inahan may nag-uban diha sa panimalay. O niya, ang iya deeng trabaho mahigalawa ni sa ma employed yun, ang iya panikay-sikay, ah, di amay, mura man na siya ganang kananan dahil, no? Nga, dugukunon po niya kananan ba? Sinya-sinyas, patlas-atras, ana. O niya, doon na siya madawat po. Kaya may uban muhatag 5 pesos. Doon na iban muhatag 10 pesos kay. Ha? Doon na po iban na nga, di po muhatag, ha? Sinya-sinyas, sinya-sinyas. Mala, palihanin mo kay nga, may magkamuhatag kay, 20 mo ka na yung ihatag kay. Ayos kay susminya ako kay, manggihatagon mo siya kasamang kay. Ah, kanang uban di kay muhatag eh. Naiban yun, no? Pero kanang uban muhatag, 5, na, naiba, piso. Jeso, amang po'y, kwan. So, muna iyang matigom-tigom. Ah? Patas atras mahigala. Unya, karon, naon sa mga hitabuan ni nga, na-disgust siya man. So, ato nga balikan sa kadali mahigala. Pero in fairness niya, iyang yatiman ang iyang nanay. Nga, 81 anyos matod pa sa ID. Atong balikan si Radio Man Paul, basin siguro Paul, og doon ay, kwan Paul, atong i-check Paul, og unsa iyang mga panginahanglan dito. Ito naman to sa may punilariya katong iyang inahan nga gisuon na maglungon. Yes, sa Radio Man Paul.
17: DYHP. RMN Report.
19: Radio Man, Atty. Rufiel, balikta diri sa fire scene yun, no? Sa payag nga na abo o naugdaw in town sa sunog uban ni nanay ni Domingo sa Kadlaong Dako. Alauna, taris alas 2. Sa katong kabumbiruan, tungod sa kalayo aning dapita, Atty. Rufiel, buntag na sad sila nga naabot diri mga alas 5 siguro kung nakaabot ang atong kabumbiruan kay di madag sumpay-sumpay murag kuangon kuangon.
18: So unsang ulasan nagsugod ang kayo day Paul?
19: Alauna alas 2 mga ibana-bana nagsugod Attorney Rufiel unya ang bumbiro ko na kung kitagwag sayo gani ha man sila kahatag sa time receive nila no o basta ato na ibawaan. Di, why na itabo nga firefighting operation dari Attorney Rufiel.
18: Ugdaw na! Pag-abot sa kabumiro, ugdaw na, Paul!
19: Ugdaw na, ha, naabot na. Suot diri sa atong investigator, ugdaw na yung gayo. Pwede nang gamay na lang gani ang mga aso-aso. Makita na nga itong picture niya nga na ay taga-suko Attorney Rufiel. Yung naana na say, mauna po na yung naabdan sa atong taga-Bureau of Fire sa Mindanilla. Kay di, madam, tanaw na ko, kuhangon ang hos, umusumbay-sumbay kay liko-liko ang daan diri.
18: Nga, layo.
19: Istansya yung kaya, o layo yung kaya gikas sa main road, no? Mga katong estimate ako, mga 1 to 1.5 kilometer ang akong gibaktas. Una na ako nasumok kining payag ni Nanay Abilia Attorney Rupil, no? Ang anak ni Taon si Ulysses, ang kining ilang scene nga kuan subda sa sunog, paorta iya kita biltabil dire. Oh, niya, i-atop niyang uban, ang uban niya, gibungbong dire. Abli ko

0: Butang siya nagkuhan lang siya gamay nga. Tigdaanan niya, yung pultahan di research, hindi sa diyang gigamit. Sobra ni sa na-ugdaw niyang nilang payag, no? Uban sa iyang mama pagkasunog. So, looy, no? In fairness ni Ulysses, sa iyang pangidaron man mahanaw ang iyang kapikas kay ni taod na niya, awa pa na ito masayari hinungdan, wa na siya ilaing gipukusan sa iyang atensyon mao ang iyang tigua nga inahan. Dalaygo ni siya nga matang sa usa ka anak nga wa madisgrasya, naagid siya sa kiliran sa 83 anyos niyang inahan. So tuhod ini, medyo problema niya, kay wa man siya trabaho, Attorney Rupil, problema niya ang pagpalubong, although ako sa LGU, mahoganig LGU,
1: inad, no? LGU, LGU.
0: O, kaya foreigner parlor, lungon, gilibre, o ang paghaya dito sa chapel nila.
1: Kano sama ko ilubong?
0: Mayroon nun man eh. Ano sama ilubong, Ulysses? Arong alauna, no?
1: Arong uy, karong alauna na eh.
0: Diri sa public cemetery sa lungsod sa Mindanilla. Ulysses, sagaan ng kalamog kay Gayunan with Attorney Rupil Fernandez Banyo, atong station manager sa DYHP. Ikaw na yung musangpit o mga yung ginagmay sa ato mga malumog kasing-kasing ng mga listener sa DYHP. Makauwaw lang sa ta.
1: Sige. Sige. Okay. Sige, Ulysses.
2: May buntan niyo, may utabang gamay para palubong sa kong inahan. Ngamdi ko trabaho. Ano na yung kong yung mga nagamay, kasi ginagmay lang ko para ay ba simba sa menteryo. O ay mahimo yun.
1: Sige, sige. Okay, Paul. Ang ato lang sa mga listeners, ato lang sa hangiyoon sa siguro, no?
0: So, mato si Ulysses, Attorney Rupil. Anak ni Nanay Lita Abilia.
1: Kadi manilalim po niyang kahintang good pod, murag na luoy sa tasang sitwasyon ba nga tigpaatas-atas sa siya diha o ga mga sakyan ng taon pod. At least malibre ko na siya paniud to.
0: Oo.
1: Sis!
0: Malibre-libre siya
1: paniud. Malibre ka paniud to sa kalindi dito sa kuan kananan, no?
0: Oo.
1: So, libre ka paniud to niya si Nanay. Muli na kaalas do. So, sa may buhato ni mong Nanay, magdakag pagkaon?
2: Oh, magdungan mi ka, pamahaw, paniud to. Nikuli na ko sa kuan, tindahan.
1: Oh, pamahaw, dungan mo kaon. Niya mo duty na magkangato sa patas atlas.
2: Oh.
1: Ini paniud to, librehan makakagpaniud to dito.
2: Dungan sa mikaon sa ninikaon to, nikuli na ko.
1: Ah, imo lang dadoon, imong pagkaon, di ay.
2: Oh, dadoon ako, din ako, din ako bilin to, dadoon ako, magdungan mi kaon, tinmigil.
1: Oh. So, tagaan ka sa restaurant ka ng imong anhaon, patas atlas ka, tagaan ka pagkaon, imong dalhan po niya dungan mong nanay.
2: Oh, otahan, oh, lumpia, kanon. Sakyor ng mundo, sad. Ego, sad.
1: O, mayo, kahitagan po ka dito. Unsa man to, mga kwanyod, tagaan ka nila o pagkaon ni kahuman, wala na kay duty ni kahuman, wala na kang balik ni kahapon.
2: Labing, o, labing doga na, hapit alas dos, dahin ko na, uli na ko na, pagkakaroon ko na, sud na.
1: O, oh, nga o mo nanay, dungan mo pa nga o nanay.
2: Okay.
1: Inig pa ni hapon, di ay, na di kang balik dito sa kwan, patas-atlas o sikinan.
2: Luto na ko pala panahapon, no, sad?
1: Wala na day, kung dito, wala na day mga mga sakinan nga angay patason, basi magkakwarta pa kanil kahapon.
2: Alas daw na ko kutob.
1: Nga naman?
2: Pero wala man, wala may mga unay ko, kutob alas dos.
1: Ini kagabi eh, wala day, magluto day pala kagabi eh, panahapon nila dito sa restaurant.
2: Maglungag na ko yung kahapon na, alas 5 na.
1: Ah, okay, okay.
2: Kaya makapalit ng mga bugas, ano mga, skelo, saltunga, duha.
1: Ay mong duty ko tulad sa dos, wala na day kay duty ni kahapon. Hindi na kabalik dito.
2: Kung na.
1: Nga naman?
2: Sarado naman.
1: Sarado.
2: Dos, ano.
1: So kutob na sa udto na day lang i-serve na pagkaon?
2: Oo. Maurot o sa dili, sarado na alas dos.
1: Ah, okay. So sige.
2: Sikat, sikat man ang tindahan na yun, los compañeros.
1: Oo, sikat, sikat.
2: Oh.
1: So di na rin sa'yo mga pagkaon ni Kakuan, wala na rin abli ang lang kuan panihapon?
2: Wala, sarado na.
1: Ah, sige, sige. So, untol na sa kutob, Daikin. Sige, Ulysses, salamat kay Ulysses sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM. Ang ato ani... Okay, ato lang yung Paul, mga kuan na tapol, kutob lang sa mga doon ay malumog kasing-kasing. Silbi, kung doon na pang naminatay sa inyong silingan, doon naman mo yung mga

0: Kana bang limos ba? Kana lang siguro dai. Paagi lang ng limos sa modus de way HP kay atong itunol dito. Ang atong GCash number ni Inday Marisa Abadjes, mo na itong gamiton ang 0906-298-3429. Ako malikon 0906-298-3429 o kang Inday Aida Tampos ang 0918-554-2071. Ako malikon 0918-554-2071. Ato lang ipanawagan, katulang inyong huna-huna diha nga doon na mo'y mga kininiang hinabang, o pariha nang mo duaw ta sa namatian mahigala nga doon tayo limos, kana lang. No, kung doon naman mo, ana, okay, atong dawaton rin diwa HP, atong himo ang instrumento lang ta, dali, niya ato itunol dito kay kininiang medyo pait ning ilang kahimtangsad, no? Kining anak ka, kuhan mo sa niday, in fairness niya ba, iya masang gatimans nanay ginoon, senior citizen na siya, yang gatimans na nai nila aglan sa nisa kay dunay may fiesta wahan maka kuan kuan sa dito ha sa higod kita sa amo dai kay nyo kakaon kita ini kuan sa fiesta man wa lang mak kuan gid taon so sige so katong ato mga igsuon din ha nga dunay mga malumog kasing-kasing ana lang siguro no ato lang ni mahigalang kuanon tabangan sad yes sa Radyo Man Paul
1: Johnny Rupel, so, din man napita imong mama Ulysses, aray ko na ito, patudlo ka dali, Johnny Rupel, asa ni Kwan, kay nahawa naman ni Diritao, no? Utangan lang taon nila, cross nila yung kahoy, niya, Kwan, din man napita, o sa mani, mauni, na, mauni, higdaanan sa imo, Kwan, dali.
2: Oo. Kasi ito ni, tungan ni siya, sina siya.
1: Sina na ni Diritao. Ay, yung pultahan, asa man napita? Pultahan. Akin yung napita, mo na yung pultahan. So, nagtalikod eh sa silangan, inyong kuhaan, inyong pultahan. So, ang imong lamparay butang, diin man. Dire. Ah, dire, kinin napita.
0: Kisa man ang yuta ko na, Paul?
1: Ang mga kuhaan man eh, mga silma, no? Mga silma. Mm. Wala sila, wala sila pabanga, Director Nirpil eh. Ano sa mga magsugod, yun dire.
0: Yung
1: sikan sa ang pagkakuan.
0: Pag-uli ni Ulysses, wala na ugdaw na. Pag-uli ni Ulysses.
1: Ugdaw na, o. Lahing mga silingan diri unahan, nangaridi rin, mga listeners ni nato sila, nang maritis. Kanang, unsan naman mo urasan na iba, nga nasunog na niyong bayo ni nanay.
3: Nanaog ang iya, aning gawas ang iyang igsuon, ang kwadri ni Juby, nga mauna, nasunog na, naugdaw na si chatter ni paggawas niya. Wala jid minahimo kay kami nangatulog ni jid miya ng urasa. Marag nahitabo na, alauna, or let's do sa attorney.
1: Di, abot mo diri, wala na jid matabang.
3: Wala na jid natabang, ugdaw na jid.
0: Sos, ginoo ko.
1: Sa iyo yung nakasinggit nung ha, nasunog ang payag ni Kwan.
3: Wala, Jude, kay gabi, akad laon naman, Jude, na hitabugod sir.
1: Ito mumura sa mga tog, diri.
3: Sa'yo, Jimmy Matoy, ay itong baga alas 10 diha, pa, pero wala pa na siya mahitabo. Nga, pagkuan natin ni mga alas 3, ni gawas ang iyahang manghod, ni ingon din rin namo nga, naugdaw na ang payag ni Kwan, Kiko. Nga, wala din may kakuanog ka ng sugod dyan sa sunog. Kaya nakakuan ba may attorney? Kami, makatabang dyan may mga silingan.
1: Aswat tuntas nanay ba? No? Ay, higda naman dyan yung taon is nanay attorney Rupil at nanay Lita Abilia, no? So, sa iyang edad at 73 anos, dili ba yan? Kayo makita niya sa itong iyang picture, attorney. Gamayon rin ba ang iyang lawas? Pero medyo bugat lang yun siya sa nga pagka ugan kayo. Bisag daoton siya nga pagkatiguang, pero bugat yun siya. Pero madaura ni mo kukupon na Ulysses. Bugaton yun eh, no? Ginang nanog na apato, apato kadako untag maayo. Sag bumbong palang untatos amakan balay ninyo, maswat pa Diyos nanay. Kaso lang kay wak na. Ugdaw na naibaw mga silingan. Pwede nang ugnawa man ang abo na lang yung taon. Uling ni mong makita si Attorney Rupil sa area. Kaya ito nangyari kibisita na to. So, manawagan ta mga kwan lang Japon na Ulysses no sa ato mga listeners. So mga Attorney Rupil no, gikan na lang diri sa lugar sa balay ni Nanay Abilyang na apil in town pagkapaig sa pagkasunog iniyang payag diri sa Purok Abukado sa Barangay Kalahuan, lungsod sa Mindanilya. Live diri sa area of an speed pilot Jesus Wampong, ako inyong radyo man po Lauro, DYHP Tatak RNN.
0: Salamat po Lauro sa imong report. Ato lang nanggi kuan mahigalan, nawagan na taggamay sad karon kaya depende ninyo kung ano mo ikahatag mga malumog kasing-kasing. Kay kabaw man tamay gala doon ay mga grasyang maabot sa atong kinabuhi at sa i-share mga gala sa uban. Labi na kini ano yun. Hinahanglan mo ganyan. Sa untaman niya akong ipangutan na pag-commercial na to. Gisusi na ako may gala ang kwan. Nag-istorya mga radyo man, Paul. Wagib tayo jamo po ang mga igsuon ni Ulysses Dayday. And ang aminyo na ba niya? Dito nag-lisod sa Gyud Town. Sumuna nga si Ulysses na nag-atiman ng iyang inahan. O niya unsa po yung trabaho ni Ulysses lagi taon. Makaingong yung gano'n nga. May na uban nga sultis kinabuhi doon ay mga ginikanan, mga nanay diha, mga tatay nga nasultihan sa kinabuhi. Timingan doon ay mga anak nga ni Asinso nakatugtog po sila nindot in taon kay pero inanis nanay taon wama po lagi iya mga anak so niya nabanig in taong kartunis nanay niya karon ang nagbuhi niya kini si Ulysses kay siya man mahigala may kuan. Mawala po niya ang panginabuhi ng makatatras o mga sakinan. Mabita usahay dahil ka ng mag-kuan ka, parking anak niya na yung patras-atras. Labi nagluoy na ang mga higala nga kuan, mula sa nang hatagan sa ginagmay kay napo iyang kaugalingong stories kinabuhi. So muna nga, kanto mga tiguangan na minaw na tuon, doon ay mga surti, doon na sa gawa ay surti. Sama ani nga sa iyang katiguangon na agigihapon mga higala banig o karton, ha? So dili malalim sa muna nga ang iya pong anak nga mo'y gisaligan, iguro po tigpa-atras-atras, o dunay ko, wag yung trabaho nga ko, pero buntag siya mo duty, dahil atras-atras, na may uban mo hatag 5 G's, ana. Ha? Na yung mga mangaon sa restaurants, ina na, inig pangaon dito, lay, los kompanyeros mo nila, murag maayo na yung putsiro, may lami nila, naming ganilya, no? Inig adto mga higala, malibrihan po siya, o pariod to. Iya, punla doon ang paniod to po niya to sa ila. Wala kaon po nanay. Pero bida, di malalim ni. Muna nga akong balikon ang atong number, atong GCash number 0906-298-3429. Ang kang Inday Marisa Abadjes na 0906-298-3429. Unya kang Inday Aida na ay iyang cellphone number 0918-554-2071. Ako balikon 0918-554-2071.
4: Straight to the point.
0: Doon naman ito mga igsuon na nga maka-relate, labi pag doon ay mga grasya dahi. Muna, panahon ni Mahigala, it's an opportunity na to nga makatabang. Nga doon ining nani nga, tinuod yun ng inahanglan. Dili yun na ingon nga, kwan kay, ano bang kwan, tinuod yun eh. Nga kinin, wa ni kabawos yun na to. Inigtabang na to, ayaw po kung ako na magkabawos ni. Wa ikabawos. Pero, ang mabawos na to, ang labing dato, nga may gamhanan sa tanan, may muhatag na to mga grasya. Mura yun na. So akong balikon mahigala ang kang Inday Marisa 0906-298-3429 ang kang Inday Aida Tampo 0918-554-2071. Nakakuha na takaroon ganit mahigala donation no? Na yung mga ni-donate dito 5,600 na ta sa anal ang ka sayo sa sayon nga panahon no? Kanana ang kamubo nga panahon na natin nahipos dito na 6,000 na ganit no? So na natin matunol dito mahigala sa pamilya. Mamungan ni atong kalainan sa DYHP RMN Cebu kay na ay mga report na ni Dil ang takutob sa pag-report. Ang ato ba nga natay kasing-kasing sad niya mutan aw sad niya bida. Lalim ning kenta nga ay. Ha? Okay, so standby mahigala tong tagay pagtagad at tundugan mga eskutanan balik ta sa mga panghitabo sa Senado human lamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alas 9:11 na.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Bye.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity.
6: Yakult!
5: With proper diet and exercise.
6: Yakult!
5: Kaya panalo ka dyan!
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na!
9: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
10: Unilab yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung moingon si mama nga,
13: sige ka gaw, inanani mong tambal.
14: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
15: Ang iyang buot ipasabot.
16: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
17: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
18: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Original.
19: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
7: Carl, palihog po ng bupis, please.
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi.
2: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
5: Ihatagan ni Carl ang bill.
7: Carl? Asa man si Carl?
2: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
10: Kada

0: Barangay Pack para sa kalikon sa Angie na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. Panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack nala sa 9:20 na mahigala sa atong mabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Kiring a portion ito gato mahigala sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mudugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mong sugar? Basin may diabetes ka? O niyawara ka mahibaw? Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo? O saan akarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyo na kulat pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa mantulog, makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
7: Straight to the point.
2: Atong update sa ito na Tigom Runo, 15,300 na. So salamat kayo sa mga listeners ha. Nga nitubag mo sa itong panawagan kay muli akong giingon lagi kang Inday Marisa 0906-298-3429 ang kang Inday Aida Tampos 0918-554-2071. Kining balita bitaw karon diha ka makaingon nga doon lagi mga tao nga pating pobreha kinis nanay pila mag-iilad nanay 83 anyos may gala nagbanig o karton. Pero doon natin mga ginikanan siguro diha, itong mga namino na ito at isulti, no? Nga ayay, na yung mga anak na nakahawas nila, ina na, so, doon na po sa mga grasya, ila pong i-share, no? Nga ito sa uban. Kay, diha niyo makita, may gala naagay kabos, nga labing kabos. Manig o karton. Wagi ganit sa elektrisidad sa ila, day. Lampara ra ganit taon, day. Lampara. Unya, kini mahigala niyang anak, magkakwarta-kwarta lang sa traffic dito, mga higalag. Magpaatras o sakinan, o niya, malibrihan na po siya sa restaurant. Naluoy lang sa niyong restaurant, siguro na yung akuan niya. Tagaan na siya niya, yung mga sobra-sobra, siguro na, adiha, inig, panirado na, dadala na siya sa inyo. O kakaon siya, kakaon si nanay. Nay, nana, nga sitwasyon, yung pulting paita yun. Samtang di ay pulting pobriha, di apon manghigalay ang kwarta, nagmalimalita. Kami, ato na yung, subo ba? Pero ato niya, yung katawa ng uban, pwede naghanang kwarta sa mga buaya. Ah? Muna nga, naiuban mga kaigalaan, lahi man ko ng opinion sa Atty. Rufiel sa mga issues. Okay lang ko, bisa ako rin usang mahabilin. Basta mabarugan ako ni Aonsay akong opinion. Nga naman, number one, nga nung lahi itong opinion, kita manta sa aktual, wa manta, di manta binayran. Wa may malita na abot na to. Di masata mo dawat. So atong analysis, may higala,
8: natarong ng atong analysis based kung unsa di sakto. Ikaduha, frontliner magunta kita ka. Natay reporter sa field, napay mga anhis ng sibianan. Kana mga pobre mga magpataba na frontliner tapa kitay na nga tubang anak nila. Samay nani, kita mga higala kahibawa kita. Nadira ta kutob sa pabalita. Tanaw na to nga tabangunon tabang ta. Muna nga manulahi man sa Rufil Banyo kog opinion sa uban. Ang uban okay man sila sa mga issue sa Senado lahi ning ako. Muna kung tubag ninyo lahi na. Unit ning amo des DYHP ang ako baruganan lahi. Kay kita man ta sa aktwal may kagkapobrehon na. So unit may lahi man DYHP lahi gyud. Kay di man may makuha lag balita gani nga makuha lag balita nga i-report. Ang ato kuha tag balita tan-aw tabangunom tabang unta. So sa atong analysis lahi sad. Kita man ta sa aktwal nga kakabos. Labi nang issue mahigala sa Senado. Ug naay mga tao nga ni-follow na to sa atong Facebook page, ni-follow sa atong YouTube channel, na nalipay sa ta, nata sa radio, nata YouTube, nata mahigala sa Facebook, na ni-follow sila, nga nakauyon sa atong opinion. Napayuban mahigalang, gibasta, eh okay lang. Nga naman, pwede mang nagkalahing atong opinion. Ang importante lang, nga nagkalahing atong opinion, nga dili ta mga binailan. Kay pwede man, ako kang respetaran kung lahi mong opinion. Kay mao po, imong dagan sa muna-huna, eh okay. Pero ako lahi akong opinion, sad. So, isig-respect lang ta sa atong opinion. Ang importante, mahigala mo na ako ika-sulti nga, ang atong opinion dili tungkol kay naay mali-malita ang kwarta. Tingali, magkalahi ang atong opinion, pagsunod niya mga issues, magka-uyon atong opinion. Nga naman, consistent man ta naman, tas tinarong lang yun. Tingali ko man, wa magka-uyon sa atong opinion, aning issue ha, pagsunod issue, naka-uyon na po sila, nga naman. Consistent man ta. Sa atong baruganan, mga sugid di paminaw. So kini, umuyon, lahi man, lahi yun. Lahi man higala ang atong kundre. Doon ay daghan na kauyon sad sa atong opinion, bisag yun ay kong opinion sa uban. Akong analysis may higala lahi sa uban. Namunik ka ron, arita sa Senado, atong analisalog dugang ha. Kaya katong uban may higala, simple mo lahi ang imong opinion, labi mo siya paldo-paldo mo diha, di lahi ng inyo. Ay, ito ay katawa, mahigala. Basta nga ito, dali, base man sa prinsipyo. Ha? So, muna itong tagag-pagtagad kita, no? Makaluloy. Di, mahigala, pati pobriha, gid kayo. Natug, banig karton. Pero di, uban, huwag mga konsinsya. Gamali-malitang kwarta, mga sukit, di paminaw, hasta mga kwarta ka ng kwarta sa flood control. Pati na trillion guna. Pila kabog patay. Nga kalintan ta na lang na. Ibutang tanas kalimot, pag-sure mo eh.
7: Straight to the point.
8: O kung doon ay angay, gukuron lang, gukuron, tanan, kurak, kurak, kurakot. Ha? Di sure ba sa kayo, ang usa, gukuron, mahigala, ang katong mas dako nga kurakot, di gid gukuron. Medyo off na. So muna nga, ako malahi akong opinion, minsan lahi mag-opinion si, atong Rufil, okay lang, kung katong mo follow sa akong opinion, okay. Ang dili, di okay. Ha? Basta ako mabarog ko kung sa'y, para nako maoy kamatuuran. Standby sa atong dugang panghisgutanan, humalamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 9:26 na.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with biogenic.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
12: Atong attack na alas 9:29 na sa atong mabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Okay, mga higala matag Lunes gyud, medyo ginatay og mahigalang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya mo lagi ni, ang majority mahigala, naningkamot po ng minority nga sila mo'y mudumala mahigala sa Senado. Kay kinigod o di ni kapugnan o niya. O nining 13 ka mga senador, umubarog sila mahigala bahala ang mga priso. Although di na lalim sa ilang kabahin, ha? Kay matod pa sa gisulting Alan Peter Cayetano, gipanghulga na ilang mga kaumanan, nga ari mo diri kay ayahay mo na mo diha tuluyan gid mo mapasakaan gid mo kaso mga priso gid mo. So unsa man na mga higala mo na pala nako bati nang inana nga style ang ato kung isa nga pasaka kaso minority majority pasaka eh. Ikaduha, kumuingon ka nga ari diri balhin lang sa minority para way problema, buti pasabot anak nga okay lang kinawatay basta kauban ta diri sa minority. Pilde ang katawhang Pilipinhon, anak. Pilde. Ang ato, kung kunsay angay diha mga higala, gamiton na hustisya ang atong gamiton, kinsay nangawat sa kwartas gobyerno. Dili kay basihan mahigalag, mabira mo, arimo diri as minority, ayahay mo, namo diha, natuluyan gin mo, mga priso gin mo. So dili seryoso ang atong pagukod sa korupsyon, kumaoho na. O nag-encourage pa ino na, nga padayon o pangawat, padayon pangulakot, basta linya lang ka diri ah. Dili lang ka sa among grupo, okay lang yung kadiha. So, pilding katawang Pilipino, hurot niya po itong kwarta. Ha? So, muna yung mga higala nga, kanuna yung ginatandog ang leadership ining Alan Peter Cayetano, kay di ni mapugnan, ugway mo, balig yun sa 13. Kana, kung dili mo, kana mo, antos ang 13 nga, bahala na lang mga priso mi. Kay unang ipadaan ni bilangguas, jingo yung man. Isunod si Jewel, isunod si Cheese. Kining tulog yun ay. Target kining tulog yun. Kay si Bato o si Bunggo, ano man? Di naman yung magtingog-tingog, kay ipadaman na sa isisig yun eh. Si Bato Bitakalo, ano man? Nya, si Marcolita mga higalap. Isog ni Marcolita, kay asdang manghihapon mga kagalan. Gibutang sa subcommittee chairman sa Blue Ribbon Committee. Pero pasakaanan po ni Plunder, ipapriso po na si Marcolita, ipapriso po na si Robin Padilla, pil po mga higalanggi. Hulga nga na po kay obstruction of justice. So kining mga senador nga diya sa majority, matod pa mahigala ni Alan Peter Cayetano, gipanghulga na sila. Delikado unya kung dunay mada. Monitan auno na to. Kay guay mada ini, sugod ang investigation sa Blue Ribbon Committee ni Kahubis. Pero kung ma-change ang leadership, medyo mingaw ang Blue Ribbon Committee, mga sukit ng Paminaw, labi pag ibalik ni Lacson, di wa na yung investigasyon. Muna nga, unsay, usa sa mga tuyo ining ilugon yun ang leadership unya sa Senado, kining flood control kuya mong gini. Kay kining corruption ining flood control, mga kagilan, abot sa Malacanang ni. Although, di tamo kongklod abot sa Marcos, kay dipinsahan man na mahigala ni Lacson. Ingo mo to sa Lacson, may kasi, bersamin ko no, sa si Amina Pangandaman, may nagdas nga ni Marcos. sila si Jojo Cadiz. Pero ang tingala lang tanlakson, nga nung man niya imbisiga rito, bisag yun lang niya mong i-appeal si Marcos, unta. Huwag yun. Ha? Yan, naagi niya sa pagka-PNP chief, maayon niya mong imbisigar. Pero wa, sumuna nga, karon exactly 1 week na karon last Monday, mautong panahon nga gipagawas ni Senator Amy Marcos, ang hinungdan nga nung bago pa ganis kay Tano mahigala ni Lincoln, ilisan po siya dayon. Kato nga anggol, appeal dito mahigala ang kunas, although may react ang mga senador, pero ato na kong ibaluito mga kagalan, unsa tong kang Amy Marcos nga video presentation? O unsa ang reaksyon sa mga senador? Ato ibaluito na. Katuuhan ba tong video presentation ni Amy Marcos o dili ba? Katuuhan ba ang reaksyon sa mga senador o dili ba? Atong balikan gamay. Si Amy Marcos may atong balikan o kato iyang video presentation na kasamang Gerald. Sige, Conrad.
0: President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate, I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and, worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation.
1: Bakit nagpalit ng liderato sa Senado?
9: May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
13: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
1: Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot?
14: Talagang garabalan. Obvious na obvious. Isa-isa ang majority.
1: Bakit may panggigipit?
15: Pinakakasuhan ng ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery.
1: Bakit may pambabaluktot ng kwento?
16: Nililito nila ang publiko. Ang kahinan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Pinagmamalaki nilang may nangangusta. Eh si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last con 4 p.m. Next chat, 10 p.m.
1: Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan.
17: I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President.
1: Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga.
18: Ito this time, medyo nagkabulagan. Kabulagan.
1: Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na.
19: Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment.
20: Let me go connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? Eh, may 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment.
19: Actually, 9 lang ang kailangan para madismiss.
20: Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there?
1: Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas.
21: While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger.
1: Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil?
12: Okay, pause dong. So, kini presentation ni Amy Marcos, nga doon na naging mga bias daan. Ibutantas risa, may gala, public insulting, at dili pwede ang Duterte comeback. So, kini yung mga senator judges, doon na mga biases. Kaya ato lang da ang analysis, ha? Klaro nung yan, i-convicto good si Sara, nga klaro, convicto risa. Bam, Kiko, Lacson, Soto. Kanang lima, sigurado na mo convicto na gina. Pero doon na po mga higalay, maabsiltong Sara. Kaya wani, ngunit niya, plangka-plangka, Bungo, Bato, Marcolita, Ruben Padilla, Astanis Aimee, malagmit, absulto Sara, anak. Kanang uban mahigala, subject pala binirahay ng uban. Ha? So muna yung presentation, atong padayon mahigala. Kita naman mo ani, but ato lang yung padayon, ano nga ato mahigala ma-evaluate kining maong presentation. Go ahead, Gerald.
2: Move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment.
4: Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change.
22: Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng constitutional convention.
23: Is something big brewing inside the government? The claims of a possible no election scenario.
24: Ang pag-amyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng constituent assembly.
12: Okay, so gamay lang kayo mga kagilaan. Dili na siya kung anday. Senate. Wala naman sa Senate to. Gipapasang sa Senate. Okay. So, doon na mahigalay warning na to. Dari, gamay lang. Nga, di na lang kung ipakuha ni. Sige. Okay, problema. Basta at least mga tao. Kaya bawa mga tao, mga kagalan na ning sitwasyon na. Okay. So, strike out na ni sa Senate niya record niya. Gimove ni Mig Subiri mga kagalaan. Kining pag wagtang ini mga higala sa record sa Senate. But ang katong mga nakakuan. Kita naman mo aning nga video. Okay lang, no total na katong mga tao mahigala kita naman. Ihunong lang na dong, kay Basigma kwanta dong. Sige, Lald, ihunong lang na Lald. Sige. Ato lang i-follow mga sugiting paminaw, no? Kay, sige lang, it's okay, no? Arita mahigala, unsa may nahitabo. Kada maong video mahigala, medyo sensitive kayo ng video, ha? Ang gibutyag mahigala ang Aimee Marcos nga dunay charter change, pinaagi og kunas. Muna sa kamode mahigala nga mausab ang Constitution under Article 17 sa atong 1987 Constitution.
25: Straight to the point.
12: So, unsa may mga reaksyones? Ni-react mahigala ang mga senador nga dili na tinuod. Pero, katuuhan ba ning maong reaksyon sa mga senador o dili? Muna'y dako na po niyong tanaw nun. Kaya ito example ha, nindot ka itong pag-react sa mga senador nga promise sila nga dili may mo support o doon naman gani mga kagila ay ipahigayon nga charter change. Di may mo support. Pero ang ato ini, makatuo ba ta nila o dili ba? Dako ka ng question. Kanya o, usa sa mga nipadayag, nga never kuno mahigala, nga naghisgot sila ng chacha o never siya mo support si former Senate President Tito Soto. Siya mismo mahigala may nireact. At ito paminaw si Tito Soto dahil, kini, dili man ni Kwan, okay na ni siya tungod kay appeal man sa record sa Senate. Kanto namang video presentation ang stricken off from the record of the Senate. Although na yung mga nakakuha niya to, doon na yung mga nakakuha to. But ayos na dong. Step by step, Lald. Step by step, Lald. Katong usa sa Lald. Katong usa ka video ni Soto. Katong ni-react siya, Lald. Sa kang Aimee Marcos. Unahon ta sa to. Katong dito sa hawanan sa Senado, ba dong? Okay. Sige. Atong paminawan may galas, Tito Soto. Human sa video presentation ni Aimee Marcos. Mauni ang reaction ni Tito Soto. Okay, go ahead.
26: First of all, the presentation, or what we call the editorial video, that we witnessed, I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayo na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of cha-cha. Charter change? Never.
12: Pause.
26: From the day I...
12: Pause, ha? Okay. I have never been in favor of cha-cha day. Muna yung sulti. So, dili yung kuuyon anang cha-cha. Charter change. Muna yung gingon, ha? Timan anak to nang sulting suto. Muna kung gingon. Katuuhan ba na yung suto o dili ba? Pwede mo riwayo ni mo gamay nung Rald? Niya na play da yun? Kato yun sa I have never been. O, sige. Okay. Play.
26: Cha-cha.
12: Sige.
26: I have never been in favor of cha-cha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha. C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, cha-cha. Character change.
12: Pause. Nindot niyang mga kwan, ha? Dili ka nalang cha-cha. Character change. Ha? Wagi ko na sa, di ko sa in favor sa cha-cha, pero remember, Prisco pa sa tuna-huna. Sa impeachment case ni VP Sara nga ni Abot Supreme Court, pag-decide Supreme Court, mga kaigalaan nga, dili madayon tong unang impeachment o sa isulting suto. Sa dili sa pabor ng cha-cha, pero unsay ang gisulti after ato, unsay ang reaction sa Supreme Court. Katong Supreme Court nung Rald, tanaw ka nung Rald. Katong usa, ka-video. Kaya, matandi na to kani. Sige, play ko nung, niya, audio.
3: Bakit? Eh, palitan na natin konstitusyon. Pag-uwi na natin. Pagkaganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung constituent assembly, makakagalaw dyan para makakagawa. Or, maghihintay tayo, decades. Bakit? Eh, kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court justices na ito para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang o opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, nakakapagtaka eh. Baka nga...
12: Okay, pause. Kita mo sa ikaw na isuto? Ah, batayan ha? Ingon siya pag dito sa wanas ko siya, never ko na nga naa sa iyang idea ng charter change. Pero human mga higala sa pag-desisyon Supreme Court, ingon siya, dapat ang iyan ng usbo ng konstitusyon. So, ang iyan mga pamahayag, miso na bangga, ang iyan pamahayag mo na itong iyon, katuhan ba ng tawhana o dili ba? Ang umang mga senador, ngayon ingon, may galangan dili, may ana, kutob na kita sa panghinaot. Muna ikuyaw kung ilisan ang liderato sa Senado, basig didiritso-diritso na, gawas may gala sa Senate Blue Ribbon Committee, gawas impeachment, basig madiritso-diritso na taanis kung as. So, I hope mga higalahanga, kinito mga senador mo, barog sila unsay angayan. I hope. Ay, kinisuto na ano yun, dili ko no. I have never been, mamaya ang ingon. Pero kanina, inumdo mo, dili na to mga kalintan ha, nga human sa decision Supreme Court, siya mismo mamingon, angayan na. Kaya nasuko siya sa decision Supreme Court. Ha? Ate padayon karon totoo human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:46 na.
5: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load. Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash for select G-Load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 45 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang. Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
11: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
25: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
27: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsao nimo og kugo. Karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
29: Rest Time to the rescue.
30: Unilab quality yan.
28: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Bago!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alas 9:52 na sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion na tulgan ato may gala sa Sugar Troll. Daghan ang dunay mga gipamati nga sa atong mga panlawas. Sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw naan ini, doon ay food supplement nga para nimo mga higala ka na ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Muna epektibo o makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, inguman constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo'y hinungdan ining diabetes. Manang sama ka na to, matag-adlaw, nag-Sugatrol.
5: Straight to the point.
4: Okay, ngunin yung mga higala, ha? Ang ubang mga senador, katong pamahayag, katong video presentation ni Amy Marcos, kung imong i-analyze, nang react ang mga senador, dili sila uyon kuno chacha. Nindot. At least, nakuha ni Amy, iyang gibulabog, ang plano nga usbon ang constitution, og nang react ang mga senador. Ay kuya honing kalakihag ma, i-extension ang terminong Marcos, di na manaog mahigala kalisod. Di na tamo follow constitution ng kalakihan lisod na na. So nang react ang mga senador, nakuha, mayang gibulabog to, aron makasaad ang mga senador nga di sa muuyon, di sa mo support sa charter change. Pero mo lagi na, di pa tama kahingpit o tuog yun. Kaya si Tito Soto Baya, ningong sangaw, never. Sa never, nga maingaw man siya itong pagkasuko niya mahigala Supreme Court. Nga angaya na ang chacha. So muna nga, ang ato, kutubla kita mahigala sa mga panghinaot, ang mga senador o tuntimanan, nga ni Saad, nga di sa musupport sa chacha. Hinaot punta mahigala. Kutubla kita sa panghinaot sa pagkakaroon. Kaya kung example daan si Tito Soto mahigala, war, ba't klaro itong iya? Dito sa hawanan sa Senado, ningon sa daily, never nga musupport siya. Pero, usak kahigayon na na, ningon siya nga maayong nga magchacha na. Kadali ba sa nalimot ni Tito Soto na ikumahon? Pagkamalimtano na ba niya kumahon na? Nga last year, pamagani sa mahigala, miingon nga, usbon ang konstitusyon, suko siya. Nga nung gibasura sa Supreme Court, katong impeachment, unang impeachment case, yung gipasaka batok ni VP Sara. Sa iyang kalagot mahigala sa Supreme Court, ingon siya nga angaya ng usbon ang konstitusyon. Nga kinikaroon mahigala last Monday, yung sawa, never. Ha? Dali pa siya niya nalimot, kay? Ako na lagi katawa, mga sugit di paminaw. Before tam padayon, anak, mahigala to sa H6 kasama ang Jane Gallardo kay iyang giduo ang pamilya at tong managhigugmaay nga nadisgrasya sa lungsod sa San Fernando. Ang mga biktima, pulos, mga taga-barangay, Buhisan, Indakbayan, Sugbo, nagmotor ni sila mga higala. Pagmotor nila, nakakitag disgrasya diha San Fernando ang managuyab. Patay ang lalaki o kababae na apakaroon sa kuyaw nga kahimtang. Ngano na unsa man ang hitabua? Ngano man yung mga higala nga nadisgrasya man? Unsa man pagka hitabua? No, niining maong managuyab. Ato sa i-check mga higala si kasama Jane Gallardo sa Dugang Report. Yes, Jane?
6: DYHP. RMN Report.
7: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil, nakabsan gyud sa kinabuhi ang 20 anyo sa nga nailhan nga si Francuela Cabanada, taga Barangay Buhisan, ato siyang giduaw karon din ni Atty. Rufil kay kasamtangang gihayaan na siya sa iyang panimalay. Nahitabo niya ang insidente, Atty. Rufil, ni Adtong Sabado, alas 5 pasado sa Buntaga. Matod pa nga puyog ni siya sa iyahang 20 anyos po da, nga uyab, gika ni silang nangaligo og pool, Atty. Rufil, dito sa may lungsod sa San Fernando, particular sa National Highway sa may Barangay North Poblacion. Base sa inisyal...
4: Pero sumay sa kasamang Jane, di San Fernando na disgrasya, pero di ino na sila nangaligo og pool?
7: Di nga rapod sa San Fernando, Atty. Rufil.
4: Sa San Fernando na di ay?
7: Siyempre, nandora unta po din niya. Padung na ni silang muuli. Dini sa may buhisan na Tony Rufil, gika niya nga ligo. Niya tula sa investigasyon na sa ato ang mga kapulisan na sa lungsod sa San Fernando, matod pa nga wala na ko control ang kining maong driver nga si Franz Ruel sa iyahang motorsiklo ug nalahos ni sila sa konkreto nga poste sa kuryente at Mirofil hinungdan sa ilahang pagkadisgrasya. Mautong nagratihan na si Franz Ruel at Mirofil nga nakaangkon gud siya grabing kadaot sa iyahang ulo nga mao hinungdan na sa iyahang hinanaling kamatayon.
4: Sus, ginoo ko.
7: Mauyab at ni Rufil nga 20 anyos kay nalagpot ni siya na kuani siya sa may kanal at ni Rufil dapat siya ilahang gidisgrasyahan. Matong nakaangkon siya o mga angol sa iyang kalawasan na sa update na to karon nakagawas na po di ay ni sa tambalanan at ni Rufil.
4: So ang driver may nagrabihan kasaman Jane kay pagka igo ni ining puste narasmag sa puste ngao sa hitabu amro ni lupa din driver kay nasangit man dito sa kural.
7: Nasangit siya at Hirofil pero nagkabayo ra gihapon ni siya sa iyahang motorsiklo. Diha nirespondihan na ni sila sa tuang mga otoridad. Apan ang iyahang ulo, gituumang naigo sa kaning konkreto nga puste sa kuryente at Hirofil.
4: Sus, ginoo ko.
7: Mautong mo'y nalagian na, mautong grabing nakaangkon o kadaon nga wala gidin tao ni siya nakaabot sa tambalanan. Kaya gidala pa man gidunta ni siya sa provincial hospital sa dakbayan sa Karkar at Hirofil. Pero tungod kay grabi ang kadaot sa iyahang ulo, wala na gid siya natabang sa ato ang mga doktor gid in town na Tony Rufil. Mauna, nakabsan gid siya sa iyahang kinabuhi. Karon,

0: nanay or maski ang inahan gidato ni Rufila nga dili lang usa sila magpa interview nato live tungod kay naapagid sila sa kasakit nga ilahang na sinati karon mo nay nirespetar pud ta ate ni Rufil apan atos ato nga nahibaw-an nga kining si Franz Ruel kinamagwangan ni siya sa upat ka mag-igsuon ate ni Rufil nya manog third year IT ni siya student dinhi sa maya CIT nya atong nasayran nga first time di ay niya nga naka-drive og highway ate ni Rufil.
1: Uy.
0: Kay naanda ni niya nga mag-drive og motor pero dili siya sugtan sa iyang ginikanan nga atong highway. Mm-hmm. Ang siya sa ila sa may barangay Buhisan ate ni Rufil gani kung diari magid nato ang area mga iskinita iskinita ra gid ni dress may barangay Buhisan nya wala ni siya kasuway pa ni Rufil og naka-drive og highway.
1: Ngano man nga nag-drive og highway ni unya kung atong tanaw na alas 5 sa buntag niya nahitabo, Jane?
0: Alas 5 na sa buntag dayon na ginilang uli ate ni Rufil.
1: So sa ato pa nag-overnight sila dito sa pool?
0: Overnight. Matod pa ate ni Rufil ang plugging na siren niya ang kininya uyab ni Franz Ruel na team building sa iyahang trabahuan. Maligay ko yung lang ni niya si Franz Ruel at ni Rufil nga dadon dito sa pool.
1: So, o sa man itabaho ano iyang uyab? Kining babae?
0: Mura siya o ganyang sanggipan at ni Rufil. Kanang tigluto o sanggip or kanang kayo tig-serve o kanang sanggip sal. Kanang galing sa Korean.
1: Oh, okay,
0: na,
1: okay. So, ang iyang uyab, may dunay trabaho, siya mo estudyante?
0: Iyang estudyante. Nanay, tunay trabaho ang iyahang uyab at ni Rufil niya. Atul niya itong higayun na, kaya na ay team building. So, i-invite po niya kaning si Franz Ruel niya. Ang nakakuan lang kay wala nakapananghid po di sila ato ni Rufil sa mga ginikanan. Wala, ang kanyang ginikanan ni Franz Ruel, dako gid ang katingala ato ni Rufil kay wagid ni sila naka dungog ni Franz Ruel nga kanang nananghid atong higayuna na. Kayo kung nananghid pa sa diligid sila musugot kay highway man ato ni Rufil niya magmotor. Ang kaning motor kay sa papa ni Franz Ruel. So di pa huwam lang ni ato ni Rufil. So dili, wala siya.
1: Ang uyab po tato Jane, ang babae ba ang tapon? Ngayon nga, kanang murag bago pala makakakatunog motor, di lang ta mo, kuhan lang siguro ta, kanang mag-commute lang ta. Ano ba?
0: Oo po doon ta, Atty. Rufil, niya delikado kay highway, pero matod pa, matod pa ang uyab, Atty. Rufil. Gani, hindi na ito ma-blame po doon ang banay ni Ning Franz Ruel nga doon na po doon sila ya. Makaingan ta nga, kalagot po din tao na ito ni Rufil kaya inaani mang gid ang nadangata niya nining maong ulitaw. So sa pagkakaroon, wala pa nila na ito magbod ang kining uyab sa namatay kaya nagpaatin pa man nina. Ala, hino, nakagawat na rin siya sa tambalanan na ito ni Rufil pero gusto po doon pa sa kabanay nini ni Franz Ruel nga makahibaw kung...
1: Dugay na siyang uyab, Jane? Dugay ng uyab?
0: Wala nakabaw ang inahan ato ni Rufil ni Franz Ruel.
1: Okay, kung palitan, kung bag-o pa nagkauyab, tingali og magpa-impress po siguro ang laki nga kamaog isang mo-drive og motor. Pero ang babae, kung palitan o dugay-dugay namang uyab, o bisa pag bag-o mong nagkauyab, alang sa safety ba? Ikaw may miingong mura mag, labi pagkabantay ka nga murag dili, pagkayo maayo, ikaw may miingong lang nga di lang ta, mag-commute lang ta. Inga na ba?
0: Inodiyan ta na ato ni Rufil, muli kayo lang tanya, ato rabag yung nasairan niya, induha medyo nakainom pod
1: oh.
0: Nining pag-uli nila kay na may team building ito ni Rufil ligid nawa ang inom-inom yung mga itong pag-uli na nila nasaira na to nga medyo nakainom po gudi ay niya sa investigasyon pod sa ato ang kapulisan sa lungsod sa San Fernando medyo kusog ang padagan pod ni ini ni Franz Ruel ato ni Rufil niya nag-control nalahos gid sila sa konkreto nga poste sa kuryente. So sa pagkakaroon diya,
1: dihaya... Kaya kinanuan, kaya ikaw makabantay mo kada yun, mula man ang anton driver, di pa man kayo kuhan siguro ni. Mula inon nga kuhan, hinahinay lang ta, or ay lang pagdag motor. Dako man nga influence sa babae kasaman din. Kung ang babae may ingon nga, di lang ta, mahadlo ko nga mag-motor-motor, sakay lang ta o kuhan. Mudungan lang ta sa mga kauban, ano ba?
0: Tinood gano'n sa nasa ni Rufil, kung mahimo, pwede ragid punta sila, no, nga, makakumyuta. Pero ay matod sa ito ni Hibawan, ang babae man dyan ang nihangi ato ni Rufil. Gani, ang kining lalaki, natulog na gano'n ni siya ato ni Rufil sa ilahang balay. Pero gihangi gano'n siya maayo sa babae nga, kuyog sila. Nga mga ligo og bull. Mao ni ang ato ang nasairan nga background pod sa maong panghitabo ato ni Rufil. Apa na nasangput gid no sa pagkakalas og usa ka kinabuhi og pagkaangol pod sa uyab ni ini.

0: mao nga namatay sa pagkakaroon wala lang sa nagpa live interview ang kining mga kabanay sa namatay at ni Rufila nakasabot pud ta o ni respetar pud ta at least nakahatag pud ta og mitabot pud ta sa ato ang mga pahasubo at ni Rufila kay kibaw gid ta nga di gid lalim ang mao nga panghitabo so mao ni ang ato ang update nga nakuha mahitungo dining managuya at ni Rufila nga nalambigit sa disgrasya dito sa may lungsod sa San Fernando. Gikan din sa may barangay Buhisan. Kauban ako sa tong RMN Patrol at ang speed pilot Rajman George Sikuya. Ako sa bang inyo Rajman Jane Galliardo, DYHP. Kata, RMN.
1: Salamat Jane Galliardo sa mga report kini nga portion of Tugato may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang mga vitamina o minerales nga haom sa pagpaligon sa atong panglawas o sa atong immune system. Naa kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga higala sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini mga kagilaan sa mas advanced nga pharmaceutical company o distribute kini mga kagilaan sa Belgian marketing o of course FDA approved. Bisan pa man sa mas advanced nga formulation o kini ni ang bagong karton na naan ini mga higala na pabilin kini sa tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Sa pikas bahin mga kagilaan, di astong nga pikas ng linya sa Idol Tweety, kay tungod sa kagutom o sa kalalaki na dakpan, human na ngawat o laptop. Paminaw ang tanitali sa report. Yes, sa kasamang Idol Tweety. DYHP.
0: RMN Report. Attorney Rufil, gid ako pinaagi sa Osaka Citizens Arrest sa ang Osaka kawatana. Human hinay nga nakadagan Attorney Rufil palayo sa lugar nga gikawatan dinhi nahitabo sa may Sikatuna residence barangay Zapatera ning Dakbayan sa Subo. Ang kini mong dinakpan Attorney Rufil nailan lang si Alias Philip 27 anyos walay trabaho ni taga Happy Valley barangay Kalamba ning Dakbayan. Sa investigasyon sa kapulisan, gikuha matod pa sa suspect ang usa ka laptop nga nagkantidad og 70,000 pesos o usa ka cellphone nga adunay kantidad nga 15,000 pesos. Sa habig sa dinakpan na Tony Rufil, ito ang magigit niya siyang nakahinabi. Nagkarayon kini nga nabuhat niya mong krimen tungod sa kawadon o kagutom. Ilabi na Tony Rufil nga wala na din mudawat sa iyang pamilya, iyang mama, iyang papa, iyang mga iksuon, lakit na. Ang ilang paris o anak at Tony Rufil, wala na yung mudawat. Ambot kahagun sa irason at Tony Rufil, nga hindi na niya siya dawaton, basin na pabadlong kayos tanan. Niya dahil ni Dugang pa niya Tony Rufil, nga unang higayon daw niyang nadakpan sa mong talaod. Sanglit, ang unang higayon niya nga na priso at Tony Rufil, mao ang sa laod sa kining kaso sa illegal nga gambling. Sa pagkakaroon na Tony Rufil, andama na niya ang kining maong suspect sa kasong may kalapasan sa pagpangawat.
1: Okay.
0: So for Attorney Rufil, mao na ato nakuha diri sa Parian Police Station. Kini yung Idol Tweety Saya sa 93.9 of DYHP RMN. Cebu Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
1: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report.
2: Straight to the point.
1: Alas sa J-size na mahigala sa banuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: so,
2: point.
1: So ang unyang hapon mahigala tanganan tagini, no? Dako kayo og kwan. Naning kamot mahigala, of course, katong gusto nga doon ay investigation sa flood control project, makaingon, may gala mayo, untang mapabilin si Alan Peter Caetano diha. Kay aron niya mapadayon ni mga kagalaan. Kay karon namang huibis ang schedule. O niya, kung panalitan, mapulihan si Alan Peter Caetano, wa nagyo investigation sa flood control. Ha? Niya, katupod mga higalang mga tao nga gusto gyud mga kagalaang kwan, ma-focus impeachment ni Sara. Gusto po sila nga wala na lang investigation. Ayan na lang, Sara lang itong fokusan. Kay kung doon ay investigation, mabahin ang huna-huna sa mga tao. Ha? Malibog ang mga tao. Nga ang simpatiya, mabahin. Yan kato po mahiga lang gusto flood control investigation, ganahan po ito sila nga mas mahin eh. Kay kita na ito, kinsay kurakot yun. Okay lang na mo. Mula ni mga higala kung mapulihan si Alan Peter Caetano unya. Wa nay Senate Blue Ribbon Committee mura nay magtan-aw kag salida mga kagilaan nga focus sa gyud sa usa ka pelikula. Wa pay kwan ha ka focus sa usa ka pelikula ani. Ang teleserye nga aton tan-awon ang impeachment ni VP Sara. Ah. Pero kung duna gani mahigalay di gani ma tangtangs kay tanoon niya, niya mapadayon ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. O sa salida pa ni Vitamax kanadto kasama kay Dunay Double. Duha ka salida ang ato matanaw. Di ay salida sa impeachment, di apoy salida sa flood control.
2: Straight to the point.
1: Morning, mahitabo, mga sukit di Pilipinas. Dili pa, to sa tagay-pagtagad at undugan mga winners karon. Mga nasakpan nga namin sa DYHP, busa pagkadawat o mga pahalipay nga bugas o suriso gikan sa atong sibianan. Tunin niya karon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas alang sa dugang report. Lailin, kinsa ni mga nasakpan karon nga naminaw sa DYHP o IFM.
2: DYHP. RMM.
0: Maayong punta po sa kasamang regimen na Tony Rufil. Balik diri sa Cebu City South District. Kinlay grupo na usap ng kadawat sa itong mga pahalipay nga bugas o suriso. Isip po salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Josephine Bayang, Arsenio Iconas, Fernando Valencia, Lazara Ababon, Dolores Jimenez, o Emily Largo. O karanong sa ikasinggitin niyo sa DYHP. Aba na po si kasamang Julius Balilio Guido B sa 93.9 IFM. Hindi si kasamang Lailin Rabanis Arigada. YHP Tatang RMN.
3: Sa dayon mo tawa, walay libot-libot. Kumuha tagog komentaryo. Diretso good ka ayaw murag pa na sa targetaryo. Kung sayop-sayop, kung sakto-sakto. Mauna ang stilo nga.
1: Okay, salamat. Kasamang Lailin Rabanis Arigada sa imong report. Sa pikas bahin, mahigala unsa bang itabo ang aduna may mga namaligya og sabon diri si Mayor Archibald ginamadlong. Kay namaligya mahigala og sabon niya mga tagaog laba kuno ni. Na unsa bang itabo ang kini ni ang mutubay gani ka sa istorya pugson magkagpapalit sa sabon dai. Na unsa nang kalakiha? Pas dili pa to sang ipadangat ang entry sa Firulino family be. Ikan sa Negros kasama ng kini ni ang Gerald. Kani apil po sang sayo-sayo mahigala sa atong jingle. Ay sugod kuno dong. Dito ni sa Kalabak-Labakan. Kalabak-Labakan Barangay Trinidad Negros Oriental. Pero complete address sitio Kalabak-Labakan Barangay Trinidad, Gihulngan, Negros Oriental. Okay, sa pamilyang Firulino ni mo atong gibisita dito sa mga higalag apil. Kanang adto ta mahigala mga listeners nato sa DYHP, sipa kita sa Gihulngan. Labi na sa pamilyang Firulino dito. O ganiyan, hatag sa sila mahigalag. Ipa-apil mga batag sa sayaw sad. Astang aligri ha. Okay, kasama ang Gerald.

Okay, salamat kayo ni Apil Mas Curly ani og si Andy ay Ferolino. Nawal gud na balikan gud kasama ng kini ni Gerald. Okay. Ato ning tagad pagtagad mahigala kay nanayaw sa mga bata.

Okay, salamat kayo sa pamilyang Ferolino at mga listeners, mga supporters. Gikan maigala sa sityo Kalabak-Labakan, Barangay Trinidad, Gihulgan City, Negros Oriental. Happy birthday sa ni Nilia Piruso Tabuada sa San Francisco, Camotes Island. Ika ni Jewel, Jewel Ray Kabahog from Quezos Minya, as kangilingiga e muna ni Kay. Salamat sa to mga kaigsunan. Padayon lang taubang adlaw mahigala sa tuntulumanon gimikan sa kahigipot sa oras ron. Kini nga portion to grato mahigala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Matibilhan nga kinuha nga mga toksin sa imong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas imong hugaw, dugay ka mahilisan og magbutod ang tiyan. Makasinati sa pagisumya kanunay magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug natulutahan. Dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems og ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, alam maangkon ang maayong panglawas.

Atong update sa itong kwarta na, pila ito itong nahipos nun. Para sa itong na matayin taon sunog, may galaw sa aming lanilya. Salamat sa mga kaigsunan hanga ni donate. Kutob lang sa itong naka-donate. No? Natay 18,600 pesos. At matunong lang ito nito. No? Kay kinini ang ilubong naman karong hapon sa atong total donations nga may abot og 18,600 pesos. Para itong tiguang may galaw taon na matay sa sunog.

0: Okay, wantay ko oras may gala sa ngans kinito pagang puwersa sa DYHP Arimin Cebu at hangi asunod dito lumanon na. Kung ako masultiyo naman kasamang Alan Gulyat na Kurda o Gati Priscilla Raganas at hangi sa may gala unyang gabi ang sincerely Ati Arlene alas 9 ngayon sa 10 ang Tagnas kagabion o alas 10 ngayon sa alas 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition naman kasamang Benji Tanghian.
1: Kini ang tingog ngayong gihulat Straight to the Point. Straight to the
0: Point. Sa ngans kinito po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu ko sa mga Rufil Fernandez Banyok manamilit kanyang pinagis pagigon sa tanang panahon sa tanang higayon dalay ko ng Diyos mayong buntag Pilipinas tatak RMN
2: not just number one simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards Straight to the Point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tata RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one.
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
8: Number one.
4: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
9: Makakarating pa rin sa iyo.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
12: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
13: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
11: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, yan naman, Marie.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
2: Yun sa maninyo, Marie.
3: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
2: Uniface?
3: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa rapuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie, tudlong iko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh, na anay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namukuro kasi may mga pamati na nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwetsurgao del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulay.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad nga tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Niya, asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapuy. Ako bitong bata. Lapon ang umah, karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
9: Hi! Hello mga kasama! Kinigyan po ninyo Kuya Jewel Vinci, kaubas ng partner Randy Tayad, bagong musa, kaninyong tanan. O sa tanang mag-iksunan mga kasama, awhagaw ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, maghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngaan nga duris. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan nga tumutatampo si Doris.

Kini akong bana na kuryentihan ko nun siya sa ulitaw pa siya kay mikatkat magpusti o niya natagak pagyod. Manang usahay, di gid masabot ang lihok niya ba? O kung nga nung na problema ko ani niya, ingon magod ini ang mga panghitabo. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo lahat na

0: kailangan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo ay di kagbabago.
1: Hindi ay ang inutil.
0: Bawat naisin mo, ibibigay ko.
1: Ah, ba't yeah. Iani mo? Uy, maghilabot, magyong kanako. Oh, uy.
2: Ay, paminargan.
1: Ano di ay?
2: Ninduta, yun yung tingo.
0: Thank you so much. Thank you so much.
2: Nasa bungol ka.
1: Ah?
2: Nindot kay kagtingog. Basta bungol ang maminawa. Ato mo sa'yo na okay slinga na to.
1: Ano na okay man?
2: Puro sila bungol.
1: Katawan na. Katawan na.
2: Ingon sila nga. Kanang nagkadakanta din sa ato. Akong ingan nga. Ako na sa was. Doris. Nga naman eh.
1: Onya? Onya?
2: Na, di sila mo to.
1: Ngayon. Ano di man sila mo to?
2: Abi ko nulag na isunog.
1: Paraw ka.
2: Ayay,
1: ha? Huwag yung kay buot pabluha ka. Swerte ka nakalikay ka. Huwag kay buot!
2: Ayay.

0: pre.
1: Kining kuan ba pre? Naa akong miko pre. Mamutangay na manauray nagbulitas pre.
2: What?
1: Mamutangay nagbulitas ba? Kada bang imong dia junior mutangay nagbulitas para matagbaw ang missis.
0: Apare pre, naunsam taon.
1: Ulagi. Mo man ni usor. Aga nagayong nagpabutang ana bulitas pre.
0: No ba?
1: Usaman pataud ka.
0: Ha? Taon ko taon. Nangis ako kasawa. Basag di siya ganahan ang bulitas-bulitas.
1: Nawa ko di ganahan na pre. Basta makatilaw lang. Bisagani ang kanang mga buring. Ampayay mo. Na.
0: Ang mga buring?
1: Ulay.
0: Mga ba pre?
1: Ako bitaw mapataon mo ko. Pero ingon po siya nga. Dili mo tao doon sa lang kabuok. Kanang duha o two, nga dos, lima. Kay kuan man, kanang inestisyahan ko nung, di mausik ba, parang inestisya, di mausik, kanang matingob sa ang pagtrabaho ba?
0: Pre, pre, ako pa nimo, pataon ka bulitas, kanang murag bulas, bisbul.
1: Maura, pre. Kung saman, ha? Ilmo na ko daan, saman.
0: Ay, nanghis ako sa kubra, sawa, pre, taon, beda sa dana istorya, ha, eh. Di, ikaw pa pa, kuan na, lisod kayo mapatao to, niya, kibaw ito nga sawa, pasig di siya ganaan. Ha?
1: Ah, sige. Kering kuan. Sige,
0: pre. Basta huwag okay, ako, basta huwag okay, ako.
1: Suti, dayon ko, ha?
0: Huwag ba na yun, pasaw to?
1: Oh, suti, dayon ko na ko, ha?
0: Okay, pre.

0: sa ano ko Boseltis Doris sugot ka na siya o hindi mo sugot patibay mo na harboy ito ang kublitas blitas ha prebeda aning gawa sa CR ko asawa asundan ako siya inisuhod niya sa kwarto asundan ako. Day?
1: Ang saman dong?
0: Closing sa kuning door dahil na yung kadugog. Kuhan ba, day? Kanang door na ito isultin mo?
1: Ang saman na, makakwarta ta, anak?
0: Ari, ay. Kwarta ko taon. Ikaw, makwarta rin, hindi mo.
1: Natural! Unsa di ay? Unsa di importante din is kalibutan, di ba, kwarta? Di ka kalihok kung kay kwarta. Pero dili sad sa ingon hanga mangyatak na lang sa ubang tao para lang makakwarta ha. Kanang sa tinarong sad na paagi sad.
0: Yes. Di lagi ni kwarta, pero mlipay ka ni.
1: Unsa lagi no?
0: At kuling ni mo ha.
1: Unsa man?
0: Sugot ka, pataod ko bulitas.
1: Ha?
0: What? Oh, kuan ba? Kining ako ba? Tauran to bulitas.
1: Unsa imuha oy? Klaro ka Pablo oy.
0: Ay, bida, kini ba ko da junior ba? Pabutangan ko di bulitas. Kana murag gidakon og bulas billiard. Okay ka na? Ganahan ba ka, ha? Kayo ubang taon, napataon man, ha? Ganahan ko na kayo sila. Mao nga, mao ni usur, bulitas, unsa man.
1: Ang imuha, butangag, bulitas?
0: Yes, tayo. Ganahan ka?
1: Ilam niya, ay. Pagpuyo niya. Niyabag naman tingali ka.
0: Ano man?
1: Nga nung kutong butangag, may namag bulitas? Unsa man ang imo, bisikrita?
0: Ay, kuhan ba niya, mao ni usur, na unsa man ka.
1: Pagpuyo, Pablo. Ay, mga ambisyon, uroy ka. Maglisod, mga nga kagpabarong, anak. Samutang na ibulitas. Mabukatan, anak.
0: Ano na ibulitas? Kaya na musuhod.
1: Saba niya ay, nanghagay kang rason.
0: Hindi yung napabungat bulitas. Ay, ando na purpose na pagilok na. Ha?
1: Saba niya
0: ay? Ay, ha? Kit, unti ka, ha? Paresa niya ba? Awa. Ako isert, ha? Daraw, tanawa. Kana, tanawa na. Ha? Mauna siya purma. Tanawa na.
1: Ay, siya.
0: Murang masinggan ba ng gagkig bala? Tanawa, ha?
1: Ganahan kang maingon, ana, ang purmas imuha.
0: Ha?
1: Kalain, ana. Tanawa na, good na, oh. Mura ba niya nag-ugum-ugbahaw? What? Basta di ko, ana, kabatig na, ang ana. Ganahan ka, ana. Uy, uy, umagpataod mangani ka na, Pablo. May pag ipaputulo na lang.

0: Biotro Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biotro Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biotro Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Diding's Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biotro Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotro bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa siya! Plus a panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kaibo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
17: Uy, naman, Marie.
16: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
17: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
16: Yun sa maninyo, Marie.
17: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
16: Unifins?
17: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa rapuka baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
16: Kadako di ay, Mari, tagluik ko.
17: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
18: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 03851 07214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: Wagid ko mo sugot kung magpataod og bulitas ang akong bana, kagibatian ko sa dagway lang yung daan, bati yun. Mao nga ako ko siyang gipasidanan. O niya?
1: Pre, ursa naman, pre.
2: Di ba sugot ko sawa, pre?
1: Di ba sugot? Adi, di naman sugot kayo, wapa magkatilaw. Pero, oy, magkatilaw na kanina, pre. Ingat kong bakakon, pre. Kimaog na isulti ito kong mga amigo nga nagpataod, anak. Dakudyo kayo diferensya. Ang ursa gana ko, kaubano, wapa siya magpabutangan ng bulitas, pre. Sa usa ka adlaw, may nagkaduha sila mag-jer-jer siyang asawa. Baba. Pero, ha, sa diha nagpabutang siya. Pamahaw, paniuto, panihapon. Ah, ayan, masawa mo yung hanggat, pre.
2: Oo, pre. Inana rin, ha?
1: Ulagi. Ay lagsulti mong sawa. I-surprise ba? Di ba makaingol lagi ng...
2: Sabah kare pero itok ano sa
1: tanong lagi lagi di mo di mo metuo testing it testing it total og di gyud siya pwede may umang ipatang tang pre
2: oh matang tang
1: oi pwede sa lag imong papunan elison ano ba
2: mo ba
1: mo lagi sige na para magdungan ta ay lagsabas mo sawa ay bebe mo sa man pre
2: oh sige

0: Pre. Ako rin may go, pre. Actually, manunuli rin siya, pre. Unya, pagkakaroon, pwede sa mga taon o bulitas.
1: Mau ba?
0: Akong may go si King. King! Ako rin ko pare, Pablo.
2: Pabs. Kanin siya, Pabs. Kuhan, pagana ganoon ni mga babae, Pabs. Mauna siya, alternative sa gutay.
1: Gutay? Kauay, way, kauay niya. Ino, tatil mo ba?
2: Kung gusto ka gutay, pwede saan. Ha? Mamaligi ang sagunan. Sila ang sagunan.
1: Di ba?
2: Oo, oh, sama, gusto ka?
1: Hindi pwede.
2: Hindi pwede. Hindi pwede patawag lang kagbulitas?
1: Pwede, bulitas kang, ha?
2: Bulitas na yung gusto?
1: Batangan saan na itong gutay? Nindo kayo? Bulitas una niya, gutay sunod. Ano sa'yo na rin mo?
2: Lison na do, lison na, Pabs. Kaya butangan na ito nagbulitas, niya, butangan sa niya itong gutay, hindi na masood ang gutay.
1: Mo ba?
2: Oo, kanalas ang bulitas, ano siya man?
1: Kanal lang!
0: Oo, kanal lang, pre, sakto na, pre, kanal lang.
2: Sige, kasi may una ninyo.

0: Sige, consultes kong sawa ang patawal ko. Nililaw pala ta. Mahagal ka suris na ko. Okay. Patugtog lang ko. Ano yung nun kapoy ko sa trabaho ba? Sakit-sakit mo sa di ay, pero okay ra. Okay. Papagin, maayon sa man, pero talk at lauram ko nun eh. Okay na eh. Ay, nisood ako sa sawa. Patugtog ko. Ano yung nun kapoy ko? Hinihinay ko gagok, man.
1: Dong? Dong? Kaluitan sa kong bana ni Hagok ug maayo. Ikaw po'y kitingalis pagtrabaho. Ah, dila na ko andog ko, anoy.

0: No mira, esto es una cosa. Sakit pa man. May gani kay Wamot. Ako sa ako kibida. Gikuot pa niyo, ana. Siya agit ako ni. Kita siguro siyang nihago kung ayo. Lord, nisabot siyang ikapoy ko.
1: May kinagmata na di ay ka. Dali na, nagasungkad na ko. Mamahaw na ta.
2: Oo, oh, oh, day.
1: Sunod diri ha.
2: Oh, day.
0: Wow, kalamig sa sudan. Ay.
1: Siyempre, kay hago kay kagahapon.
0: Oo, bitaw dahil. Kapos, trabaho gahapon. Ay, gana na magtrabaho gahapon.
1: Mabitang wata na lang katanduga agahapon. Kay pero tigi di mong hago, klami dyo kay imuntog.
0: Okay, thanks dahil. Salamat kayo.
1: Sige, kaon na.
0: Sige. Hawagin tayo kalibutan na buong sawa. Nga, nagpatawad ko bulita sa kuha. Ang bugat-bugat mo sila yun. Ikid-ikid ko ba yun? Basig mo rin kampana ba? Sige lang, dahil sige lang. Hindi kayo, ani. Pirahanti kagmayo!

0: Ikaw day, sa pangandoy ni mas laki, magkauban ni mas tibok kinabuhi.
1: Wala ko mangandoy, uy, kay na naman ka.
0: Mau ba? Ang akong kauban, kuyo kay pangandoy ba? Sa lalaki nga iyang mahimo kapikas sa kinabuhi.
1: Ang zaman?
0: Ang mandoy siya nga kanang lalaki nga di mo dapat. Kanang lalaki nga di siya talikdan, di daganan. Nga, pinapangandoy ganyan niya day, kanang lalaki nga taas bunal.
2: Ha?
1: Ano niya na tinuod ang iyang pangandoy?
0: Tinuod mo ko no. Kay may miadto mo ko sila ha. Usak laki nga. Pag-abli niya sa pultahan, usak laki nga way kamot.
1: Ha?
0: Way tiil. Anuta na siya. Kinsa mo ka? Tumba sa laki nga. Ako ang imong ipangita. Ang imong ipangandoy. Pero siyang katawa kay pungkol man. Way kamot. Way tiil. Pungkol.
1: Ano niya?
0: Ingon din siya nga, giyon siya niyo pagsiguro nga ikaw may akong gipangandoy. Ingon din yung laki, ako lang imong gipangita. Ang imong gipangandoy, wako'y kamot. So, dili ko mandapatin mo, ha? Dili ko kapasakitin mo. Unya, wako'y tiil. Aw, samot ang diiti kadaganan.
2: Ha?
1: Unya?
0: Aw, giingan niyang lalaki. Usara may akong gyanong gipangandoy. Kanang lalaki ang taas o bunal, taas ng imo.
1: Kanya, ano sa masulti sa lalaki?
0: Ingon ko ng lalaki, aw, ano na alam? Wakoy kamot, wakoy til. Unsay gamit ng kupagpisli sa turubi.
2: Ha?
0: Kaya, itaas kayo.
1: Tama niya, ay! Pulos mo lang yung kabinu.

laki na ni. Pwede na ni sabong. Yan, may kinaitari. Karong gabi, stingan na ko. Sige, reaction ko. Suko kasi ah. Habala na. Total, pwede na masagunan ni patangtang. O di sige na, ipatangdang ko na yun eh.

0: sandal, ang super sandal.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Awan na yun. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.

0: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty o naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
4: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
5: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Pamantugod iya yeah, ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
9: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
10: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
10: So basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
9: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
8: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis

0: AI murag kisabot siya na eh. Murag alam eh kayo. Murag okay kayo. Ligo siya na. Well, tingnan to eh. Muna ko suwad sa kwarto. Pero di ko matuwag. Duka-duka ko na iko. Ah, di ba? Duwa ko games. Cellphone. Ah, duwa-duwa ko.
1: Ay, kagapoy.
0: Kagapoy ka, day. Siya gusto niyo mo, masahi, auntie ka?
1: Wala ka nindot, anak dong. Sige, pi, masahi iko. Niya ako manimog masahi. Kay kaya akong kabuhi, ha?
0: Oo, siya nga, day.
1: Paano siya, Nuya, pag naipaklaro? Sige na pa, aron lami ang akong tug.
0: Okay, day, sure. Be, ato masaya. Kinawa ila ba ang, ha? Tanan yun. Para ganaan ka.
1: Sige.
0: Kay kayong tanang mong kinabuhi nga mo'y nagdaan sa imong kabuhi.
1: Ay, ko.

0: dong. Unsa man ni nga, what's the style? Uy.
1: Kuan, YouTube style.
0: Unsa nga?
2: Huh?
0: Bito kaya, ani.
1: Suyo po na rin mong oyster sauce.
2: Huh?
0: Kani ay.
1: Aray.
0: Naunsa ka?
1: Waday.
0: Ngano ka, uy?
1: Sa kita, naging mong kumuta eh.
0: Huwag mo na ako kumuta. Time pa dong. Time pa na, gwede.
1: Ngano, asam ka, oy.
0: Diyon sa pasigawan akong suga.
1: Patay na di.
0: Unsa to na ikapan akong muragahi.
1: Aha, wa man day.
0: Say, wa man, uy. Bibi, kung ano yung kamot, tabunan pag ina nimo. Kung ano yung kamot ba?
1: Aha, ako.
0: Kuha ba?
1: Ngano, man day taon, narao.
0: Sanamagal!
1: Sanamagal!
0: Naunsa naman taon ng imo, maram lang di ba yuok? Nagpuntang na ikagbulitas!
1: Singan taon ako, day ba? Kadang, good sa imo reaction. Ganaan ka? Tanawa, day. Nindot kayo, maram di biyok. Pero gatuyok ang biyok, no?
0: Ha?
1: Pwede itang-tang naman, day. Tuyok ang biyok, pero itang-tangon, pwede rin.
0: Testingan na to, be. Pantay, bitaw di ko makauyon, ha?
1: Sige,
0: dali, patong na. Dali, patong na!
1: Sige, okay. Otsana, ha? Isip pa minaw niwa.
0: Animal. Tangtangan na, ha? Tangtangan na.
1: Ayaw rin, murag iskuto.
0: Dili!
1: Murag biring iskuto.
0: Pag-ilisin ang dakong bulitas.
1: Ha?
0: Pagkabay, anay mong ipataon ka bulitas.
1: Oo.
0: Ilisin ang but ka ng bulitas sa biring.
1: Bagas!
0: Dili, Julin! Iilis, Julin! Iilis, anay!
1: Ano?

0: Tufano, sa ato, presidente sa senior citizen, si Boy Pahinogon.
1: Arnold Galiste.
0: Arnold Galiste, ato si Arnold Gabina, si Redin Cabrera. O si Jesse Barin, ato niya, Pes Barin.
1: Ari, ay ba, salamat kayo.
0: O si Joel de la Peña, o si Ma'am Ima de la Peña.
1: Okay, salamat kayo sa tanan ito mga kaisunan po. Ako sir, pasalamatan si Mama Nisa Anaraido, Anisa Aradaido o si Kapitan Fabian Aradaido. Salamat kayo mo diha sa akong amigo sa diha sa Libaong Paglao Bohol. Thank you kayo. Kanya, salamat po sa tanan ito mga kaisunan nga namati na ito karoon sa mga programa ni Ator ni Rufil Banyok. Kanya, sa gabi po sa hapon, sa sambunganan, programa ni Ma'am Aida Tampos ug sa Straight to the Point sa evening edition. Salamat kayo. At si Jinjin!
2: Kuya Alan, magpasalamat na permigyon sa mga mama, sa mga papa, sa mga lolo, sa mga lola, auntie, uncle, sa tanan nga ni Palin sa ato ang Don Pipi Tablia. Kay taas ang energy, happy ang mga bata. Unya para sa mga dagko para ma-happy sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugum-ugum kong Wiley Ngaw, OBM Special og Diamond Yema.
1: Aha.
2: Unya palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay. Palit mo ha.
1: Thank you kayo. Salamat kayo mga bata. Ay, makalimot ha. Don't Pepe Tablia. Happy you kay kayana. Kay nindot man na nato imnon mga bata. Kung mag-dua-dua ta, maglipay-lipay ta, nindot kay imnon na to ang Don't Pepe Tablia mga bata. The best din kaya na. Sa mga daggo po, atong kanon-kanon kung mag-chat-chata, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Unya, ugum-ugum saan mo, OBM may special o Diamond Yema may special. Kaya ka na mag-chat chat sa ta, nindot pang kayo nga tamis-tamis gamay atong baba kay isog kaya nga. Pero drink moderately lang dito ha, di kita palawi. Sa mga tao sa diha sa Happy Mart, one luna kulun, tabunok kong Mandawi nga kanunay na mati na to diha, sulba na tong krisis sa Happy Mart, one luna kulun, tabunok kong Mandawi. Unya, duna pag yun tayo, ida nga mga duna sa rasa ato mga anak, kung anha tamang umpra diha sa Happy Mart. Sa mga tao ni Kuya Ning Pipito, Dodong GR Pipito, Ma'am Shane Pipito, ito sa Brumit Space ni Ma'am Shane nga kanunay naghuwat sa inyo ang mga tawag kay permanente yun mo nga balipay sa ilang mga trabaho sa inyong panimay kung unsaon paglimpyo sa Brumit Space nga gipainom ng Ma'am Shane sa ato ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban the best kay na nato imnon kontrabandor ta sa mga tao po ninyo diha Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Good morning nato diha labi na yun sa opisina ni Congressman Ria Gulyas ug sa atong Mayor Samsam Gulyas. Good morning natong tanan diha. Ati ma'am,
3: good morning! Alam mo diyan sa ito ang St. Vincent Hospital, doon diyan sa may Abeliana, Mr. Kent Claude Otake, Japanese man yung papa guru, Dr. Kevin Duinians, oh, yung manusab, si Jaco Basubas, good morning ganyo diha. And usaka bang Taylor, migka kay nato may tabang nato sa BPI Earl Amesula. Thank you ma'am. Garden Duties Julius Arcelias and Lloyd Golfan. Ayo ko makalimot sa dili pa ka mo report sa inyong mga trabaho. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, igluta tayo ng papaya extra. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, aduna sa tingin mga sangkap nga natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Magpabilin ikaw matanon. Kutis artista, kutis porcelana. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Apan mo ta na lamang sa butika para original ang mapalit, ha? Ayaw mo nang naating aligi offer diha. Ihagad sa imo. Barato. Ang non kag original. At tuloy ko mo inquire sa butika para dili ka mailan, ha? Mas maayos at kung doon kay black hits or white hits or pugis-pugis up katol-katol. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Tanawa liyas yung sudlanan ug naabay silyo nga gitawag og SED Marketing basaha SCED SED Marketing. Thank you.
1: Onya sa ato mga kaisunan po ha. Salamat kanyong tanan sa paggamit sa ato ang number one nga plus ang SED Liniment Oil nga tinuod mo tabang na to, tinuod mo ang tatong panut. Pamaol panakit sa kalawasan Baricos Benz katul-katul. Kuto sa kabataan ilikay pagyuta sa dinggi kung manghaplas ta sa ato ang SED

0: Bituel, nga na rama palit sa butika, di ba, Dwin?
1: Oh, sabi nung huwag na. Noon na, sa butika rin ito na makapakapalit, mga igala.
0: Karaywa, direk, kap.
1: Pero na agi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawa ni Herbal. Ilalang itay pang Panyawa ni Herbal, yun niya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawa ni Herbal Capsule, Kugo ni Herbal Capsule, Sid Elemental Well, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukira na puyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
0: Shopee lang para eto sa inyong panimay. Unya makiksunan, kinituksin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang blood cells importante tighatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa to ang kalawasan. Ika daot ini, mustikir, mulapot ang atong dugo, maunang makasakitag, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na to, balatian. Musakin na lang minum, yung kag-GD, tao, splash herbal capsule, kay usakin ni, kanatural nga dito, detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mo'y makapaligod sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang kanang mga toxin sa imong kalawasan nga mo'y hinungdan sa imong balatian o garong ligon kanuna yung itong vital organs, sinum kita matagad na uog. G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Bam?
2: Ah, sindir na ito, Gulyan.
0: Atong sindir, Bam, si Inday Doris?
2: Doris? Unsa ito yung problema?
0: Ah, ang problema ang Doris taon, Ati Bam, kay kuan ka ng iyang bana, nagpataon man na...
3: Nagbulitas.
0: Bulitas-bulitas.
2: Unya?
3: Kinanglan mo sa patakan pag kita bulitas.
0: Ah, yun sa taon. Taon rin nag-julin.
2: Ha?
0: Taon rin nag-julin.
2: Murat na Jackson!
3: Ayaw eh.
2: Dari ito tagpaambit
0: eh.
2: Ari ito sa Genesis 1, verse 26-27.
0: Na ibulitas niya?
2: Unya, mingon na usab ang Diyos.
0: Ah, ah,
2: buhato na ito ang tao sama sa atong dagway. Sila mga magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanag ihalas nga mananap.
0: Mm-hmm.
2: Busa, gibuhat sa Diyos ang tao. Lalaki o babae,
0: karon.
2: Sama siyang dagway. Karon.
0: Karon.
2: Ayaw ninyong hilabti ang dili inyong binuhat. Dili ka mo may naghimo. Kung magtanong kag saging, niya akong putlon, Pedro, okay ka? Magtanong kag saging, niya akong putlon, kuha na kong palwa kay iputo sa kusbud-bud nga barang, hoy, hindi ko manang hindi mo, okay na ka?
3: Okay na, basta nila limuton.
2: Niya.
3: Basta nila limuton.
2: Niya, po, kanang puso, magkawal mo ng puso sa saging, imo barang kilaon, butangan mo nimo gamay ang una, dili manangin sa dili, akong papa, daghan masaktan ng mga kamunggay. Mm. Ang masilingan ng mga ayok, kay baliun man.
3: O,
2: oh. Sige, buhat akong papa, kipamutol, ay!
3: Puo mo na na.
2: Para mag-aangay ta.
0: Adili, bamay. Ako, nginana, na ako'y kamunggay yan. Ah, pakanon tulong kamunggay pa. Ako'y hatag. Wala dyan na'y problema.
2: Balik ta. Ang kadtong nga asawa dili ta musugot kay unsa to muragi muragi dili primero wa siya musugot kay murag kuno gihubaga unsa to eh wa siya kauyon o muragi ba yo oh karo na duga niya ilisan ko na murag julen
0: aja be try na to kun nindot ba pag try niya ba sa ah ilisin julen sige gamay kay bulitan
2: may tatuwa pa si minar sa ate pres kay tong paminaw na side sa babae kay laki ra man og bayot ni Aaron mo takot paminaw niya ang side
0: para na ko bam no di na maayo bam di na maayo
3: di na may tawtaw bam oy
0: ao sana ha ako amigo napataod ana kuan bagali to iyang gipataod kanang
3: plastic
0: kay kanang plastic mao mo gina itaod na infected bigya pun bam ni hubag ang iya ha. Di ato, istoryahon na niya. Ang iya, murag, nihubag, nipilit sa iya hang may bugan dapit. Kain na tanawon, murag yung baho. Kaya magbaho nga. Ang una lang yung gawas baho eh. Lain niya, murag yung may buot. Tungo sa bulitas, infected.
2: Nihubag sa infected. Magkayo, plastic man ka ha?
0: Grabe siya, pag plastic. Uy, sige mo tayo, gana. Ato sila, ato mo na sila magnangnang.
2: Ah, maumba.
0: Hindi mo na din ha. Pinaglimpyo nga kuhan. Nah, kato iya hagi dito untuk sa.
2: Gitawag ko sa gwardiya. Na ibulitas.
0: Na.
2: Problema ko oy.
0: Maliman.
2: Magdagandagan. Sa mga pagkakandito lumano.
0: Kung ako ang pasulti yun.
3: Tanga.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Mayabag ka, Angel! Wari mo tayong lapte, ha? Ambivalence makadungog, giunsa ta ka!
6: Maupit ang akong tuyo! Na magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon!
5: Zap!
7: Angel kay nakalimot.
6: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kon magkontrabida gid ka, pagdahom na lang nga daog-daog kon gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa akong misyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di imong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natunduha.
6: Unsa?
8: Angel. Dukay na kay kung na in love ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang.

made of virgin. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgari. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. I

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana nga wako kalibang.
9: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
7: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: rini ilang gitanggong. Dili na ko makapangayo og tabang iway signal. Kisa may ako kapangayo ang tabang ini. Ang mga gwardiya sad, mura sa mga robot, dili maningog. Husto! Unsa ka kun? Akong usbon ang akong strategy. Oh! Ako suwayan! Mga gwapo! Wa may nitingog. Akong usbon. Kisay mga gwapo diha!
1: Way gwapo diri gwapa! Mga gwapa ra!
0: Huwag akong masayop sa akong nadungog. O dinod ka ang iyong gisulti. Pero bahala na. Ang importante, nga may nitubag na. Sige! Gwapa! Naunta ko'y toyo! Importante! Salamat! May musud!
1: Isulti ang toyo. Dali,
0: Pwede bang musuod ka? Abli, hilagdak ko ang pultahan.
1: Di, pwede. Sulti dayon sa toyo.
0: Yods. Tabangi ko makaikyas din, hipi. Ay! Pagkani ko mahuman! Asig sila din pultahan, no? Pagkani ko mahuman! Muhatag ko kwarta!
1: Pinaka-milyon?
0: Huh? Milyon? Asa man taong po milyon? Oh. Dili na ba yun ay kung makalingkawas din eh?

0: Kumusta? Irene?
1: Okay raman.
0: Wari nagsamok-samok?
1: Wara man taon.
0: Mayo noon, kun mauna.
1: Naara ka sa mansyon?
0: Naara. Wa ko rin malaag kay. Sakit kay akong puso eh. Hapit na masagun ako.
1: Sige, pahuway lang sa diha.
0: Pwede magdana lang kag food, ipaulit ni mo. Hindi lang ko magluto.
1: Sige. Mag-take out na lang ko niya.
0: Okay, bye. Mayo kay wa di magsamok-samok si Ryan. Galuya pati nga late ang kanahan. Kapag din maayos yung pit, di kondisyon nga magsamok-samok, mauti nga late.

0: Maayo gani kay wa madayon ang overtime. Makapauli ako sa'yo. Warabas kondisyon ang lawas ni Angel karon.
1: Salamat sa imong pag-atiman ako.
0: Nayapak. Nga nang kalit man kung nahinumtom niya. Erase, erase, erase.
1: Okay ka lang ba? Huwag ka injuries.
0: Pisit pa yaw eh. Erase lagi, erase. Ganun ako na-una amang katotohan na. Ganun kalit man sindi suits akong una-una. Ah, lain lang akong una-una-una. Pagkaon. Pagkaon para panihapon naman ni Angel. Asak ako magpalit og food naman ni Angel karon sa? Ah, husto. Magdimsom lang na Amy karun na.
2: Irene?
0: Oh. Kinuo ko. Maudin kalit kikong nahinutom niya.
2: Sorry, sorry.
1: Nakuyawan ka?
0: Oh. Abi manggod ako gabat.
1: Sorry, napakuyawan hinunti ka.
0: Imogyo kong kiatangan sa?
1: Ha? Huh? Actually, nanam ko nag-work sa atbang.
0: Unsa?
3: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Simeticone, rest time to the rescue. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa...
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Maulan man? No worries, naamoy kulubang damit.
17: Charm! Fab! Con!
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Ang husay?
19: So easy to use. Everest washing machine.
20: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
20: Aww.
19: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
21: Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
23: My budget? So

0: Sulit ang gluon. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Oh, ako ay Dio.
2: Ha? Huh. Imo kang kituyo nga diha mo trabaho sa?
1: Ha? Wauy. Anis, wala ko tuyo ah. Sa main office mo ko nila nang apply. Huwag ni ko'y idea nga doon na sila yung branch din eh. Pero nalipay kay ko nga, di ako nila gi-assign.
2: Pes ikaw nalipay, ako wa.
1: Oh.
2: O sige, nagkita naman ta. Ayaw na kong surang-surang nga kay nagdali ko.
1: Oh. Okay ra. Okay ra. Nakasabot ra ko niya. Pero... di ko angay magpakawahas paglaom. Dili.

0: Hasula lagi. Karong adlawa lang yun ko nun siya nagsugod.
1: Supposed to be ko no, 3 weeks ago pa siyang magsugod. Pero na-disgrasya man siya maunang na-extend.
2: Skang!
1: Dili-di-pwede. Dili-pwede nga magkita may kinaadlaw.
2: Oh, resign!
1: Oh, pwede man, pero maglisod pa ko sa pagkakaroon kayo doon ako'y gihandol ng importanteng project. Nisali, grabagit sila na ako.
2: Oh, dali aguman.
1: Mapromote na rabagit unta ko if masuccessful ko ana nga project. Pero sige na lang. Para lang makalikay ko ni Ryan, mo-resign ko human ana nga project.

0: huwag ka mag-expect, sa.
1: Well.
0: Kaya niyo mong expect nga ma-okay na silang duha after sa nahitabo. Pwes, sayup ka.
1: Well.
0: Tingalik mo surti ka ni Ryan, ha? Bantay lang yung ka. Ay, sulti, ha?
1: Di ko musulti.
0: Promise?
1: Promise.
0: Bantay bitaw.
1: Kung noon sa'yo mong gusto, huwag matuman.
2: Success! Successful git ang project ka kung gihandle, Angel.
0: Wow! Ka nice, girl!
2: Maulagi! Happy bitaw ka ayaw ko.
0: O niya, madayo na gina ngayong resignation.
2: Oh.
0: Nausabangin mo huna-huna?
2: No. Wa mausabang akong huna-huna. After sa celebration party sa among department, musubmit ako resignation letter.
0: Kanus-aman ang inyong party?

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuwi na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong gitry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mga kagayuan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag na katindog na ko.
8: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag guwanta pa.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bi maigmata sa bumitan.
15: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
17: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
18: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
17: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: 이게 마디먹게도 없네. 어가. 나 이만진하고 나 안기 뭐한테 페데리코들이 나고
1: 뭐이죠? 워크밖에 또 얘네 군나 오늘 데모 저번 또 이거 하나
0: 페데리코
1: 아비모 느끼고 느끼고 아웃스다고 그나 오늘 오늘 그스톤 터미노 느끼고 아웃 데리고 막 또 Kamaguna hula. So imong ago. Yeah, so imong pagripaw sa kong kibuhat ni mo.
0: Mm-hmm. Federico. Maluoy kasi imong daddy.
1: Yes! Maluoy ko sa imong daddy. Nga dili na makaperform sa iyang kaakuhan di ani mo. Sa title pas drama, ako ang manunubos. Pinungdan nga, ako ang mutubos.
0: Federico.
1: Mahinom duman ako. Ngayon mong ikumot ang akong buhok. Samtang...
0: Hinom. Hinom.
1: Huwag imong gikimpitan ang akong liog. Sa duhan mo kapaa.
0: Federico, may himong pausto na.
1: Ngayon, imo kong gibitad. Paingon sa ibabaw. Huwag...
0: Pausto na.
1: Tari na. Dali na ba? Minit na pag-ayo. Minit na ko pag-ayo. Oh, tali na, Marga. Manan na tuhog naman kaya sa daddy. Tuhog na?
0: Federico.
1: Ano? Gigunita naman, tika. Dali na. Na. Na. Na. Oh, uy.
0: Unsa to?
1: Sige!
0: Si Ola. Diyan ka na.
2: Ola, unsa ka na?
3: Si Pep! Ay, ang saudade sa Lampel! Irina nung kap!
2: Unsa ka nung kap?
3: Ang saudade sa Lampel! Isong kap sa Irina!
1: Ang nimbal nga ula!
2: Sige, diha ka na.
1: Oh! Hey! Nimbal nga ula na. Istot na gunitan ko na untas marga. Makana na tako. Agad na ula-ula agad eh. Uksa, di ang gigunita na ko ang iyang kamot. Ya, akong gipislit ang kamot. Uy, baya ni Baos kini.
3: Hala! Uy! Ay, ano ko? Ay, nagmatapadain ka niya, Federico?
1: Ah, bugo ka wala. Bugo yun ka. Baya, ano mo? Kita ka niya ako. Ang ansang natuog kong niya ako. Matanag kapag nagmatap ako.
3: Bitaw, no?
1: Tuwantay ka na.
3: Hanggaw ba na ako, uy? Hasta po si Mamarga. Wasat katog, no?
1: Gilimutan din ali.
3: Hmm?
1: Gilimutan.
3: Wa man naguba ang aircon.
1: Aw, na, masin. Gitog na. Gitog na. Mo na yung ligaos.
3: Oh, bitaw sad, no? Oh, mayo gani kay... Kung ano bantay na ina ko ang iring. Dakog, oh.
1: Unsa?
3: Sungkapon unta ang soda ni si Rafael, uy!
1: Hindi ka na ula. Paya, di mo. Hey!
4: Ika ka ng buisit.
3: Nirito ka diot lang. Ano? Ako nagdagbuisit? Bakit? Ano nangyari? Unsa may hinungdan, no? Nani mahal yung lang siya. Something fishy. Oh.

0: Magkinin ako sa mga lakang. Para dili makamata si Rafael. Umian ako sa kilid sa mong kama. Umuhinay ko kita. Oops.
1: Diyan ka kikan, Marga.
0: Darling?
1: Anong karoon ka lang, ah? Diyan ka bagikan.
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
5: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Kuan, kining. Nikawas ko tungod kay niinom ko gatas. Para ba makatulog ko?
5: Mao ba? Di ba sa atong pagpanihapon, nag-inom ka naman o gatas?
4: Gikuwangan ko, darling.
5: Mao ba?
4: Ano? Nasuko kang mikawas ko? Kung nasuko ka, mabiya na lang ko.
5: Darling, barka, kuwan.
4: Muramang gudog to na kay pagduda.
5: Pagduda?
4: Murag nagduda ka, kundiin ko pa ingon. Layas na lang po.
5: No, ayaw. Ayaw ka na

0: ko.
1: Munang mangkod. Murakang may pagsalig na ako.
0: Eh, para danguta na lang.
1: Dilibi ako gusto nga. Makonsumisyon ka na ako. Mas maayo pala kit mo biya lang ko.
0: Ayaw lagi. No, ayaw. Dili ko mabuhi kung waha ka, Marka.
1: Lain, mangkod. Makapahiubos na bisag ni Arganita din isabay. Lain kayo kagpangutanan ako.
0: Sorry na. Pasaylo ako, sorry na, darling. Ayaw na paghilang. Okay na. Sorry na kayo. Gusto na. Dali. Online din sa kumbukton. Online din sa kumbukton.
1: Dayon din kang amamda.
0: Darling.
1: Susunod. O sa bagari kang pangutana nga murang may pagtuda ka na ako. Layasan tagit ka. Kasabot.
0: Kasabot man, darling.
1: Oh, Nikki. Nikki ko gusto nudahan ko. Dili kay Rafael.
0: Dili na lagi. Promise.

Baya, baya. Sa iyo kong nikamata. Akit, mangandam na ko. Alam niyo sa mong pagkabuha to ni Daddy. Nga mao ang pagdawat sa payment sa yuta. Dito, yuta na mo sa isla. Nagibaligya ni Daddy. Nga to kang Mr. D. Mr. D. Imagine, 100 million?

0: Hola. Asan ang black coffee ni darling Rafael?
1: Diana, Miss Margo.
0: Good.
1: Ang imo. Ang sa may imuha.
0: Hot milk.
1: Asa kitimplahan, tika?
0: Uwa, baka tumakabantay si Ola. Nga nag-apot ni Federico kagabi.
2: Marga!
0: Federico?
2: Nasanta ni Ola ang naitabo. Mahitabo unta nato kagabi.
0: Pagkilom rako na. Tingalik madong gantang Ola.
2: Aron, di na kaya kulbaan. Mag-abutas pa yung tapit.
0: Ha? Asa?
2: Mo-text ra ko nimo. Kabantay ka na.
3: Darling.
0: Darling Raph? Dali na, kaon na. Dali ko gustong mapas mo ka.
3: Oh, thank you, darling.
2: Dari, kailangan nga busog ka. Busog ka, una tang biya, dari. Okay?
3: Oh, salamat, Federico, iyo.
2: Dali ko gustong mahanaw kagdali. Ining kalibutan na, dali.
3: Iho.
2: Bisan todog daw ka. Pero, mahal ti ka, dali.
3: Oh,

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad!
4: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
3: Baka ko na!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaong basag ko ni mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Hey! Bastos! Kisa kang nilapak sa kong sampot, ha?
1: Ikaw, kinsamsa ka. Amo ka bang bagong katabang?
0: Unsa?
2: Wow. Ganahan ko nimo.
1: Apo ko sa kong lolo nga tag-iya ining dakong bahay. O rin dakong hawan nga imong gisilhigan. Daghan mi kwarta, dai. Makabuhi kay ko nimo bisag dili patam narbao. Kay may inkami sa among mga paabangan ni lolo. Mm. Karon, uy brata ha. Adto ra ka sa kong kwarto higda sugod unya.
0: Unsa?
1: Oh, perlaen pa yato. Kaningit dibog mga mata. Murag kanunay nagpangamay na ako. O gag imong ilong. Kataliwte. Pero ang pinakanindot nga parte sa imong naong, mao ang imong ngabel. Kanindot siyang purma. Bagay kay na sa akuwa.
0: Excuse lang sa ha? Kinsa to ka?
1: Ako na ituod si Putin.
0: Letter P na sad. Ay, dili ba kikuhunungan ining mga pangan nga nagsugod sa letter P? Ikaw din ang apo ni Tiyo siya, no?
1: Ha? Tiyo? Nagtiyo ka sa kong lolo?
0: Oo. Oh. Og ako si Denise.
1: Giyahak na. Subo pa sabot. Kaliwat ta, ha?
0: Dili. Sood lang nga managhigala ka ni Ato sila si Anhing Tiya og ang imong apuhan. Kapitan del Barrio usab nga kun tiya kani adto.
1: Ah.
0: Og magkita kuno sila kanunay kun may mga meeting og seminar din ni sa syudad. Hangtod nga nagkasuod sila.
1: Ah. Uy, kurata na ko eh. Abi na kog kaliwata. May chance pa di gyapon.
3: Hello!
1: Uy. Wa jud kay klaro loy. Lo. Wajwi klaro! Kailam lay ka niya!
0: Nga no?
1: Ingon anak gina si Lolo, limtano na kayo, God. Usahay gani, malimot na siya na ako. Kaya bang paingon na gitaon sa ango-ango? Inig ango-ango na gani, nanak niya, gamay na lang yung kuwang. Upahuway na. Mao nga, maako na unya ning tanan. Dinis to, no? Denise, may uyab na ka?
0: Wa. Og wa sa kay planong manguyab. Og labaw nang wa kay planong mo dawat og manguyab na ko karon.
1: Pak. Basin pa demo usab imong unahaw na kon mag-uban ta kanunay. Kibaw na ka. Gwapo gud ko.
0: Ha?
1: Buutan. Og bisan dili ka pa mangutana. Kugihan ko.
0: Ah. Mao ba?
1: Oo.
0: Mayo hinuon. Swerte di ay si lolo ni mo. Wa siya makonsumisyon ni mo.
1: Oo, oh, uy. Mao man gani nga iya kong paboritong apo.
0: Mao ba?
3: Oo. Ang ganda niya may bisita niya.
1: Nahinong daw manay ka nga nalang na bisita? Sus. Ikaw, good lo. Lo, ikaw na lang lo. Ikaw mo ginaariya. Manangwag mo manjung ka na ako, oy. Nogo ka, nogo ka.
0: Ah. Kogihan kita'y katinood sa?
1: Oo!

0: nikipag-adto na ko sa inyo. May nakasulti na ko nga. Ni aday ka din sa ospital kay nadunggaban ka. Nabalang ka ba yung kaikuni mo? Nakahilak ba yung popcorn ay?
1: Ay, wow. Sa mata na din na mo gawas ang popcorn ron. Di ba nga sa mais man na?
0: Ay, si nanay ba? Expression ramang good na sa mga batanon karon nga parehas na ako good. Ang sanay sa una ninyo, nay?
1: Aw, si kwate.
0: Kumidyante ka kay si lola ni mo, Piolo. Magiginaganahan ka kay kuni mo. Yagoy, magpaliwat malanggani ko. Di agyod ni mo. Kudunuhan kay ko sa inyong pamilya. Nindot kay mo kaliwat ba? Himo niya tayo ni gawas ni mo, ha?
1: Ay, si Kuhon baka hatik ka, Clover, no?
2: Ay.
1: Kita yung kang may samad ng kilid sa hawak sa kong apo, imo ginagakson.
0: Ay, hala to, Odi. Ay, no, wala nakalimot ko. Ah, sige, ako na lang paubusan gamay ang akong pagakos. Gana, Pilo, ginana ka?
2: Ipabalik na sa hawak, Nay.
1: Ay, kanahan yun lagi ng bayana lagi. Kuhaan ako ng imong kamot, be. Ganina, pag yung kang nagsige gakos-gakos akong apo na. Pahimos naman ang imo.
0: Ay,
1: kuana ba? Kuana.
0: Si nanay, bayangoy daw. Kaayo. Nay, uli na lang sa inyo, kao. Ako nalay bilin din niya. Ako'y bantay sa umaabot na kong kalibin.
1: Uy, ginoo ko. Ay, makapanguros. Gugukun ikay akong kaatubang permi. Madyos nun tog pinakalit ni Muday.
0: Oh, ato ba na lang ta si Ginay? Ato na lang may puyo sa akong igsuan sa inyo.
1: Oh. Unsa?
0: Kung ato na may puyo sa inyo, Nay, mas makatipid pa to. Di ba? Kay mausa naman ang atong kaon. Dili na ko maghatod-hatod sa inyo o pagkaon. Unya, may makabantay na sab sa akong manghod. Dili na unya siya magsigi og laag makadlawon kung makatuhog na ko. Ako na biyay bantayan, ana. Nya, dayon diglaan.
1: Oy. Unsa ko, Yaya?
0: Aw, dili. Lola.
1: Lola.
0: Oh, dili pa ka, ano? Dili na ka man labada sa gawas. Kaya tiguang na paya ka. Ang amo na lang unya mga sinina ang imong panlaban. O sige, ato na ko.
1: Oh, abi ko bag ikaw ang mubantay din eh.
0: Ugma na lang. Mupauli sa ko. Manghipos na kundaan sa kong mga sinina. Aron nga makabalhin namin sa inyo.
3: That Time Check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This Time Check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. This Time Check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This Time Check is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. This Time Check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
0: O, di ba na?
1: Uy, ginoo ko! In town pagpuyo, in town Clover, uy! Imbis si Piolo rin niya sa ospital, basing maduha na o niya may ma-admit din eh.
0: Oo nga naman ay.
1: Atakihon ko sa konsumisyon ni mo.
0: Ay, ay, kaya nga naman ay.
1: Ay, babe, babe, ikaw harap ko dito tubig, babe. Ay, babe, babe.
0: May tubig man sa halamisa ni Piolo, oh. Kananala yung kuha.
1: Adile, adile. Gusto ko katong bugnaw. O niya, ato ni mo paliton sa layo.
0: Ay, ano sa layo man?
1: Arundugay kang mabalik din eh.
0: Sige, unsa man, natural or mineral?
1: Natural.
0: Isunog baso o dili?
1: Ahala, sige, kumkumang tubig. Kumkuma, bayagyan ha? Kumkuma, bayagyan. Sige na, lakaw na kayo na uga na nitutunlan ko ni mo. Sige na, biya na.
0: Okay.
1: Uy, santisima. Hoy, Piolo, hayaw bayagyan in town anang klasihas babae, ha? Mamatay kong sayo atong bayhana.
2: Buutan man si Clover, la.
1: Buutan si Bugmata?
2: Tagi.
0: Ay! Oh!
1: Oy, oy! Oy, ganong may balik ka man, ha?
0: Ay! Nalimutin ko pang utana.
1: Sa unsa man?
0: Kung akong kumkuman ang tubig ba, asa man kumanghunaw, kay mahugaw niyo.
1: Oh, unsa?

0: Paghinay lang. Dali. Hinay lang, ha?
1: Okay na ko. Dilim na sakit. Ipagawas na gani ko sa doktor, nay. Kay okay na ko.
0: Kumuton ko na nako, be, kung dili na bagay sakit, be.
1: Ayaw lang, pud.
0: Aw. Aw.
1: Huwag magani, mahimo nagi kumong trabaho.
0: Oy, dili, ha? Labas pa ng samad ni mo.
1: Nay. Nanay, pinakaadlaw ito nga. Uy, kita.
0: Ayaw kaguol, ana. Kaya pabaya na ako.
1: Kaya, bitaw. Kisa may naging unimo nga dili. Murabaya kag si Cabrera silang ana, oy.
0: Saba diha, oy.
1: Pero wa na magpasabot, nay, nga tugutan teka, nga ikaw ang manginabuhi na itong duha. Milabay ng mga adlaw nga imo ang tanan. Busa, ako nasab ka nun, nay.
0: Ay, nakasabot man ko, ana, apo. Pero magtinabangay ta. Dili sa kumakatugot nga madaot ka na hinuon kung pugso ni mo's pagtrabaho.
1: Ay, sus, pila raman ang pagpanapak o mga ligid ba? Dili mo na bugat nga trabaho.
0: Ah, basta. Dili ko mo sagot. Mupahuway lang una ka din, hisabay.

kang laaya. Oh, pinakadlaw naman ko nga ni Adris Pai eh. Mura man ko baldado ini. Huwag man kumana din nga magpundo din eh. Bahala na. Samtang wapa si nanay, mula ka ako. At doon ako si kapitan sa ila. Ingnon ako nga, mahimon ako nga mangundok og balik.

0: Salamat, Ginoo. Sa tabang sa kapitana. Makahimo na ko pagsud o pagtudlo sa usa ka public school. Sa high school, ining dapit karong abli sa klase. God, thank you, git kaayo. Balitaan ako si kapitana. O magpasalamat sa kuniya sa iyang pagtabang na ako. Dilisad mahimo nga magdugay pasad ko sa ilang bahay. Muabang lang unya ko ining usa sa ilang mga paabangan kung makasugod na unya ko sa pagtudlo.
1: Kadiot lang, miss.
0: Oh, ikaw? Ni anasad ka?
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
13: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Lumbi, pudding San Miguel litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
17: Carl, palihog gani sa litron.
18: Carl, palihog po ng bupis, please.
16: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Uy, ishare po, bi?
19: Kung barkaday, parihas tanan. Share sa San Miguel litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
16: Ihatagan ni Carl ang bill.
18: Carl? Asa man si Carl?
19: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
20: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.

0: Kaigalan, ayaw sa'yo pasabog paminaw upan pang masumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Dayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: it's a king. RMN News, Derecho Palitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Konseho sa Dakbayan sa Sugbo mapareview sa mga balaod sa nasod lakip na mga ordinansa sa syudad. Labot sa waste pyrolysis thermal processing. Nay construction worker o plea bargainer o kauban ining mekaniko na dakpan kini sa bypass operation sa Pideya 7 dito sa lungsod sa Liloan. Samtang Cebu City Mayor Nestor Chival ni auhag sa publiko nga likayan ang papatakag labay sa mga basura labi na sa mga agianan sa tubig o kadagatan. Kiriuma nakuhaan og video ang sa kalalaking naglabay og sa kasakong basura diha sa kadagatan sa Pasil Fish Market ng syudad. Samtang sa kauluhan company sa Sir Jingo Estrada biduso nag omnibus motions ad cotelam ngadto sa Sandigan Bayan para questionon ang mga kaso nga iyang giatubang. Samtang sa lakat sa panahon si Bagyo nga Doming mas nihuyang karon samtang padayon nagpaingon sa amiran duol sa Okinawa sa Japan. Samtang mogawas na kini sa atong Philippine Area of Responsibility kun par karong mga orasa. Kini ang headlines sa atong mga balita.
1: RMN News, Derecho Palitang Metro Cebu. Headlines.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang uri ng sakit.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: ato nilugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog. With proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness. Goodbye.

0: So, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: At oras karon, alas 12:44 na. Unya tangi karon taud-taud hang, like hugna sa ato nga DYHP Answer to Win na promo. Maghatag ninyo kay gayunan nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Ato ning gituyo nga maagi GCash para masayon ang pagdawat ninyo sa inyong premyo. Simple ra kayo nga atong pagutan na, unya inyo nang tubagon. Gawas nga sakto ang tubag, kinahanglan naka-follow pud mo sa atong mechanic sa ato nga promo. Ang pag-like, pag-follow, pag-share sa itong mga Facebook pages. DYHP RMN Cebu, unya ang kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Unya siguraduhan ninyo ang inyong na-like, na-follow, na-share. Katog yung dunay blue nga checkmark diri sa kilid sa pangani, Attorney Rufil, ha? Attorney Rufil Fernandez Banyo, ang iyong Facebook page. Unya kilalan katong dunay blue nga check, nga marka din sa kilid sa iyang pagan. Kinahanglan po ni-share ninyo ang ato na ka-live na programa karon para mas dali na itong matanaw unya kung kinsa maoy makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Mano'y mga pamaagi, basta dunay usa ni ana nga dili masunod na bisang pagsakto ang inyong tubag, magitag hapon tawag katong naka-follow yun sa ito nga promo mechanics, ha? Sa ito nga DYHP Answer to Win na promo. Nga ni balik na sugod karong adlaw. Kay mo na ito mga pamaagi nga kamo din na ato mga suki nga mga tigpaminaw mapahalipayan, mapasalamatan sa inyong kanunay nga pagsunod sa tanang mga programa sa DYHP. O maoy, hinungdan nga nagpabilin kita nga overall nga number one nga istasyon sa radio diri sa Sugbo, Visayas, Mindanao. O gutob sa maabot sa atong Sibya. Worldwide naman eh, kay mabati punta o makita pinagi sa atong Facebook Live. So salamat kaayo. Hala, pagbantay-bantay mo din na ha, kaya ang atong pangutana, atong kuhaon, ana ra gyud sa atong mga balita. Karong hapuna, mahimog ka ganina, nga buntag, basta naara na sa atong mga balita, no? Di lang kaya nato lisod-lisuron, kanang pinakasayon nga pamaagi para mahatag din nato ang atong mga pahalipay. So balik ta karong taon-taon para ni ana, ha? Sa atong DYHP Answer to Win promo. Yeah, kaganina di ay kadtong usaka lalaki anak taon to diadto 83 anyos nga gi lola diri sa may kalahuan Minglanilia. Kato iyang lola bali ay inahan to niya, no? Bali inahan to niya ang 83 years old nga lola nga nakalas dihang nasunog ang ilang panimalay kagahapon sa Kadlawon. O niya nanawagan to sa Attorney Rufil, no, sa mga willing lang amutabang ato nila kay gawas nga katong ilahang lungon. Bitan nito ato gamay na lang alungo, no, kay naabo naman ang kuan ang biktima utong gamay intaw kay siya glungo natos lay mga galastuan para sa pagpalubong lakip na diri sa simbahan. Mo na nga atong pasalamatan ang atong generous kaayo mangyatagon mangiloyon ato ga mga listeners kay nakaabot kita og 20,000 pesos nga donation para adto nila ni Ulysses Abelia kay si Ma'am Nanay Lita, Lola Lita Abelia mao man tong nakabsan sa iyang kinabuhi. O niya, si kasamang Aida Tampos po personal yun nga mitunol sa mga hinabang atos pamilya nila nga Abelia nga adito sa kalahuan, no, sa Minglanilia. Sa usa sa mga anak atong namatay nga si Lola Lita. Muna kaganina nga buntag. So pasalamat ta ha kay sa panawagan ni Attorney Rufil nakaabot yun o 20,000 pesos ang natunol usab ni kasamang Aida Tampos ngadto sa ilahang pamilya nga karong alas 2 wa ko masayop tong akong pagdungog gigatakda pod ang paghatod ngadto sa katapusan niyang pahulayan. Di naman pod to maayo nga dugayon gid siya og haya, no, kay naman kay makita ato na abo man intan tong apil si ang biktima katos 83 anyos nga si Lita Abelia. Mana gihatag na lang pod kaganina nga before noon time ang katong donation. So salamat kaayo sa mga nagpadala sa ilahang tabang pinaagi sa GCash kaganina ni kasamang Aida o kasamang Marisa Abadiel. Ang inyong pagkamanggihatagon, Diyos ray magabaos diha kaninyo. Dili lang kausa kundi pilo-pilo pod. nga mga grasya nga maabot diha ninyo. So mo ni ang video kaganina oh. Ipakita ko no ka samang Gerald no katong pagtuon. So mo ni ang usa sa anak no kaning babae. Ay kuan man ni sila gawas sa tong Ulysses kaganina do na pa man ni siya mga igsuon sad nga wala na magpuyo hinon din na sa ilang duol kay nag nanasay ka galingon nila tagsa-tagsa ka mga pamilya na nabuhi sa taon. Muna nga kaganina natunol nga to. Salamat kaayo sa mga listeners nato, mga viewers sa DYHP IFM o listeners nga nihatag sa ilang mga tabang kaganina. Nalang to no, og maluwas tong ilahang bayranan sa pagpalubong. At iso na pa sila magamit-gamit kay magdagan pa maning mga adlaw sa pangadji. Alang sa ini nga biktima, mga siyam kaadlaw, niya doon na panay tapos. At least doon na sila ay magamit-gamit in town, sangtod sa musunod pa nga mga adlaw. Atong oras karon alas 12:50 na, sa dilipas detalye sa ato mga balita, taas bang presyon si Mundugoy, kabadunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, yawara ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis mo arterial walls, wapalapot sa imong dugo nga sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaraon sa imong kidney, o daghan pang complication sama sa stroke, heart disease. Dili pagkaayos mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang importance sa mga lalaki. Busay nagpabuta, nga mag-grabe imong kondisyon, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dere kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar katulad sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni imong katulog makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension. Og bisitahon sa bang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naa kini mimutang di Smedia Coslem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Karon sa detalye na sa atong mga balita, ang konseho sa Dakwel sa Sugbo pa-review sa mga balaod. Lakip na ang mga ordinansa din sa syudad kalabot sa waste pyrolysis thermal processing. Kasama mo sa balita, Radio Man na Eli Bolonos.
0: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kining mga balita, hatuin nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipa-review sa Konseho sa Sugbo ang mga balaod sa nasod. Lakip na ang mga ordinansa sa syudad labot sa waste pyrolysis thermal processing. Kining manisugyot niini sa city government pagsagop sa mga umatang sa proseso paghikbo sa mga basura sa tagbayan. Sama sa incineration, ang pyrolysis o sausap ka thermal decomposition sa organic materials binagi sa taas ka temperatura apan kiniway aso ka ibuga sa kanginan o bumugna pa o byproduct sama sa syngas, bio-oil o guban pa. Ang city council binagi ni Konseho si Abenyanusra itahas sa city legal office pag-review sa mga balaod o ordinansa may kalabutan ini. Ang konseho mo pahigayon usap o executive session sa nunsimana nga mag-imbitar sa mga stakeholder labo sa pagbatuman o garbage pyrolysis project. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo makafunction sa umayo ang atong mga cells makaproduce o panagang makapatay sa viruses hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church og sa Consolacion na sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RNN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Mahimoy na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
6: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: At oras karon alas 12:58 na. Unya mo hatag tadaan sa atong pangutan na ha, mo ni sa inyong tubagon. Ang inyong matubag ibutang lang ninyo ninyo sa comment section sa nag-live na tong programa karon. I-share ang atong nag-live nga programa karon, nag-Metro Ratsyada. Niya i-like, i-follow, i-share ang Facebook page, DYHPRM in Cebu, at Attorney Rufil Fernandez Banyo ang Facebook page. Katundura, i-check nga blue, dire sa kilid sa iyang pangan. Nani pagutan na karon ha? Asa man to napita, nga barangay, barangay o gang lungsod na lang yun mo yung anlipod, ha? Para kompleto. Barangay o lungsod, bisag di na lang tong purok. Nahitabo kadtong sunog kagahapos kadlaon nga ni Kalas in taon, nag-83, kapin 86 nga ginang. nga maoy gitabangan kagarin na po sa ato ninyo nga mga listeners nga makahatag og tabang ato nila. So asa maning dapita, barangay ingon man ang lungsod maoy nganli. Hala, pwede na magmubutang sa inyong mga tubag. Dina sa atong comment section sa nag-live na itong programa karon. Ay ayaw kalimot ha. I-share po ang atong live na programa karon para dali na itong matultulan. Isa itong angay nga makarawat sa itong 200 pesos nga GCash.

0: pod sa ilegal na drogas na kuha gikan nila. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Ang kinanakuan pagbaka ang Lee Bargner, hanggang ihang nga kauban nga mekaniko at tukili sa gilusad ng paybas operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Liloan Municipal Police Station alas 12:15 kagahapon sa Udto sa Puruka Mahogany, Barangay Tayod, Lungsod sa Liloan, Provincia Sugbo. Ang mga nalagpan gila ni Perea 7 Regional Director Joel Plaza nga silang alias Joseph Trentenibi, construction worker nga taga Barangay Katarman, Lungsod sa Liloan, o si alias Christopher 23 anyos automechanic at taga Barangay Tayod sa susamang lungsod. Nasakbitin kanila ang 13 ka mga dagkong puto sa gituang sabu nga mutinbang sa 375 gramos nga doon ay average market value nga 2.5 million pesos. Ligit sa nakuha ang buy-bust money o sa kaselparag usa ka sedan nga sakinan. Aga mga nakuha ang ibarin sa gilisura kini sa PDA 7 Regional Office Laboratory alang sa inoon nga chemical analysis samtang ang duha ka mga suspect kasamtang ang palho kini sa PDA 7 Detention Facility. Mato de Lea Alcantara, Information Officer sa PDA 7, ganoon ka simana nila, nagipaubos sa case build-up ang ilang target na si alias Joseph, human madawat ang informasyon, gikan silang nga kasarigang tinubdan. Gingong nga makamarigyan ni Oga Tunga sa Kilong Cebu Mataksimana, gikan siyang supplier. Dalagpa na kanito sa Carmen Police Station si alias Joseph sa kaso gihapon sa ilang drugas, apa na ka-plig bargain o nakagawa sa panibalik ni sananda niya nga trabaho. Kasama mo sa PDA 7 in New Rajuan, Albo Saman 3YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: No one ang nabaka-ugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug di sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
6: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
5: Kapalit sa mga butika.
6: DTX 500.
5: Ang tubag.
6: Kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
6: Epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar level.
6: DTX 500.
5: Imo sa disugard sugar cane extract.
6: Ang anti-diabetic property.
5: Kikan sa palaya.
6: DTX 500.
5: Garantisado.
6: Highly recommended.
5: Sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Ato nga oras karon, alauna, tres na, ning bahina ato nga hinabion una ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 para makapangumusta ta og doon na pabay dugang mga bago nga mga pagtuon karon nga magpakita kung unsa ka beneficial ang pagtake kanunay sa Life Extension Vitamin D3 busa di ta maglangan. Kauban ato karon sa atong linya ang si Sir Jonathan Granada. Sir Jonathan, mayong hapon ni mo, sir.
1: Yes, Ma'am Ken. Good afternoon po sa inyo and good afternoon po sa lahat po ng mga listeners ng DYHP dyan sa Cebu City, sa Cebu Province, and sa buong Central Visayas. Good afternoon po.
0: Sir Jonathan, anong pwedeng may share natin sa ating mga listeners ngayong hapon, sir?
1: Actually, Ma'am Ken, may pinrepare po tayong isang study, although na hindi ito ganun ka-recent na study, but it was done in 2025, January of 2025.

0: by Journal of Nutrition, kung saan nagpapakita po ng malakas na koneksyon yung deficiency of vitamin D, ibig sabihin yung pagkakulang ng vitamin D sa dugo po natin, ay contributory factor sa mataas na risk of fatal stroke. At timing po ito sa ating sa recent situation po natin, kasi based po sa mga clinical experiences po ng ating mga medical doctors sa mga life extension integrative medical clinics, ang dami po nating mga pasyente na hindi pa ganun katanda. Medyo bata pa yung edad, yung mga line of three, early 30s, late 30s, pero sila po ay nagkakaroon na po ng stroke. Recently po, Ma'am Ken, meron po tayong i-share, dalawa pong kakilala po natin, isang lugar lang po tayo, but they die of ischemic stroke. At yung alarming pa po, Ma'am Ken, isang atake lang po, wala pong first attack or second attack, unlike sa ibang mga instances na first attack, parang mild stroke lang. Pero sa kanila, actually, hindi naman sila ganun ka-obese. Nagulat po tayo na parang fatal stroke yung first attack po nila. So, namatay yung dalawang tao at the age of 38 years old. Imagine, hindi pa nakaabot sa 40 years old yung edad, but they die of ischemic stroke and fatal yung first attack po nila. So, nakita po ng ating mga medical doctors yung hypertension, which is the number one predictor po of stroke and heart attack. Marami po yung hypertensive, but hindi po nila alam na sobrang taas na po pala ng kanilang mga blood pressure, kasi wala po tayo halos mararamdamang simptomas na yung pressure po ng dugo po natin pala ay sobrang taas na, kasi yung common na symptoms is yung dizziness and yung pagsakit ng ulo. Pero marami po sa mga pasyente po natin, nagugulat po sila when we check their blood pressure, nagulat po sila na yung blood pressure reading po nila umaabot 200 over 100. Pero sabi nila, bakit wala tayong dizziness na nararamdaman, wala po tayong pagsakit ng ulo na nararamdaman despite sa sobrang taas ng blood pressure. Yun po yung alarming ngayon, mga kaibigan. That's why we would like to emphasize or we would like to call your attention na kailangan po natin, Ma'am Ken, yung pagpapacheck up medical sa ating mga medical doctors. So hindi po pwedeng self-diagnosis lang po tayo, hindi pwede na always lang tayo mag-a-assume na okay yung health po natin, na hindi po tayo nagpapacheck up sa ating mga medical doctors. At isa din po ito sa ating kampanya dito sa Life Extension Philippines, yung pagbibigay po ng medical check-up sa ating mga kababayan. So meron tayong mga Life Extension Medical Clinics. I-mention po natin later sa ating last part ng interview po natin yung mga clinic branches po natin sa Cebu para ma-aware po yung ating mga kababayan. So balikan po natin yung stroke at yung recent study po, Ma'am Ken. Ito po ay recent study, January 2025, kung saan ang sabi po ng pag-aaral medical, Ma'am Ken, yung stroke mortality o yung pagkamatay ng tao sa stroke po ay tumataas hanggang dalawa or hanggang tatlo, close to three times higher kung siya po ay may deficiency sa vitamin D. At sabi din po ng pag-aaral medical na ito, kung yung isang tao po ay hindi nag-exercise, ibig sabihin, sedentary yung lifestyle niya, hindi siya gumagalaw, hindi siya nag-physical activity, yung risk niya na siya po ay maka-experience ng fatal stroke ay tumataas hanggang four times higher than those na nag-physical activity or nag-exercise. Pero yung worst, Ma'am Ken, o yung alarming, pag yung dalawang risk factors, yung deficiency ng vitamin D at walang physical activity, umaabot ng eight times higher yung risk ng stroke or fatal stroke. Ibig sabihin, pag deficient or mababa yung vitamin D level ng isang pasyente, plus hindi pa po siya nag-physical activity, yung risk na siya po ay maka-experience ng fatal stroke ay umaabot po sa 8 times higher. Imagine, 8 times higher.
1: Ang taas na, so no?
0: Yes, that's why this is a message na we would like to extend po or ma-relay po natin sa ating mga kababayan na kikinig ngayon, na kailangan po natin yung physical activity plus kailangan po natin yung vitamin D3 supplementation. That's why hindi po tayo nag-break sa ating kampanya. Ever since 2001 po tayo nag-start ng vitamin D3 supplementation campaign. Until now, patuloy yung ating advocacy, patuloy yung pag-share po natin ng mga recent studies para ma-alarm at mabigyan po ng awareness yung ating mga listeners. na kailangan po natin yung vitamin D3 supplementation. Kasi number one, hindi po natin makuha yung vitamin D3 through sun exposure. Marami pong mga factors na nag-trigger ng marami pong factors na nag-restrict ng vitamin D production through sun exposure. Yung dark skin pigmentation, yung lotion or yung mga sunscreen na ina-apply po natin sa ating skin, yung chemical pollution sa ating atmosphere, at yung age ng tao, yun po ay mga factors na malilimit yung pag-produce po natin ng vitamin D sa ating skin. That's why kahit mainit yung klima po dito sa Philippines, Ma'am Ken, hindi po ito guaranteed na tayo po ay magkakaroon ng sufficient na vitamin D production sa skin. That's why si Life Extension Philippines is always reminding yung ating mga kababayan na we need to supplement daily. We need yung quality, malinis, at credible na brand ng vitamin D3 na isupplement araw-araw. That's why we always emphasize we need yung Life Extension vitamin D3 supplementation kasi guaranteed, pag ito po yung ininom po natin, ito po ay makapagpa-increase ng ating vitamin D blood level, and this product has a clinical trial na nagpapakita po talaga na ininom po ito ng mga study participants. Yung vitamin D blood level po nila nag-increase, and ito po ay ginawa sa Estados Unidos ng isang credible company na may solid track record sa field of health and wellness since 1981. And yung Life Extension Vitamin D3 po, Ma'am Ken, is prescribed na po ng ating mga medical doctors. So even yung ating mga medical doctors are confident sa kanilang recommendation sa brand po ng Life Extension. So that's why sa ating mga kababayan nakikinig ngayon, very alarming yung cases ng stroke ngayon, at isa po sa mga pamamaraan para ma-reduce natin yung risk of stroke, especially yung fatal stroke, is yung vitamin D3 supplementation. We're not saying po dito na this is the only solution para ma-reduce po natin yung stroke risk. But pag tayo po ay nagsusupplement po nito ng Life Extension Vitamin D3, nagpi-physical activity po tayo regularly, at nag-avoid po tayo sa mga pagkain na high in sodium content, yung mga highly processed foods, highly processed meats, at tama yung tulog po natin during night time, mas malaki yung risk na marireduce po natin sa ating probability of getting stroke in our lifetime. So yun po yung mensahe na gusto po nating ipaabot sa ating mga kababayan na kikinig ngayon kung bakit we're very aggressive po sa campaign po natin on vitamin D3 supplementation sa brand po ng Life Extension, and yung campaign po natin sa regular medical checkup through the medical clinics ni Life Extension, na ngayon meron tayong dalawang branches po dyan sa Cebu City and sa Consolacion City po, Ma'am Ken.
1: Mm-hmm. Sir Jonathan, no, alam natin na pabata ng pabata yung mga individuals ngayon na nagkaroon ng hypertension. Para sigurado tayo, sir, na hindi tayo magka-deficient nitong level ng vitamin D3 sa ating katawan, ilan dapat yung soft gels na iti-take natin araw-araw, sir?
0: Dito po sa sa study po, actually yung ginamit po nila is 2,000 IU po. They analyzed yung 677 stroke survivors from National Health and Nutrition Examination Survey. At nakita po nila na yung beneficial effect ng vitamin D3 ay napaka-significant doon sa mga matatanda na nagsusupplement at least 2,000 IU, kasi nakita po nila yung level ng vitamin D ay above 30 nanogram per ml. So ilang beses din po natin sinasabi na dapat po ma-hit po natin yung 30 nanogram per ml na vitamin D blood level, kasi yun po yung tamang level ng vitamin D na dapat ma-maintain po natin sa dugo po natin, kasi pag less than 30 nanogram, that is already deficient. So pero unfortunately wala po tayong vitamin D assay test. Meron man pero medyo mahal, pero presumably marami po tayo dito sa Philippines yung deficient. That's why yung recommendation po natin, kahit 2,000 IU or dalawang soft gels ng Life Extension Vitamin D3, yan po ay makakatulong para ma-prevent po natin yung deficiency. Kasi yung deficiency ng vitamin D ay nalilink po sa fatal stroke attack. At hindi lang po dito sa fatal stroke attack, marami po yung mga medical condition na link po sa vitamin D deficiency. That's why we strongly advocate yung supplementation po nito, even sa mga bata, sa mga gumagamit po ng maintenance medication, sa mga lactating mothers, pregnant women, wala pong conflict, wala pong problem yung pag-supplement po ng vitamin D3. Basta yung brand na ginagamit po natin is Life Extension lang po.
1: Mm. Sir Jonathan, ang inyong panghuling mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayon, sir.
0: Yes, siguro finally yung ating clinic, Life Extension Integrative Medical Clinic, meron tayong dalawang branches po dyan sa Cebu City. Dyan po tayo sa Osmeña Boulevard, sa gilid lang po ng Cebu Gospel Church. We are open from Monday to Saturday. Meron po tayong medical check-up po dyan, and we assure you sa ating mga tagapakinig na this is a quality medical check-up, kasi mga medical professionals yung mag-check po sa inyo. Kailangan po natin, mga kaibigan, yung early prevention, yung early detection and prevention. Makakasave po ng ating buhay laban sa mga pridor po ng mga sakit, gaya po ng stroke, heart attack, cancer disease. At si Life Extension Integrative Medical Clinic ay gumagamit lang po ng mga advanced formulated, scientifically formulated na mga nutritional products na exclusive na sinusupply po ng ating mga partner companies abroad from the US, Europe. And these products have been proven, yung efficacy po nila, yung quality, and yung uniqueness ng kanilang formulation. That's why yung even yung mga medical doctors po natin are trusting the brand na Life Extension. And recently, meron tayong partnership sa Research Nutritional, Venture Life Incorporated, it's a Europe-based company, Extend Life, isang company po na based sa New Zealand. So, ito po na mga uri ng products yung kinikerry po natin dyan sa clinic po natin, and ito po ay binibigay po ng ating mga medical doctors sa ating mga pasyente. That's why we encourage yung mga tagapakinig po natin to avail this quality but wala pong bayad na medical check-up sa Cebu Doctors Building, yung main branch po ng Life Extension Clinic. At we have a branch po dyan sa Consolacion City. Bukas din po tayo from Monday to Saturday. Dyan na po tayo sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion. So, ugaliin po natin yung pagpapacheck up regular sa ating mga medical doctors, at good news, si Life Extension ay nagbibigay ng quality but walang bayad na medical check-up. At don't forget, mga kaibigan, yung regular na pag-supplement ng isang credible, malinis, at trusted na vitamin D3. And we recommend the brand Life Extension po para sa lahat po nating mga listeners po.
1: Sir Jonathan, maraming salamat sa inyong oras ngayong hapon, sir.
0: Maraming salamat din po, Ma'am Ken. Magandang hapon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners po.
1: Inyo nabati si Mr. Jonathan Granada, si Amoy exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Unya atong oras karon, alauna di si Shatina. Atong isunod ang atong balita gikan sa abroad.
2: TYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita hatod kada to sa Sed Marketing, ang tigamauti nga pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gi-monitor karon sa mga health authorities sa Brazil, ang duha ka mga pasyente alang sa Ebola infection sa Sao Paulo o Rio de Janeiro. Tuni ini mas nilapad pa ang concern sa makamatay nga virus outbreak sa Central Africa nga niabot na sa lain-laing bahin sa kalibutan. I-activate na sa health department sa Rio de Janeiro ang safety protocols niini. Umano sa kalalaki gikan sa Uganda ang napakita og sintomas sa maong virus sama sa ubo, panugnaw ug diarrhea. Niabot na sa sobra usa ka libo ang suspected cases sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sukad gideklara ang maong outbreak nito Mayo 15. Lakip niini ang dulaan sa 250 nga namatay base sa datos sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong maong balita, ang hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamauti ka po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, said Panyawan Garlic Capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Sa di pa ta, hingpit na matapos sa itong mga balita karon, atong i-congratulate kaya na tayo winner sa atong DYHP Answer to Win promo. Uy, by the way, ang ato ni mga nakadaog na kaganinang kadlaon, ha? Sa iyo sa buntag, mga 7 o'clock ang sunod adto. Paliog lang og i-chat ang inyohang mga GCash numbers, no? Kaya naharaba din na ito na ipadaang inyong premyo, okay? So, dito maglangan, congratulations kay Antubag, Galakuan Minglanilia. Correct? Naka-follow, naka-share, naka-like sa itong mga Facebook pages. DYHP, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Katundun ay blue checkmark nga page. So, congratulations nga ito ni Christina Bueno. Christina Bueno, dinas Christina Bueno, ang iyan tubag maunin Kalahuan Minglanilia. So, makarawat kag 200 pesos nga GCash. O niya, pabot-pabot lang, ha? I-send na, Ma'am Christina, i-PM ang imuhang GCash number o ang imuhang sakto yun nga pangan. Ito na ito ipadaan dito. Congratulations! At tagin ninyo ang laing mga hugna sa itong DYHP Answer to Win promo. O niya, nasang taon-taon. Yay kalimot ha ang mga timailhan. Yay ikaw dunay daghang toksin sa lawas mao ka nang dali ka maluya unya sakit ang imo ang lawas kanunay kang kapuyon. Dili regular ang imong pagpagawas sa hugaw dugay nga mahilisan unya magbutod pag ang imong tiyan makasinati kag insomnia kanunay nga marakit ang ulo panakit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sige man ang pagkaluya sa imong tibok lawas busa. Tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Sugbo, Ingoman o Sab. Tuban pag ang mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Wala naman taigo nga oras. Suban ako din sa control kasamag Nestor Homicilio og Gerald Albius. Ako sa Bio Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Unya tangi karon taon-taon, mosunod na po ng atong drama kini ang akong suliran. At oras karon alauna 22 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Zed Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
10: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, ay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
8: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Life Extension Vitamin D3.
13: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
14: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, nga naman, Marie.
14: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
14: Yun sa maninyo, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadang ko di ay, Marie. Tudroi ko.
15: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
17: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya ang Don't

0: Don Pepe Tablia, charap ni bay, kun makatilaw ka, magpangita ka.
1: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural, mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kadagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili maingon nga makapag wapa, pero makatabang sa inyong skin na musmuti ya, tapos basta maglugid ang inyong skin kung magamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
16: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
17: Ako sa Janice, okay pa yung mama na akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
16: TTX 500.
18: Pumali sa mga butika.
19: In 5 meters, turn the right.
20: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Maayo nga dilaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nun, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gigi, hingkod ang pangidaron, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Puntuligal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gipanag-iya sa akong mga apuhan nga hinatag sa gobyerno, dugay ng panahon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma.
1: Uy, may kay nasuroy ka din silang lulo og lula ni mo, Gigi.
0: Asa naman sila, ma? Kay surprise ko silang lulo og lula.
1: Ay, naraman na sila sa sudgod. Kay sukad nga, ako na'y nagbantay anak nila. Di ko man yun na tugtang manlakaw og layo. Kaya ka na laging malimo to sa ahay balik din his bay nga ilang giabangan.
0: Ang tuod, ma. Nagpadako lagi og bay nang nasa unahan lang natong atbang mano? Nagpa-concrete man na sila sa ilang bay?
1: O, bitaw. Murag ilang yutang ilang gitarukan na ng ilang bay.
0: Ha? Di na ilang yuta, ma?
1: Sa imo man ang mga apuhan.
0: Unsa? Ilang lulo og lula?
1: Oh, good. O niyang imong mga apuhan na hinon ang nag-abang din, he?
0: Uy, ngano sila may namuyo di ha?
1: Ay, sa sobrang kaayos imong mga apuhan nila, kay kaila man na sila. Suod man na sila kaniadto pa.
0: Mao ba? Uy, dili sila angay nga magpa-concrete na ilang bahay di ha, ma? Kayo gamito na nilang lula o lulo ang yuta. So ako naman lang.
1: Ay, ang bot sa imong mga apuhan. Uy, hagbay ko na silang ipasidan na ana. Daga pa man sabgod ko nga nagpuyo na sila di ha. Saksigid hinoon ko silang kasuod kaniadto. Pero murag nagpahimos na magyun ng mga tawhana ng yuta ang libre pa.
0: May titulo ba silang lula o lulo ang yuta, ama?
1: Murag doon na, oy. Pangutan aga ni mga apuhani mo.
2: Ay, oy. Doon na may titulo na yuta. Hinatag na sa gobyernong luna ang kaniadto. O doon na yun may mga titulo.
0: Unya, lo? Nanon dili man kita ang namuyo anang yuta ah.
2: Suod na mong lula ni mo ng mga namuyo diha. Nihayo na mo na sila kanyanto ka. Magpayag sila diha. Di sugod na sabi kay bakanti masabi yuta kanyanto. Araw po mapuslan.
0: Unya, kay nidako naman ng ilang bayron. Nagpa-konkret man.
2: Ay, maulag eh. Huwag man unta sa mong sabot ka magpadako sila silang bay.
0: Unya lo?
2: Aw, huwag pa masab noon na ito gamitan na yuta.
0: Aw, gamito na lang nato, Loy. Aron dili na mo, mangabang din, he. Pero, sa umsaga na nato sila pagpahawa, maglisod na tagpapahawa na diha. Kay konkreto naman ilang bahay.
2: Magsulti lagi o niya may lula ni mo, ana. Wa masyap sila manangit, ana, na magpadako o magpakonkrit siya silang bahay.
0: I-remind na sila, ana, Loy. Kinagsige na gina sila padako silang bahay ay, kung hiba pa lang unta ko kani ato pa, nga ato di ay nang yuta, ah, aw, ako nalang ni Badlong anak nila, Loy.
2: Shhh, pagkita mo dyan, Gigi. Di ba yung ipaagi na ito sa kasuko? Kaya basta yuta na gani, init yung bagyong kayo ng dibatihon.
0: Loy.

0: Unsa?
1: Mauna, ma. Mura man noon og si Lulu na ang nahadlok ng mga namuyo diya sa yuta.
0: Mauna akong giingon ni Moji. Gamura bag dili kaik ang imong mga apuhan na ng mga namuyo sa ilang yuta?
1: Kaya nga no, day, ma.
0: Ay, tungod lagi sa ilang kasuod ka ni Adto pa.
1: Uy, di na mahimo, anak ma. Uy, maayong mintras karon pa lang, mga buhi pa sila si Lulu og Lula. Mapapahawa na sila diha. Kaya maglisod naman unya ta. Kung kita na, mapapahawa na nila diha.
0: Unya, kay di man kahabahilap tang Lulu ni mo na sila.
1: Ay, dili, ma. Sila si Lulu na nuoy mo'y nangabang. Unya sila mo'y nagpahimo sa yuta ni Lulu. Ako'y musuway og papahawa na nila din, ha, ma. Akong ingnon, nga ato na nang gamiton ang yuta.
0: Chi-chi.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonder Food Supplement.
4: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500.
5: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Zed Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
8: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
12: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dandan o mga lokas simana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.
13: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
14: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
11: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kitas ayo akong tiyan nga grabe gato tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed wapagin po nabihi. Dahil magbagabli mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
11: Maayo gani kay nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
17: Uy, naman, Marie.
16: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
17: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
16: Yun sa maninyo, Marie.
17: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
16: Unifins?
17: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kikayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
17: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
18: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon, Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
19: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Doon naman ko yun mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na iya.
2: Pwede lang, makakas.
1: Doon ako, nabinta na ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo nga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Kanong nangita ka man sa tituluan ng yuta, Je?
1: Gayod lang, Lo.
0: Mangita yung kagubot, Je?
1: Di man good, Lo. Ato lang bawion o gamiton ang ato. Dili kailain ang makapahimos, ana. O niya kamu o. Kamu na hinoon mo na ngabang din, he?
0: Hey, murag ikaw ragyo makaakos pagliho ka na, Je. Kahit sa pagkatinood lang, maikog na yun, me, nga mapapawa na nila.
1: Lo, ayawan nang ikog-ikog, oy. Kay mahal na kay yuta ining napita. Unya ba sinsimba ko? Lain na unya noon na makaangkon na ng yuta, ah.
0: Ha?
1: Ay, nang titululubi.
0: Kay usya lagi imong buhaton.
1: Ako silang papahawaon diya, Lo.
0: Usya?
1: Maungahain ang titulo. Kay gabsinan ko ba yan is trabaho? Aron maatiman ko ni yuta, ah. Be, amin ang titulo, Lo.
0: Ay, ang buti lulan mo, eh.
1: Unsa?
0: Siya minagtipig at tusukan pagkadawat mo ang yuta, ah. Paghatag sa gobyerno, ala din mo.
1: Hain man si Lola.
2: Ay, gaya naman na deskaban ko.
1: Ambilabi.
2: Kiyaon man yun mo.
1: Atong bawi o na inyong yuta, lani. Anong nagpahimos na ng yuta, ah. Samtang ka mo, nangabang na noon mo lang.
2: Unsa?
3: Kinsa ka?
1: Apo ko nila ni Lula Maming o Lolo Berting. Og ni ako. Kay badlungon mo nga dili na magsigi og padako og pa-concrete sa inyong bay. Kay gamito na namo ni yuta, ah.
3: Unsa?
1: Og may ebidensya gid ko nga sa akong mga apuhan kining yuta, ah. Kay may dagi kong titulo aning yuta, ah.
3: Uy!
1: Kamo, may titulo ba mo ini?
3: Bahala mo pila ka titulo inyong ikukta na ng yuta, ah. Dili diyo yung mamahawa din, eh. Kay dugay namin nagpuyo din, eh.
1: Unsa? Isog kaayo nagpuyo sa yuta sa akong mga apuhan. Nga dili ko no nila ihatag namo ang yuta, bisan og may titulo pa mi aning yuta, ah. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Kini yuta nga gipanag-iya sa akong mga apuhan, gihatag puno kini sa gobyerno nila dugay na og may titulo sila ining yuta, ah. Unsa kalig-on ang pagpanag-iya sa akong mga apuhan ini? Ikaduha pangutana. May nagpuyo ining yuta nga suod sa akong mga apuhan. Dugay na silang nagpuyo dinhi og di naman mamahawa kun among papahawaon. Unsay imong buhaton? Ikatulong pangutana. Ang ilang bay, ila na rabang gipadak-an og gikonkret. Kun amo sila papahawaon, makabayad ba mi sa gasto sa ilang bay nga gipatukod sa among yuta? Ikaapat og katapusang pangutana. Kun dili gyud sila mamahawa, unsa may imong buhaton nga mamahawa sila sa legal nga paagi? May mahatag ba mo na kong abogado nga maayong muhandol ining among problema? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, GG.
4: Mayong hadlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batanog, ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Personal, mga problema na to sa atuang mga kabanay, kapikas, no, sa atuang mga sama, no, o sa atuang mga kabutangan, sa atuang pagpanrabaho, sa atuang mga yuta, mga personal na tong mga problema, mga emotional na tong mga problema, ayaw na mong kabalaka. Ngayon mo gagolbe, ipadala ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa tuang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran. Diri namo ang importante. Kompletuha palihog ang mga detalye anang inyohang mga pangutana. Pasabtami, ngano ni? What happened? Ngano na ingon ani mani, no? Para mas maklaro ang amuang mahatag nga tambag ug tubagan ng inyong mga pangutana, guys, no? Ay mong kabalaka kay kung panalitan di mo gusto mahibawan ang inyohang pangaan, no? Ay aliasan lang po na nato, no? Don't worry about ana. Ato lang na siyang himuan ug alias, ha? Pwede ninyo ipadala, ha? Magkalain-lain yun, ha? Ato ang mga suwat, pwede po mo ninyo ipadalaman, di ba, sa mga email address or pwede sad sa katong postal official address nato. And shout out sa tanan nato mga likers and followers. Good day, attorney from Visera, Noini Lino, Haro de la Cruz E. Chavez, regards, Gilma Catherine Maranan, and Jillian Monique Smith Larino, of course, from Inglanilia, and Melanie Kimpan Alvero, Berlin Kabugas, Romero, Charina Badilla, si Taro Pico, avid listener sa kiniang akong suliran, also to Carlito Enabore, Jonathan Garay, Jocelyn Alaan, Gilbert Bayawa, Yamirech Ibale, Davin Helaga, Marife, Monica Bugtana, Jesse Maluya, si Josipal, si Jay-Z Aisa, si Angeline Viola Guzon, Trajano II. Good afternoon, Attorney Elaine, listening from San Vicente, Bontok, Southern Leyte. Si Asiren Arat Nakla, no crap. Hi, Ma'am Elaine. Gwapa kayo ka, ma'am. Pa-shout out day ko, Ma'am Elaine, to my family and friends. Ug sa akong kauban nga loom weavers, sila si Tia Oping, Ate Vic, Ate Natang, Ate Chona, ug sa among manager nga si Ma'am Lourdes. Nagwapa kayo. Parehan mo, Ma'am Elaine. Agoy, ug daghan salamat sa pag-greet na mo. Ma'am Elaine from Joyce Orfano, Gloriana. Hi, Ma'am Joyce. Hi also to Angelo Tejones Lariosa, Queen Colina Nobong. Muna, magpasalamat yun kayo, me. Sa tanan nga mga naminaw ug padayon nga nagsubaybay sa atuang programa og ang atuang letter sender karong adlaw punto legal taga Lapu-Lapu City, si Jeje ni suwat ni nato kay punto legal kabahin sa yuta nga gipanag-iya sa iyang mga apuhan nga hinatag sa gobyerno sa dugay ng panahon nga murag naa manggod kuno ni problema ning iyang yuta kay gibalayan og konkret sa ilang silingan no nga sod ra pud sad sa ilaha no sa iyang apuhan. Kunya ni angko naman siya nga iyaha ko no to. Sumuna ni iyahang mga pangutana. Unang pangutana, kining yuta ang gipanag-iya sa akong mga apuhan. Gihatag ko ni sa gobyerno nila, dugay na. Ug may titulo sila ni ining yuta unsa kaligon ang pagpanag-iya sa akong apuhan ini. Aw, kung naa kay title, meaning to say, gigrantan mo sa gobyerno og titulo, meaning gitagaan mo yuta nga inyuhan na, ug ang titulo mo ay pinakalabing ligon nga ebidensya. Title, Transfer Certificate of Title under the Torrens System. Maunay pinakaligon nga ebidensya para mo pamatuod nga kamo ang tag-iya anang yuta ang imong apuhan. Diin ang ngan, niya mismo ang nakabutang sa titulo, maunay tag-iya gyud anang yuta. No? Inana, muna pinakaligon gyud, why lain? Ikaduhang pangutana, may nagpuyo ining yuta nga suod sa akong mga apuhan. Dugay na silang nagpuyo din hi. Ug di naman mamahawa kung among papahawaon unsay among buhaton. Okay. I-correlate na nako si mong unang pangutan na diniingon ka nga naa kay title anang yuta. Therefore, kung naa kay title anang yuta, naa kay katungod anang yuta ug angay lang na kamong may magbuot kinsay papuyon ug kinsay angay papahawaon kung naa man gani ni gamit or nagpuyo ana. Di sila pwede makapangangkon ana kay like I said, ang labing ligon nga proof pagpamatuod nga kamoy tag-iya ng yuta is ang title. Ikatulong pangutana, ang ilahang balay ila narabang gipadak-an og konkret kung amo silang papahawaon makabayad ba mi sa gasto sa ilahang balay nga gipatukod sa among yuta. Okay, akong pangutana, nagabang na sila din haninyo. Maski pag nagabang na sila din haninyo, ang kanarabang sabot na tus abang kung mahuman ng abang, kung di ang di ninyo maibot, no? Mahabilin o mahimong pagmahimo na nga mapunta na sa tag-iyas yuta. Samot na kung wa mangani sila nag-abang, no, niya nagpatukod sila, kibaw silang dili ilahang yuta, wa man sila'y titulo, then wa sila'y katungod nga maningil ninyo sa pagpatukod anang yuta, kay wa rabong maningil purong abang nila. No, dili mo obligado nga mo bayad nila kung ugaling mabot naman ang panahon na inyo nang gamiton ng yuta, unya inyo na silang papahawaon, ha? Ikatulong pangutana. Ang sunod ng pangutana, may nagpuyo ni ining yuta, nasuod sa akong apuhan, dugay na silang puyo din he, o di mamahawa kung ilang papawaon, unsay angay buhaton, okay. Kinahanglan nga mo file ta o kasong gitawag na ejectment. Kanang kaso nga ejectment, maunay kasong i-file na to, aron mapapahawa na to ang kanang nagpuyo din ha, kay wa man sila mo patuo sa ato ang pagsulti nila nga hawa mo, demand letter,

0: Okay, so sa pagpapahawa pud ana nila anang yutaa, the only way and the best procedure is the case that we will file nga gitawag og ejectment. Katapusang pangutana kung dili gud sila mamahawa. Unsa may among buhaton nga mamahawa sila sa legal nga paagi? May mahatag ba mo na kong abogado? Agoy, nga maayo mo handle sa ay aning among problema agoy kadaghang abogado sa lapu-lapu, no? Di lang kumupangan kay magmangigin niya sila. Taga Cebu ra ba ya ni ako ra bay na presidente sa una og na governors IBP na kung mo-mention kog usa man luod dun ni tanan basta ingnon lang tika daghan kaayong mga abogado din has lapu-lapu dani na ana sila grupo nga atong tawgon og Mactan Island Lawyers League or MIL mga ligon kini mga abogado sa lapu-lapu pwede ra gyud kang moduol ana kay kung di gyud sila mamahawa like I said kinahanglan man ka mo file og ejectment nga kaso kung moadto na man gani kag abogado dalhatan ang papilis nimo igog pag probar nga kamog yun ang tag-iya anang yutaa para naapod mo'y basihan sa pag-file anang maungkasong gitawag na to og ejectment. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakakuha o nagbalor 56.3 bilyones pesos ng investments ang Pilipinas, o na po kalibo o 300 ka mga trabaho ato sa gihimong state visit ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga doon sa Japan. na mahayag ang DTI nga ang nasod na lambigit sa upat ka mga business meeting o nihatod og tinud-anay nga investments din sagad niini gipasalig na nga igahin alang sa nasod. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og

presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Davao Oriental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Rose.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
0: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I am Rachel Garzola Bersenas, and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
4: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
9: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag umas tautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
11: Death begins

0: I love you, Ross.
1: Johnny.
0: Μόνο είτε ο Ρος. Να κακούσε το κονί μου. May chance κακό.
1: Ngano mo limod man ko. Ang tinuod, ganahan ba ako ni mo, John?
0: Oh, sa to pa. Imo na kong gisugod.
1: Oh, uyab na ta.
0: Salamat, Rose. Salamat nga. Wako ni mo pa ito sa glugay. Salamat yung kayo.

0: O sa maning ako nadunggan nga balita, Ayos, na uyab ko na mo ni Johnny. Tinood ni?
1: Oo, ma.
0: Huwagin ka makakitag laing lalaki? Kanagyod si Johnny nga palikero kayo?
1: Ma.
0: Buwagin na, oy! Pagitag lalaki ka, dili ka makonsumisyon!
2: Aw, ako ang kunan nga daggan kog uyab sa una. Sa bata-bata pa ko. Pero, Ros, karun, ikaw nalay akong uyab.
1: Basit mangita kaglain, ha?
2: Nah, hindi ginumahita po, Ros, kay love kiti ka.
1: Salamat, John. John, nga nang kita mangkunin mo din sa inyong payag?
2: Anihin ako masukod, Ros, kung tinuod bagay ka na higukman ako.
1: Johnny. Oh, gigamos ko ni mo, Sanji, John.
2: Sagdi lang ko sa buhatan ni mo.
1: Oh, John.
2: Ros, yung...

0: huwag ko magkapugong sa kibuhat ni Johnny na ako. Iyagin na kuha nga akong pagkababay. Unsaon naman lang kung mamabdus ko. Johnny, dili na ko.
1: Oh. Unsan ka, eh? May nahitabo na hinaw na to. Karoon pa ka mo balipan.
0: Nahadlok ko, basit mamabdus ko.
1: Oh, nga naman hadlok ka. Rose, pananglit ko mo mabdus ka. Di man ka na ko pasagdan.
0: Basta ka?
1: Oh, lagi. Oh. Mau nga, I got lukod.
0: Johnny.
1: Okay, kunin mo.
0: Johnny. Johnny.

0: rin sa huli pati.
1: Ano nagsuka-suka man ka? Magpusta?

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
4: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Mayong buntag sa Tanan Nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kong dugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaluysa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik na paywa naman kong ibati. Nakahantog karo na minitin ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.

0: Kadugay ko ni mga naulit, dong.
1: Ningaw ko sa... Ningaw ko bansa kong mga barkada.
0: Nakainom ka?
1: Gamay rin. Birthday mo sa usan ako, barkada, day. Maong nagkalingaw mong tagay. Pag nagawa, dukay ko yun.

0: Ito nga gabiin naman. O pamikit mauli si Johnny. Sugat lang nakaanak mi. Nausap naman ni siya. Siya na rin. Nadugay lagi ka dong.
1: Nanaginood ko eh. Naipasahiro na ko nga, nagpahatod slayo. Awa ko lang giagwanta na kay. Dako, sige hapag.
0: Oh, mao ba? Unsa ba nakakauna ka?
1: Oh, malago kaon. Matuog na ako kay kapoy ko.

0: Kumusta man ka din, Heroes?
1: Okay naman, ma.
0: Nahibaw ka bagot sa ikalakis imong bana?
1: Ha? Nga na di ay, ma?
0: Naama na iuyab ang imong bana.
1: Ma.
0: Huwag aron gi ka mahibaw sa binuhatan sa imong bana. Panid i ang lihok, ana.
1: Niyan akong sa parkinganan sa mga habal-habal. May gani kinisugot si mama nga siya mo bantay sa kong anak. Ay, makaros, Johnny. Oh. Si Johnny nang naa sa may duyan. Oh, may kisapak ka babae. Johnny!
2: Rose, ganun niya mo ka?
1: Kinsan ni Bayhan ang imong kisapak, ha?
2: Ako pasahiro.
1: Pasahiro di ay. Oh! Ah! Pasahiro di ay.
2: Pasahiro di ay.
1: Hamulapan ka. Hamulapan ka.
2: Ayaw pa pagkauwaw rin ha. Paulis ato.
1: Uy day. Palayin akong bana ha. Kung gusto kang mahitsura pa ng naok ni mo.
2: Makauli na lang yun ha.
1: Buhat ako, ha, Johnny? Ano na kahimok ka sa magpasakit ako?
2: Day, sa ilo, alam ko dagay ko, Day. Ako rong tugay kalingawan upang huyabot. Ya, isugot man.
1: Modern ng tugay kang maulik kay mababay, day ka.
2: Day, pa sa ilo, alam ko. Di na mausap, di na mausap.

0: Daan tabi to kang giingnan. Nga ayaw alang tawhana. Kay himabahi ka ayun na. Na managyod ka.
1: Nisaan naman si Johnny na kuma. Nga di na siya magbinuang pag-usap.
0: Maayo unta.

0: Ay.
1: Oh, naon sa mangka? Ano nang upaw mangka?
0: Hinay kang kita nung sabal habal eh.
1: Ay, ikaw ba? Di mo ko na parehas ang adlaw ko eh. Bawi lang upma puhoy. Muundang ka o drive ka palhabal?
0: O day kayo, mingaw na mo kayo eh. Dagga na mo kayong motor.
1: Kanya magunsa naman lang ka.
0: Kuyo ko sa mga amigo na eh. Si Dante ba? Kuyo ko niya, mawag tumiog Davao City. Manarabaho na lang ko dito.
1: Ha? Unya kami diri.
0: Ay, kabala ka. Kaya magpadara mo ko ng kwarta.
1: Kontak ba ya? Kunang anak ka dito.
0: Oo, oh, day.
2: Nga nung nisugot man in town ka, uy. Nga malayo ni mo ang imong bana.
1: Para nas among kaayuhan ang iyang gibuhat, ma.
2: Ay sus, kaayuhan good in town. Ay nahinoon nga makahigayo na to ang binuang. Kay layo na siya ni mo.
1: Ma,

0: ¿Cómo está Macaria, don?
1: Mayo, hermanay. Aksoda ko trabaho din eh, pagkapon na po sa Davao.
0: Oh, may hinuun.
1: Inigswildo na ko, magpandaanay ko rin mo, ha?
0: Salamat, dong. Amping di ha.
1: Oh, ikaw sa amping di ha. Dahil si Inday, ha? At timan na yun, dong.
0: Oh, dong.

0: wa naman manawag si Johnny na ako. Kung ako sa siyang tawagan, dili makontak. Unsa mo kay nahitapo ni Johnny?
1: Ako pa nimo. Imo pagutan on si Dante. Kimo man toy gi ko ihuga ni Johnny.
0: Nadais Dante ma.
1: Nauli man gabi eh. Pagutan na dito kung nganong dili na makontak ang imong bana.
2: Kwan, Rose?
0: Sultihin lang ko, Danby. Kung nganong wala naman nawag si Johnny na ako, unya, disado ko makontak ang iyang number. Unsa doy ka, uy?
2: Basta ko sumabasol ni Rose, kay ako may nagdani Johnny dito sa Davao, good?
0: Nga no, lagi. Unsa may nahitabo ni Johnny?
2: Di ba bawal na mag-o si Johnny sa pagkontak ni mo?
0: Ha? Kisa may kabawal?
2: Ang iyang bagong kaipon.
0: Unsay kaipon?
2: Muna, Ros. May kaipon na si Johnny dito sa Davao City.
0: Ha? Dili. Ngayon nakahimok kayo ni Johnny.

Ingon usab mi dat og nako ang kalibutan sa kong nasayran nga may kaipo na si Johnny. Sa pagkakaroon dako ng among anak, uwa na ko'y balita ni Johnny. Dinilang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Lumbi po ding San Miglay Tro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
6: Carl, palihog gani sa litron.
7: Carl, palihog po ng bupis, please.
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, babe.
8: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
5: Ihatag gani ni Carl ang bill.
7: Carl? Asa man si Carl?
8: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
9: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mau ka tumang higalan ka agay ni Rose, nga taga Davao Oriental, uban sa awit nga yagi pangayo. Awit ka ni Kalohan, luha.
13: Oh, ay lumuha dahil di ko kaya nalimutin ka at iwan ka dahil.
12: Ang maong kaagi, gibota na doa sa radyo ni Ricky Persuelo Gari, o gubos sa direksyon ni Priscila Recanaz. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa usakaabit. I-address lang nining tulumanun, handumanan sa usakaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Mark. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, dagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kundili pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og dipiktoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib. Inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Said. Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Ba, sugar ko gusto. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Ha, este es un pichala. El año que hay con ella, amo. Ni juran que ni lo tanto.
1: Dili siya mayong agaon kay lai mga taong imitabang ako, dili siya.
0: Mayo kay hapit na ligyan nga mulaya.
1: Unta, kung itugot sa Diyos, aron ako ipadayon ang bagong kinabuhi nga magsunod sa kabubuton sa Diyos.
0: Ako, para nako, amo Misael. Balay panahon nga mag-usap ako. Di ko mabuhi sa kalisod.
1: Uy, pangak.
0: Panangit, magkagawas ko. Mupatay o mupatay gyapon si alias Boy Pangag. Basta magkakwarta lang.
1: Aw, imuwas siya ng baruganan. Huwag ako ka ng gitahod.
0: Salamat, Misael. Amo, kung itugot o niya sa kagayunan, magkita rin niya kita dito sa gawas.

0: Buangai. Wan ni ang mga tao ni major problem na. Na may Mindanao boys nga niya karoon sa itong palibot.
1: Mga bitaw ko na ba yung sangards?
0: Tiguro magkurtahan. Wala tao mga alahas mo'y nakuha sa usakidaran nga babae dito sa Susan Basilica.
1: Grupo ko nung na sila karoon ba yung sangards. Mga snatcher o mga budol-budol.
0: Tidagkuro ba huwag igubay? Pigal mga local boys nga binuhi ni major problem.
1: Kung kinsa sa kana silang pinuhi, no?
0: Labi siguro, bay. Paraksap tingali ang agaw na na.
1: Oh, magtigig doon niya sila si major problem, bay, Sarge.
0: Mawagod, bay, Jam. Ingunaan na yung may tabo. Bahala sila.
1: Mawag yun. Mauna, bay, Sarge. May nang magkamatay silang pulos mga buaya sa gobyerno, bay.

0: Mama Debbie, gimingaw na kay kunimo ma.
1: Ay, pasensya na kayong kanak, ha, Misael. Unsaon nga, isod taon kaayo ang pangwarta. Nihit naman ang pagpanglabada tungod anang mga daghana kaayong laundry service.
0: Ikasabot kay ko, ma.
1: Salamat sa imong pagsabot, anak. Unsaon nga, pobre manggut taon ta.
0: Kini, ma. May mitabang bayan sa kong kaso.
1: Ha? Mao pa? Kinsaban si Major Gaspar?
0: Dili, ma. Dili siya ang mitabang ako, kundili ang retiradong general na si Sir Mark Oknes.
1: Maayo hinuunak. Pastilan. Ay, kanang Major, huwag yun na makatabang. Giingnan lang ko nga. Tabang ra ko no siyang ampos, Ginoo.
0: Ayaw nag-ipagdoon ko sa maha. Kaya dili siya disidido siyang gitan niyang katabang.

0: Hello, Madame Cheng. Un siya ko'y kalagat.
1: Medulgas Tal. Ikaw at tukalundayon step house no milodos. At tumikalun pa dulo.
0: Ha? Kay ngano man, Madam?
1: Inon si ako ba? Ikaw at tukalundayon kay padulong na Madam Cheng, kauban mga sakop sa mal kadalagon.
0: Okay, sige. Wato ko, Madam Cheng.
1: Lemembe. Madam King, dili gusto pa abutu kay ba, Major?
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: This time check is brought to you by iBerry.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
12: Rest time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Zed, health testimonies.
16: Health testimonies.
15: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
17: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
15: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
18: Okay. Kung mahimong paluparon ako ng akong motorsiklo, ako ka ng buhaton, madam. Dili ka lang magpaabot akong dugay.
19: Okay, okay. Kailo mas tipti ko nikaw ka na sakay auto, dili motorsiklo.
18: Sige. Mag-SUV ko sa akong pag-anto niya na ako sa safe house numero 2.
19: Okay. Bye.
18: Yan matranoon. Yanuhon malang tag-insik. Kung di ka malang unta tinubdan ako sa grasya, Madam Cheng. Dili ginunta ko magkatugot nga imurang mandaran. Sulti ka lang insika ka. Pero, dili imo ang tanang higayon. Bantay ka lang yun unya.

Kadaghan pagiday ko guwa pa masayri, bahining maong organisasyon. Dili giday basta-basta ring insika. Pero, asa kaya naman. Oh, tayo ba? Parang kisunod-sunuran ko niya ng sakyanan sa kong liyo. Dua-dua na yung imong gusto. Kaan talaga, makagukub ka ba ng akong sakyanan?

Matyo pang kagao nga medyo gaspara. Kadali ay nakabantay. Gisunog-sunuran ako siya. Mubalik na lang ko sa kungagi.

ni ate ko. Unsa kay niya karon din hinga gipaan ni himagi ko niya? Misinyas na ang nagmahan sa entrance gate. Napasudlo na kining sakinan.

0: OMG.
1: Welcome, sir, to show alone. Mitchell, ako ka na ang Madam Jane. Hukong ka na sa talay dol sakop talayad.
2: Imong hukman ang traidor na sakop sa trayad, Madam?
1: Ako ka na patay o niya sa talay dol.
2: Kuya, wapadi ay ining-insi ikaw eh.
1: Unto pala sa teles kalun hapon, na kinabuhi talay dol sa talayad. Ang ako ka na hukman kamatayon ba?
2: Madam.
1: Basta talay dol. Aw. Patay! Timan ime dol kaspal.
2: Madam Jing.
1: Kan na mawa ko patakalan ani ato gulupo.

0: Hello, bhai. Bhai, kadungo ka na ko.
1: Hello, bhai Sarge. Asa man di ka, bhai? Ano ang malagita nila sa asiras?
0: Bhai jam. Ako nasundan ang sakyan na ni Major Problem.
1: Usa? Asa man di ka?
0: Niya ko sa bukid. Sa dapit sa sindikato.
1: Alak, patay ka din ha, bhai Sarge.
0: Bhai, tasan ni mo, oy. Ba't yun mo dito ni mo? Nagamping ko sa mga lihog diri, bhai jam.
1: Bida sa ni mo, oy. Tuyo amin yun ni mo ng sitwasyon na.
0: Abay, huwag na kutuyuan nga ako siya masundan, bay jam.
1: Bay Sarge, paulit na taon na yun nga rin, bay. Mientras, huwag pa naman na miligro yung kinabuhi.
0: Oo, bay jam. Sige, bye.

sa mudugalik ko ng gahon, may major problem. Gigawas ng opisyal sa kapulisan. Sa ako pagdisya sa usaka dakong sindikato.

0: De sikkere cyberbouwse steeds. Een inzikje. Oeg, dan ja een haït geen spada. Anaan is juist vanmorgen steeds. Na jina ina si mi dool ang tao nga gigapos samtang gibaatan ng baba.
1: Talay tol. Ong tong na alas tres. Goodbye.
2: Jolta! 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, holy mighty one, holy immortal one, have mercy on us and the whole world. Holy God, holy mighty one, holy immortal one, have mercy on us and the whole world. Holy God, holy mighty one, holy immortal one, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon Epektibo Alang sa UTI Ubang Balatian sa Kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 3 bilyones pesos nga balor sa mga lagot mon sa nasod ang nangadaot na tungod sa nasinating nga moisture stress o pag-uga sa yuta. Naka na yung si DA spokesperson Arnel de Mesa nga bisan wala pa'y opisyal nga pag-anunsyo ang pag-asa bahin sa El Nino, 15 ka mga lugar na ang nakasinati og moisture stress ug sagad sa mga nakaangkon og danyo sa pananom ug lagot mo nagikan sa Luzon. Katong

0: Hello, malita. Hatod ka nato sa said panyawon herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang celebrity beauty kojic soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiara. Talit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Kiman eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
10: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Said. Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
15: Drink responsibly.
14: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
15: Drink responsibly.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
17: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
18: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
17: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
12: Aww.
20: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Pero, nakabati naman ko rin niya, ha? R.I.P. sa likod. R.I.P. sa likod. Oh, gusto? Si Lulo gaya po nang akong nadunggan nga misulti, ana? R.I.P. sa likod.
2: Onsa? Tinood ka ba'y?
1: Mulagi. Si Lulo Pinlo ang magsigig tabi, ana. Unya.
3: Oh, abay, asa man ka? Nano ka ay misulti ng kukas kwarto.
1: Doon na lang kay. Doon na lang kay tanaw, abay. R.I.P. sa likod. R.I.P. sa likod.
3: Abay, imo mo lagi nang giablihan ang kaban.
1: May tanaw na ko. Oh, da! Daan ba ko? Nga dili bag-usa kong mga mata ka ng mongpong na R.I.P. sa likod. Tanaw, abay!
3: Uy, naay gikulit nga pong sa tabon sa kaban nga kahoy.
1: Pasa ha, para maklaro.
3: R.I.P. sa likod.
1: Nama, lain tanghaga na sa ni.
3: Misteryoso, yun ay kayong imong apuhan, no?
1: Mao, tingali nga wagit siya mahadok, abay, nga pasangilan nga kaliwat o gungo. Tungod kay dawat na sa niya, nga nalinya siya sa mga misteryosong tao.
3: Weirdom, yun ay mong pamilya, abay.
1: Aw, okay na, nga nalinya mi sa mga weirdohon. Bot, ipasabot, mga abnormal.
3: Askang lawgawan ni mo ba yun?
1: Proud ito kay Guabay nga, ganan ko nila ugugo.
3: Sa? Ganong proud good town ka?
1: Kuan, nagpasabot na nga, special ko. Lahi ko suban. Unya, kahadlukan pagid ko.
3: Ay, pagsaliga na, bay. Kaya ka na rabang mga gidudahan nga ungo sa unang panahon, no? Kaya pangsunog ko na.
1: Ha? Ah, sige, pasukay yan ang sinagsunog na ko. Kay balitok yun sila.

0: Aray. Ay, dapi ang magitingalin ng akong kamot.
1: Tiya, kaya nang tuba-tuba. Ako na nang hampula ng imong kamot, tiya.
0: Ay, aray. Ah, panumay ni Johnny. Gitinood gito lubang ng akong kamot.
1: Nagdali gito siya ng mga layas, tiya.
0: Iya pa ginunta akong paakon.
1: Mamauna, ako gani, sakit pang akong sampot. Maglisod kong lingkod. Kay may nakatusok sab sa akong sampot nga hait.
0: Gipalagot lagit ko ining Johnny.
1: Tiya, unsa may sunod na tumbuhaton?
0: Kinahanglang matutok kang Johnny ang tanang mga mata sa mga tao nga ungo siya. Aron palayason siya ining dapitas mga tao.
1: Unsa?

0: Busog ka na ko sa itong panihapon nga buwad di kamatisan, uy.
1: Ako sabay. Busogay. Duka, bagad. Tod. Abay, nakita ka sa usa ka picture ni Lolo sa Musulio?
0: Man, nga naman?
1: Karumbo ka bantay na. Tulo naman lang din yung mian ako.
0: Pasig na ako gaitos minter yung usa.
1: Wala. Kinanglan ako ng pangitaon, no?
0: Tana, tana. Atong balik kong sementeryo.
1: Na, tana.

0: Dini. Dini mo itong napita, no?
1: Oh, dini. Unya kay mo, unam ko lakaw ni mo. Ikaw rin may nahibilin dini.
0: Dili kay ako rin nabilin dini, abay.
1: Unsa? May kauban eh ka dini sa akong pagbiya gani, ha?
0: Una.
1: Kisa man?
0: Si Milchi.
1: May abot dini si Milchi?
0: Oo. Oh, may abot o kalit. Yan na sa kong interview. Aw. Nakakwarta naman sa gani ko. Mato'y akong gipalit og buwad og lamas.
1: Kung mauna, posible nga to ato ni Milchi ang picture ni Lolo ni mo sa usa sa mga musileyo.

0: Haina si Milchi Dindo.
1: Tua ba? Nagpadak ko pas picture sa puhang ungo ni Johnny. Ani ato karon?
0: Doon ay gibot ipasabot ang pagtudlo ni Pilo sa nito. Sa maong picture.
2: Tito?
1: Nanay.
2: Yan ang picture. Dako nini o klaro na ang mga ngans nito.
0: Ambi, natanaw ako.
2: Mea, tito.
0: Uy, daan pa ko.
1: Ha? Daan? Daan sa usapa?
0: May buot ipasabot si Pilo sa pagtudlo niya ining nitso ni Dunya Cleofe Alquira.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Ang lamig!
9: Dika, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Aww.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakit ang ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, Dunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: lang yung lagi tunog.
1: Kina ang kinang lang atong matunan.
2: Nahinumdum na ko.
0: Unsa, ha? Unsa imong nahinumduman, ha?
2: Ako na tanaw na akong cellphone, ha?
1: Klaro na gid kayo ang naong ni Dunya Cleofe. Dini sa gipadako ni mo nga picture.
2: Niara nga kung nakuha ang pictures minteryo. Tanawan ninyo.
0: Little B. Uy, la! Kadagal mong tao na.
2: Mauna ang time na nagagobot ang mga tao. Kay dunay patay ang bata ang nakitaan sa minteryo.
0: Tuod, no?
2: Tanawan ninyo. Tanawa.
0: Unsa may mong tanaw niya? Pulos sa mga tao. Nagtapok sa namatay nga bata.
2: Tanawa ang luyo sa mga tao.
1: Uy! Ang musuliyo ka na ni Dunya Cleofe.
2: Nakita na ninyo? Naasa tubangan sa musuliyo in pictures up nga ni Johnny. Ang gilabayan sa pating lawas sa bata. Nagiingon nilang giungo.
0: Tuod na!
1: Sa inyong una-una, konektado ka na? Kanang musuliyo sa pagkamatay sa bata?
2: Mauna nga akong susihon, Tito. Kanindot na sa kong istorya. Makahimunog ikong libro ini. Dokumentary sa gidungog na ungo ining inyong dapit.
0: Sultihi lang ko. Kung unsay gusto ni mong sunod na buhaton.
2: Oh, ako pa rin tunanog maayo ang picture.
1: Sige. Tunira ninyo og maayo. Og sultihi ko ninyo. Kung unsa pa'y inyong nadiskubrihan. Kung unsa'y madiskubrihan pa rin.
0: Okay. Simbat na, Papa.
2: Dindo. Unsa na may mong huna-una?
0: Dili ka ni konektado sa pamilya ni Johnny ang patay?
2: Ha?
0: Una! Ungo ka na sa kaliwat.
2: O si Johnny, ang nakadawat sa gahom sa pagkaungo sing apuhan.
0: Kinahang lang mahibawaan na to. Kung unsa ginang pamilya ni Johnny.
2: Hala no? Kaanong kun-kun tinuod nga ungo siya?
0: Sa? Ngano-anog din lang ka?
2: Buat lang. Kay gwapo man siya.
0: Iyay, kini. Di anang laay. Ay kong pasilusan ng Johnny taon. Iita niya.
2: Ay nga nung magselos man ka. Nga dilip magin mahitabo nga manguyab na siya nako.
0: Na kung pananglit manguyab siya ni mo, Ben. Sao naman lang?
2: Oh, maayo, hinuon.
0: Di anang laay. Nga nang maayo man.
2: Kung manguyab siya nako, bote pasabot, nga magsigi na gina siya pakigsulti nako. Mao nga, mas daghan kong makuha ang kasayuran bahin siyang pamilya, diba?
0: Oh, mao ba?
2: Maligoan ako, ha?
0: Oh, yay! Biyaan sa ko. Ay, paita. Dili magkakumakadiskarting maayo ni Milchi. Immune na ba ang tamina? Ya, mukalit lang singis dyan eh. Ah, wala ayo. Dini maayo. Kinahanggang na magguba ang nga ni Johnny ang napita.

0: Doon na yung nakapunit itong maong picture, bay?
1: Pira ka, bay. Hmm. Nagtuog itong nadagit itong milchi, bay.
0: Mura, sab, no?
1: Bay, tanawa!
0: Ang usa?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na may mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pag yun ko sa Regan o sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heraon Prausos. Kuan ako 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay masalaga. Max protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique.
4: Max Alaga, Max protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Anhin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anhin, Anhin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: kining portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina og minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: Karon, pabutong gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years, magpaabot pa gihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Mauniya, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ahibalo!

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Palustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sabon.
6: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
12: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: kumain ka. Ako pinaka. Gibutang rato na ako sa langisa ka ganina. Wala din sa lamisa. Sir, sir. Sir, nakabatag kang pintaka nga itom din eh.
1: Baman.
0: Dinayroon ako gibutang ganina, sir. Nalimot lang ko. Pagbaro na ko kay Milahos kong lakaw kay nagkuha kong tisyog toothpick. Unya, dinayroon kito.
1: Huwag gani ko kita. Nangagas ni Moy. Atag ka magkagbutang. Dinagay.
0: Ayaw na, sir. Ayaw na, sir. Di ba kita rin duha ang nagtapad ka ganina ining lamisa, ha? Imposible nga huwag ka makakita sa kupitaka.
1: Uliyaw sa may buot ni mo ipasabot, ha? Ngakawatan ko. Sa may gusto ni mo, gubton na rin.
0: Ngayon naman suko man ka.
1: Marabang ipasangin na yung gutan ni Magol.
0: Di pangutan na ka, kay kita rin duhang nag-uban ini lamisa, ha? Kasi sabi na ikong pangutan on nga, nga kita rin may dead din, eh.
1: Sure kang kita ra. Kadagag tao rin eh, labay-labay, ha? Dapler ba yan is kalsada? Kaya, ako rin kayo mong iskitahan. Kaya mong sanilan. Sungag ko nung ng simo rin ba?
0: O sige, sige, sige! Sige kay ipanakumta ka!
1: Biday.
2: Oy, Takyo! Takyo, usama na! Biya na din ni Bill, ngita na sa kagubot, oy!
1: Sabi ya, naman kukukod pa, ingon-gon! Pugnan ko rin ba yan ay, sangilan ba ko? Sus! Pasalamat ka ba yan, nagkangab! Kailan akong tagyan din eh. May kukong magsamok-samok. Kikundi ba? Sus! Ha? Diyak na ay!
0: Dili! Dili, mahimo! Ang kapitaka! Ay, maning ang kapitaka! Eh, kasi nakakita yung tao ninyo, maluoy mo! Ibalik ninyo ang kapitaka!
2: O sa maday nawa ni mo, day?
0: Ang kapitaka nang! Nalimot ko! Wala ko mabitbit pagbarong na ko kaganina! Yay, nagkuha ko ang toothpick o tisyo! Eh, nabili na ko sa lamisa! Kanina tamang kayo to! Yay, ibalik din ako! Pero, wala man din eh!
2: Na, minatay goodness, Takyo, oy. Bodeg isog-isog ang kanahan. Paisog-isog pa. Natuan na ay, misutoy nas unahan. Mao di ay ka nakasikwat na di ay.
0: Nga sa ato pa?
2: Iladong kawatan og snatcher tong tawhana din, Hiday.
0: Unsa? Ang Ginoo ko. Ang ako taong pitaka. Ang akong kwarta. Ang Ginoo ko. Nagtabangi ko ng bit. Tabangi taon ko.
2: Naon-saon tamang taong kas pagtabang, day. Gawa man to'y permanenteng adres tawhana. Kung asa naman lang tumaabtan siya sa iyang duka.

Monal na ni Nabil sa akong kwarta. Pipila ka sensiyo. Ngawa na kong basood sa akong pitaka. O kiningilahi usab na ako nga 10,000 pesos. O niya, kuhaan pa na ako alam sa bayranan sa akong abangan din sa pension house karong adlaw ah. Diyos ko. Magkusta na malang o niya ako kung mahurot na kining kwarta. Ay, ganong ginadahan ko masabton na akong kantidad. Ganong wala na malang ako gipilin. Ganong ganahan magyapon ko nga kanunay puno ang akong pitaka. Ano man ni? Ganong nasunod-sunod man ang dimalas ka na itagbo sa akong kinabuhi. Kaba ko na kani. Dili. Dili ko mo to ang gigabaan ko ni Dave. Dili pa mi kasado. Libre pa ko makahimo sa akong gustong buhaton. Makahimo pa ko sa pagpili og lalaki nga gusto na kong ikauban. Apan, nasayop lang yun ko kang Diyos. Nasayop lang yun ko kasi ang akong ipili. Pero makapamuhay pa ko. Makabangon pa ko pagpalig. Dili kining mga panghitabo karon sa kung kinabuhi ang mga pukan kanako. Dili ko mo sugot!

0: Ana ha, manudlay juga permis imong buhok para hapsay. Unya kon mo adto sa school, imo ning ipitan, higtan ha. Ini kagabi, manudlay kapag usab sa di pa kamatog. Unya, ansay buhaton, mag-toothbrush. Manghimasa, aron hayahay ang pagkatog, dili mo sigig pangatol. Nakasabot?
1: Dili na ikaw ang magsudlay nako nanay kay big nako.
0: Kinahanglan mag-anad-anad ka sa paglihok ng wako uban ninyo, Elaine. Kung wa na unya ko din, he. Di ka magpapadlong ni tatay ni mo, ha. Labi na gid ni lula ni mo kay tiguwang na siya. Unya mo iskwelag tarong, ha. Ug mag-pray sa dili pa matug, aron dili magdamgo og bad.
1: Ok mo simba ini ka Sunday. Unya, mo eat sa dili pa mo ato sa school. Unya, dili magsiki og tagantakan kay madakma. Unya, mapuno unya sa uwat ang akong tuhod. Dili sad magsuot-suot sa kasagputan kay magkatul-katul ko og masamad ang akong panit. Mabati na unya. Memorize na ako yung mong sultin na, nai, no?
0: Kaog yun. Mas maayo, hinuunak. Aron, hindi na kayo kumabala ka ba? Hindi kayo kumaguol nga makunahunak ninyo din eh. Labi na ni mo. Kay love, kay kaninanay. Maguol na ko kung malayo ka na ako, anak.
1: Dili man ko mo palayo niyo mo, nanay. Ubanta forever and ever, nanay, ha?
0: Kanindot kung may forever paunta. Pero wa, nak. Dili ka na mahitapo. May kaugalingon mong kinabuhi. Ingon man sab ko.
1: Unsa, nanay?
0: Pero magkalagyo man ta. Hinumdumi kanunay nga mahal kay kaninanay. Alak taga Elaine, bisan wa pa ka magagikan sa kun sa bakal.
1: Hala, imo kong biyaan?
0: Dili pa sa pagkakaroon, apan sa umaabot ka atlaw. Kaya dili may mong magpapilin ko din yung uban ninyo, nak.
1: Dili ko, uy! Dili ko! Dili ko sugot biyaan ko ni mo, nanay! Ayaw ko biyain, nanay! Love man ta ka! Dilagin ko magbad! Ayaw lang ko biyain!
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Zap! Con! Bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
3: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
11: Take us to

0: nanay.
1: Nabati na kong inyong panagsulti sa akong apo. Nagplano ka dahil sa pagbiya? Nasayod na ba yun, Miss Dave?
0: Wa pa na ko siya, Salty.
1: Jen, mapiang yun mirinig kung mabiya ka. Naanadabiya may nga ikaw na akanunay. Bata. Siguro kung magpangita ni mo si Dave.
0: Kinahalang buhaton ko ni Nay. Alang sa kong kaugalingon.
1: Jenny.
0: Naibaw ko kung malilong ni mo ang gipati na ko para si buong anak, Nay. Kaya ito pa. Pero mas may magkalagyo na may karoon pa lang, ha? Nga ako lang ang nasayon ka, mahal na ko siya. Aron magpabilin ang kalikon sa among panaghikalan, Nay.
1: Jenny.
0: Ayaw ka pala ka. Inahinayan ko sa pagpasabot ang bata. Lakip si Dave. Inahinayan ko usap sa pagpalayo ng akong kaugalingon ng Antonia.
1: Jen.
0: Excuse, Nay, ha? May buhatan pa ko sa silong, Nay. May mong usan yung mga adlaw. Mubalik na ang tinuod na nag-iya sa kasing-kasing ni Dave. Dili ko ka na paabuton ng mga buwan. Dili ko huwaton. Kasi ilang atubangan pa kumalupog.

Kagamay ini kwarto ha. Igo lang kini sa usa ka tawo nga mopuyo dinhi. Katulgan na nagituod. Pero mas okay na ni. Mas makatipid ko kung dinhi kong puyo kaysa dito sa pension house nga nadlaw ang bayad. May nalang gani kay nahangyo na ako ang tag-iya ining kwarto. Nga mobayad lang una ko og alang rumbuana. Wala ko niya pugsa nga mo advance o mo deposit. Gisultihan ako siya nga nangita pa ko og trabaho. May kananan man kuno siya. O pasudlon ko niya isip tindira. All around kuno. Mo serve. Mo tabang usahan.

0: pagpanghugas kun pakantina. Moabag sa pangusina. Pero, kapait. Mahagpong ranay ko sa ingon ini nga trabaho. Nga wa ko maangay ini. Pero, wa sa kukoy mahimo. Dili ko mahimo mamili og trabaho karon. Kaya wa na ko'y laing kapaingnan. Dili ni mao ang akong gidamgo nga kinabuhi. Gusto ko karuhay nga kinabuhi. Gusto ko makakupot sa mga butang nga wa na ko makupti ka ni adto. Gusto ko atong kinabuhi nga gihatag ni George na ko. Pero wa na siya. Gipulaan na siya na ako. Janev, atong tawain na. Kagwapa rin ako. Aron mapulaan na dayon siya. Higo lang ko niya gipatilaw o kadiyot ka karuhay. Shit! Oh. Kisa na? Kadiyot lang. Kasi ato?
1: Ikaw mo ito mag-umipuyo rin sa buta ko pa sa buot. Magagi pa sundi. Kaya ako rin katabang, oh?
0: Tindira. Tindira ko, dili katabang.
1: Parihas na. Wala na, umay mo ito bahos kananan.
0: Kasi ato?
1: At tuong ko nung kakaroon sa kananan. Pilgang tao, o absent o sa niya kakatabang. Karoon ko nung kapasag doon.
0: Ansa? Pero...
1: Gupakan mo, eh. Yung mga bagay yung katabang. Murag daghang ko makumpitin siya, hindi na.
0: Ansa?
1: Mintinon ba nata ka? Aron di makatrabaho sa kanan nanti ako, ra?
0: Ansa? Ansa yung mintinon?
1: Mintin ba? Kita na. Ako na niya mo sa stinto ni mo. Martin ito ko. Amy, di ba? Pagpuyas akong kamuti. Dawatan mo. Para siya ikans.
0: Una sa tanan, Marty. Salamat imong offer na ko, ha? Pero, dili ko interesado. Niramang gani ka magpuyo uban sa imong iyaan? Unya, mga ambisyon ka o sustento na ko? Huwag ka ba makakita sa kumporma? High maintenance ko. O sabay mo yung kasto na ko?
1: Ay. Ibang ala ko ay. Tuo kagwa ko itarong tabaho. Kaya niya ako din tipon lang nila ang puyo. Kaya lang kita kang sustentuhan. Ako ka.
0: Ayaw ko kikampa!
1: Arte! Ako na kaya po ka. Diban ina.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Manghigala da pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa gagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, D. Ito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
11: Basin og
10: may diabetes ka?
11: Mag DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
11: adunay powerful extracts,
10: no phytochemicals,
11: og antioxidants,
10: nga gigan sa palaya,
11: og di sugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga effective
10: batok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500
10: sa mga butika.
11: DTX 500
10: ang tubag
11: kontra sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500
11: epektibo
10: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
11: DTX 500
10: imo sa di sugared sugar cane extract,
11: og anti-diabetic property,
10: gigan sa palaya.
11: DTX 500
10: garantisado,
11: highly recommended
10: sa mga eksperto,
11: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Lumbi po ding San Miglitro. Share taning litro ha. Wait, girl. Palihog sa kinilaw, Bi.
6: Carl, palihog gani sa litron.
7: Carl, palihog po ng bupis, please.
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Oy, i-share po, Bi.
8: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, huwag katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
5: Ihatagan ni Carl ang bill.
7: Carl? Asa man si Carl?
8: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayog hapon ako si Radyo Man, Joseph Luz, J.Q. Carlos, Luga Diyos, Frick, Roda Pula, Hatid Carlos, Datax of 500. Pili mo mga tanong ang nanayinad. Pag-detex of 500 ka. Ang detex of 500 ay mas superior at advanced kabawi gratuitas na masigyula. Apel mas kinsol sa papok sa meramis na free radical sa gabarami sa presyon. Liveries mabisyo sa mas perum sa alkohol o ang pagpanwako. Sa ito nga, balita patay o naspat. Kaya sa katalabi, alios lang yung maginay ng gabo o ginuglog ang liog nini sa era sa mga siligan. Natapag rin incident ito sa may Proknus Glen Hills, Barangay Kogon, Lungso sa Kulosila, malas 9:20 tak na kagabi, ang biktima nilahan sa palag John Rio Tlang Rondina, na ilipin father o gumotio sa orsab sa skutan niya lugar. Samtang ito mga sospek, nilahan niya si Jimmy Kamukat Sergasa, ito nagpaligon o sihing nasab sa mawag ng biktima. Si Konsentrasyon sa Kabilisan sa Kulosila Police Station, ang biktima nag-istoryahan ni Kinesi El Kaluka mga silingan dito sa Kabakantiluna sa Sgutad ga lugar kaking gidoon sa sospek o gidunggap ang liog o ginuglog pag inunasiya ga hinalig at kamatayon na. Tugag imbisisyon sa kabilisan na saral ba sa sumayag sa inahan sa biktima na nagsilos kining sospek sa biktima sangit nagto kining rode relasyon na sa iyang uyab apan nawasaya pini sa barangay patay ang patay-lawas sa biktima gidakaroon sa mga punerarya dito sa lungsod sa Compostela. Samtang sospek para ang paggawas nun ning atong pagbalita. Matang news break, karoga po na. Hatong grato sa Detex of 500. Ang Detex of 500 kampiyon niya peksyonan ng 1.3 million aura kinis sa antistan sa bitiling ipahontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Detex of 500, atong panit pabataong internal organ ayuhon ang Detex of 500 ni Gilbert Betas, Father Liberty Disease, Glaucoma, Katara, Cardiovascular Disease, Father Liberty Disease, Kidney Disease, Gas Inflammation, RPCDT, Insomnia, Acute Pancreatitis, GERD. Ang Detex 500 ang sekreto! Sobag ng guwapo!
9: RMN Newsbreak! Newsbreak!
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay

0: pack para sa kalikon sa 6 na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tested and proven with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hain man ang mga silhig din, he! Ha? Kay panilhig ko!
3: Nang ason, ilikay sa iya sa kang Kuya Hans.
4: Ayusa?
5: Oh, Sir Hans?
4: May meeting ko sa opisina. Limpihin akong kwarto. Huwag kayo pasulig lang yung tao, ha?
5: Trabaho na siya?
3: Oh, tinuod ba ako nakita, Ayusa? Namarbas na si Kuya Hans, kinatrabaho?
5: Dili na sa siya desperadog na.
2: Hoy, asang silhig, oy, kay magsukod na sa akong trabaho.
3: Dili.
2: Nausa man mong duha? Nausa mo, oy, ganang mura man mong nahibo nga mo trabaho na tumal dito? O ganang mura man kag supak, dong? Ganang mo supak man ka? At ay kinsa to'y imungan, kinto, kint, ba to'y imong pangano?
3: O nang, kint. Kuwa lang, ing, nakalitan lang ko sa gibuhat ni Kuya.
2: O, pasalamat lang ka di, ha? Pasalamat na lang, ang trabaho na ang imong Kuya Hans. Na, di mo maningog, ha? Ako nalang mangita sa silhing, oy.
5: Toas na layo ang tanang gamit sa pangpanglimpyo, ma.
3: Ayusa, may laing plano si Kuya Hans.
5: Ha? Oh, kung ano sa mani yung plano? Tarong natingali na, kay nag-ilis na masyag tarong.
3: Dinhiyo na mo.
5: Oh. Ang sakit ka ning to, ha? Muram nagdili sila suod gaman nagsuon.
2: Ayisa! Hay, mag-ibuta nga silhig!
5: Salam si kay nakaon ni Sir Hans, no? Nag-ihataga na mahinuli o trabahoon din sa mama.
2: Ayisa!

0: late, ha?
1: Pirmihan na.
0: Okay. Asa ang meeting?
1: Sunod ako.
2: Hala, uy. Kanindot ba inindapita? May rooftop ang bahay. Unya, ni akini sa kilid sa pangpang. May lapad nga hawan sa kilid. Prisko kay hangin. Pastilan.
3: Ma, mahagbo ka.
2: Ay, unsa ko diri, wakoy buot. Maayara gyud ay nga namatay ang pangasawonon anang Hans, no?
3: Baba ini ay... Oh. Ano pasalamat mo kang namatay ni?
2: Angam! Kaya kung wa pa ni mamatay, di tamo abot din hi.
3: Looy man si Sir Hans, ma.
2: Unsa? Naluoy ka ato niya nga isog man kayo to?
3: Nag-uol lang siya, ma. Ug nasuko siya na ako kay ako may nakaingon nga wa may hinayon ang ilang kasal gahapon ni Kara.
2: Feeling close lagi ka anang Kara. Nakita na dai mo anak niya.
3: Eh, wa'y. Isa yung cellphone na ko nakakita niya.
2: Kung sa man ka, wa ka niya pasakit eh?
3: Wa man.
2: Aw, mauna, importante. Nga wa ka niya pasakit eh.
3: Pero, permis sila maglalis ni Kent, matungod na ako.
2: Na, pasagday na sila, oy. Bahala nagmaglalis na sila. Isuon man bitaw na sila. Na, sige na, oy. Manarba.

0: Away pa ibaon ninyo. Nagikan karong adlawa, kabahin na sa marketing team si Claire Miranda. Siya na ang mupulin ni Ronald.
1: Oh, welcome sa team.
2: Thank you. Thank you.
0: Lizzie, ihatod si Claire sa mahimo niyang opisina.

Unsa? May meeting gyud si Kuya Hans. Oh. Mubalik gyud sa trabaho. Oh, ah, ha? Naa si Claire Miranda sa office? Dili.

0: Mancam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-tas, yung resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.

0: ganya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: BM Extraordinary with MX3.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra.
8: Pero,
9: sa

0: at exercise, nakabudyot ka. Star Nutrients Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Aldine. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Aldine na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Aldine, barato ng kayo.
2: Tatag ng Aldine, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
6: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, dito ako believe.
11: Seth, Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
11: Maayaw gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
22: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
23: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Elisa?
4: Uy, Kent! Dali ka mahimong musodin ni Squirtle si among kuya, ha?
3: Okay. Ano lang ko sa putahan?
4: May isugo ka?
3: May isulti lang ko. O gusto ko nga mamati sa imong opinion.
4: Unsa man na?
3: Unsa mong rason nga gikuha man niyang part sa team sa marketing sa negosyo si Claire?
4: Kauba na sila sa trabaho?
3: Oh. Ganun ka, ni? Unsa man kay tanaw ni mo?
4: Ang akong tanaw nga... Normal ang utok si mo, Kuya Hans.
3: Unsa? Normal?
4: Oo. Abnormal may ang utok sa unan akong pag-abot din eh. Pero may good siya masuko. Naras siya ang kwarto. Nga, ako rin tripingan. Pero karon, na may balik na siya sa... pagtrabaho, aw, para na ako, normal na siya.
3: Dili ay normal para na ako.
4: Ha? Kaya sa pati mong pagtuo?
3: Doon na siya ilayang plano. Batok niya.
4: Unsa? Eh, nga nang ako magiging yung planuhan?
3: Basta, ikaw gihapon ang target sa akong maguwang. Busa, kinahanglan mag-amping ka.
4: Ken?
5: Kaya ba ninyong sundan din, he?
4: Oh, kisabi tigbaso ni Mama.
5: Tigbaso ba, oy? Mamutol ko sa mga wa magkadimaong tubo sa mga tanom sa gawas. Paninduto na ako itong gawas.
4: Seryoso na ka, Ma?
5: Lagi!
3: Manang, mahimok ang mong trabaho, ubos na ko. Kamugduha sa iisa. Add to mo sa akong studio. Gamay na kayo gimpiuhan dito.
4: Anhi lang may din, he, Kent.
5: Ako, ganahan masab ko din, he, kay ahiyahay kaayo ba niya. Layop samsaga mga goons ni Mr. Lee.
3: Goons? May goons ka ng inchik na nangita ninyo?
5: Ooy!
4: Oh, Sir Kent. Mao nga, anhi lang una may mutago si Mama din, he, ha?
3: Ha?

0: Lisa?
1: Uy. Sir Hans. Niya na day ka? Ay, onsa man, mukhaon na ka? Nagluto ko si mo paboritong ginisang talong. Magsukad na ko, ha?
2: Matuon na ko.
1: Sir, nakakaon na ka, uwa.
2: Pero muta naman ka.
1: Mura magkagigutong.
2: Manalagna na di ka karun?
1: Mailaman sa imong nanggood ng gigutong ka? Sandwich na lang ko ang damo ni mo, ha?

0: Hans, ganda man ta kausandwich. May itlog na pala man. Hibaw ko ganahan ka ini. Dili ka lagi mapalabis imong trabaho, Hans. Kaun-una. Makailang makunin mo kung gutomon ka na. I love you, mahal.
1: Kara.
2: Sir Hans? Sir, gani mo sandwich?
1: Dali ba naman nakahimo?
2: Naghimo na magkukungdaan. In case of emergency lang ba? Gutomon o niya kay naguli ni mo. Niya o. Sandwich nga may palaman nga itlog. Tcharan! Hello? Sir Hans? Gitukan ramugan ni mo kung gihimo sandwich. Hello?
1: Abi na.
2: Oh. Hinay lang good. Di mo gud amudagan ang sandwich. Ay! Kakang tawain na! Gilag niya ang sandwich, hindi ang gilambahan ko spotan. Ay, pagkatili ikot ba sa putoy? Pero, okay na lang. Ang importante nga, gikuha niya ang sandwich nga akong gihimo para niya. Gigotom gud ay taas lang og pride. Nilang una ko sa sofa sa sala matok. Kay basin, manawag na sab na siya karong taod-taod.

Daun sa mga si Yes. Ni anong sa matugis o pasala. Ayesa. Ayesa. Ninanok mo siya maayo. Kuhaan ko siya picture ba? Nga nakatug. I love you.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyper Acidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
2: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay og makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote og duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Biotrol Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Biotrol Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
7: Biotrol Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Biotrol Herbal Capsule.
9: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
10: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian si mong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
14: Oras sa DYHP, alas 5:08 sa kahaponon.

0: Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Lunes, Hunyo 1, unang adlaw sa buwan sa Hunyo 2026. Kumusta man yung kahaponon karon mga kasama? Medyo totaligsik sa gawas. Kumusta man yung nahimutangan karon? Sa kauluhan, nakatutok ang mga Pilipino gumikan sa mga panghitabo updates sa politika o sa uban pang lakaw sa nasod. Dito sa kauluhan mga kasama, karong hapon, si Senador Jingo Estrada ni atubang sa publiko pinaagi sa press conference diin gitataw ni ini nga voluntaryo siyang mo surrender sa CIDG human malutsi og warrant to arrest sa kasong plunder nga gipasaka sa Sandigan Bayan. Matod pa ni Senador Estrada nga iyang ipahold ang iyang sweldo aron wa kini o di kini magdawat og sweldo samtang iyang tinawon iyang limpyuhan iyang pangalan sa kasong iyang giatubang. Kini may mga kalambigitan sa mga anomalia, matod pa sa mga flood control scandal. Bulgar usab si Senador Estrada karong hapon nga adunay ni convincer kaniya nga mobalitok ngadto sa minority aron ihunong ang kaso nga iyang giatubang. Ato ni paminawon ang tipik sa pamahayag ni Senador Jingo Estrada na wala pa kini mo diretso sa CIDG aron sa personal nga paga surrender. Ato ni nga paminawon ing ang tipik sa statement sa Senador nining iyang giatubang nga kaso nga plunder nga gi-issue sa Sandigan Bayan.
1: Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 National Budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatarin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat.
0: Mga kasama ang pamahayag ni Senador Jingo Estrada sa wapakinimo diretso sa CIDG. Niyanay mga tipik usab sa videos and footages nga nakuha pinagi sa itong DZXL Manila sa dihang niabot na kini dito sa CIDG aron personal o voluntaryo nga mo surrender sa kasong ayang gatubang, kasong plunder nga dili bailable kung way piyansa. At sa dihang tanawo no, kining tipik sa video. Kauban ni Senador Jingo Estrada pag adto sa CIDG moya makauban sa majority ni Senate President Alan Peter Cayetano o kay Senador Rodante Marcoleta. O ninyo nakita karon atong footage sa pag-aabot na nga sa CIDG ni Senador Jingo Estrada. Iubanan kini ni Senate President Alan Peter Cayetano o ni Senador Rodante Marcoleta. Samtang pasumpay sa mga balita mga kasama sa ipagayong press conference ni Senador Estrada, iyas ang gipahold ayang sweldo. Matod ni ini aron ipakita ang awa siya intensyon nga mangawat sa kaban sa gobyerno nilot sa paglimpyo sa iyang pangalan nga katubang karon sa kaso nga graft og plunder karong adlawa yun kini voluntaryo nga nesurrender nga to sa CIDG. Samtang sa pikas bahin, itakdang i-detain bilanggoon sa Quezon City Jail sa payatas dito sa kaulungan silang Senador Jingo Estrada o kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Classmates sila dito. Ibaibaw kini sa Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court karong adlawa mga kasama. At oras sa 5:17 na sa kahaponon, samtang sa kaulungan gihapon, naabot usab dito sa Senado si Attorney Michael Poe sa Senado aron masubmiter na ang tubag ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga articles of impeachment gipasaka sa Kamara bato kaniya. 5 ka mga gagmay nga gidakon sa maleta na ito ang bit-bit ang guyod sa kampo ni VP Sara nga giingong adunay sud nga mga tubag gikan sa Vice Presidente nunod sa gitubang niini nga impeachment case.

oras alas 5:19 sa kahapon samtang suwa pa mo pahibaw nga voluntaryo mo surrender si Senador Estrada ni padayag niini nga dili siya paubos sa Senate Productive Custody. Matod sa senador, andam niya panalipdan ang iyang kaugalingon sa hukmana ug ipamatuod nga way basihan ang mga pasangil ug akusasyon nga gibato kaniya. Ato oras sa 5:20 na sa kahaponon. Uy, nagbalik na ang ato ang DYHP Answer to Win promo. Swerte kaayo, no? Ang makadaog sa ato ang online promo. Sayon ra kaayo ang ato mechanics nga pag-like sa DYHP Revensibo Facebook page o ang pag-like sa sa Attorney Rufil Fernandez Facebook page kato dunay blue check mark o i-share ato ang live program karon sa DYHP News Updates. Makaangkon na rin mag 200 pesos, labi na kung inyong matubag ang atong pangutana. Ayun na kayo itong pangutana karon. Labi na kung naminaw mo sa atong baguhay lang gibalita. Kilingtanan mga kasama, mga pasalamat sa DYHP sa iyong kanunay nga pagpaminaw, pagsunod sa atong mga tulumanon. Ikan sa sign on, nga to sa sign off, o matag higayon. At anang higayon, mga kasama nga nagpaminaw sa DYHP, ginagmay lang ni Apan Kasing-Kasing. Ginagmay lang ni pero makapalit sa kagbugas na paipanudan. DYHP Answer to Win promo 200 pesos, diar atong pangutana. Ang atong pangutana karong hapuna, kinsaman ang senador nga nalutsan o warrant of arrest sa kasong plunder o voluntaryo nga ni surrender sa CIDG. Hala, tubag na. Gumikan kay ato ang i-check karon kung galing naka sakto ang inyong mga tubag, inyong mga answers o inyong na-follow, inyong ang nasunod ang atong mechanics at atong DYHP Answer to Win promo. At i-announce no ang kinsa may ato ang winner. So, tubag sa mo, i-comment sa ato ang comment box, comment section diri sa DYHP News Update sa atong live program karon kinsa man ang senador nga nalutsan o warrant of arrest sa kasong plunder nga voluntaryong ni-surrender sa CIDG karong hapon. Answer na, tubag na. O niya i-like o follow DYHP Arimensibo Facebook page, Attorney Rufil Fernandez sa Banyok Facebook page, katong dunay blue check mark, o i-share ang atong live program karong hapon na. Pamatapos ang ato ang program, atong ipahibaw ang ato ang swerteng mananaog.

0: oras alas 5.36 na sa kahaponon. Dugang pa mga balita, magkasama sa itong pagbalik kuman sa mga pahinom do.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
1: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og life extension vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Rinal.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Tag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mabali sa mga butika.
0: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
13: May buhay sa makabuhay.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
15: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
16: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
17: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
18: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
0: Oras sa DYHP, alas 5.46 sa kahapunan, mga kasama. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kada kung no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, o dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty, say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. Oras sa DYHP, alas 5.47 na sa kahaponon.

0: Mga kasama sa itong sports update karon palarong pambansa 2026, formal na nga natapos. Kasama mo sa balita si NU.com intern Delphine Lidon.
1: DYHP Takak RMN Report.
2: Opisyal nang nitakop ang palarong pabansa 2026 nga gisalmutan sa naing rehiyon gikan sa regular sports, demo sports ngadto sa para games. Ang maong kompetisyon nga gisugdan nitong May 24 hingpit nga natapos kagapong adlaw dito sa Agusan del Sur nga maong host sa palarong pabansa karong tuiga. Gipasidunggan isip overall champion ang National Capital Region kun NCR human mihakot kini og sobra sa 200 ka mga medalya. Gisundan kini sa Region 4A, Region 11, Region 7 ug Region 6 nga moy naglangkob sa top 5 sa palaro. Ang Bicol Region gipasidunggan isip best billeting quarter sa palaro tungod sa nakalimpyo ug organisado sa nagistaran nga lawaka. Subay sa pagtapos niini, opisyal na usab nga gidawat ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang palarong pabansa banner isip sunod nga host city alang sa palarong pabansa sunod tuig. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Delphine Jr. Lidot, Senior Com Intern, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:49 sa kahapon, mga kasama. Kaya ito sa i-greet, naka-tune in, nagpaminaw karon, naminaw sa ato mga updates, local og national news. Ang ato mga C-bus drivers, gikan ni sa may SM Seaside siguro o sa may El Corso, napaingon sa IT Park. Kay salamat din yung mga sirs, ha? Amping kanunay sa pagbiyahe. Ato mga pasahero, usab, amping mo di akanunay. Kaya salamat sa mga nakatune in ato nga modern drivers, modern POJ drivers, ingon man ato mga C-bus drivers karon. Isang gali ato mga TNVS drivers nga nagpaminaw sa DYHP, taxi drivers, POJ drivers. Ingon kay salamat ninyong tanan. At oras sa 5:50 na sa kahaponon.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong sutaon, ato ang kadalanan ng oras sa kahapon sa adlaw Lunes, Hunyo 1. Labi na kay ipahigayon karong adlaw ang Oplan Balik Eskwela Maintenance Week, no, sa mga tunghaan. Kasama mo sa Balita Radio Man Joseph Foskehano.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Yes, salamat ka sa mga radyo ba na sa mga pag-anina Dennis Kawas gabahin na karabang rasa sa kapunan ni Ngalogan Lunes sa Arunawan sa unay mo tangan karon sa may Mango Avenue gikan ka sa may Carita sa may General Maslom Avenue palugri sa may Fintos Media Mureto Heavy Traffic Run sa mga na mga sakana Palampikas Lane kung gikan ka sa may Finti palugri sa may Iskina Gordo o Galaw sa may General Maslom Avenue Hapsera ang Daan agar gabaga oras sa burita ang dagas mga sakinan. Samtang ang 50 oval, kung ikan ka sa may Osme Boulevard, mo puyokir sa may oval, palang sa Osme Boulevard, hawan pasok ka mga oras. Samtang ang 50, Jennifer Rodriguez, ikan sa 50 Osminya, palang sa may Virama Avenue, mudurito heavy traffic, karabaga oras. Samtang ang Osme Boulevard, John Savinio, ikan sa may downtown area, moderate heavy traffic, at ang Picas Lane, kung ikan sa may 50, walang sa may downtown area, moderate para ang dagat sa masakang karong mag-aurasa. Samtang ang South Gabayan, sa Inbacarasug, ikan sa may South Bus Terminal, moderate heavy traffic karong mag-aurasa, magyan ini ang flyover, ang itilan nga bahin, o gawin nga bahin, ang itil gabayan, kung musubay ka din, padong sa may SMC side, at kasi natin sa Mnikahot, sa dagat sa masakanan. Samtang ang ibabaw, medyo mudrit lang dagas mga sakang palong sa may Basak Pardo Highway o Glasses, may Bulacaw, Cebu City. Samtang ang dali sa may Virama Avenue, mudrit lang dagas mga sakangan. Ang M. Villas, ikan sa may Osmia Boulevard, ikan sa Cebu Provincial Capital, mudrit to heavy traffic sa Carabaga Orasa. Ang Iscario, ikan sa may Provincial Capital, palong sa may Iskina Gordo Avenue, slow moving sa mga sakangan, ikan sa may Iskina Eframos Extension, o gini sa may Iwana Osminya Extension, no? O sa may gining habi gini sa may Iwana Osminya, pero gini sa may Iscario. Samtang ang Governor Quinco, ang Manila Talaman Road, Karamarasa, pero gini sa may Foodlan, moderate heavy traffic, Karamarasa, pero gini sa may S. Fortuna, o gini sa may Kalugihan Talaman. Ang Pugjan Polisikan, sinumuling sabi ka sa may Mabolo Church, pero gini sa may IT Park. May pila ka siya, Tresor Garros, kailangan niya ang laos na kapurong sa laog ng Lunes. Ika tayo sa gawas, alam sa traffic update. Ang inyong radyo man, Joseph Fuskeno, DYHP, Tataka R.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras, alas 5.53 na sa kahapunon. Kasi mga ida watching diri sa Qatar, shout out sa tanang mga overseas Filipino workers kod OFWs. Mabuhay mo diha, mabuhi ang mga OFWs. Yan kay salamat sa inyong pagsakripisyo bisan paglayo sa pamilya apan always and forever nagsuporta sa pamilya diri sa Pilipinas. Shout out ha sa tanang mga OFWs. Mayo kamino sa ni Sir Eric Borses diha sa Australia. At umalik ko na itong DYHP answer to win promo mga kasama kinsama ng pangalan sa senador nga nalutsan o arrest warrant sa kasong plunder nga gisangat sa Sandigan Bayan bato kaniya nga among senador may voluntary surrender sa CIDG. Tubag na mga kasama sa pag-comment sa atong live program karon diri sa DYHP News Updates. Kanya ato balikon o gagreet ha ang tanang nga nagbiyahe karon. Mahuot or flowing man ang traffic upon always listening to DYHP at mga C-bus drivers. Nakasakay ko pagka Friday kasama ni Store. Naka-timing dahil ko nga 5 to 9pm libreng sakay. Napilatunol ba ko sa fleeting? Libre di ay. Salamat kayo. Libreng sakay po di ay. Friday na siguro 5 to 9pm. Niagi pa dili sa tubangan sa ato ang broadcast center niya paingon dito sa Ayala niya paingon dito sa May IT Park. At oras alas 5:55 na sa kahaponon.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbonganan, karong hapuna, tungkol sa aming mohatag og recap kaninyo, gumikan kay atol sa Straight to the Point program ni Atty. Rufil Fernandez Banyo, kaganina buntag, nanawagan ang DYHP ni Lusa Dayon, pinagi sa itong station manager Atty. Rufil Banyo, og nalian nga panawagan alang ni atong pamilya sa Osaka 81 anyos nga Osaka inahan, usa sad kaapuhan, nga naapil sa pagkasunog sa diyang nasunog ang iyahang payag ito sa abokado Kalahuan Menganilla Cebu. Susin taon sa pagkasunog kagahapong adlawa ang iyahang patayng lawa sin taon ni shrink yun ni gamay gumikan kay ora gina na paig man ipahimutang sa usa ka gamay na lang sad nga lungon og gihaya kaganina sa inad funeral di sa Menganilla Cebu. Gali, naglisod kaayo ang pamilya, mga anak ni ini, kay kalit kay panghitabuon niya financially, walang-wala gyud. Unang atol sa pag-interview kaganina sa coverage ni Atty. Kasamang po Lauro sa Tulumanon sa Straight to the Point ni Atty. Rufil Banyok, gilusan na to ang panawagan o kaganina, naka-turnover ta o 20,000 pesos mga kasama. Unang gumikan kay ilubong man dayon, ihatod ba na sa katapusang pahulayan ang maong patayang lawas, kaganin ang alauna, i-pull out dayon, human sa program ni Atty. Rufil Banyo, pagkatataod ni Ana, ato na yung giadto, no, ang funeral parlor diin, gihaya in town, no, ang usaka 81 anyos nga lola nga si Lita Abelia. Unya ang maong 20,000 pesos ang atong personal nga gihatod, kawan ako si Paul Lauro, Gardyuman Jesse Sumampong, atong itin over nga to siya mga anak nga sila si Minerva og Ma'am Juliet. Kung di ay pasalamat nila, alang kaninyo mga suking tigpaminaw sa inyong kinasingkasi nga tabang karunay sa bisan gig dinalian nga panginahanglan nakatubag dayon ta. Ato ni paminawon.
1: Abot na ta diri sa Inan Funeral Parlor sa diin gihaya no ang patayng lawas ni Nanay Lita Abelia, katuintaw 81 years old, nga naapil sa pagkasunog sa diyang nasunog ang iyang payag sa Purok Abokado, Kalahuan, Menganilla, Cebu. Sa diyang nihimo dayon tag panawagan, karubuntag sa Straight to the Point program ni Atty. Rufil Banyo, sa diyang nihimo coverage, Radyo Man Po Lauro, sa Hitabo, dayon ang mga tabang sa mga tao, mga listeners, naabot dayon pinagi sa itong GCash donations. So karong untuhan na ata diri sa Menganilla para pag-turnover sa atong na-generate nga 20,000 pesos o gidawat karong buntaga, karong untuhan sa mga anak ni Nanay Lita Abelia na sila si Ma'am Minerva o si Ma'am Juliet. Ma'am Minerva o Ma'am Juliet, mga condolences, no, mga pasubogikan sa DYHP o IFM. Unsa mainyuhang mensahe karon nga naabot gud ang DYHP ug IFM nga inyong gipaminaw sa makadaghang katuigan pero karon usa sa diay mo no nga nahatagan og tabang gikan sa mga listeners ug viewers sa DYHP Ma'am Minerva.
2: Okay na ko pasalamat ni atong Rufil Banyo sa RFM ug sa tanang mga listener nga nagpaminaw. Salamat sa iyo sa nalang
1: si Ma'am Juliet, ay imo ha mensahe Ma'am Juliet karong utuha.
2: Salamat kayo
1: sa listeners. Sige, so karong utuha di ay mga launa ang pag-pull out nining maong
0: mga kasama inyo hang nabati ang tipik sa pagpasalamat sa magsuon nga Abelia sa dihang atong himpit na nga da turnover nga to kanili ang kantidad nga 20,000 pesos sa dihang nagpailata kaganina sa atong pag-abot lang ganito sa ilahang kwarto di na himutang no ang haya. So, nga emotional in taon to sila sa dihang nakita ta ang DYHP team nga naabot ngadto sa ilang area unya atong explain nga gipadala gyud dayon ta ni Atty. Rufil Banyo aron sa paghatod sa tabang gikan sa atong mga sukin tigpaminaw nga sarang magamit dayon isip dalian panginhanglan alang sa pagpalubong sa usa ka 81 anyos nga usa ka inahan. Kausapan din kayong salamat, mga sukin tigpaminaw, sa iyong kanunay nga suporta, walay puas nga suporta, walay kukaluya nga pagsuporta, bisan pa man tuon. Taliwa sa kalisdanan sa matag-usa ka nato, sa mga hagit sa matag-usa ka nato, apan, mas gipili gihapon ang pagtabang. Huwag ni higayon na, arita sa ato ang studio, sa ato ang guest karong hapuna, karong gabi una, ang manawagan karon o saka inahans o saka upat ka buwan nga bata. Upat ka buwan nga batang babay na diagnose ni siya og chronic lung disease unya in town, naparon siya sa ICU. Naroon siya sa Cebu City Medical Center unya obserbahanan pa o paandam sila daan og oxygen regulator og oxygen tank kay puhon pinagi sa ato mga pag-ampo ihatag ang kabaskog o kaayuhan sa maong bata o patkabuan pa no money ang panginahanglan gumikan sa iyang chronic lung disease. Nakaroon sa itong sibianan ang mama sa maong 4-month-old baby. Adiol sa microphone, mayong hapon, ang pangalan ni mo palihog?
3: Maria Regina Raino.
0: Maria? O Maria Regina. O, unsa may angga ni mo?
3: Regina.
0: Regina lang, or Jean. Oo, so, kisa nga sa imuhang anak?
3: Isaiah Jel Amara.
0: Isaiah Jel, oo, Amara. Unsa pila pangidaron sa bata, pila kabuan nga nagsugod siya o kasakit?
3: 1 month mo.
0: 1 month, dili po niingon nga inborn.
3: Dili.
0: Mm-hmm. So, gikan na itong pagka 1 month, karoon naman siya na-start nga na-admit na sud sa ospital?
3: Pag 1 month and 8 days siya mo.
0: Mm, so pagka masuso pag yung kaayo, no? Oo. So kamusta man yung sitwasyon karon sa ICU di sa CCMC?
3: I-monitor pa siya sa mga doktor, ma'am, kung kaya na ba jud niya nga makuan sa kanang oxygen nga di nagikan sa maximum.
0: Sa CCMC siya o sa Cebu South?
3: Cebu South.
0: Ah, Cebu Medical South Center. Medical Center. Kay kamo, lumad nga taga
3: Lamak-Pinamo.
0: Pagka layo, no? O niya, naamuron diya sa Cebu South, diya sa Talisay. Oo, so, ang bata, continue pa sa iyang mga tambal.
3: Human na iyang antibiotics, mapin, naaygi, dungag karon kay nagka-infection tong cut sa iyang liog. Ikaw na siyang antibiotic karun bago.
0: Ikapila ni mong anak si baby, Jel?
3: Ikaduha.
0: So, ang magawang ani, pila may pangidaron?
3: 7.
0: O sa may imuhang income or nagtrabaho ka?
3: Balay rin.
0: Oo, imuhang partner?
3: Construction.
0: Mm-mm. So, nakapanganbas na mo, pila ni oxygen regulator o ganing oxygen tank?
3: Namigi.
0: Mm-mm. Piyato ko ng tanawon. Mm, so, ang tangke 8,000 and ang sulod ni ini, katong imong i-refill, 1,040. So, kani imong gidala din nga papel, imong gihatag na ako, mauning 9,000 and 40 pesos, 9,040.
3: Oxygen tank nga kanang among kinahanglan.
0: Sudo ha?
3: May giingon sa doktor.
0: Ah, bali na ada ay standby. Silan po. Maingon na to nga panginahanglan gud ni mga kasama gumikan kay kung ingon ani nga nagkantidad na no almost 10,000 ako ingon tagduha di kantidad na gyud ako no galing igo-igo ra sa dang income nining pamilya labi na kay naa sa construction worker unya do na po sila laing anak sa

0: Ang puunon kayo po ng sitwasyon ni baby Isaiah Jell na paron sa ICU sa Cebu South Medical Center and mga panghinaot alang sa kayahang kaayuhan sa maong bata o hinaot po. No nga, pinagin nining mga panawagan nato karon makatampo lang po ta bisa ginagmay nining panawagan sa usaka inahan. Sige, sa atong panabisita karon si Jen Maria Regina, ang imong hangyo sa atong mga sukintig paminaw.
1: Sa naimal na mong kasing-kasing, bisag ginagmay lang unta, makapalit lang po oksigen sa akong anak. Para iningulin na mo sa malay, lada si Andam. Inili pa man niya kaya, walay oksigen mo. Listen na kami kay magduha na may kabuhan sa ospital. Wala na dyan may ka nang ikakuhan mo ba? Nakakuhan may oxygen tank. Gikan sa diis gamay. Anya ang giingon sa doktor kay dako. Duha mo ipaandam. Anya, wala na dyan nila yung kapahingan mo, ma'am. Listen na kayo, ma'am. Sa ginagmay lang ang tato, magkapalit ng may oxygen tank para sa kong anak.
0: Mga kasama, no, inyong nanadungog, ang atong bisita karon si Maria Regina. Tilan, makaluloy po kayo ang sitwasyon. Magkamingon nga, duha ka buwan na nga nasa ospital. Bisan asa lang ni na hidangat og naabot og pangayagtabang kini atong bisita karon siyang panginahanglan ni akini kay financial nga panginahanglan kay paliton man ni eh, no kaning tanking unya kaning pagpa-refill unya di kantidad sad unya of course ang mga ginikanan mga kasama bisan unsa kalisod pero dalun gud sa ospital ang bata labi na kuy inani nga kondisyon unya diri sa medical abstract ato ang gibasa mao ning chronic lung disease unya inahanlan pa gid taon nga oxygen no ang paagi siyang paginhawa nasa mga reseta diri og napud ang quotation sa panginahanglan mo na nga idangop in taon sa ato ang sibianan pero pangidaro ni mo Jean 27 unya duha kabuk ang inyohang anak o imong ba na ron ni trabaho duty o nahibilin sa ospital
1: duty sa half day
0: nag duty og half day silang makaingon lagi ta so lisod kayo ispilingon lisod yung ayo ang kinabuhi labi na ko doon ay masakit unang sus ato mga bisita in town isag asa nakmalinya sa mga government nga mga assistance pero kuwang yun kuno galing ibinaanin nga financial ang paginahanglan nas na may government pero dili po ka sispar o dili ka sarang sa panginahanglan kung galing mga palitunon sa manining oxygen unya nang libaso in taon ang ginikanan nga maayo ang iyang anak unya maatiman sad nila labi na sa ingon ani nga panginahanglan para sa inyong tabang mga kasama maginagmay man nga tabang base sa kinasingkasing ninyo no nga paghatag nining hangyo karon sa usa ka inahan inaot nga makatubag lang pud ta depende sa ato ang kaya usab nga mahatag. Atong GCash number nga inyong kapadalhan sa inyohang tabang 0918-554-2071 under Ida Tampos ni. Ato balikon 0918-554-2071 o sa lain pag yun ato nga GCash number ato lagi nang i-provide kay Basin Og. Ako ba na ito magkaigsuunan o mga listeners maglisod og send sa ato ang number. So, natay backup number nga pwede ninyong kapadalhan sa inyong tabang. 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880, mga kasama. Pwede mo makapadangat ha, sa inyong tabang. Atong balikon 0991-207-9880. Luoy po kayo na aning sitwasyon. Magtanaw in town ka, siguro si ato ang bisita karon si Mrs. Regina. Si Regina, makaingod good in town nga. Luoy sa luoy sudungo, no, ang bata nga

Maingon ta ba nga sus upat ka buwan niya naa nagkalisod in taon labi na sa iyang paginhawa, magsud ang kag inahan nga, ang imuhang bulsa wala gisod kay ug namang gali kuang pagalik palit sa mga panginahanglan. Stilan. Para sa iyong tabang mga kasama, 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Unsa man ka, ingon na to nga, paita sa sitwasyon karon sa Pilipinas. Labirigod sitwasyon sa dagan karon sa ekonomiya o guban pa, pero mas maayag yapon siguro nga, mahimo ta nga magyatagon pagluwas sa ato mga kaigsuunan usab nga nagkalisod. Nabinasa inaning yung mga sitwasyon. Ngayon, usa ka 4 months, upat ka buwan pa nga bata nga nakaroon sa ICU. Gumikan sa iyahang chronic lung disease. Kinahanglan in taon sa ato ang tabang, mga pag-ampo. Ingon man sa tabang pinansyal ng inyong ikapadangat, diri sa ato ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Tinuod na ka sunod-sunod sa no ato ang panawagan diri sa DYHP, labi na kung tabangunon kaayo, pero naningkamot lang sad miss amo ang mga pamaagi diri Jean nga mapadangat ang inyong mga mensahe, ma-interview mo, makapanawagan mo sa ato mga sukinting paminaw nga po'y naghatag na mo og strength diri, naghatag sad na mo og kadasig nga magpadayon no sa ingon ani nga kausa sa inani nga klase or matang sa tabang kay sayod banta asa man day paingon ang mga kaigsuunan na to nga na silang unahuna nga maluwas ilang sakop sa pamilya, na silang unahuna nga makasandig o mga tao, institusyon o grupo nga naghatag o kinasingkasing nga serbisyo. Muna nga ang uban, nagyod, mudanggap gud diri sa atong sibianan, nalisod sa kay balibaran sa ingon ani nga sitwasyon. Muna kami sa DYHP, ma-on-air man, ma-off-air man, kutob sa mahimun na tabang, ato ang gig, paningkamutan o sabdiri, apan sa mahigayon nga kita ma-on-air, mapaabot sa kahanginan, sayod ban mi, nga naasad mo din ha mga kasama, willing ang pagtabang, isan pa man sa kalisdanan karon, it's better to be kind, bisan pa man og mga challenges nga atong giatubang matag adlaw gud lalimsan. Ato balikon atong numero 0991-207-9880 or sa ato ang GCash number, maka send pa mo sa ato ang lain pang numero 0918-554-2071. Aha. Oh, diri lang siguro sa 0991-207-9880. Magpakatakos na sad miha nga mo reach out di akan ninyo sa inyuhang tabang para sa upat kabuwan nga batang babay sa makaingon gud ta nga ato ihangad sa langit no, ato mga pangaliya nga hatagan lang pod no og dugang mga grasya, mga blessings ato mga tigpaminaw nga wasi kapoy-kapoy sa paghatag sa ilahang tabang. Kami sa diri ang among mga panghinaot nga padayon nga makaserbisyo pinaagi nining atong pag hupot sa microphone nga makapaabot mahatagan og tingog ato man kay suunan nga naing taon sa kalisdanan. Sa tabang diri nga ni abot sa 0991-207-9880 dayon kay salamat 2164 100 pesos. 100 pesos ikan sa 7751. Dengan kaing salamat. Usa ka gatos ka peso 0064. Thank you. 200 pesos ikan sa 4824. Dengan kaing salamat. May 500 pesos ikan sa 0612. Dengan salamat. 200 pesos agikan sa 6670. Para sa baby nga dunay chronic lung problem. Dihan kaayong salamat sa inyohang pagsanong. Ato balikod ato ang gitabangan karon 4-month old baby mga kasama. Sa dihang usa ka buwan lang ni ang
maong bata nagkasugod in town o sakit-sakit. Muna nga iyang mama nakaroon din sa atong sibianan, batod pa in town niya. So, grabe iyang kalisdanan karon, grabe ang ilang panginahanglan, labi na. Pag-ipaandang sila oxygen ang mga prayers nining maong ginikanan na makagawas gikan sa ICU ang maong bata o niya makauli manggali sa ilaha. Makaandam po, no, aning oxygen regulator o oxygen tank. O nanganidang upgadri sa atong sibianan. Ato ang GCash number mga kasama, 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Arit sa 0991-207-9880. Nanghang mani ato ang smart number. Lari lang sa ta sa 0991-207-9880. O kung galing walk-in donation, pwede mo makaanhi ha sa atong sibianan. Napaintaon diri ang bata o ang mama sa 4-month-old baby. Kung galing makaangkon mo sa usa ka oxygen tank o baka regulator, sipo na kayo ng tabang. 300 pesos gikan sa Dekan kayong salamat ninyo, sir, ma'am. Thank you. Dekan 7 pesos, 7 pesos, 7513. Dekan kayong salamat. ₱400 para sa baby nga naa sa ICU, gikan sa 6011. Okay, ₱500, 6605. Yes, again, kayong salamat inyo, sir, ma'am. Thank you sa inyong tabang. Okay, ₱500, ikan sa 2384. Dagan kayong salamat. Thank you kayo sa inyong kasing-kasing nga tabang para sa bata nga upat kabuan nga naapakaroon sa ICU. ₱100, ikan sa 3165, thank you. ₱200, 5461, dagan kayong salamat.

lang ang nakatsuni na ito ang gitabangan karon kining usa ka inahan. Duman sila nga taga pinamungahan Cebu na karon sa Cebu South Medical Center. Umikan ka iyang 4-month-old nga baby. Nagkasakit o lung disease, chronic lung disease, na karon sa ICU ang paning kamot in town sa inahan o ang iyahang wish ang hangyo nga matabang-tabangan sila no nga makatigong-tigong pala sa oxygen regulator, oxygen tank aron sa ingon kung galing makagawas sila sa ICU iya doon na discharge aron makapauli na aslay standby nga oxygen para sa pagkinhawa sa iyahang anak. Kay salamat sa mga nisanong ha sa ato ang panawagan. Thank you kaayo. Sa kanunay ninyong pagsabot sa ato mga panawagan, sa kanunay ninyong paghatag o sa inyong pagbati usab sa kalisdanan sa uban kay sayod man ta Regina nga wala man isla kaila nato no? Bisan sa imuha pero sa tabang nga ato ang na dawat karon. Lako sa inyo kaayo nino o gahimuan o siguro kalig-on po ninyo nga nagi mga nisanong na mga instruments nga ipadala ang atong labaw makagagahom bisan pa man sa inyong kalisdanan. At oras alasay sa 19 na sa kagabhion. Ayan kay salamat na nagkarmelita Prato di sa Hugan Consolacion Cebu, 250 pesos. Salamat kaayo ninyo diha, no, Mrs. Preto. Nanay Carmelita Prato di sa Hugan Consolacion, maayong pagpaminaw. Naminaw sab karon di sa Poblacion Catmon Cebu. Sir Danny Doncillo, maayong gabi ni Maria sir. Pero galing walk-in donation, pwede mo magkaanid din sa itong Sibiyaanan, Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Personal ninyong haitunol, ay inyong tabang, lapadiri ang mama in town sa pasyente. Pero galing pinagi sa GCash, aron mas sayon nga mapaabot ay inyong tabang. Ato nang gidawat diri sa ito ang GCash number 0991-207-9880 or 0991-207-9880 or 0918-554-2071. De 49 pesos, gikan sa... By 200 pesos, ikan sa 9131. Degan kayo salamat inyo, sir or ma'am. Salamat kayo sa inyo ang kirasing-kasing at tabang. Kunya ito lang po ning guidance, no? Si Regina, asa pa ning offices nga pwede nga makamadulan nila, no? Aron sa ingon, matabang-tabangan pa sa ilang panginahanglan karon. Ang bugtong naasa huna-huna karon sa ato ang bisita. Ayos sa kainahan, mapag-ampo para sa iyang anak, the same time makapag-intown o gatabang para makabaton inong paginahanglan na gi-require sa doktor kanila para sa iyang anak. 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071.

0: message from 4097 717 pesos, 717 para kay baby from Scotland, United Kingdom. Salamat kayo ninyo, sir, ma'am, diya sa Scotland, no? Nagpaminaw di ay nato karon. Mayong pagpaminaw ninyo diha, salamat kayo sa tamang bisan mag pila ka miles away ang Pilipinas, si kasi mo nahimutangan, pero by sending sa inyong tabang, nakaabot gyud, makaabot gyud diri sa ato ang nanawagan, katabang diri sa ato ang nagkinahanglan. Salamat kayo from Scotland, ma'am or sir, thank you. For blessing usab ninyo diha, amping mo kanunay. Katong mga nasa abroad, apa nagpaminaw karon. Dekan kayo salamat sa inyong makanunayon nga tabang. Dekan kayo salamat usab sa inyong pagsalig diri sa DYHP. Atong talumanon, karong gabi una, mga kasama, mapupus man, apan, pwede pa mo mga mapapa sa inyohang tabang para sa ato na nawagan ka ron. Tabalikon, kung galing mo, anhimo para sa paghatag o tabang na apadri ang mama, no, nga si Maria Regina, o para sa pagpangayag tabang para sa iyang anak. Okay, as of alasays, 23, karong gabi una, G, nakatigom ta o 7,134 pesos. 7,134 pesos. Maragwa man ni Mugana ako ang smart number. Maumang sagunin na senden kaganina sa tabang. Niya karun, itong gigamit ang ito ang back line pangyid nga number. Anong padayon, gihapunta din nga makaservisyo din sa DYHP. Anong pamaagi usab ato sa gipanikamutan aron sa ingon. Adunay kadanganan, kadaganan, adunay mga pamaagi nga ato ang mahatag sa ato makaigsuunan nga mudangop diri sa atong sibianan. Natay 7,234, dengan kaing salamat sa nipa paspa sa tabang. 100 pesos ikan sa 5685, dengan kaing salamat ninyo sir, dengan kaing salamat ninyo ma'am. Okay, sa dibata mo tapos atong kuhaan o mensahe, no, ato ang bisita karon para sa tabang, ato ang naangkon, kining 7,000 kapin, sayod gita, kinasingkasing nga tabang sa ato mga sukin, di paminaw, lisod tigumon ang 1,000, dali-daling makitaan, pero pinaagi sa malubong kasingkasing sa ato mga sukin, di paminaw, naabutan ni mo ang kandidat Jean ang imo mensahe, mga pasalamat sa tanan nga ni tabang diha kanimo para sa imong anak.
1: Dagan salamat sa tanang nitabang para sa akong bata. May makatigom na may para makapalit og oxygen niya.

At wala sa size 25 na sa kagabihon mga kasama. Dihan kayo salamat sa iyong makalunayon nga suporta sa atong tulumanon. Sa iyong pagpaambit sa iyong mga grasya, labaw sa tanan, pagpaambit sa gugma, no? Alang sa nanawagan na ito karong hapon na o pagsabot sa ilang sitwasyon. Sabi na sa sitwasyon karon sa Osaka, 4-month-old baby nga nasa Cebu South Medical.

Atong oras na pupus na magasama pa ato unang ipahibaw oy ang ato ang winner sa DYHP Answer to Win promo 200 pesos GCash ang maangkon sa atong swerteng mananaog naka-follow DYHP Invisible Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page og naka-share sa atong live program karon sa DYHP news updates congratulations sa 200 pesos ha apan ato pangutana kinsa man ang senador nga na lutsan og warrant of arrest sa kasong plunder file sa Sandigan Bayan. Ang atong tubang? Senador Jinggoy Estrada, mga kasama. Senador Jinggoy Estrada, congratulations, Cheryl Limatorio or Limatoria. Congratulations atong winner karon sa 200 pesos GCash. I-send lang, no? I-message lang sa atong ang DYHP Remensibo Messenger ay mo tinod nga pangalan o ang imong GCash number para ato ang ipadala ang inyuhang mga pa-premyo. No? Itong mga naka-answers kaganina sa DYHP Answer to Win promo. So, kadpag kaganinang kakadlaon, kaganinang bunta, kaganinang udto, karong hapon, o ganyang gabi, sa Straight to the Point program, evening edition ni kasamang Benji Tanghian. Napalayo na itong ang DYHP Answer to Win promo mga kasama. Kinita ng mga pasalamat, mga pahalipay di agarin niyo. Gumikan sa inyong paghimo sa DYHP nga all-time number one, overall number one. Sa mga balita, komentaryo, drama, o labaw sa tanan at kasing-kasing na serbisyo publiko, mga kasama.

0: sa 5:27 na sa kahaponon. Kanong panahon, importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani-ana, EXL All-in-One Skincare Oil aron ba nanog tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang kini basta skincare massage oil, ginama kini sa purong nga lemongrass essential oil, mga halaman, gamot nga mao ay natural and repellent property ta mga protection alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Samtang sa ito pagpangapay mga kasama, atong piliyo ng kape nga naghatag ka natog energy, naghatag ka natog lahutay, naghatag ka natog immune function o blood sugar control. EXL Coffee Mix 17-in-1, lamian nga kape, masustansya nga kape. O ang kape nga healthy nga kape alang sa mga healthy coffee lovers. I-check na ni, pahitaan na ni sa mga butika dool ka ninyo, mga butika bisan sa mga barangay, o Evercare Pharmacy, Alfar Pharmacy, Liluan Pharmacy, mga butika dool ka ninyo, unya labaw sa tanan, order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-type lang EXL Coffee Mix 17-in-1, i-add to cart na na. Ngayon ko gaminaw sad and happy listening nga to kang Jess Borja. Yes, like paminaw ka rin yung mga ginikanan, Paling Borja, Prensi Borja, diya sa Moabog, Pilar Camotes, o mga Filipino family, diya sa Kalabak-Labakan, Bihol nga Negros Oriental. Mupayuli na dito, balik na sa ilahang mga provinces, sa iya mga gipuyan karon sa si Ma'am Curly Ferolino. Perfectua, going na ni siya dito sa Leyte, o silang mamaan dito sa Manila. Ayun ka kami now sa mga Ferolino family diya sa Gihol nga Negros Oriental o mga Ferolino family diri sa Barangay Dulho Fatima. Ayun ka kami na ninyo mayang gabi. Salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa DYHP. Ato partner sa Master Control, kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasamang Gerald Albio, Transmitter Side, Chief Tech, Robel Boysel, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yang, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga ase ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Katawa kay masundan og lalo ang iyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
5: Isa man yung hatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ta! Anta!

早安。

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayo sa bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: DTX 500!
4: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500!
5: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi eh. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
7: Bayutro Herbal Capsule.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: kasama. Oy, kumusta naman tana? Thank you kay inyo sa tanan mong ipagdamaana. Salamat kay inyo tanan. Labi na yun sa ilang Cap Earl Tapayan. Dito sa Tulutulo. Thank you kayo. Di adto po nung atong pinalangga nga Mayura. Si Mayura Nini Aligado. Thank you kayo. Salamat kayo, Mayura Nini Aligado. Thank you so much kayo tanan. Unya mga bata, ala inumog do pipi tabliya. Lami kay na to imnon samta magugum-ugum og BM special og Diamond niya may special. Hala, inom riha niya, ugum-ugum mo na samtang naminaw mo sa ato ang sugilanon karon. O niya, kamong nagsyat-syat ya, kay gabi-gabi na ba? Sugod na bang bugnaw ang panahon tuon kay ni habagat na. Basta habagat na, kusog-kusog namang hangin na niyo. Bugnaw na ang atong pamati. Mao nang, hala, sige, inom-inom riha ang inyong isumsum paulitos mga Karuni Crabs o Tasty Face Cracker. Labi lang yun sa mga tao ni Former Kapitan Jude Ramos kay Adlaw Marulones. Ato i-greet atong mga suod. Kapitan Jude Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer o Mega Plus. Unya, si Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, o ingon man si Deshin sa Brumits PH. Sa tanaw, wala niyo sa Facebook, tawagalan niyo Brumits PH kung unsay gusto niyo sa inyong panahay. Unya, sa tanan po na itong mga kaigsuunan diha sa talisa yung atong pinalanggang Mayor, Mayor Samsam Gulyas, Congresswoman Ria Gulyas. Unya, Vice Mayor at pinangga nga Choi Asnar, si Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casimer Araw. At ang mga suod, ngigalang ng mga kunsyal diri sa siyudad sa Tugbo. Auna, sa Talister lang. Dito lang sa Talitay, Talisay po sa Talister daan. Kunsilor na to dito, o si Ferdi Rabaya, Kunsilor Yapon, o si Danny Caballero, ang ato mga amigo. Diri sa siyudad sa Tugbo, sa South, si Kuya Ginhawa Dilpin, Francis Paris, Kunsyal Francis Paris, ug sa Norte Wailain ang Panday Joel Garganira. Thank you kayo ni mo Kutsyal, salamat kayo ninyo. Okay mga bata, mga kasama na kita sa unang adlaw sa kong aso ninyo ninis manaw na nga naguluhan sa turno uro ang atong writer ni si Mr. Kutsyal Marvin Caballero. Kutsyal ni umabot na to diha sa ilihan ha. Tabangan na to bro Marvin kay tarong man sa nintaw buutan man eh. Dali ni siyang duulon sa tanang mga higayon bro Marvin Caballero. Maori writer ato sa turno oro ha. Unya ang atong direktris si Ate Martis Parbal Boris ang ato sang umaabot nga kunsihala diha sa Mactan, Barangay Mactan. O mao ni ang umaabot atong kunsihala si Ate Martis Parbal Boris. Unya ang atong ujoy dito abili sa ujoy dito ang atong spinner si Kuya Joel Binse nga mao mo puli ni Paribini umandak sa ato ang Bien Aqua diha. Thank you kayo pari Joel Binse ang ato ang manager sa Bien Aqua. Mao ni umabot sa natong mupuli ni Paribini Umandak. O kaning sunod akong ato ang sound band ato. Mao ni says sound supervisor director si Bangisinaw dishwashing liquid. Kinsabi tingi ana si Kuya Iwati Kring. Wala lagi ni kring lagi bida sa dipo. Duke kring. Mauli si Yay tagiya sa Bangisinaw dishwashing liquid. Si Kuya Ricky Garing maabot sa ning konsihal ni Pari John Tumulak. Kwao ni Pari John Tumulak kay padaganon sa ning konsihal diha sa Basak Pardo sa umaabot nga eleksyon. Ang ato ang spinner, ato ang audio editor, away lain, ang ato ang tagiya sa King Binding and Roof Installation, si Kuya Kuya Kring, Kuya Ariel Magkaw, o mao ni, o si Kuya Randy Tayad, o ingon man si Kuya Lloyd Gabiana. Mao ni ato mga audio editor dere niya. Kung sa itong mga bahay nga, muraglisod na, muragnag, doon na yung mga diferensya ang inyo, ang mga covered court diha sa inyo barangay, tawagalan ninyo ang King Binding and Roof Installation. Si Kuya Ariel Mangkaw, pagitaalan ninyo. Okay, mga bata, mga sama, andi ang sa unang adlaw sa kung aso ninyo ni Simonaw nang naguluhan, Saturno Oro!
1: Saturno, bayagaw. Panguyap eh, Dayonas Gianna. Aron dili ka maunhan sa lain.
2: Di lang ko, Rizzi. Bayagaw. Kagibaharan na ba kong Roderick na dili pa duulo ni Gianna?
1: Unsa? Kailas ko niyo.
2: Maglikay lang ko kaya dili ko gusto nga magulo niya si Mama Imelda.
1: Isus, mura magkakaroon pa nang ti Imelda. Uy, pirmin naman na siyang magulanon, good. Sukad lang nga namatay sa aning tiyo makoy.
2: pinanggap magugat niya si aning tatay Makoy. Baigaw. Pamilya mi nga nagminhalay. Mga sakit tigay sa dughan ang pagbiya ni aning tatay.
1: Butana, gini mo gabaigaw eh. Pero tempa, nga nagit ka no nga sa turno oro man ang kompleto ni mong pangano? Asa gid ka nagikuha nilang tia Emilda o aning tiyo Makoy no ang imo apelyado? Baigaw?
2: Ambot lang. Kay kung sinanay nga itong pangutanon, igo raman mo ingon nga pagsumpa kuno sa itong lubatok sa among pamilya.
1: Ba ikaw?
2: Ang pangutana, kung kinsa gyud ang nagtunglo, ba ikaw?

0: Nakabantay sa dekadya yan na wafa?
1: Oo, uy. Nakabantay, uy, Rizzi. Pero, karoon na gud nato ni Gisgut, ano?
0: Managagaw man gud mino. Pero, kastang among mga pariente. Huwag yung ideya kung nga nung uro ang gidani sa turno bay agaw na akong apelyido. Nung matay na lang tong ako mga ginikanan. Wajud ko nila sultihig nga no. Diyan na wafa.
1: Ang iyang nanay, si Imelda Rodante. Ang iyang aning tatay, si Makoy Rodante. Pero siya, sa turno uro.
0: Maulagi, uy. Unya, siya rin wag yun makatakog eskwilahan apan mas utukan pa kay kanato mga graduhan.
1: Bitaw ay, tinuod kit na. Og proud kay ko nga nahimo na ko siyang suod ngay gala, Rizzi.
0: Mga kon, manguyab ni mo ba? Sugta na yun akong bay akaw.
1: Hala ha, una-una sad ka diya da.
0: Pero, may isulti din ko ni mo, Diana, uy, wafa.
1: Unsa man na ha, Rizzi.
0: Bahinis gisulti nga rin ako ni baygaw sa turno nako.
1: Lagi yun sa lagi.
0: May kalabutan ni sa gibaod ni Roderick nga to niya, nga dili ko na siya paduulo ni mo. Og labi na, nga dili gyud ko numahing manguyab siya ni mo.
1: Lokoloin. Unsa'y buti pasabutan ng Roderick? Nga doon na siya katungod na ako? Nalibog uroy.

0: Mahiri kita ra. Ay kayo. Gadini kita sa merkado sa lungsod. Nagkita sa torno oro. Kabantay ka.
1: Kay nga naman dahil, Roderick.
0: Arusay yun. Balik-baliko na ko ang pagsultiri mo. No. Ayaw yun ah. Ayaw na yun padool ni Gian. Kabantay ka ng Gian ah. Ayaw yun padool niya. Kay hapit na may magkauyab.
1: Ano sa ba yung hapit na mo magkauyab nga? Wa manggid gani ka makaingon?
0: Unsa?
2: Sa dili ba painumdum sa ta?
3: Mga igala, may adlaw kan natong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule,
6: ilugwa ang dako na pato. Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawad-an sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 내가 좀 봐요.
1: Jadi kung mahimong magduga ay Roderick, ay gisugo ko sa akong inahan o usa ka sa akong bugas.
2: Huh. Ikaw ay, kabantay ka ng tikjang dong special boots. At palit sa mong bugasan, ayaw na lang tindahan. Ha? Kasabot ka?
1: Uy, tigulo.
2: Oh, tigulo.
1: Ayaw ko but ikaw nasa kong tindahan mo palit.
2: Iyon. Ayaw ko ang tigulo, ha?
1: Oh, nasa mali ka? To, to.
2: Sito, kiki, uy. Ay, kusukin akong kumoy! Huwag! Oh, uy! Asa naman ito? Yamot! Nawa malagkalit sa kong matubangan!
1: Ni ako si mong loyo, Roderick.
2: Oh, uy! Kaptik niya!
1: Kung magkarambula ta karon din, eh. Mubalhin din nato ang atensyon sa mga tao nga busy kay nining merkado. Kung wa, wasa sila labot, wasa sila pakialam. Ha! Yan, saman. Ha, Roderick?
2: Sumbong gitin ka sa kong papa! Ispakitik ang nako! Nakailan na gigaon sa kamal dito akong papa kaliksto!
1: Sige, sumbong. Kay pakiton sab ka na ako kung saon ako sa pagsugo ang imong papa kaliksto nga matod pa ni mo, maldito.
2: Oh! Saon ha? Nanakay saon-saon ha? Lo! Kabugiro ni mo sa tornoro! Tinuod lagi, Papa Calixto lagi. Tinuod lagi. Ipariglahan ko sa tigbaryo ganlag sa Torno Oro.
3: Ha! Ang anak ni Milda, nga lahi nila og apelido?
2: Opa! At to rin, Pa. Patagma si mo kung biyahe sa netong tikjang dong store.
3: Oh, huwag ka, Libby. Sorry, patay niyo niya. Bibi, hi, Malibiki. Ako kining patagmon.
2: Dali ba? Oh, naadiray. Dali! Dali! Ate na tuwan pa!
3: Dali!
2: Ah, dali pa, dali pa. Ah, kaya unahan na lang. Umundak, water repelling station. O, na di ba? Unahan na nara siya pa. Si Saturno Oro! Pantay ka pa?
3: Di ay.
2: Di ay lagi, di ay yun.
3: Karuni.
2: Oh, uy. Ah, may lurat ang mga mata pa. Oh, uy. Insikra bang naku? Kanya lurat sa mata.
1: Sila si Roderick o ganyang aman?
3: Hoy! Sa Torno Oro, nga anak ni Milda Rodante, giunsa ni mong akong anak na si Roderick, ha?
1: Waman.
2: Uy, si Waman.
1: Siya ramang gani ang nagminal dito na ako, Sir Calixto. Waman na ako siya unsa agod?
3: Wa! Ha! Baka kun. Musumbong kayo na ako, guwapan ni mo siya, awaya? Mulimbo na ba yung kada?
2: Isog ka na siya kaniha pa! Wasi ka ba ang anak na sa takiyaran tigjang nung special boots? Matry na on, ikaw kong papa! Giaway ko niya! Kay wako nung siya mahadlok ni mo!
1: Stoy!
2: Uy, pisit pa!
1: Ba ini ay?
2: Yoy!
1: Kaya no raba ni mong musulti o bakak, Roderick?
2: Ilumay! Ikaw rin ang bakako nung dili ako!
3: Mahayan mo og mahal ang gibuhat ni mo kang Roderick! Ha?
2: Tiyo mo na! Mahayan ni mo, mahal pa yun! Oh, tubag!
1: Mo ba? Aw, sir, wala gitawon sir, eh. Ay, gukunin niyo pagkasad agod. Kaya tingali ba yung magmahaysad mo?
3: Usa!
2: Yamat! Kada ni pinabinding-binding, mara nag-iking rope ang binding da. Yamat, ah. Tanawa ba? Tutukigil pa. Niya, nakapati ka ba? Nabati bitaw ni mong unsay ng sorte. Minigit kitawa na ba?
3: Dapling kamay, Roderick.
2: Dapling kamay lang. Okay pa.
3: Kay pailhon ko kinitawahan na.
1: Maraginig mga ihas yung mga tawahan na.
3: Dapling, Roderick. Kay pailhon ko kinitawahan na. Dapling,
2: dayon. Umagalis to. Ano, ha? Kulatahan siya pa. Kulatahan mayo pa. Kaya, bunal pa.
3: Hoy! Sa Torno Oro. Nag-unsa ka man din sa merkado nga taga-baryo man ka.
1: Gisugo ko ni Nanay Imelda. Ugo sa kasakong bugas.
3: Seryosa mo to bags ka na, han? Unya! Nganong wam ka mo adto sa among bugasan aron adto ka dito mo palit?
2: Nganoy! Tubag!
1: Kuwang magtimbang mo sa kasako ninyong bugas, mamay, Sir Calixto.
2: Aya!
1: Ikaw magsubra 2 ka kilo?
3: Ay! Usa!
1: Sa paraan na.
2: Butang-butang ay! O
3: Animal ka, ha? Animal ka!
1: Tinood lagi.
2: Pa, kulatahan na pa! Butang-buta na yan! Ha? Patakala ko kami ng bagba niya pa! Takala sulti! O siya pa, gidawit na sa natong negosyong mga bugas pa!
1: Ay, sir. Tanawa ko, sir. Ha? Totokyo nang ako mga mata, Sir Calixto. Eyes to eyes. Sir Calixto, nasuko ka pa na ako, sir?
3: Wa man. Suko good. Kamayong tao ni Mudong sa turno uro.
1: Naraman din, ha?
3: Ako unsa man gani ang gibuhat ni akong anak, di animo. Ako lay mangayog pa sa ilo, ha?
1: Sir.
3: Pero, og dili ka makapasaylo ini ni ala, kulata ha, si Roderick.
0: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: supay sa kung aso inyo ni Simonon na nga naguluhan sa turnoro din nilang sa mga aso ni Kuy Guliat kinita ng dalit ka na to sa Arimen Drama.
1: Putan na bata ni tatay mo tuman ang putan na bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kininyo Radyo Man Marisa Abadyes. Ito ang malitatod ka sa said marketing. Ang tingamaw tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Wala pa'y usa ka buwan ang DTI ni-aprobar na og mga loan alang sa 20 ka mga small operators ubo sa ilang e-transport loan program. Gipahibaw kini ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ubanan sa iyang pagtugas nga ni-release ang ahensya og nagbalor 15 milyones pesos nga loans ngadto sa first batch sa mga transport cooperatives o operators nga naglanggob og 5 ka mga grupo. Ang e-transport loan program ugahin og nagbalor 2 bilyones pesos alang sa loans ngadto sa 1.5 milyones pesos matag vehicle nga dunay maximum nga 3 milyones pesos matag borrower. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan.

0: Mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko diri ba? Bayad ko kay imbag diri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naasoy diri kong lab.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayan.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
16: Max Alaga! Max Protectado! With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
18: ECS!
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang
14: crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa Max Saver Sulit Busog Meals.

0: Okay na siguro niya kung giloto. Igo san nga, mauli na si Rolly.
1: Day, Sara?
0: Si Rolly na ron. Niya ko sa kusina, dong!
1: Ay, kapihas kainit sa panahon nun, eh.
0: Eh, mauli ki. Mau nga ayaw kikalimot og daog tubig, ha? Delikado ka ayo.
1: Maulagi?
0: Kaon na.
1: Ah, sige. Mga ta. O, gumana to kaon. Doon na tayo importanteng istoryahan.

0: Ano man imong gustong isulti, Dong?
1: Day, dako may ko problema.
0: Ha? May naman.
1: Di naman ang padayon o pa-eskwi lang akong iyaan sa akong mga manghod kay nasakit mo nang akong uyuan.
0: O, anya?
1: Okay, rani mo, kung anina lang sila po yung uban na to.
0: O, anya, Dong. Ang atong budget town. Duhabi ito kabuki mo mga manghod.
1: Ako lang bahala pang itapagi. Madubli kayod ko basta makahatal na ko sa ilang mga panginahanglan.
0: Nalas sige itong. Dali mo sa pwede nga pasagdanin mo sila. Sige. Anhina sila papuy ah.

0: Oh. Salamat kayo, kuya. Nagipapuyo minimo din, eh.
1: Magkit, kuya. Gagolang magkikaymin ni Kuya Nelson kay abin na mugdili na may makiskwila.
2: Si Ate Sara, mo ipasalamatin ninyo. Kay siya mo ini-offer nga, anhin mo puyo.
3: Ako? Welcome, magkit, kaayaw mo din, eh. Bisa ka, miss,
0: Salamat, eh.

0: Salamat. Nabotrikit ko sa bahay. Huwag akong abdiguan. Baga ra ba kayong dagom?
1: Kaya ka ko!
0: Si nurse!
2: Again.

0: makaingunod ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi nagoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung nindota.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelated taan na. Maayo gani, kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Ay, pwede na sunti ay. Si magbuhot ko nun si Tanaw Steve nga. Ako manuntay na kuna din eh.
1: Patuloy gina ko kaya ko'y maguwang.
0: Ana din na.
2: Sakto na mo, ana. Sakto na mo, ana. Kagamay rin ang butanga, awayan pagyod ninyo. Mas maayo pagpagtuon mo kaysa magsige magtanaw TV.
1: Magbuot ng hinoon? Muna mag-inahan na mo. Sama na eh.
0: Magyod. Okay.

0: Ngano ni sugot man sad ka nga adto puyo ang mga bata sa inyo?
1: Ma, din isa rin taon ko makabalibad ni Rolly, ma. Uy, naibawa ba ikit kag unsa ko niya kapinangga? O sa dalay ka, salty niya kung mura ko guwi pagbati sa mga manghod.
0: Pero nak, minyo na mo ni Rolly. Doon na mo'y kaugalingong kinabuhi.
1: Pero wa na sa mga ginikanan, ma. O si Rolly mo'y kinamagwangan. Maong, wagi sa nila yung kadangpan.
0: O niya, saon man na ni Moron?
1: Antuso na lang. Huwag mo ko'y mahimo.
0: Sarah.

0: Day, madugay ko kung liro na.
1: Ha? Nga naman dong?
0: Nako'y sideline. May nanani para ipuno sa itong budget in his bahay.
1: Kaluoy na madumoy. O saka kung matrabaho na lang set ko.
0: Oh. Dili, day. Isaad ko ni mo sa wapat ang makasal nga di tikalisod-lisuron, di ba? Nga ako mo'y mo provide sa tanan.
1: Pero...
0: Please. Hindi lang tamahis ko, tana. Basi maglalis po niya, ta. Basta kaya di ko musugot nga mo trabaho ka.
1: Dong...

0: Oh, meron yung mga baon ha. Ganda na nakundaan.
1: Na? Nganong magbaon taon mo eh? Muna may elementary, ana.
2: Bakit? Atagin lang may kwarta, ti. Kamari palit pag parasudan ang mapanood to.
0: Dong Nerson, Clyde. Gibudget ko na nininingdaan ang kwarta ni Kuya Rolly ninyo.
1: Oh! Doble-doble ang trabaho ni Kuya Rolly niya. Titihikan mo ni mo?
2: Oh. Ito. Saan mo na niyong kwarta nga niyara magasbay?
1: Ano?
0: Ay, kinuo ko. Patas ipinto na kong pasensya ni mga bata ah.

0: Huwag bitaw ko makasapot sa mga batasan sa manghud ni Rolly. Si Rolly, grabe kataas o pasensya, ug buutan kaayo. Pero ang iyang mga manghud, mga demanding, ug murag sila na ang nakaminos nako. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Sara dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimo sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Halo oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Siguro ang Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Amen!
4: O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos ako ba na o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Pongshi!
7: Angelique!
6: Sulayi!
7: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nutrimeats ulam na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugjud ka.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Hoy Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Makabuhay! Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, dito ako believe.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Zed, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan, nipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, wala. Wala na ko nakapatik up, wala naman kong ibatiyan. Naka, antog karo, nagmintin ako. Antog karo, naayon ako, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.

0: magpaabot lang kung ni mo din hinga mahuman mo sa inyong panagsulti sa pari.
1: Maki, panid-i ka ng tawana.
0: Ha? Asa man na ba, Dung Jumari?
1: Kada, kadang nasa at bang, nagsandig niya ng haligi sa usa ka building.
0: Mm-hmm. Ito ara, nakita na nako siya, Dung.
1: Nagduda ko, nga siya ka itong misteryoso nga mukalit lang upakita sa may simangan.
0: Unsa?
1: Sige na, manaw na ko ning sakyanan ha, Maki. Huwag isalig ko niyo mo kanabahin.
0: Okidokido.
1: Nalagyapon siya sa iyang naimutaan. Sige, cute ka na. Ang misteryosong lubos itong o may da kanunay nga hait kayong punyan.

Ay, ay. Bidang abdi ka. Paglingi na ako, wa naman siya sayang nahimutangan. Ay, ay. Huwag tanggit siya, da. Asa nakahato pa, ingon?

0: Sincera yun nga wa kumakada yun sa kung pag-adtong gabi sa karangbay sa mga pinavidis daunta ang Holy Water.
1: Nakasabot yung kay ko, Padre Fedre. Dili sa yun nga sungasungon ang weirdo na yun kaayong sitwasyon kagabi.
0: Jumari po, Davides. Taon-taon na silang yupa. Apan mas ni grabe yun ni karon ang ilang pagmantas. Daghan kaayo ang mga nangamatay kagabi. Kinahanglan pa ba na kung isutin mo ang sikreto bahinin?
1: Di na kinahanglan, Padre. Nasayod na ko ang nakailanag kaayo ko sa akong amahang supremo.
0: Gisakyan nila ang lakat sa kalibutan na nagpadoom na kinis sa katapusan.
1: Diyos lang ang nasayod sa tanan, Padre Ferte. Siya ang nagbutang og sukaranan. Busa, siya sab mo'y bugtong mahibaw kung kanus agad ang maong katapusan.
0: Tinuod ka na. Kaya ang kalibuan katuig na itong mga tao din sa kalibutan, mahimuusa lamang ka na kaadlaw sa itong Ginoo dito sa langit.
1: Ang tanan gilatid ng daan nga doon nag sinugdanan. Apan kon hiskutan kon kanusa ang iyang katapusan. Sama ra gi-question ta ang Ginoo ni anak.
0: Ug dili gyud kada niya kay muta.
1: Padre Ferte. Unsa imong plano?
0: Jumari mo, Davides. Kinahanglan nga ikaw ang unang makataak sa misteryosong dapit nga yuta sa adlaw. Ang Tierra del Sol.
1: Oh. Padre Ferte.
0: Unhi ang amahan ni mong supremo. Kay kung sila mo ay unang mga kaplag sa mong dapit, mamahimo kining tinunglo.
1: Padre, tabangay ko. Kung maumagani ka na ang makaputol sa propesiya nga mo'y ilang gitamdan o ipaabot, tabangay ko.
0: Kutob sa kumahimo o samtang buhi pa ko. Tabangan ko ikaw. Aron sila paggangon sa iwan o nilang mga tinuha.

0: May nalanggani kami patuo si Ursula. Sadyang ako isang gibandong, Sir Maynard.
1: Tarsila, nasayo pa ko sa akong mga desisyon. Aron po kaon sa lagikan sa dugay na kanilang lubnganan.
0: Supremo?
1: Dili na nako makontrolar, Tarsila. Dili na.
0: Sila ang umaabot ni mo mga warriors, Sir Maynard.
1: Dako na kong problema ang akong uniko, iho. Si Jomari.
0: Unsa?
1: Dili gid unta angay nga mamahimong babag si Jomari's propesiya. Dili gid unta angay.
0: Tungod kay wa magud nimo ma-focus ang pagpadako niya, Sir Maynard. Laing tao ang damgat totoo niya. Si Ingracia, nga usa ka devoted Christian.
1: Kana! Diha kung dapita na sayop. Tungod sa sobra na kong kabisi, sa akong mga negosyo at itong mga panahon.
0: Sir Maynard.
1: Kung laing opsyon alang sa katumaanan sa propesiya ang pagpatay ko sa pinangga kong anak, buhaton ko ka na.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
1: Bingo Plus! Bingo Sasaya Plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na ming Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
7: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nilihari ang lawa. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
10: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart 2.
11: Smart dishwashing paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Plato
11: at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Ganyan ang Pinoy.
16: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit na ako na naglight na ang akong kuha. Namagupay mga milasma sa face.
8: Mm-hmm.
6: Mura dark spots siya, anak.
8: Mm-hmm.
6: Tapos
9: Ning lighted siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose. Tapi karon wala na kay. Wala na mang putti ya.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Patyon mo si Dong Chumori, Sir Minard.
21: Kana kung gikinahanglan yun sa higayon. Dili ako magduha-duha sa paghimo ni anak ta sila. Tungod walang sa kapatiran sa espiritual.
20: Usa ka gigamay ni Supreme Leader kung mahimom ka na.
21: Kay buhaton kumangyod bitaw niya ka na. Basbug at alang ka na ko ang espiritual kaysa akong pagkakalibutanon.
20: Dalaygon ka, amo Supremo.
21: O garoon gawa na si Sofronio. Ikaw na ang itudlo ko nga labing sinaligan.
20: Tinood ka, Senyor Minard Benavides?
21: Inaot nga imong matupngan ang kaepektibo ni Punyong sa iyang trabaho. O kung mahimo, palabuhi pa tar sila.
20: Kutub sa ako mahimo, Senyor Minard Benavides.
21: O ngolok uka. Arilok uka. Nungaob uyak.
20: O ngolok uka. Arilok oka, nungaob uyak.
21: Rekutin dasan kapmane, gangab asnguli.
20: Rekutin dasan kapmane, gangab asnguli.
21: Di ani kita karon sa imong pagpanumpa agi o pagdawat sa isang uni mong gimbuhaton.
20: O Senyor Supremo.
21: Nahala. Iisa ang tuon ni mong kamot.
20: Niana, giisa na ako ang tuon akong kamot.
21: Sunod ka na ako. Ako si...
20: Ako si...
21: Imong pangan.
20: Ako si Tarsila.
21: Manumpa nga sugod ining adlawa.
20: Manumpa nga sugod ining adlawa.
21: Ako na ang muasumir isip sinaligan ug labawong pinialan sa mga importante kaayong mga butang sa kasaysayan.
20: Ako na ang muasumir isip sinaligan ug labawong pinialan sa mga importante kaayong mga butang sa kasaysayan.

con el dulce con feeling, Carol. Oh, Minard. Minard. Huwag na biingan, dilipi ko pangantuyan nga may kauban ko sa kong pakatong, Minard. Oh, Minard. Minard.

0: Tarsila. Kalami ni mong mapagilok sa akong it. Tarsila.
1: Minard.
0: Tarsila.
1: Ang maong sikap.
0: Ana, ay.
1: Pagkakala ni mo.
0: Kagilok sa akong it.
1: Enjoy the moment.
0: Oh.

0: Hello.
1: ¿Cómo está? Si Varsino kini ang imong pinalangga og minahal nga Varsino, ang andam magpakamatay tungod sa dakong gugma kanimo.
0: Varsino, sorry. Wa ko'y nahimo. Sayod ka kit nga impluensyado kaayo ang mga Benavides.
1: Gipasagdan mo lang nga nahog ko sa mga kamot sa suod kong higala nga gustong ilugon ka gikan ka nako.
0: Varsino,
1: niabot na ang takna. Nawa na ko'y angay pang taguon. Og niabot na sab ang higayon. Gahukasan ko si Minard Benavides sa iyang pagkasuprimo sa kultong sungayan.
0: Ihatag na lang ang gustong mahitabo ni Minard na maghiusa ka po alang sa usakatumong o katuyuan, Varsino. Og alang sa usa ka Dios na sungayan na si Satano di Lucifero Sulfatos.
1: Dili ingon ni ana kasayon, Rulayda.
0: Sama nga dili sa ingon ni ana kasayon, nga talikdan ko si Menard Benavides.
1: Rulayda.
0: Kikasubok ko kaayo, pero nahigot na ko kang Menard.
1: Binuang ka ng gugmaha.
0: Nasayop ka, Varsino. Kay kung gugma lang ang hiskutan, ikaw pagihapon ang tag-iya sa kong kasing-kasing.
1: Baka kung ka!

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paano

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Makasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug! May diabetes ka? Ang TTX 500 na! Ang TTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. TTX 500! Balik sa mga butika. TTX 500! Ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. TTX 500! Effective! Tibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. TTX 500. Tibo sa desugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic properties. Kikan sa palaya. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
13: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100% yun.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
13: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
17: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan na akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagan niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, di nagyan maglayan na akong kabuhi.
13: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
18: Alarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo, o dili?
19: Dili.
18: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
20: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka!
18: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron magkibway ni tanan.
21: Paidigo! No. Banda!
18: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tagin mo!
21: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
18: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
21: Dugo! Dugo!
18: Silan ko.
22: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
18: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
22: Bunso?
18: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
23: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
18: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
23: Jeko.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na mawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga gala, good morning. May nganlaw, may nganlaw, may nganlaw, may buntag, may nguto, may ngapon, may gabing. May upay yung kanlaw na tantanan. Yan na sa inyo yung galas kang ina, Ray Arellano. Uban sa akong gwapong partner, wala yan si Lloyd Gabiana. Lloyd Paso.
1: Hello, mga kasama. Ayun yung kalimti niya na ang atong produkto nga Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Okay. Muna mga igalaon niya. Ayan sa kalimot, pagpaluha pa sa kung ganaan mo mo painit o gusto mo mahigo mong kape, away laing pangita ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee nga gawas na pampalagsig na pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, shout out time! Shout out nga doon ni manager Nilo Tandio. Okay. Si Sinchay Cardusa. Jillian Yun. Yun na nga. Niya si Jean Marie Alarde. Si Charito Diano Castro. Christian Nola. Clemcel Bintulan. Yuna Ginny Maria. Si Marichol Libradilla Duhilag. Janice Rubiato o si Clita Tonday. Unya gikan kini sa atong BSI founder Bangan sa ilong walang nga itong writer director Oji Kumpo Krakasa. Live shout out niya sa Toledo City si Raul Tolentino, Ernie Binting Udo Tuktok, si Boy Prahinog, Arnold Galiste o si Redin Cabrera gikan gyapon ni Pedro Pungase. Okay. Buna mga gala, ato rin hinumduman ang nangagi nga lipay kaayo si Diego. Kaya nakaoyon si Takla sa ayang harana. O gipalugaran, pagyod ni nila ni Nunoy o Gian. Sila lang si Takla o Diego ang miso sa kwarto. Samtang si Lalat, suya kayo nga nagtanaw ni Tabo. Uy! O nahitabo kayo si Bogart nini. Ano tabo naman nahibuong day. Nahibuong kayo si Bogart nini. Nga Circulis o sa Milan ganito sa probinsya sa Davao. Pagkadawat niya sa balita, nga gipamabdusan ng iyang umangkon. Uy! Umangkon na siya. Mioban na sabi niya si Tokoy paglarga. Nga sila yung bahin, migamit na sab sa itom nga pulbo si Harim BBT. O nagtagbaw kini kay taod-taod kining wa na makagamit niya ini. Unya dito sa palasyo ni Reyna Tara, nadawat na usab niya ang dautang balita. Ingon ini ang naitabon. Niya dahil nagsumpan ng atong sugilanon, budbod o bibingka.

0: pinapangulo sa si senadoras nga si Titi Sutsut.
1: Ihangat na lang kang batala ang tanan na Ricky. Itugyan ta kaniya ang tanan.
0: Mahal nga Raina Tara! Huwag ka na ba lang debo atong nga aksyon?
2: Mayod, mayod.
1: Ariki.
0: Mahimo mo kayong ipatawag ang tanantang kaalyadong senadoros o kongresmanos?
1: Huwag kahapon kita'y mahimo. Kay ila ang numero. Mas daghan sila itandi ka na to.
0: Daghan yun ang mitalikod sa kamatuuran tungod sa minalitang bahandi.
1: Ariki.
0: Daghan ang midapig sa kadautan alang sa ilang kaugalingong interes.
1: Milambo sila og midato pag-ayo. Apan makaluluoy ang mga yanong duwindes. Padayon nga naghatagan og buhis og padoong lang kini sa ilang mga bulsa sa mga kurakot nga nangatungtan ang politikong duwindes. Og wa kayo'y mga dagkong proyekto.
3: Tinuod na, tinuod na.
1: Tili akong kapukanan o kapildihan ang mahitabong impeachment. Diin, mapalagpot ko isip Raina. Kundili sa kinatibok ang mga duwendes. Ilabi na sa mga yano o kabus ng mga duwendes ning gingarian.
3: Mayon.
0: Tali! Gipanganday ka sa mga yano kabus ng mga duwindis na may maghari ng gingarian, mga Raina Tara. Ilabi na sa mga matarong puting duwindis.
2: Mayon.
1: Apan, kung itugot sa kahitasan nga ako ma-impeach, mamatay ang mga

0: que me dé sol na kayo ko.
1: Miligtas ka sa sawk, mahal nga aring BBT.
0: Aring ako, mahal nga aring BBT. Wala ko kinanglana din eh. Wait. Ayaw, pitoy ko. Double ko. Nga no, mahal nga aring BBT.
1: Imo ba siyang ipapatay, mahal nga aring BBT? Imo ba siyang ipapatay?
0: Wait. Oh, mahal kong asawang kuka. Patyon siya. Jaingan.
1: Mahal nga aring BBT.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginombro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha gani na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Siyempre, ako ba nang giampo no nga, Lord, tagai lang jud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi jud ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, imsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisig yon. Gisuway na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alcuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian katong wala pa gamit sa itong kape?
7: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
6: Ha? Sa kulian?
7: O kato ganing ama nga mo rin na...
6: Bukid sa...
7: Ganing...
6: Sundan?
7: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
6: ko. Pagka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
6: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka to, ah.
6: Tanong
7: mo yung sa bukid. Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
6: Sige pa ka nalim mo na
7: yun? Siyon.
6: Pilido.
7: Alberto.
6: Pilay mo idad.
7: Anak ko, binta na ko.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa itong sugilanon.
0: Ayaw. Maloy mo na ko, mahal nga ring bibiti. Igo lang gumito man siya mando ni talaorong koka.
1: Tinood ka na, mahal nga ring bibiti.
0: Wete. Ba't yun koka mong duha?
1: Ayaw, mahal nga ring bibiti.
0: Ayaw. Wete. Mamatay tang tulo sa kalami.
1: Kalami?
0: Wete. Gusto kong tagbaon tang atong kagalingon. Mahal kong asawang kukak. Bitoy ko, double ko.
1: Sama sa atong sakad buhaton, sa langyong gingharian.
0: Wete. Tumpak. Kena. Maayo ko, anak. Wete. Sugdanan na ito ang tanan.
1: Sige, bitoy ko. Ikaw sa likod sa mahal na aring pipiti. Kay aring ko sa atubangan.
0: Matuman, tala, orong ko ka. Wete. Mungisita, ugda ko. Wete.

0: Dali, Jeko. Sud.
1: Sud, magkukunin mo sa banyo. Ano yung tadi ni?
0: O, Jeko. Kadiyot ha.
1: Ipag-ipagasan ko na ni mong tubig.
0: Diba, andaman ni mong buhaton ang tanan? Tungod og alang na ko, Jeko?
1: Utak na, andam kayo.
0: Love kit ko ni mo, Jeko.
1: Love kayo. Buhaton ko ang tanan imong gusto. Ubos man, ug ibabaw.
0: Tinood.
1: Mur pa, oh. Muro.
0: Okay, sige. Gusto na ko nga labhan taning mga bulingon.
1: Bisay, bangang sa ilong.

0: Tsy doka na tong plano ba?
1: Ay, katalik ko di mo nalimot.
0: Ay, unsa lagi?
1: Ay, nakaadto lang ta sing kantuhan ng kalibutan sa mga duwintes. Limot na ka?
0: Ah, kapoy ba yan mo? Inang unsa?
1: Katugong, huko ka na to si Checo, kay dato na kay siya. Siya ko'y manununod sa tanang katigayunan ni Don Arturo.
0: Kaniadto na ng planuhalat. Pero karon wala lahi na. Nalimot kang sa dili madugay. Kung mahali na ang tanantang mabulawan o brilyantes, mahimo na niya tang Don Pugart!
1: O Donya Palala!
0: Maong pasag di sila. O ayaw kasuya nila. Sila na lang, tse na lang.
1: O niya kinagpalo, Carmen, ang duhas ko ay tupukay.
0: Aw, ismiring ho'y slag ato.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og karon himsog na siya, pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahaway, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiadlang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Oh, maligi ako liha.
5: Ano ang maligi ako liha?
4: Mais.
5: Yung ba ako mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor mo.
4: Katong pa maka sulay ani, sulay mo, di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mga ganyan yung pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong. 24.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
7: kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang ginon, kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
12: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
11: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
12: Correct.
11: Ilabi na kung matag-adlaw kaga inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ilang nga pagpupo.
12: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
11: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo og dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag na almoranas.
12: Almoranas.
11: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
12: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
11: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili mayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay 3 ka beses matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
12: Correct.
7: DTX 500.
13: Ako days, Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung kayo yung DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
11: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
12: Lahi.
11: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
12: Oy.
11: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
12: Mao
11: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
12: Ah, brown.
11: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
12: Muna'y kuyaw.
11: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
7: DTX 500!
14: Ako si Makoy taga San Carlos, gaya yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
15: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
7: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pag tumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo dyan ka.
7: Mighty C! Mapalik sa mga butika. We'll be right back. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
18: Pabali sa mga butika.
19: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
19: Atong pag-isgutan na ito karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
11: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne o unod yun is baboy.
19: Oo.
11: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
19: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
11: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug kagakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud pod kagutan og prutas.
19: Correct.
11: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
19: Mauna.
11: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
19: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
11: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige mang yung kagkaon og karne, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
19: Correct.
7: DTX 500.
20: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
19: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
11: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
19: Pwede ra.
11: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
19: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
11: Na, kining tanan, Sir GP, makuha baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
19: Pwede ready ay utan, ano?
11: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
18: mo ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at Banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong May 27 to June 5, 2026.
23: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
21: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
25: Ang baho sa Ilokdok dili jud amalimod. Na adjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa Ilok samot na kung sington.
26: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moay gapabaho sa Ilok. Tuali Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang Ilok. Dili jud mo baho ang imong Ilok bisan malimot pa ka og butang.
25: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
26: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
25: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
26: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
25: Ay, perfect!
26: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
25: Correct! What yun ay side effects, Doc? Na ipakapinoon, frontal effect.
26: Hello? Tay, pwede ka na.
25: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
26: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
25: Ganahan jud ko, ana, Doc. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
26: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
25: Gusto.
26: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
25: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
26: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
25: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
26: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
24: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
27: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
25: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Botox Supplement Vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya immunolaw rin sir GP. From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imong atay into immunolaw rin. Nya kanang immunolaw rin moadto na siya sa tanan nimo nga mga selula sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
25: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
26: Tungod sa monolaw rin, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas?
25: Dagan kayo, uy!
26: Gipanindot niya ang imong metabolism.
25: Correct.
26: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
25: Ang nakanindot, judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, katabang nimo.
26: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
24: D3 Bio.
0: Ako si Aying, ganabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug paggamay sa akong buyon.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Balik sa mga butika. D3 Bio.
25: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
26: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
24: D3 Bio.
25: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
26: Dire jud nako nakita sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko sir GP.
25: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
24: D3 Bio.
25: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
26: Naay pangutana na sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi sir GP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
25: Oh, mo di ay na.
24: D3 Bio.
25: Ang brain.
26: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
25: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
26: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
25: Wala.
26: Naaradyod na sa D3 Bio.
25: Correct.
26: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
24: D3 Bio.
26: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagafunction. Unya, di rin na ito makita o masabtan kung unsa yun ka-importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia dyan ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o na ay superstar nga BCO. Naaradyod na sa D3 Bio.
25: Correct.
24: D3 Bio.
1: Ako sir Yel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
21: mga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
22: Karong May 27 to June 5, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
26: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
25: Muna igiingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
26: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
25: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
26: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
25: Bitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Deo Fresh.
26: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
25: True.
26: Ang problema ka sa

0: Gusto.
1: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, dito rin extend food supplement for men, dok. Kay okay nang circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kong laay kayo.
0: Ako, dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon.
2: DTX Coffee Mix.
0: Ang nakanindot sa DTX Coffee, dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: DTX Coffee Mix.
1: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Pero dok, huwag naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kaya kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, na ay chia seeds, o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
0: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
1: Naapay monolaurin.
0: Mga medium chain triglycerides.
1: Check. Plain D3 ikis.
0: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
1: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
0: Kung kainom kag D3 Bio.
1: Check. Ordinary D3, walay MCT.
0: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
1: So, sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
0: Ah, wala.
1: Wala na.
0: Ikis.
1: Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
0: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
1: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugang ni Sir JP.
0: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa?
1: Magkataas ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
0: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
2: D3 Bio!
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawan na dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
0: Gusto.
1: Usa pa jud gi-promote ni Ini ang gut bacteria.
0: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
1: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga

0: kita mo sa Ditribayo.
1: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas Ditribayo. Ditribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang Ditribayo. Ang ordinary nga Ditri,
1: wala.
0: Wala na pod.
1: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang Ditribayo compare sa plain Ditri alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag Ditribayo nga gipakapin ra na ang vitamin D3. Nakainom na kag superstar nga BCO nga naas Ditribayo, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni Ditribayo versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni Ditribayo. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: So ingon na kanindot ang Ditribayo, Sir GP. Kung gainom ka og Ditribayo, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero kung plain Ditri ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa Ditribayo, guardia og pulis.
1: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa Ditribayo ha, over plain D3. Wala tay oras, Dok. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, Ditribayo, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Igala, kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. Unang adlaw sa Hunyo, June 1, 2026. Laisuwatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Lilith. Bonus standby, Lilith, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
1: Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot na panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantag mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Osmong standby, alas sa suwatang pong atong paghatagang pagtagat. Tinis siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Ako di ay si Lilette Ate. 27 anyos ang pangidaron o kasamtangang animuyo sa Iligan City. Naaghat ko sa pagpadangat sa kong kasinatian sa kinabuhi para mangayo sa imong opinion regarding sa konsileran sa pagkaroon. Dili kini bugat Ate. Apan manghinaot ko nga mahatagan ko nimo. Ug pagtagad. Kining akong kasinatian nagsugod ni atong high school pa lamang ko. Simple lang ko nga pagkababae. Daghan ang nag-ingon nga itsurahan ko nuko Ate. Apan dili lang ko nuko kabalong manamit. Ang kuran ko Ate nga wa ko'y sense of fashion. Dili ko kabalo mag-match og akong mga attire. In short, rugged. Ug na ako'y pagkabadoy. Pero dili kini big deal alang kanako. For me, as long as comfortable ko sa kong gisuot, okay nako. Dili pod ko hilig og makeup. Bisan pulbos ATR, wa ko anang mga girly things. Gani akong taas nga buhok, nakalugway lang. Dili ko self-conscious nitong panahuna. Hangtod nakabaton kog crush. Na classmate nako. First section me Ate. Ang ako nagustuhan mao ang among first honor. Gikag first year high school classmate na me. Pagka third year na nako na realize. Nagwapo man dai si Ramir. Gawas nga utukan ambungan. Og nindot kaayo siya mo English, Ate. Grabe gid siyag accent. Nasibisan kinsang babae. Makanganga ko makadungog nga mo istorya siyag English. Usa ko sa mga secret admirers ni Ramir, Ate. Siya ang rason nga, no? Nga excited kaayo ko nga mo adto sa mga eskwelahan.

Halos kada adlaw gusto ko siya makita. Sikat kayo siya sa mong school campus ate. Akay pa mga magtutudlo, God-mire giyod nga to kaniya. Apan kung unsa kahalos perpekto si Ramir, maupoy ka opposite na ko ate. Mangiulawon ko, dili ko sikat sa mong school o sa mong section, makaingon ko nga na ako sa last when it comes to ranking ate. Kaysa tinood lang, kulilat kayo ko pag-abot sa oral recitation. Unsaon man good ate, gahi man kaayo ko mo English. Masayo pa usahay sa grammar. Busa allergy kaayo ko when it comes to oral exam. Usually, ginakatauan ko sa akong mga classmates. Mawagid yung disadvantage nga wata na anad nga may istoryag English ate. Dili man good be pareho sa kahimtang ni Ramir nga arangan sa kinabuhi. Ang iyang parents parehong professional. Sa PN sila. Sa ilang balay, English speaking. Samtang kami akong tatay og nanay fish vendors. Igo-igo lang giyod ang among kahimtang sa kinabuhi. Murag bak ikaw man kaayo nga mag-English mi sa among balay. Busa wagid ko na train ate. Plus dili pagid ko hilig mananaw og English movie ug magbasa man lang og English books. Gasampit po din akong dila kung istorya kong English, ate. Pero in fairness, makasabot ko. Less lang kung istorya kong English, ate. Kinanghinungdan nga wa ko'y self-confidence. Busa maulaw ko nga i-approach o mag-hi man lang kang Ramir. Kay mapaka deg tubag. Hanggang tingin rataon ko niya, ate. Hangtod miabot ang 4th year high school. Nagpadayon gihapon. Ako sekreto nga pag kaibog nga to kang Ramir. Isa sa akong close friend ate. May nakabalo nga nakagusto ko kong Ramir. Iyakong gignan. Ano ko no? Nga dili na ko itry nga mo confess kang Ramir. Gitubag na ko siya ate. Kano sa pataw na hitabo nga babae ang magpadayag o pagbati nga to sa lalaki. Lantaw na ako, dili na ako kaya. Apan matod sa akong amiga, kini na ko no ang uso sa among generation. Wa ko ni daotan kung mo-confess ko ngadto kang Ramir. Depende lang ko no sa akong point of view. Sa tinuod lang ate, nauna-huna ko. Tuod no? Wa may daotan kung musulti ko. Apang gihuna-huna pa lang nako, nang limbaot naman ang akong balhibo. Matod ko sa kong kaugalingon nga di na ko kaya. Hangtod ati miabot ang among foundation day sa eskwelahan. Ug ang pakulo sa student body organization. Para bibo ang among foundation day. Daghan og boost. Napay freedom wall nga pwede nimong i-express imong feelings. Has kami buhag yun sa among celebration, ate. Ambot ba, ate R? Has kang swerte hagyod. Dunay dakop kung kinsay madakpan, ihangkaf or posasan. Ako manggyod ang nasignit. Og si Ramir, ate. 10 minutes nga nakaposas ming duha. Ako kasabot sa kong gibati ate. Grabe ang kulba sa kundugan. Galakaw mi nga nakaposas nga haskang dibuha. Nakita na ko nga game kaayo si Ramir. Gani giniistorya ko niya samtang galakaw mi. Hangtod ate. Gipangutana ko niya. Asa ko na ko mag-college. Ako po siyang gitubag. Nga basin ug dirira sa among lugar. Gibalik ko siya sa papangutana. Matod niya, dito ko na siya sa UP Diliman, may eskwela. Kung makapasar siya sa entrance exam. Kaito ako na iyang ating adto. Maayo ang dagan sa mga istorya ate. Iyang gisulti na ako ang iyang mga plano hangtod nga nadigyas ang akong dila ate. In a matter of seconds, nasulti na ako niya.
nga dugay na ko nakagusto niya. Nakatutok si Ramir ate. Ambot ba ako makasabot ug unsa ang nasayang hunahuna. Mura kog naupos nga kandila sa kaulaw. Mitindog siya. Kay hapit na ang time. Human sa pila ka segundo nga kahilom. Matud niya na fluttered ko na siya sa akong istorya. Apan, lahi ang iyang gusto sa kababay. Barkada lang. Ug higala lang. Ang iyang pagtanaw kanako. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Nasupalpal ko, ate. Gibati na ako nga na-reject ko. Lami kayo mo hilak sa kaulaw. Naulaw kay ko sa kong gibuhat. Nasamutan pa kini sa dihang. Dunay pangutana. Siya pagyud ang natungnan nga gipangutana, ate. Gipangutana siya doon na ba siya'y crush sa eskwelahan? Matod niya, wa pa. Pagkatapos, gipangutana siya kung sa iyang type sa kababahe. Mitubag si Ramir. Kanang utukan, doon ay sense of humor. O kung pwede, kabalo mo dala sa iyang kaugalingon. Ati R. Neto higayuna. Grabe ganda akong ulawa. Akong paminaw ate. Ako ang gipadungog-dungog ni Ramirez.

Feeling na ako ang ginakatauan, ate. Siyempre kami baya ang nahandcuff. Unyo opposite kaayo sa akong pagkatao ang gusto niya sa usa ka babae. Ate, humana ito higayun akong pwede pala. Di na akong eskwela. Di na ako gusto mapakita pa sa school campus. May samot nga nawadaan ko gana o kumpiyansa sa akong kaugalingon. Sige kong ampo, ate. Ngaunta matapos ng school year. Pilapod kabulan nga gitorture na ako akong kaugalingon. Hangtod miabot gyud ang dugay na nakong gihuwat ang among graduation day. Mura kong nakaginhawa og lahom, ate. Mura kong dabunutan og tunok. Mauto ang last time na nagkita mi ni Ramir. Humaniad to, ate, ako na lamang nabalitaan. Nakapasar siya sa UP o dito siya may eskwela sa Manila. Samtang ako, ate, naaprobahan ang akong Canadian visa. Tuod di ay gikuha ko sa kuyaan nga mo ay nag-adapt na ako. Ang istorya sa akong kinabuhi, ate, kamagwangan kong anak sa kong tinuod nga ginikanan. Apan, buntis si mama sa dehang nagbulag sila sa kong papa. Busa pag anak ni mama ka na ako, gi-adapt ko sa yaigsuon. Mahinungdan nga lahi akong apelyedo. Kay lagi, wa man sila nagdayo ni papa. Apan sa dehang nag-edad na ko og 6 anyos, nagbalik akong ginikanan og nagpakasal. Mahinungdan nga ila kong gibawi gikan sa kuyaan. Gani nagkagubot pa sila, ate. Apan wa nahimo akong ayaan, giuli ko. Apan wa nagiusab ang akong apelyedo. Salaktod, ate. Gidala ko sa akong ayaan ngadto sa Canada. Dito, nagbantay ko sa iyang duha ka mga anak. Sa tikas bahay, nag-eskwela po ko, ate. Og nang higayon na, naningkamot ko, ate R, nga makakommunicate gigog sakto. Salaktod, nahasa ko sa English, ate. Og mi-enroll ko sa Bachelor of Fine Arts in Fashion Design. Kini ang nagpa-boost sa akong kaugalingon. Tuod man, ate, sagol kakapoy, apa nagbunga ang akong pagpaningkamot. Human sa unom katuig, ate, may pauli ko sa Pilipinas. May attend ko sa among batch reunions high school. Ate R, daghan anak ko rat na ko. Lahin ako nung ako itsura. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga pangit yuday ko dati. Kay murag wagi ko nag-exist kanhi, ate. Daghan miingon, nagwapa, og sexy na kuno ko. Samtang uban ako mga classmate nga sexy dati, doon na nai buntis, doon na po'y mga tambok na. Di gaday matagaan ang panahon, ate. Ate R, wa ko magdahong magkita may pag-usab ni Ramir. Ambot ba, ate? Wa ko magtuo nga naapade siya sa kong kasing-kasing.
Apa sa diha nakita na ko siya pag-usab. Wa ko tuyo ah. Grabe ang kakulba sa kundugahan. Apang gibara ko akong kaugalingon ate. Di ko makalimot sa iyang gisulti. Ulit ako paghihapon si Ramir. Ug nakatapos na po sa iyang pagtuon. Sa unang higayon, miduol siya nako. Kaila paghihapon siya nako ate. Nasayad ko nga na-amaze siya pagkakita ka nako. Gani halos dili siya mamilok. Og samtang nga istorya mi. Matud niya. Guwapa na kuno kaayo ko. At yara ko nagpahalata nga gikilig ko. Gusto na ko nga ma-feel pod niya. Nga dako na kong kausaban ate. Apan sukad ni adto, halos kada adlaw. Manawag na si Ramir. Ngari ka na ako.

salaktad ate. Nangulitaw siya ng alikan ako. Apa na balik-balik sa kuna-huna ang yang gisulti. Nga dila ako ang babae nga iyahang gusto. Di ko tuyoon nga murag dunay motoslog sa kundugan. Ambot ba ate? Nagpatigbabaw lang bang akong garbo? Uka ha? Pasagdan ko na lang gid siya. Ug dili na mo entertain kang Ramir. Di ko gusto nga ignon nga napakipot. Apan ate, daghan og kabalaka sulod sa akong kasing-kasing. Palihog tambagi ko. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Lilith.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Dios na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Dagaw salamat ka ni mo, Lilet. Sa imo papadangat imo suwat tampo ni atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Lilet. Sa una, sa medyo pangit-pangit pa siya, kiprangkahan gid siya nga dili siya ang type og tamang ras higala ang pagtanaw niya. Apan sa diyan, nagwapa siya, nang ulitaw na karon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, dawaton mo pa ba? Humang kagiprangkahan sa una nga dili siya ang type? Dili kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812.

At yarang ako makasulti sa letter sender. Dili na niya hunahunaon ang kanhi. Kung nahigug maghihapon siya ati, true love ang iyang gibati. Iyang tagag chance iyang kaugalingon, Emmy of Gihulngan City, Negros Oriental. Ati R, dili niya ang ika-discourage. Kay kuwa sa sultihi sa lalaki nga, dili siya ang type. Tingali, dili siya maningkamot nga mahasa sa English. O maningkamot nga magwapa. Cecil of Lapu-Lapu City. Agree! Kung dili ka sa wayon baya, di po ka maningkamot, pero okay lang nimo, di ba? Pero usahay, sakit po ang kamaturan. Ati R, para sa Lord Sender, pwede man nga iyang dawaton. Apan, iyang sukmatan si Ramir, ngano na ulitaw sa iya hakaron. Sa ato pa, ang iyang gugma na aragyod sa physical appearance, Jerry of Dawis, Bohol. Ang ako'y kasulti sa Lord Sender, ati, mangita na lang siya glain. Kalimta na lang niya. Ang lalaki nga kanhi, nang insulto niya. Iyan na lang palawa yun, Ati Vivian of La Libertad, Negros Oriental. Ati R, para sa Lord Sender. Kung nahigugmagin siya tagaan niya chance, huwag man na nagpasabot, Ati, na kung iyang dawaton, magminyo na siya, iyasang tanawon ang kinaiya. Esther of Lambuhon, Sikihor. Text messages, apan kulang naman ang atong oras, ato na lang i-greet ang atong mga entry alas atong Nance Million Bonanza. Kinsa kaha ang mamahimong mananaog karong adlawa. Hi to si Verina P. Amlan of Mabinay Lumbangan, Negros Oriental. Lucio Hinubaga of Purok Utso, Harvest Gold, Sabang, Cebu nga Cebu. Mercedes Porisima of Barangay Macapso, Bali Hermoso, Negros Oriental. Horadio C. Oro of All or Ali S. Bayawan City. Asani? I.V. Cotredas of Barangay Kabligan, Matanao, Davao del Sur. Antonio Saguban of Bolok-Bolok, Sibulan, Negros Oriental. Michael Jan Hasigawa of Pagsabungan, Mandawil City. Adriana Catayas of Sintro, Buacao, Clarin, Bohol. Melika Deparini of Antipolo, Linao, Talisay City, Cebu. Annalyn Caraulia Rendal of Upper Batingale, Dumaguete City, Negros. Evelyn Tirania of Bayawan City, Negros Oriental. Lenny May Tijano, Alang-Alang, Buanoy, Balamban, Cebu. Alfredo Sicadosali of Limayag, Bulisong, Manhuyod, Negros Oriental. Emmanuel A. Diaz of Camaras, Bateria, Daan Bantayan, Cebu. Marvin Ceballos Yunto of Poblacion, Mabinay, Negros Oriental. Emily Hubak of Malayo, Norte Cortes, Bohol. Edna Batak of Larina, Sikihor. Antonieta E. Pipito of Poblacion, Sikihor, Sikihor. Ivy Rose Sibong Hanoy of Suba Pasol, Cebu City. Cristel Marie Hisulana of Kanyurong, Sumbuan, Cebu. Charmaine Bertudias of Oroxa East, Kanhulaw, Hagna, Bohol.

Again, thank you so much, Lilet. Sa imo pagpadangat imo sa tampo ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Una sa tanan. Ang nangagi, nangagi na. Honest lang si Ramir sa iyahang gibati. But remember, ang iyang gibati kanhi o karon lahi. Ibutang na ito, ang gusto sa usa ka babae is ka nang susama kaniya. Wa niya nakita kaniya nga na kanimo, apan karon iya nang nakita. Sa laktod, kung maging kamo, para nako, walay rason. Ngay mo pang balik-balikan ang nangagi. Tungod kay, kung na-hurt man ka sa iyang gisulti before, naging honest lang siya sa iyang gisulti. Mas dili okay nga iya kang paasahon, iya kang sultihan. Bisan ang tinuod, dili kanya type. Of which, mas okay tungod kay na-challenge ka, naningkamot ka, o swerte tungod kay natunong pagyod nga dito ka nag-study sa gawas. Na-hit ni mo imong gusto nga mahitabo. And congratulations. Magdayon mamo or dili ni Ramir? Naangko ni mo ang gusto ni mo mahitabo sa imong kinabuhi na challenge ka. O kung magdayon mo, plus points pa ka na. Tungod kay dugay na nimo siya nga nagustuhan. Kalimti ang nangagi, tagay chance ang iyong gugma. Basin, o kamagod ang para sa usag-usa. Thank you so much, Lilet, sa imo pagpadangat ni mo sa watampo din sa tuntulumanon sa sensor li Ate Arlene. O kung, o sa gihapon, kung kamo, doon ka sinatayan sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, isend sa to sensor li Ate Arlene Facebook page. Pamasin niyo sa watampo ang atong sunod kapag hatag at pagtagan. I-standby karon tod-tod. Alang sa itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Kini si Ate Arlene. Ayon mo rin. Salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na kung gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata sa inay-inay na wala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Purukauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumarog, Megaman, ilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Siyempre, alas 3 natin si Kesha's program ng Adlaw, nga Lunes, June 1, 2026. Of course, with Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kamusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Uy, thank you so much, D.I. Sa mitambong sa ito medical mission itong Sabado diya sa Zamboanga City and gagahapon diya sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Today, Lunes, dirita sa may pagadian sa Covered Court at Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Kaya tungkol pa na kanto, makahabol pa mo. Ayan. And ugma, Doc?
1: Yes, Ate Arlene. Ugma, June 2 sa Mulavi, sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugiyon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, in front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: Ug sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall, Barangay Sulino, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, sa Oroqueta ta sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Siyempre, alam sa inyo mabangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Tapos muna ko 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc Jan, Mary Ann ko of Bahumpandan, Dumaguete City. Unsa may akong buhaton? Kanunay mo sakit ang akong ulo. Gamay lang na ako nga Bilar, masakit na din ang ulo niya. Bugat kaayo ang right side.
1: Right.
0: Migraine.
1: So, possible sa mga kanans, no? Pero okay, check sa nato mga kanans, no? Ang imuhang blood pressure. So, kung makita dito mga kanans, no? Nataas ang imuhang blood pressure. So, i-check dahil nato sa imuhang laboratory ang imuhang cholesterol, ang imuhang triglycerides, o ang imuhang sugar. Kay pwede po to siya na isa siya sa inungdan nga no magsigig labad-labad ang imuhang ulo. Pero kung kanasatanan is normal siya.
0: O sa to, Doc? O sa koso sa high, sig labad-labad ang ulo, taas ang
1: triglycerides?
0: Triglycerides. Then, o siya, Doc?
1: Ang triglycerides composed na siya sa tulo kadagko ng macronutrients like mga fats, carbohydrates, and protein.
0: Ayay.
1: So, kumbaga ka na siya mga reserve energy. Kana siya, mugawas na siya pag ma-stress ang usa ka tao. Kumbaga, pag ma-trigger ba?
0: Kana inigmata sa buntag, yung mula ba di mong ulo, unsa man na siya, na dapat bangkot inigmata sa buntag, maayo yung mapaminaw kay gikan ka na tulog.
1: Kumbaga, dapat relax na sa diba?
0: Relax ka. Pero nga naman ang uban, inigmataga, sakit ang ulo.
1: So, muna sa mga kanans, kung ang imuhang dugo is lapot siya or sticky siya. So, muna siya na katong mga taas o cholesterol, taas o triglycerides, taas po ang sugar. So, kini siya is common siya na ma-experience sa usa ka pasyente. Kaya pag gabi imangod mga kanans, no, muna siya, na kay tungod bugnaw ang panahon, ang pag-circulate sa imuhang dugo, mas muhinay siya. Kay tungod sa cholesterol, sa imong sugar, so yung acidity, mas nag-accumulate siya, nag-accumulate. Muna, uban bitaw, pag matanil na sa buntag, medyo luya na ilang lawas, dahil yun, galabad-labad ang ilahang ulo, so isa to siya sa mga hinungdan mga kanans. So, when the time mahibawa na to, na ang problema sa imong lawas is yung imong blood viscosity. So, pwede dahil na muhatag dahil kita og mga treatment para i-address yung taas na cholesterol, taas ang sugar, taas ang imuhang uric acid. Okay. So, halimbawa, kung sa imuhang cholesterol, so, of course, yung mga fatty foods, mga oily na mga pagkaon, medyo minus-minusan na usa nato mga kanans. And then, improve dayon kita sa ato ang activities, kung pwede, mag-exercise kita every morning. Naagi tayo medyo pasingot ginagmay ba? Kay tungod sa ato ang blood viscosity na medyo lapot, so kinahanglan nato na ma-maximize, ma-burn nato yung mga excess na mga cholesterol or mga triglycerides kay para at least yung stress hormones sa atong lawas mubaba. Kay mao man gud yung difference kay namang uban gud na mo ingon na Doc, okay naman lang siguro ni Doc kining trabaho nako na kay makapasingot man gihapon ko kaysa mag-exercise pa ko, makadugang rana sa ako ang ano kasayang sa panahon. Kumbaga, makaon pang akong oras diha. So, ano siya mga kanans? Every time na mag-exercise ka, ang na-activate sa imuhang lawas yung hormones is yung happy hormones. When the time ma-activate yung happy hormones, gina-burn niya, ginasunog niya ang imuhang cholesterol, ang imuhang triglycerides, pati ang imuhang sugar to provide sa imuha more energy. So, meaning to say, munindot yung consistency sa imuhang dugo na dili na siya lapot, mm-hmm. and then yung reaction sa imuhang ugat kay tungod yung happy hormones ang nigawas, mm-hmm. more elastic ang imuhang mga kaugatan.
0: Mm-hmm.
1: And then as much as possible, kay ang migraine naasay triggering factors.
0: Mm-hmm.
1: Unsa ba sa mga triggering factors niya? Moto, pagsigi kag bilar, overstress,
0: mm-hmm.
1: then pagmutaas yung acidity sa imuhang dugo,
0: mm.
1: deyon dehydration, kulang sa water intake. So, mauna siya yung mga iilan na makatrigger sa migraine sa usa ka babae. And then, yung hormonal imbalance, usapod siya mga kanan. So, mauna siya, sa naay mga migraine, nindot kaayo sa iyaha yung Cervicare brand herba capsule 2 times a day, then non-herba capsule, the 3 times a day ang pag-inom. Then, kung additional improve sa imuhang mga nerves, sa mga kaugatan, sa imuhang utok, para sa naay mga migraine, yung omega-369. Okay? Yung omega-369 na, ayaw lang itong omega-3. Kay omega-3, more on na to siya sa ato ang kasing-kasing. Pero yung omega-369, kana siya nindot siya para sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang brain, o sa ato ang mga joint. So, kung naakay problema sa migraine, which is yung migraine more on sa ato ang brain, omega-369, nindot po siya na isabay sa ato ang treatment, pwede imnon, once a day ang pag-inom.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kung oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangto na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa Tarlin o mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa na binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:28 na sa gabi.

0: matago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga galinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi. Tuka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi, kanaton tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhay nga Dios sa paghatag niya kanato og lain-lain sab nga adlaw. Nasab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay ug sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Lunes, pizza uno na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Entrada karong adlaw kasamang nisto, entrada karong nga adlaw no. Adlaw mga sukin digpaminaw nga Lunes no, pizza uno tuig 2026. Ato mga sukin digpaminaw, mga pinanggan digpaminaw. Paniya sa gihapon ha. Ako yung ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian. Ang makiguban kininyo hangtod ta alas 12 karon tunga ang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magigsunod to mga pinanggan digpaminaw usab nga naminaw. Adiri sa Dakbaya Sugbo, a probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental, a sa Negros sa Occidental, may gabiin ninyong tanan. Ato makigsunan usab diha sa Bohol, ha? Ato makigsunan nga mga Bulanon, a diha sa Leyte, sa Marugbang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab diha sa Luzon da area, a mga Bisaya diha sa Luzon area, may gabiin ninyo dihan tanan. Ingon man usab dito sa Gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga kaigsunan, ato ang mga pinanggan digpaminaw, usab nga naminaw karong gabi una, ato ang mga overseas sa Filipino workers, ato ang mga OFWs nga naminaw nato, maayong gabiin ninyo diha ha, o maayong adlaw, maayong udto, depende dito kasamang nistor o unsang orasa, dito sa ilahang mga lugar, mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karon.
2: Ito
1: ang mga lula sa ato mga lolo ha nga naminaw na to karon. Ato ang mga senior citizen nga naminaw. Maayong pagpaminaw niya ato ang mga senior citizen. Ato ang mga kaigsunan usab nga kanang na ang nanikay-sikay ha. Ato mga kaigsunan nanikay-sikay karon gabi una may panikay-sikay ninyo ha. O niya ato ang mga kaigsunan sa ato mga naminaw. Ang mga lula, mga lolo. Maayong pagpaminaw ninyo dihantanan o maayong panikay-sikay.
2: Straight to the point.
1: Samtang naminaw mo diyan na to ha, nag, ang uban, nagtanday-tanday ng uban ha. Aniya, duyogi taninyo, ayaw lang sa mugkatulog diha. Duyogi lang sa amin ninyo dire, no? Kami ni kasamang Nestor o ni kasamang Gerald, ha? Ayaw lang sa mugkatulog diha. Duyogi lang sa amin ninyo dire, abota alas 12. Dire, mga sukindig paminaw sa tuang pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, tungod kay Senador Jinggoy Estrada gipadakop, ha? Sulod sa Senado kaganihang hapon, human kini malutsi o warrant of arrest sa Sandigang Bayan, the 5th Division, sa kaso nga plunder nga gipasaka bato kaniya sa ombudsman.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay di anag yun. Paspas kayo mga sukindig paminaw nga nakagawas ang warrant of arrest batok ni Senador Jinggoy Estrada. Ang gatong una nga warrant of arrest mga sukindig paminaw mauto sa kaso nga graft kasamang nisto. O niya ka to, bilabol to, muto siya nga nakagawas siya sa miaging simana kay nakapiansa siya og 90 mil pesos. Kaning ni ang kaso, kasong plunder mga sukindig paminaw, why bail, ha? So why piansa? Una nga tuwa karon sa dito in town, nagtingkagol sa bilangguan.
2: Straight to the point.
1: Ang Senador Jinggoy Estrada, mga sukindig paminaw, kining kasong plunder gipasakan ni Ombudsman tungod sa ilaha nga doon ako no matod pa eh. Ningon lang sa dagang asandigang bayan nga doon ay probable cause kasong plunder gipasakan niya kay kuno ni dawat si Senador Jinggoy Estrada o 500 kapin milyones nga kickback sa flood control nga iskandal.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw dire sa Bakulo Kabildo ha. Ato ang magsunod to mga pinanggan dig paminaw kay kanang naang di ana nagkuha na siya karon usab kanang naang ang uban mga dunay kaso niya kuan po siya appeal siya sa duna pay laing individual mga sukindig paminaw nga ipasaka ag kaso no sila si Manuel Bunuan ang secretary sa DPWH ug katong uban ang uban dili man kayo to inila kaning ni ang medyo inila kani si Senador Jinggoy Estrada kay Senador man og ang secretary sa DPWH na si Manuel Bunuan sumutong kanang naa nga medyo nagkaguliang nasagbalik dito Senado kaganihan.
2: Straight to the point.
1: Tungod sa pagdakop ni Senador Jinggoy Estrada, mga kaalyado ng mga senador o kauban ni ini, ang tibuok mimro mga sukindig paminaw sa majority nga gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala mutunga sa sesyon kaganiha.
2: Straight to the point.
1: Anibalos sila mga sukindig. Sama, wa takay balo ha. Anibalos ba sila or wa ba? Kay tanan mangyod nga mimro sa majority. Tanan nga members majority wala mutunga sa sesyon nila ganiha. Unsa man nibalo sila nga giwak outan sila sa minority. Ang nitunga dito sesyon kay ganiha kadto rang 11 kabuok nga miembro mga sukindig paminaw sa minority. Miembro ni Tito Soto ha nga mga senador mao ni tunga dito. Nitunga dito ganiha sila ra. Mao na nga wala makakurop, wala mga sukindig paminaw magdayon ang sesyon. Ang ano man kay tungod kay man sila kanang naang wa makakurong o ni wa po di ang ispe o kirang wa ispe unta pero ang kanang president pro tempore og naa wa man pud why ni tunga bisan usa nga mimro mga sukindig paminaw sa majority ha pero tabla man ni sila ron ha tabla ni sila ron kay 11-11 na lang maniro ha tabla sila 11-11 kay anduha ka mga senador. Adire yung mga sukindig bonus majority, wa naman. Si Senador Jinggoy, gipriso. Si Senador Bato, nagtago-tago. Aso muna nga, 3 man sila kabuok, 11 na lang ron. Tabla sila og ang minority.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad, di usaman ni matawag pa manig majority, muraman og nga pariho naman silag number, ha? Matawag ni majority kasamang nistor or ang tawag ani tabla. Ha? tabla na ni ron sila kasabang ni Store tungod kay 11 na lang kay si Senador Bato nagtago-tago o niya si Senador Jinggoy gipadakop man ang pro ang kwan ani kon pananglitan og duna na poy laing ipadakop kay duna man kunoy kaso si Senador Joel Villanueva og si Chris Escudero aso makuha ni sila kanang naang makuhaan o niya magamay na lang ang mga mimro mga sukindig paminaw sa kanang naang majority. Ato ni hatagag pagtagad doon kay kanang naang ganiha. Wa sila mutunga ganiha. Sama ni sila. Nisimpatiya kani mga senador nga wala mutunga ka ganiha. Nisimpatiya ba sila sa pagdakop ni Senador Jinggoy Estrada? Nisimpatiya sila urbakaha nibalo sila sa minority. Kay katong minority bitaw ni adto mga sukindig paminaw usang Lunes. Ni walk out man sila. Pag-ingon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga i-divide ang House kay wa sila magkasinabtanay ba? Wa magkatukma ang ilang baruganan katong sa ilang gilalisan nga amendments. I-amend ang rule mga sukindig paminaw. Wa man sila magkasinabot. Moto nga, para nga mahukman dayon o kay wa man magkasinabtanay o niya palitan og way objection. Palitag dunay objection. Hala sige, explain o niya i-divide ang House. Pag divide sa House, klaro man kaayo nga mapildi gyud ang minority kay 11 ragud sila. Unya 12 mga sukindig paminaw ang sa kanang naang majority. nang walk out, nang gawas ang mga senador ng mga way batasan. Mga way batasan ng senador nang gawas. Atol sa sesyon, mga sukindig paminaw. Nganuman, dili sila gusto nga i-amend or tugutan ang mga senador nga makabuto sa online. Ah, dili sila gusto. High-tech ng panahon nga dili ni mutugta. Lalakansi silag debate. Lalakansi silag debate o niya, dili man sila gusto, ni-walk out. Ha? Ni-walk out sila. Tiaw mo na, nga nanigulang na lang si Soto, si Laks. Mayo si Soto kay siya mo'y nabilin. Si Soto mo'y nabilin. Ang ni-walk out, si Lakson, si Subiri. Kani Subiri, tanga Midanao man ni Subiri, si Subiri maoy, ha? Nakadawat. Nakadawat man, kanang na ang pauna-una, yun, og, kanang na ang gawas. So, ligre ka dito mga sukindig paminaw kay naghulat og matod pa kapin sa oras ang mga membro sa minority dito sa Senado kaganiha. Naghulat sila kanus a maabot ang mga membros majority. Wa magyud mo tunga. So, duhara mo ay ito ang kanang na ang makuanan ato, madudahan. Una, ni simpatiya sila Senador Jinggo Estrada o baka ni balo sila kay ni walk out man. Ni walk out mang minority. Igon sa tingaling majority, adili na ito. Tungahon po ni sila. Samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad kay tubag ni Vice President Sara Duterte sa sabpina sa Senado sa iyahang impeachment, gihatod na kaganiha diha sa Senado kundiin gisulod gini og lima ka mga malita. Ang tubag mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte binandol kasamang nisto. Binandol ang tubag ni Vice President Sara Duterte sa impeachment o niya gisulod kini niya og malita nga itom. Lima ka mga malitang itom kasamang nistor ang gisudlan sa iyahang tubag kaganiha. So muna, nitubag na diri mga sukindig paminaw punto por punto ang pagtubag ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon sa prosecution. Diha mga sukindig paminaw sa kanang naang Senado, no, kaganiha. So muna nga gitagaan sa pulo kaadlaw para pagpatubag sa sabpina. Karon tagaag lima kaadlaw ang prosecution para mga sukindig paminaw sad muhatag silahang kanang naang tubag ang prosecution. Sumunod ito ni hatagag pagtagad kay pagkadaghan pang nahitabo pagkadaghan kay panghitabo dito sa kauluhan mga sukindig paminaw. Panya dia nagkaguliang ang Senado dia sa impeachment ni Vice President Sara Duterte samtang ang uban in town diri sa ubos, kita diri sa ubos nagkalisod mga sukindig paminaw pag-ayo, nagkamahal ang mga palitonon nagmahal ang mga palitonon in town unya dunay ayuda ang uban pod nga duol sa luwag maura po'y matunulan sa ayuda. Adili maayo nga paminawon ang Senado na to karon nagkaguliang nagkaguliang in town mga sukindig paminaw tungod sa pressure sa Malacañang tungod sa pressure matod pa sa uban nga mga senador nga adunay pressure gikan sa Malacañang. Pananglitan ko nakadawat yag malita nakadawat yag malita ikaw mo'y senador karon ikaw mo'y congressman ya nakadawat ka sa malita musunod yung ka unsa ipahimos Malacañang. Musunod yung ka kay kung dili ka musunod kung dili ka musunod ka sa mang nistor aw kung dili ka musunod awa na paka-paka imuhang kaso. So dunay dunay uban dunay uban mga sukindig paminaw mga senador nga wala gyud musunod sa Malacañang. Nganong wa sila musunod duharay kapaingnan wala sila musunod kay dili tinuod nga nakadawat sila malita dili malita or kanang na ang wala sila musunod tungod kay ilang barugan ang ilahang prinsipyo kasamang nistor. Ang uban nga mga katunto ang mga nya labi na kani mga senador nga panlitan ikaw wa ka musunod parang ni Senador Jinggo Estrada nganuman nga si Senador Jinggo Estrada ni hatag man sa yang side kaganiha nga kanang na ang kapila sa gi negotiate kapila sa gitawagan nga mawagtang ang imong kasong plunder kun mubalhin kaspikas partido. Adire sa minority. Matod pa si Senador Jinggoy, wala ko'y angay ikahadlok tungod kay ang ilang mga aligasyon kanako dili kana tinuod.
2: Straight to the point.
1: Kung tinuod man nga dili tinuod, kanang naa nga daghang makadayeg sa gibuhat ni Senador Jinggoy. Kay kung dili tinuod, babot ang panahon nga madismiss ang kaso, maakwit kas imong kaso. Pero kung tinuod gani kasamang Nestor Hadlock kagyod kay makuan man gyud ka, pila ka tuig ng kaso splendor kasamang Nestor Nobel gud. Samtang sa laing bahin, Presidente Marcos nabalaka nga kun ugaling mudaog si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa tuig 2028. Nabalaka siya nga basig usab or mausab or mga usab matod pa ang maanindot kuno og maayo nga gibili niya nga mga palisiya. Naabay nahimo nga palisiya o ganindot nga mga palisiya sa Presidente Marcos karon. Nabalaka siya kasamang nisor kay basi kunog usbon ang mga nindot o maayo nga mga balaod nga iyang gipanghimo, mga palisiya nga iyang gipanghimo. Nabalaka siya nga kung mudaog kunos BP Sara basing kunog mga usab, ha? Nahadlo ka nga ang mga palasiya mo'y mga usab or nahadlo ka nga ikaw mo'y sunod ipadala sa ICC? Nabalaka intog pag-ayo. Matod pa ni pakita sa iyahang kabalaka mga sukindig paminaw. Si Presidente Marcos gaoy pananglitan og inyuhan ang suportaran si BP Sara, pananglitag sa makadaog kaning akong mga maayong gipanghimo, maayo na kong palisiya basig mausab kini. Oto nga ni Alma dayon si Congressman Pulong Duterte, ni Alma sa dayon ipakita matod pa ni si Congressman Pulong, uy, ha? Unsa man siya, wasa nagdapgo, unsa may maayong nahimo niya? Unsa may maayong nahimo niya nga nakatagamtam ang mga pobre? Matod pa ni Congressman Pulong kasamang Nestor, unsa may ikapanghambog, unsa may ikapangandlaks presidente, Presidente Marcos nga nahimo niya karon nga nakatagamtam ang kinapobrehan na to nga makiksunan to ang mga pobre, nakapausaba sa nakapahamugaway ba sa kahimtang sa to makiksunan kabo si Presidente Marcos? Matod pa ni Congressman Pulong mga sukindig paminaw, muna nga kanang naanganingon ang Malacanang nga ningon si Inday Claire Castro nga, ningon si Inday Claire Castro nga, si Pulong Duterte kuno, wa kuno maminaw siyang preskon, nga kada preskon niya, na may mga nindot kay balita, nga iyahang isulti. Kung arika sa Cebu, arika Cebu, mangutana ka sa mga Nestor, na ay mahinumduman ang mga tao. Unsa may mahinumduman, pareha atong linog dire sa norte nga nagdala og katong namaligya og bugas nga tag 20 si Presidente Marcos kana mahinumduman na sa mga Cebuano. Hasta yan tag 20 bugas asa na maron, ha? Asa naman tag 20 bugas maoy gipasiatab mga sukindig paminaw, ha? Wa gyud intaway na kuan, ha? Asa man tag 20 kilos bugas tu aras mga dolos luwags barangay sa City Hall, ha? Nasa may mga senior sad nga uban pipila mo ay naka palit apan kuan lagyo ning taon maura to, ha? Maura to, di ganit ta kapalit sa merkado, ha? Muna nga nabalaka, unsa man ang gikabalaka ni Presidente Marcos? Tinuod ba nga nabalaka siya kay naa kuno si mga nindot nga nahimo basi kunog mga usab? Unsa mang nindota ang iyang ipasigarbo? Or nabalaka siya kay basin siya o gang yahang basin o siya o yahang igagaw magpanon sila sa prisuhan? Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo sab karon, ha?
2: straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, aritas maayong balita. Aritas maayong balita, mga sukindig paminaw, ha? Natungod kay Diana. Diana ang maayong balita. Tungod kay D.I. ato ang lauman. Ang taas nga rollback sa presyo sa lana. Atong lauman nga masinati ugmang adlawa. Kundiin 9 pesos punto 26 centavos ang kunhod sa krudo.
2: Straight to the point.
1: At least hapit 10 pesos kasamang nistor ang kunhod sa krudo. Samtang moabot sa 4 pesos punto 76 pesos ang kunhod sa matag litros gasolina.
2: Straight to the point.
1: Dako, nasad ni kasamang nistor nga kunhod. At least magpadayo ni kunhod. Magpasalamat sa ta kasamang nistor. Samtang sa gas, no? Alas sumagisunan nga ni gamit o gas. Moabot sa 10 pesos, punto 86.
2: Straight to the point.
1: Ang matag litro nga kunhod sa gas, ha?
2: Straight to the point.
1: Parkaning niyang sa kerosene kasamang nisto. Amo na nga ni kunhod naman, ha? Inahinay na magkunhod ang atuang gasolina, krudo o gas. Manghinaot ang katunto ang uban ng mga anisaka, ng mga palitono, nisaka, ng mga kanang naang mga baligya atol sa pagsakas sa krudo, inahinay na po din taon mag-us-us, ha? Okay, ang uban ba di? Ang uban ra ba di ha? Purti pampaka. Ang uban, dugay pa kaayo mga sukindig paminaw nga kanang naang mo kunhon. Dugay pa nga muuso sa ilahang mga kanang naang baligya, ha? Sumuna nga kuha na mo di ha? Kaya nagkaguliang na dito ra ba sa kuan, ha? Nagkaguliang na ra ba dito sa kanang naang sinado? O niya, dili mo mo us-us di ha? Basig makuan mo, kanang naang mapagan o niya mo. Okay, unya na minaw sa dato dai karon si Roberto Tabulong. Anya si Jefferson na Digamos. Na minaw sa dato karon og si Sir Tones Ramel Nike. Jane Abilia maayong gabi. Allergy ko anang Clear Castro kasama na mao ba. Anya si Flower Alili maayong gabi. Diharang laay lagi. Jesus Sigira from Saudi Arabia. Onya Will Didon vlog. Minaw sa nato karon og si Kale Rafael. Nabalaka siya kay basig mapriso siya kasama. Lagi. Muna nabalaka kay Presidente Marcos. Ngayang gikabalakan kuno nga basi og mausab ang iyong mga nindot kunong agi. Abasin ko nung mga usap, buna na balaka sa kon makadaog si BP Sara. Ambot lang kaha kon unsay. Unsay gikahadlo ka niya mga sukindig paminaw. Anya kaning abahin sa, ha? Atod ka na to sa. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. May kini alam sa magsunod ng mga pinanggantig paminaw hanga adunay mga sakit. Og balatian nagihambin sa kalawasan mag Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mainis magsunod ng dali kayong kapuyon. Katong adunay hubak, dali nga mukutasan, dali nga luya ang panglawas. Mas maayo nga mo gamita sa tuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule pagkapanindot ni sa tulog, pagkapagana sa kaot, nakanindot ni kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuang lawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama, mapalit diha sa Diding's Pharmacy, sa GB Butika, sa Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, o sa uban pa nga mga butika o farmasya dool sa inyong mga lugar. So alang sumakaigsunan ha, to ang mga pinanggantig paminaw, ha? Sa painyo ang gihulat diha ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. At mga nanay, at mga tatay diha nga naminaw karon, Asulay ni pag inom ninyo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Okay, balik na karon taon mga kasama, human lamang sa mga importante kayo sa itong pagbalik at itong isgutan. Ang kanyang mga isgutan na natugodugan ng mga pa-shoutout. Alas 10:53 na sa gabi, standby.
3: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
4: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami! Undami ang drama.
7: Angeline!
8: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
7: Kinibahin na mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan og cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget. So

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Tendua.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ato ang atak na alas 11:10 na sa kagabhion. Balik na magkasama diretsong pagkulo kabildo karong gabhion na.
2: Straight to the point.
1: Oni, sa di patam ato, no, sa tuang nga mga isgutanan sa garon o sa uban pa na to nga mga pa-shout out. Ayala sa mo, duka, di ha. Ha, duyog ta, mga sukindi ko na kuyog ta. Ha, dire sa tuang programa kasamang listo. Oni, ato sang i-check si Radyo Manju, si Pusgihano. Kaya nagasanbay na sa Picas Linya karon.
2: Straight to the point.
1: Yes, kasamang ZQ.
3: DYHP.

0: Report.
1: Ya, selamat sa pagradyong binji no sa pagkapagalina din sa gawas kabahin at pagrasa sa naglawab na kagabiyon. Way malagong maalarma rin na mitumaw. So kagalagala sa isugang kagalagala sa naglawab na kagabiyon. Sa report na itong nakuha, gipusil sa usak kawiling tabi ng usak 34 anyos nga laki niya sa mga wetong barangay na Iwan din sa dakbayan sa Subo. Ang biktima nila sa pangalang Orlan Abukas sa 34 anyos sa Gabriel Gurusan ni Kais Kavijer na lumag nga pag-minaw uga sa Tanapuriya sa mga inaisputag niya ang lugar. Sigun sa Bisigun sa Gurusan sa Iniwan na posisyon na kakinig ito sila ang mga biktima o daling misyon di ang mga pwesto na kita nga samdan niya ulit kinigida sa Tamaran ng Gurusan sa Iniwan para pag-minaw uga makuting ang misyon kung saan motibo ni mga pag-pamusil. Samtag sa pikas bahin, tuon lang sa silos, na usa ka pagdilibay sa kalaki ang gidunggal sa liog, luglog ang liog ni si Yasab nga Sihingan. Ito ni matabo sa may Poroclus Greeners, Barangay Kugon, lungsod sa Kumbustila. Agabiki marinad niya si Junry Otlang Rondina, doon ay libreng partner o lumulupo sa Rosales Kutad niya lugar. Samtang suspect, sa pang Jimmy Kanukat Sirgasa. Ingkod aga panigun o giumbuwag sa sawa o lumulusap niya po sa niskutad niya lugar. Sigun sa Division sa Kabulisan sa Kompusila Police Station, inimbiktima ang istriyanay kini sa Tolonia ka mga sihingan so sa kabaganting luna dito sa niskutad niya lugar ka kinigito sa suspect o kad niya ginunggap sa liog o gigulug-lug po ang liog din eh. Ingkod sa resource kamatayo din eh. Lugar ang investigasyon sa Kabulisan sa Kompusila nga kining pasasumayag sa inaan sa biktima nga ang suspect niya. Nagisilos sa biktima sa ngayon ko kining ang medasyon kini sa iyang uyab apan nausay rin sila sa barangay at itong inahan wala kini masuko o naglumot ang maong suspek at itong hindi na samtang istrihan na kini maong biktima ko sila tulon nila ka mga silingan ka kini idol o gidungga ba sa iyo binunas ka matayo nini apat ang lawas sa pinagkita na kanon sa mga funeraria dito sa lungsod ko po sila samtang suspek gawas nun pa kumang kining dalingan ni sila tuman sa mauga insidente. Onward sa patuloy kanyang Radyo Man, Joseph Oscano, DYHP, Tataka, RLM.
2: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Oscano, sa imuhang report. Ala, sige, sayaw sa ginagbay, ha? Anya si Ems Katipay, na minaw sa nato, karon. Anya isi Ivan, isi Umbos. Awa na ilami ang panggoberno sa Pilipinas kasama. Akaw galing interes ra ang giapas sa dili man tanan. Pero mas daghan ang grabe nga kakurakot. Aha. Anya si Edwin Rimando. Aming gabi Radio Man Benji na nakapamalika sa Gimidiris Tayod Consulas. Anini Jimenez. Aming gabi sa kuwang husband Nilo. Ana sigig paminaw sa imong programa kada gabi. Salamat kay kasamang Nilo ha. Ganimo diha kasamang Nini ha. Ana si Jessica Archie Diniga. Amay gabi nimo diha kasama gikan diri sa Dulho Fatima. Cebu City. Og si Cabriana Bugtong ha. Minaw sa nato karok si kasamang GR Sinahon. Anitag 20 man ang bugas kasama. Apiros karinderya tag 20 hinoon karon ang takos sa turbagasamang Alan Incalyado. Oo lagi tao. Anya arita sa dugang detalisad mga sukindig paminaw sa tuang balita. Akay di ay matod pa nga construction worker nga play bargainer o gang iyaha nga konsabo. Nga usa ka mekaniko ang nadakpan sa bypass operation. Kompletong detalye mga sukindig baman itong paminaon sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
0: DYHP. Tata, RMN Report. Nadakpan pagbalik ang saka construction worker nga Plea Bargnero ang ihang kauban nga mekaniko atol sa gilusag nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Liloan Municipal Police Station alas 12:15 kagahapon sa udto sa purog ka Mahogany, Barangay Tayod, Lungsod sa Liloan, Probinsya Sugbo. Ang mga nadakpan gila ni Perea 7 Director Joel Plaza nga silang alias Joseph, 39 anyos construction worker nga taga Barangay Katarman, Liloan o si alias Christopher, 33 anyos auto mechanic nga taga Barangay Tayod sa Susamang Lungsod. Nasakbit kay Karila ang 13 kaputo sa kitwang sabu nga motimbang sa 375 gramos nga doon average market value nga 2.5 million pesos lakip sa nakuha ang buy-bus money o sa kaselfono ko sa kasidan nga sakinan. Ang mga nakuhang iberin sa giluso na kini sa PDA 7 Regional Office Laboratory alang sa imuon nga chemical analysis samtang anduha ka suspitsado kasamtangan nga gibalhog sa PDA 7 Detention Facility. Bato ni Lee Alcantara, Information Officer sa PDA 7, ganawa kasimanan nila nga gipaubos sa case build-up ang ilang target nga si alias Joseph, human madawat ang impormasyon gikan sa nga kasaligang tinubdan. Gingo makabaligya si Joseph og tunga sa kilong Shabu, matag si manang gikan siyang supplier. Nadakpan na kanito sa Carmen Municipal Police Station si Joseph sa kasong gihapon sa regal nga drugas apan naka-plea bargain o gikagawas apan mibalik sa naandang nga trabaho. Kasama mo sa PDS 7, ang inyong radyo, Manarbo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
2: Okay, salamat na Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Inibay na sad magkasamahatod ka nato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang kape mga kasama nga 17-in-1. Pasabot, 17 ka mga prutas sa kutano nagisagol sa ato ang kape. Lagip nga sagol ang rose sip. Nga doon ang anti-aging properties, doon ay pain relieving properties. Kalibihan ang sakit sa arthritis. Ato makiksunan ito mga pinanggantig paminaw ha. Akadtong mga agigsuna na to nga adunay porkato bitawng mahiligon kayo nga moinom og kape ha, di gyud makagwantag di makainog kape kaning kape ha mo imna ha EXL Makabuhay Coffee Mix ha. Lakip nga sagol ang kamunggay dunay mangustin dunay tapol nga bisaya nga mais adunay bayabas ha. Adunay insulin plant, adunay barley, adunay arabica, adunay stevia. Ngumoy ka palami sa tuwang kape, adunay sa ni ginseng. O guban pa nga maprutas o gutanon. Ang ginseng makasama nga nasa tuwang kape. Magapa-uptake sa tuwang panglawas. Kung uptake gani ang tuwang lawas, makasiguro yung tanga makalahutay ta, matag-adlong panikay-sikay. O sa ito makaigsunan ha, itong mga pinanggantig paminaw. Ha, mga naminaw na to sa garong basa mahiligon kay mo inog kape. Ning kapiha ka sa mga niso, dala sa rin ng himas mo de. Akin naman sa tapol nga bisaya nga mais ha. Nang tapol nga bisaya nga mais, tambal spas mo mana. Ha, ka sa mga niso. Amo ni nga nindot ni nga to ang kape mga sukindig paminaw. Doon na po ay kanabitang binipisyo nga mahatag sa to ang lawas ha. Arita sa herbal nga kape, kay aron nga dunay binipisyo nga mahatag sa to ang lawas ha. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Oni akon magisgot sa taghaplas ha, wala sa tayong gamitong haplas ha. EXL Makabuhay oil na pod ha. Ang atuang EXL Makabuhay nga haplas mga kasama, all in one pasabot ani dalatanan. Oni skin care oil pagyon ha. Ang atuang haplas maayo ni sa panakit sa kalawasan, mga panglaylay slutahan, mga panuhot. Apang nagputol mga panuhot ani unya kana mga pangulngulsong kaunuran kasamang nisto, mayo kay nang atuang imnan sa tuang imnan naman haplasan ha. Ayog imnan ang atong haplasa, ang kapira imnon. Atuang haplasan sa EXL Makabuhay Oil. Anakarindot sad sa tuang haplas mga sukindig paminaw, ha, kasamang nistor. Kay kung mga haplas ka ni ini, dili ka pa akon og lamok, ha? Kung dili ka pa akon og lamok, makasiguro ka, kamalikay ka sa sakit nga dinggi, ha? Tapos makaigsunan diha, nga kanto nga mga, alabi na ilang balay, daghan kayo nga lamok sa palibot, panahon sa sayos kagabion, panahon sa kadlawon, oro ba na iting sanak si lamok, muna nga mga haplas tan ining haplasa. Onya minus katul-katul sa panit pinakan sa kagmay mga mananap. Onya sa mga pangagod sa mayuni nga ihaplas mga sukindig paminaw. Ang atuang EXL Makabuhay Oil. Ang atuang haplas o atuang kape. Ang EXL mga kasama. Nagpadala dito si Kuan kasamang Nestor Taon, si Lakusay in town. Ah, napadala tuntong kapis la ko say. Sige lai, nega uli na to puhon la kay kana. Ah, ganahan kay sa mo inom ani kasamang nisto. Ah, laki, labi nagmakahibalo sa nga maayo po din si mas mo. Ah, sige, puhon lang, ah, la ko say, ha, maing pagpaminaw ni mo diha. Ano si kasamang Maricel Tanodra? Mayong pagpaminaw niyo diya kauban sa imuhang pinanggang bana kasamang Maricel, ha? Adiha sa Bakid, Gihulngan City, kanunay dinaminaw na to. Okay, uni, mapalit hang ato ang kape o gatong hapla sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSC Pharmacy, guban pa nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Si John Real Dibulusan. Shout out ka sa magikan sa Alcoy, Cebu. Oy, happy birthday sa diay, ha? Happy birthday. Mayo kay natunong yun yung adlaw na tauhan sa birthday kasamang Nistor. Si kasamang Romil Sevilla Angot, sir. Mayong pag sa ulog, ha? Sa imuhang adlaw na tauhan. Ania, murag, kuan pa maroon din sa inyo, sir? Murag udto pa roon, no? Kay kung gabi idiri buntag mo des Canada, des Canada, o niya, sige lang sir, basi mang hapon-hapon, murag mag hapon-hapon pa man maligo imong asawa sa sir. Kan, bitaw kay maligo ba ka sa manisor kay birthday biya ato, mang manuroy, ana, mang laag, kanang naang isuroy dito, isuroy dito, ana, isuroy palitan, anya, kanang unsay, kanang paboritong pagkaon, paliton, ana, pagkahuman ka sa manisor, ikaw na bahala kung sa isumpay. sige, o niya, kuhan sir, ha? kanang naang, kuhan maroon niya, kanang naang birthday kasamang Nestor, pero lahi raman din sa ato agot, dito sa, no? Kuhan niya, si kasamang Ramil Abing, ha? Mayang gabi, kasama, listening in Mabinay Negros Oriental. Thank you, kasama, God bless to your program. Salamat, ya, kasamang Ramil Abing, ha? Wag yung kakabisita, diri. Wag yung kakabisita, diri, sa station, ha? Mabinay ning iyaha mo, agihulngan man kasama. Si Nili Binihagan Tabura. Shout out sa Tabura family sa Valencia Carcar. Edwin Tabura Tungkop Minglanilla, Cebu. Okay, unya to hatagan sa nigpagtagad, ha, kay kanang naang alang sa to mga motorista. Aristotas maayong balita. No, sa di pata mo ari mga sukindig paminos, kagubot ito sinado kaganiha. Hasta dito nga to ang mga kapulisan, daghan kayo dito sa taga NBI at taga CIDG rather, dito mga sukindig paminaw sa Senado sa pag dakop ni Senador Jinggoy Estrada. Unya, ang rollback nato, at least ato ang mga kanang na ang motorista taon, lipay kasamang Nestor, na malipay ang ato ang katong dunay mga motor. Adunay mga sakyanan, adunay mga factory nga nigamit og kanang krudo o baka gas or gasolina, no? So, ugmang adlawa, dunay rollback mga sukindig paminaw sa presyo sa gasolina, krudo o kaning sa kerosene or kaning sa gas, no? Ang sa krudo adunay 9 pesos punto 26 centavos ang kunhod sa matag litro. Ang sa gas, mga sukindig paminaw, naa sa 10 pesos punto 86 matag litro ang uso sa gas. O niya sa gasolina, 4 pesos punto 76 pesos ang kada litro. So dako na ning ni ang kanang naang bintaha, no, alang sa tuang mga motorista taon. Kining ni ang mao mga sukindig paminaw nga may balita, no, sa tuang mga motorista pod, no, ugbang adlawa, Ala pong sayo-sayo kay basi og dugay pod mga sukindig paminaw i-change nila ilahang krudo ay ilang presyo ba. Pero kasagaran ari mangyo sayo. No, ari mangyo sayo kay magpatubil ang uban nya labi na kahibalo kay gi-announce sa to kasamang nisto. Di makuan sila kanang naang makapatubil sila og sayo mag-change na ng uban tingali sila ang mga kadali kanang ilaha diha ang prices no sa ilahang mag-gasoline station. Okay. So arita sa to ang mga hisgotana na to. No kay ganiha mga sukindig paminaw karong adlawa ang kuyaw nga adlaw alang sa liderato mga sukindig paminaw sa Senado. Na nganuman tungod kay karon ang ilahang regular session nga magtapok sila dito tanan sa plenary ha adlong Lunes. Unya karong adlawa mao'y gitong gipaabot kasamang nestor kun ugaling makahimo og quorum or kanang makadunabay mulayat nga mga senador gikan mga sukindig paminaw sa majority paingon sa minority. Pake kung dunay mulayat nga duha ka mga senador at least 2 senators ang mulayat gikan sa majority paingon sa minority mailisan gyud si Senate President Alan Peter Cayetano. Ha? So kaganiha ang nahitabo mga sukindig paminaw instead nga kanang pag-change sa leadership sa Senado lahi kasamang nestor ang nibuto. Ha? Ang nibuto mga sukindig paminaw mauman hinoon ang arrest warrant o warrant of arrest batok ni Senador Jinggo Estrada. Ha? Sus na, kung ano yung kanang naang murag na uyog mga sukindig paminaw ang Senado gani. Tungod sa paggawas mga sukindig paminaw sa arrest warrant batok ni Senador Jinggo Estrada. Ngunuman, last week, dunay warrant of arrest gani gawas, ha? Batok ni Senador Jinggo Estrada pero bilabol kadto. Katunto ang kaso kabahin sa graft o nga 90 million o 90,000 ang piyansa. So nakapiyansa sa 90,000. Unya kaganiha ang kaso nga gipasaka nga plunder maoy ni gawas nga warrant. So kasong plunder mga sukindig paminaw. Ha? Unya kay dali bang kayo wapod mo kumpiyansa ang CIDG. Pod mo kumpiyansa mga sukindig paminaw ang kapulisan ilag yung gisulo dito Senado. Asunan ka ha? Ang ilahang sesyon alas 5. Ha? Alas 5 sa hapon ang ilang sesyon kasamang nestor. Ana palang udto gipaningkamutan na nila nga mugawas yun ang warrant. Kaysa dili pamuabot ang alas 5 kinahanglang dakpon si Senador Jinggo Estrada. Ngano man? Kay kung dili sa dakpon, delikadog maka-attend sa sesyon inigka alas 5, unya makakurum sila. Delikado mga sukindig paminaw, kung mapasar kadtong tuang ilahang gipropose nga amendment sa rule, katundo na ba i-amend ba nga tugutan ang mga senador nga maka-attend remotely? Maka-attend mga sukindig paminaw, pinaagi sa teleconference, pinaagi sa online. Ha, mo itong ipaningkamutan mo na pas-pas kayo. Ha? Special kining kasuha mga sukindig paminaw, special ang pagtratar na ining kaso kay sunan ka puti pas-pasagod. Ha? Atong huibis, sunan ka, huibis mga sukindig paminaw, good. Ha? Huibis, pasakag kaso, atong birnes, usaka, kanang naang warrant ang nigawas o niya gisundan dayon karon duna na po'y laing warrant. Nganong karon magyong adlawa gipagawas ang warrant? Kay karong adlawa ang pinaka-crucial. Karong adlawa ang pinaka-critical kasamang nestor sa kanang naang pag-amindar sa katunto ang tugutan ang mga senador nga maka-attend sa online. Ha? Wag yun nila paabutan alas 5 eh. Kay paabuton lagi itong alas 5, mapasar man yun. Kay pilagot sila kabuk 12. ha? Dusi sila kabuok unya pananglitan og dili mo walk out. Ha kay kwan pug ayo pananglitag mo walk out puto sila murag sa lawayo na pug ayo og mo walk out sila kutro. Ha sa ilang gibuhat ba ni adton to ang atong usang Lunes nga ni walk out sila. Mga salawayo na po kay mga senadora o buhok out sila kung maalakansis katarungan. Aso mo na ha, tanawa. Muna ang panghitabo dito kaganiha. Bekono, tukunong na ba ni Odio Kasaman Gerald? Aka ni. Senador Jingo Estrada giiskortan sa mga kauban ng mga senador. Ha, dayon, mga CIDJ. O niya, ni Addo Pagyo Junbe Krimulya. Ah, dito si John B. Krimulya, oy mo ini nangulo dito may gani kay si Turi wala gipadala si General Turi. Aso mo ni ha, okay ni oh. Amo ni kasamang ni Store. Amo ni ang kanang naang dito sa paggawas na niya. Aha. Ah, paggawas na sa Senado mga sukin dig paminaw. Ni Senador Jingo Estrada. Oh. So, daghan king gaatang dito eh. Ha? Ah, oh, kani dong, kanasa dayo pita-pita. Ah, kato si Kwan. Ah, kato nakita si Kwan, Senador Jingo, yun niya si Marcolita. Saan to na po, ikuan ko no, kanang naang ibak ko no gamay, o ibak, ibaksa. Ha? Ah, katunto ang si Kwan, o kani, tanawa ha, paggawas nila diha. Ha? Ah? Gi-eskortan. Nag-eskortan si Senador Jingoy sa iyang makauban ng mga senador, mga ka-aliado, mga partido nga senador. Ha? Si Senador, na kanina kaputi mo ni Senador Jingoy. Onya, naa sa iyahang left side si Senador Marcolita. Ha? Katubang naingon niya nga, oh, safe ka na. Ha? Ah, nadaot mga sukindig paminaw sa kanang naang siaw-siaw ni si Senador Jingo Estrada Marcolita. Nipos Marcolita po bitaw. Paniingon mo po ni Marcolita nga, okay. Si, ah, kanang Senador Jingo, safe ka na. Tao man pagka-safe ka na nga dili man di ay safe. Onya naa diha si bekatong tong usang kwa napo diha si Senador Alan Peter Quetano wa gyud mo bulag Senador Aimee diha pod si Camille Villar no kaniya sa luyo ni Jingoy na Senador Aimee gahilak in town ha nakatulo ang luha dayon nagagasunod mga sukindig paminaw mga taga CIDJ og tua dito ang amigong kasamang Nestor si ang idol niya kaayo si Junve Krimulya. Atwa dito si Junve Krimulya. Anya gasunod ni Junve Krimulya si Senate President Alan Peter Quetano. Mao ini sunod mga sukin dig paminaw. Asa man tong usang video dong katong dito sa kwan katong dito sulod jud sila. Ato kon ipakita tong tuabi. Ah, katong to ang video nga katong sa sulod bitaw sila nga katong ni Singhag mga sukindig paminaw si katong naninghag ba? Katong naninghag si kuan? Ayaw lang sa aning niya sa preskon katong naninghag si si tawag ani gisinghagan si Alan Peter Quetano Senate President Alan Peter Quetano gisinghagan sa kasamang Nestor oy ni kuan? Ani kanang na ang Junvi Krimulya. Grabiha, no? Ha, gisinhagan siya. Senate President, gisinhagan. Ha? Kaingunta nga, grabiha na gyud agkuan. Basta kay, ha? Mo nag-ingon nga, bahalag unsay mahitabo. Ang mando ba? Dunay mando, gikan sa taas, matod pa abot, o kinsay naglingkod sa taas. Ha, dunay mando, kasamang Nestor nga, bahalag unsay mahitabo. Basta madakpan gyud si Jingo Estrada, Senador Jingo Estrada sa dili pa mo tungtong ang alas 5. Akaron to to, datong paminaw ni to. Kay ba loko ka mo, nakadungog na mo, nakakita na mo ani. Pero atua karon nga, kung anong sa datuang balikan, mga sukin, digpaminaw. Akin imbahin na sa datod ka na to sa DTX 500. Alang sumagisunan mga naminaw sa nato karon ha. Kato magisunan na to. Ngawa pa maka... Aka na na ang... Akatong doon ay high blood, doon ay taso sugar, taso cholesterol, mga DTX 500 na ta. Ang DTX 500, mga kasama kampiyon kining proteksyon, kadun ay 1.3 million orak units ng antioxidants, piktibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500, may ni makasama sa ito, makiksuna mga naminaw sa nato ha, kadun ay fatty liver disease, cardiovascular diseases, adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, atong adunay insomnia, ayaw na og pasagdi ha. Kung doon na mo insomnia makasama, ayaw nagpasagdi, iidom na sa DTX 500. Ang DTX 500, mapalit ninyo sa ilahang building, ang Marijoy Building, na ang mga sukin digpaminaw sa... Ako sa Lim Street at bang sa The Freeman Super Building, loyo sa Gaisano Main. Naadiha sa Kulon, na loyo sa Kulon kanang naay Gaisano Main, na loyo ana naadiha ang ilang clinic ug pharmacy mga kasama. Onya pwede niyo sila kontakon kay do na sila libre nga medical check-up gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlang Biyernes. Kontak lang silang numero 0975-079-5133. Okay, balik ta karon doon taon, ha? Human lamang sa mga importante kayo niya, dugang isgutana na to at ang hatagag pagtagad karon doon taon. Alas 11:36 na sa gabi.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Bye.

0: Polycotton, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ato ang attack na alas 11:45 na sa kagabion. Balikta magkasama diretsong pagkulo kabildo karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Onya ato sa nga oy nga tuwa ding life extension ha. Ato mga naminaw sa DI ha, ato mga sukin dig paminaw. Katong adunay type to nga diabetes, katong adunay sakit nga diabetes. Ayon nyo nagpasagdi makasama inom ta kanunay sa life extension vitamin D3. Kay kun pasagdan ang diabetes no, kun inyuhan ang pasagdan nga na mo diabetes, ya pasagdan na. Delikado mo complicate na makasama og ubang sakit. At delikado manganak ng maong diabetes. Ang manganak ng ubang sakit niya, delikado makaguba na sa kidney. Delikado ma-stroke, delikado sad og ma guba ang ubang nga organ sa lawas. Una nga para nga maprotektahan ang ubang organ sa lawas. Og dili manganak og ubang sakit ang diabetes, inom ta kanunay sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Panalitag dili kay dako ang budget, pwede ra og 3 ka soft gel kada adlaw. Usa humag pamahaw, duha humag panihapon. Alang po sa mga why diabetes niya pang maintenance lang para malikay sa uban ng mga sakit. Malikay sa kakapoy o malikay sa diabetes, pwede og duha ra ka soft gel kada adlaw. Usa sa humag pamahaw, usa sa humag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA. Ang nakanindot sa daanin no, kay Certified Ilisil, araw malikayan ang pagkapiki. So alang sumakiksunan mga naminaw na to karon ha, o dira mo'y kailang at dunay diabetes diha ingna nga kaning niyang Life Extension Vitamin D3 ang ipainom. O niya mapalit ni sila hang mga clinics and pharmacies. Dere sa Dakbaya, Sugbo, na sa may Sibudok Building, Boyons May Osminya Boulevard. O niya dito sa Consolacion at bang sa Jollibee's Consolacion. Naadiha ang ilang building, no? Naadiha ang ilang clinic o pharmacy sa Life Extension. O niya mapalit ang ilang tanang produkto sa Life Extension. Dito sa Negros Oriental na Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilaha makasama ng clinic. Kaya po mapalit ito mga Life Extension products. Ha? O niya, nagtanyag usab ni sila og libre nga medical check-up ikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Abisitaha lang ha niya ingna nga dirimos DYHP nakapaminaw ang nakahibalo nga dunay Life Extension bulahan at dunay discount. Ha? Okay, itong hatagan sa nagpagtagad ron, mga sukindig paminaw ha, kaya itong paminawon ang ato ang paminaon ang kaning ni ang speech no ni Senador Jinggoy Estrada no, atong paminaon ning yang speech karon kay kanang na ang unsa may kuan ani ha, unsa may mahitabo ani unya taas para ba kayong adlaw ha, naa pay Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes ha, naa pay upat ka adlaw mga sukinding paminawong office hours na basin og duna na po'y laing senador nga malutsan og warrant nga kaning mga senador nga wala mo kuyog sa panun sa mga Marcos.
2: Straight to the point.
1: Na kay mao man ni ang kanang naang nahitabo gidron. Bisan pa og miingos presidente Marcos nga wala sa manghilabot na sa Senado, pero sekreto raman alangag musulti sa tinuod. Ha? Pero kanang naang ombudsman, kinsa man ang ombudsman, iya ka nang tinudlo ka nang ombudsman. Bisan pa og dili atong panahuna, ka nang dili qualified si ombudsman Remulla tungod kay duna siya'y gatubang nga reklamo, gipadismiss ang reklamo, aw, automatic na himong ombudsman. Ah, so muna nga, karon ato paminawon sa si Senador Jinggoy Estrada be sa iyaha mga sukindig paminaw nga statement sa press con kag ganina, pero ang uban nakadungog naman ani, nakapamati naman mo ani, pero ato ning kanang paminaw tungod sa tagsaon sad mga sukindig paminaw. Teko na to.
3: Magandang hapon sa inyo lahat. I am already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Pabilin ko na siyang ligon.
3: Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot,
1: kumatarog,
3: political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary.
1: Okay, kaniyo ta sa kasamang kuan kasamang Gerard ha. Sa muna ngayang gipasabot nga pabilin sa mga sukindig paminaw nga membro sa kanang naang majority bloc, ha? Pabilin sang membro sa mga senador nga diha mga sukindig paminaw sa majority, ha? Nga gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano onya wa sa mahadlok pabilin sa nga ligon, ha? Wa sa mahadlok kasamang nistor onya kanang naa nga labaw na nga wa sa ma-pressure, ha? Onya yahang matod pa niya nga yahan ang gisultian ang sekretary sa Senado nga ipahold ang iyang sweldo, ha? Ipahold ang iyang sweldo una. Matod pa ni Senador Jingo Estrada. Wa sa mahadlok ko, wa sa mahadlok mo kuan gid sa padayon sang ligon og wa ko mahadlok. Abe kuno ato kuno kuan ato ang katiwasog paminaw. Ato sa ang paminaw sa Man Gerald be.
3: Upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso.
1: Okay, kaniyot sa kasamang katanawa ha. Sumatod pa niyang karon na nako ni isulti kasamang nistor. Ha? Nga kapila na kuno siya gihaylo. Nga balihin na lagi diri. Ari na diri sa amuang grupo sa mga tulpo. Ari na lagi diri sa amuang grupo nilang Lacson ug ni Soto. Ari na lagi diri, ali na diri, ha? Sabak na diri.
4: Wa gabae.
1: Dole yagi kulo komedya mga sukindig paminaw ha, pero matod pa niya karon na nako ni gisulti. Nga gihaylo ko sa makadagang higayon. nga pabalhinon ko dito sa ilahang grupo. Ha? Para nga kung mabalhin ko, mahanaw ang akong kaso.
2: Straight to the point.
1: Grabiha, no? Ha? Grabiha ni kasamang kimo nga uban nga mga senador nga uban nga mga senador hasta nga bisag isog kayo mga senador tungod kay watak kay balo basig tinuod pod agway nga nakadawat og malita nahadlok pod nga mo supak-supak. Akong duda ni ka senador Jinggoy naigo ra man gyud sa ani sa kanabang sampol ba? Naigo ra sa sampulan ra siya kay mo lagi na nga para ang uban nga mga senador dili mo suhid niya nga mo barog yun sa prinsipyo. Duda na ko ani kanay kay Senador Jinggoy dili man ay tinuod ning iyang kaning akusasyon ngano man. Kay tinuod pa ni ha? Kung tinuod pa ni nilayat na ni diri speakers. Dili man ka makadepensa sa bakak. Ha? Pananglitag tinuod nimo nang nahimo sa tupa dunay mga ebidensya. Ha? Og tinuod yun na nga gihimo nimo, di yun ka kalingkawas kasamangki. Pero kay kung pasangil ra, mabot ang panahon nga, pasangil ra man na. Ha? Pasangil ra man. So, iyang gibarugan ang iyang prinsipyo, mga sukin, di paminaw. Unya ka ni dili ni bago nga nahitabo sa kinabuhi kay kaduhan na ni siya na preso. Siya ra mo'y gitawag og vulnerable. Ha? Vulnerable siya ni ini tungod kay duna siya'y kaagi nga napriso siya tungod kunos pagpangawkaw. Pero, kadtong iyang duha ka mga kaso, na-acquit siya. Ha? Pasabot nga, ha? Na-acquit mga sukindig paminaw, na-absuelto siya sa kaso. Ha? Sumuna nga, vulnerable man siya, siya mauigi, sampulan. Kaya kisa may laing vulnerable, kadto si Bong Revilla. At anawang ubang mga senador nga murag tinuod gyud og nakadawat og malita. Ha? Tuwa gyud oi hapa gyud kayo dito sa ano man basta tinuod hadlok ka man. Ha? Pero dili gani tinuod mo ka di man na tinuod. Ha? Pero tinuod mo hadlok ka kay bisag unsaon nimo gliquid. Bisag unsaon nimo gliquid ya, bisag unsaon nimo gliguat sa katarungan kasumang nisto. Ah, so muna nga, maunin siya yung giingon. Kapila na siya inganyuha, kapila na siya agniha, nga ari din eh. Ha? Kay kung muari ka nire, gihaylo siya nga kung muari ka nire, wa na kay kaso. Tiaw muna.
2: Straight to the point.
1: At ay padayon ka sa manziral, be, kano be, kana, oh, kana. Oh.
3: Hindi ko po ito tinanggap.
1: Oh, wala niya daw ata.
3: Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block.
1: Mm.
3: I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
1: Okay, so, amo to ang iyahang Akanang na ang statement mga sukin di paminaw. O niya, muna iyang gingon nga kanang na ang ubarog siya. Ha? Ubarog siya mga sukin di paminaw. Niining mga pasangil na gibato, bato kaniya. O sa kini ka pag kanabitang pagpiit no niya o niya usa ka political maneuvering nga agihimo mga sukindig paminaw para nga ataralon sa dito sa hukmanan. Sumuna nga kanang na ang kuan na lang tani ha hulat na lang tag unsay sunod nga mahitabo ani eh, kay wa ra ba ni bill di sa kagawas ang mahitabo ani eh, ang mga senador nga nas majority 11 pod ang kaning niang sa kanang naang minority. Ha, sumuna nga kanang maunay dako nga kuan karon. Ha, maunay dako mga sukintig paminaw nga kana bitawng hagit no sa majority kay kinahanglan mangyod nga og magpopos kag bill or unsay gustos majority nga ipapasar. Ha, di panlitag babagan sa minority tablaman. Ha? Pero ako ang nabantayan gani ha, ambot nakabantay ba mo nga si Senador GV Ejercito yang igsuon Jinggoy Estrada mura raman og daw sa waay lang. Ha, kabantay ka kasumang nisdo. Si Senador GV Ejercito gidakop yang igsuon daw sa waay lang man. Mas maayo pa ang dili igsuon. Ha, mas may pang dili igsuon kay ni escort pa niya dito ni Senador Marcolita ni hawid pa sa iyahang kanang na ang bukton sila Senador Amy Marcos, Mark Villar, Camille Villar nang hilak pa sila dito ni kuyog mga sukindig paminaw. Si GB Ejercito, ha, pitok-pitok rang mata dito sa plenary. Aapan pagpangutanas media, maklaro man ang naong niya. Murag respetar lang siya ingon ba nga, oh, naluoy ko, sanay tabo sa ko igsuon. Respetar lang to niya, pero, ha, wata kay balosan ba nga, kuan ba? Kay imbis mo, adto ka dito, kay imo ka na igsuon, pero wata kay balon sa manay, gaaway ba ni sila? Ha, gaaway ba ni, wala ba ni magkasinabdanay? Kay kanang naangwa may ko ano mas may pa sila si ha may pa sila si Amy Marcos nga babae si Camille Villar nga babae ni adto man ito wa man bulagi Senador Jinggoy ha pero ang igsuon mo na nga di ta kasalig subang igsuon kay do na po igsuong traitor mango awit na ubang igsuon dili magkasinabdanay ha dunay mga igsuon sad nga dili magkasinabdanay do na po igsuon nga moingon ay da mas may panglaing tao.

Bak, bantay ka na kasamanggi. Na mas dunay uban ng mga igsuon nga mingon pang mas may pailaing tao. Ah, kay kanang naang. Pero, ay mga igsuon sad nga magkasinabdanay. Muna ang believe ta, saludo ta sa mga igsuon nga kanang magkasinabot. Ah, kay kanang lunlun kaluoy, good ba maoy, pupatigbabaw ka sa mangi. Usara goy, kanan, usaray, usa og dugo. Ha, usay giagian, ha, usa poy kanang naang si tawag ana, ha. Okay, onia. Dali aras tong oras. Oy, ha, paspas man kayo. Alas 12:04 na skadlaw. Ah, salamat kay ninyo na lang sa inyohang pagpakig-uban diri sa tuang nga programa kada gabi. Antud ugma puhon na lang sad, ha, mga kasama. Onya mo na nga kanang na ang bitaw nagbikil bitaw ni Sir Romil, no? Bikil ni Las Jinggoy o kaning si GV mo ni nga kanang na ang kuan na no online lain sila inahan pero usa sila gamahan. Pero nakamurumag sa huna-huna ni GB Ircito bas yung kuhan nga ay damay ra, ha? Pero pangutan o ni Mos Media natural, professional yung kamuingon nga naluoy ta simpatiya ta pero sa deep inside ato go da murah. Okay, wa naman tayo igong oras makasama sa ato ang pag kulokabildo karon. Anto na lang ugma puhon sa ngalan na lang skid at kumpir sa DYH Experiment Cebu. Anto station manager attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandres master control si kasama Neso Romicilio. Akagani karon si kasama ng Kisos Minia. Despika sa lawa kasama ng Gerald Albiosa. Oliver Atis o si Rubel Boyser at ang chief technician. Kung nalang niyo ubus galagan sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang manamilit kayo pinag-ispag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sa tanang

0: Yung Radio Man Benji Ulpos Tanghian ang manamilit kayo pinag-ispag-ingon ang Diyos magauban kayo natong tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon Tatak RMN
1: Straight to the point.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide!
4: O langit nung amahan, anyano sab giling laing adlaw sa pagpakigbisog nga imong gihatag kanam. Himuwa kaming takus, lamdagi kami aron kami magbalampuson sa ginbuhaton nga imong gitahas kanamo nga mao ang pag-alagad ngantos katawhan. Tungod kay nagtuo kami nga pinaagi sa imong mga gasa ug kaalam, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buotang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit no namong amahan, pangayon usab namo nga unta hikapon mo ang mga kasing-kasing sa tanan nimong mga anak karong adlaw, labi na niya itong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpakabuhi aron sa pag-alagad kanimo, Ginoong Hesus Kristo, anak sa amahan. Ipadala ka namo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dini sa kasing-kasing sa talang lason aron maampingan sila sa talang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa talang lason nga si Maria, mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya ug pagkigbisog, paglaom, hatagan mo kami ug dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo ining adlaw. Amen.
5: Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission o adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabundagon o adunay kusog nga 10,000 watts o mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, anian ay mutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter ay mutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gimintinar ning musunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Robel Boisel, First Class Telephone Operator Nestor Homicelio, Jesus Menya o Jerome Yap. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan.
0: DYHP RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Hi, hello, good morning. Mga igala may buntag, ano sa tasa ato bagong tulumanon, kalandrakas ning sa iyong kabuntagon. Good morning sa Lord. Good morning, Holy Spirit. Salamat sa nindot na kabuntagon. Ngayon mong giyatag na mo. Kung amo sa bayo, o nilagan. Baka yung mga kabuntagon na mabot sa among kinabuhi. Ayagi kanunay, Lord, amo mong una-huna. O aga kami kanunay sa pagsubay sa matulid nga na. Ingon man, hatagan pabinay mo dugang kusog nga among ikasugakod sa daghan pang katuigan nga mabot sa among kinabuhi. Palayo mi Lord sa mga kakulian, kagulanan ug mga katalagman. Ug imong hawason. Imo ning hawason ang mga kagubot, nga kahatag o kaguol, naghatag o kahadlok sa among mga una-una. Palayo mi Lord sa mga kakulian, kagulanan, o mga katalagman. Imuningatagan o milagro ang grabing mga masakiton, katong nasakit sa cancer, katong nasakit sa COVID-19. Imuningatagan o glaing chance sa pagpakabuhi, aron sa sila magmalipirin uban sa ilang pamilya. Ugakot sa Panginoon Lord, Holy Spirit, na mawana ni ang mga kakuyaw o kakulpa atong dibati. Sa mga panghitabo karon ingon man ang mga kagubot sa lain, nagkalain-daing mga kanasuran, imuning hatagan o kalinaw. Aron mahingpit sa ang among pagpuyo, mawa na ang mga kakulba, ining mga pangitabo ng atong madunggan karon. Usasad, Lord, Holy Spirit, akong pangayon nga unta, linaw na nimo ang mga pangutok sa mga managda, ining rinda sa panagamanan. Imo na silang tagaan o milagro sa pagkamaayo para mahusay o hapsay ang atong mga una-una o atong pagpuyo ining atong nasod, Pilipinas. O gagawin sa pangayon, Lord, Holy Spirit, nga unta, padayunon mo pagbusog katong mga gigutom o padayunon sa limos pagpainom katong mga giuhaw. O labaw saran, Lord, Holy Spirit, yatag nga ang gipangayo apit sa tanan mong mga linalang na ngayo silang kasulbaran sa ilang mga problema. Problemang pinansyal. Kaning tanan, Lord, Holy Spirit, ako nang ipangayo, pinagi sa dako kong pagtahod o pagyukbo sa balaanon mong pangan. Okay. Salamat. Salamat kay ninyo sa inyong pagpakiguban nato ining matagbuntag nga tulumanon o pagkakaroon niya sa manukad sa lahog, mga kaigsunan, unya pizza dos na inimbuan sa Hunyo tuig 2026. So nindot kayong kusgun pagsulti, no? Usay madabas ang singka nga nenatas buwan sa Hunyo. Pakapinanta na nenatas ang buwan nga kanunay nga ang atong alimpatakan kadaghanan gihasol yun. Gihasol wapay kwarta unya wa pagkakumpli sa mga requirement sa iyang gipa-enroll. Niya na siya gisaaran, nga bayran niya, karong adlawa. O niya, wa di ay, wa dili. Kay nga no, tungod kay ang mga kakulian niya dili kalikayan. Mao'y niya sumag karon. So, atong hugton gyud ang atong mga pagampo nga unta ihatag na sa Espiritu Santo ang kasulbaran sa atong mga problema ug ang kalinaw sa atong magmalinaw ng atong nasod. So ingon ana mga kaigsoonan, pero sad to say nga hantod karon wala pa mabot ang atong tayo. Pero balance yun. Wala na yun. No? Wala na yun. Sukad, masukad. Karon pag yun. Mahitabo. Na naay tahibo pero garaon-raon pa ang barko ng isakyan. Tungod kay muna ay kitabago, gipi, kargo. nga kuan ruro anak siya dia. So mo to nga watod pa, huibis pa, kay daghan tog iskalahan nga mga dapit nga wa pa ninyo makita. So pagpray lang ta, no? Nya ato sa tong paibawon tong mga nanamanag online. Ang mga online, mga kaitsunan, madugay-dugay yun nga milan tungod kay pagkakaroon wa gitay tahibo. So, paningwaan ninyo, dili na ba ta makaingon nga kining pag-ampo na to nga unta mahayagan ang mga una-una sa mga politikong tao para nga dili ta mahiangin diri sa atong mga inaldaw na panginabuhi. So, muna mga kaigsunan, unya arita sa atong mga pagbuot na unta makatahibo na ta. Kahit sa pagatinood, karon pang pitsa otso, mabalik nga na atay tahibo. So, ay musling ninyo para nga mahayahay. Mahayahay ang atong una-una, ang atong dughan nga wa na tay palibot sa atong riyo. So, kana lang yun, no? Kana lang yun atong batunan para makahungaw ang mga gibati nga mga largo-largo nga mga problema. So, wa man gani tawaya sa panahon, mga kaigsunan, itong gibdungog nga bagyo, no? Noon na ang atong na batyagan, mga pagdungdong lang sa kalibutan, pero wag yun mo hinayak ang super iPhone. Okay, no? So nga rita, mga kaigsunan, amurag atong kansilahon, no? Atong kansilahon, katong atong gipasupot na schedule, atong kansilahon tungod kay wala tay tahibo na madadiha sa mga dapit na atong bisitahan. Karon pa yun, mga kaitsunan, wa yun, zero balance, no? So, katong magpa-online, pugong-pugong eh, usa ninyo, ha? Kay dili man, wa man tay ikapada. So, pugong-pugong eh, usa ninyo, aron dili mo magsigig paabot sa atong pabit-bit niya pa doon, kaya haron mausasad ang imong mga huna-huna. No? So, ang gikansilar na to, mao ang pitsa 4 del Carmen o son Masbate, gikansil na to, kaya wag itahibo. Then, ang sunod na gikansilar na to, ang atong pitsa 9, ang Surigao City. Surigao City gi-canceled og sunod nga panahon, sunod nga pizza, mga kaigtunan, inimbuan sa Hunyo. Kuani, Mikiri, no? So, muni mga kaigtunan nga, salamatan sa nato si Madam o Mr. Fidel Yasnaga. So, morning, laghan ng atong mga gikansel. Doon niya, atong ipahibaw nga kining kadtong gustong magpa-online, pugong-pugongi o na kunya kadtong dinalian nga mupalit sa atong tahibo, tungod kay wa na sa sila'y maapod-apod sa mga kasilinganan, supog ni usa ninyo kay wa kay tahibo. Kay mora manog ipadadayo ninyo unya dun ang atong mga problema, mga gatusan ato mga problema. So mahinayak ta siguro ma tungod sa inyong pag-uol na wala namoy mainom. So relax lang. Ay kita may nagdas ampo ana kung wala na tay tahibo, kung wala pa. Hmm? Naanay taliabot nga tahibo. Pero gibana-bana nga ang tahibo muabot karong pizza utso. Hmm? Pizza utso. Kay mo iskala pa man ang mga barko, ay problema ko di nganong di sakay og barko na kanunay mana sa eroplano. So muna diha mga kaitsunan, pero sige lang, aguanta talaga may kay kadili madugay mo abot kid. Hmm? Abot. Likabot sa itong tayo po, sa pagka-schedule sa mga dapit na itong bisitahan. Unya, ikaduha, niyabot sa itong tayo kinahanglan nga ang mupalit mga kay igsoon na ni pa-online. No, so, antos na mo pag magpa-online mo, kag one taon nagkadyot, kag one sa ipada, tungod kay tanan, pagsod ni buwan sa Mayo, kining taghan kay tag-trabaho. So, aron maminos-minosan ng atong trabaho, yun, ito na nang itustob ng atong kamot sa bugnaw. Ito silog sa kining sa tubig na igumagwanta or at usang itunlob o ice. Kay daghan mong kayong matauyon sa ice kaysa init tubig. Hmm? So, pareho na sila doon. No? Pareho sa doon. Bisa na ini mong gamito na mo epekto yun. Uban sa milagro, nagihatag sa Espiritu Santo na tuntanan. Okay. So, ato ning ipaibaw nga ang palit ninyo diha sa buhol na taibo diha sa Aluay Buhol ka My Love Ninin Katerio sa kining Maria Maria Cortez Lourdes ki Ami Sipi. Hmm? Sa diin pa ni dagani sa Bugtong Lubi Madam Ninin Moreno. Tahag na Buhol sa ilan ni Romjek Store sa kining Ganao Panglao Buhol sa ilan Daitere Hol Sirada. Ben ni Dagana din eh, pero usahay di makaita ka kuha sa kaasan eh. No, so, muna yung mga kaitunan nyo sa Leyte. Sa Baybay City Leyte, na ninyo mapalit sa ilan ni Madam Midioy sa Sunshine Store. Unya, sa Mahaplag Leyte, ato ninyo mapalit sa ka Madam Kaintoy sa Kainday Piscos sa Mahaplag. So, anak ninyo ni mapalit sa Abuyog Leyte, anak ninyo mapalit sa mga Almendra family. Maadiya, no? So, dili mo magkalisod-lisod. Karon sa uban nga mga lugar, ang tahibo, mga kaigsunan, adili sa dagang ng utana, adili dapit sa south, wa mo'y kapalitan. Sa south o north, wala mo'y kapalitan. So, paninguha mo nga makaari sa Patmon City o paninguha mo pagbagat sa mga dapit na atong bisitahan kay naadya mga kaigsunan mapalit ninyo ang atong super kahibo. Pero pagkakaroon, wala gyud, zero balance. Hmm? So, muna nga mga tagmilagro sa Espiritu Santo nga unta abagan niya sa hapsay nga pagkaabag aron maabot nga way mga kakulian ng atong kalibo. Kay once na ikarga o barko, no, ikarga nagbarko usahay tungod sa kadaghan sa kargamento, medyo magpiit-piit, no, niya, ataka, kwan, may na nga, kay labay-labay mo na nilang barko. Sumao nga atong pangandaman, gyud, kay base na lang may mga kakulian sa iyang pag-abot. Okay? So doon na pagyod tayo ipahibaw, no? Kadtong kinsa tong gustong mupuyo o barangay kut-kut, nindot na ba yan? Ayaw mo pag-tuo, pag-hadlok atong tino nga makakita mong bagang dagom, naada yun mo'y mahuna-hunaan. Sa Bagyo Bayantino, mga kaigsulan, wagi mo kay tagdagom sa kalangitan. Kanungog na mo nga na Bagyo. Pero wagi mo kay tagdagom na mo ilili ninyo sa kalangitan, wagi mo kay tagdagom ato. So kay niabotong Bagyo, niabotong dakong baha sa kadlawon. So muna nga ayaw na mong kadlok itugyan sa Ginoo, sa Espiritu Santo ang tanan. Kay ubay-ubay mang yung dapit ang sugamak atong bagyo nga tino. So mo na nga ay namugkadlo kundi atong iampo nga unta tungod atong bagyong tino iyan ang ihatag ang hingpit nga mga kayuhan, hingpit nga mga kadasig nga atong nabatsyag diha sa tanan nga mga dapit nga nabahaan. So muna ang ako sa mga uhagon, kung kinsa tong ganahan nga mupuyo diri sa barangay Kutsut, Sitio Mangga, nara nagtrabaho dool, nara nagtrabaho, so dahil dapit sa Liloan, Compostela or Danao, no, pwede na mga makaabang o mga gagmayng payag diha sa barangay Kut-Kut. Hmm? So naatay ginagmay, naatay girenovate ng mga payag na agi sa pagbaha sa tinong iyang giguba. So karon atong gitagaan o kadasig na mubalik ang normal, mubalik ang tanhi kadasig aron mapuyan sa mga kaigsuna nato na walay kapuyan. Hmm? So barato ra, tagaan lang chance, no? Tagaan chance ang mga gustong mupuyo. Hmm? So mangita mo ka tagas-tagas o mangita sad mo o nang mugbo-mugbo lang, no? Tagurhanay kwartoan na. Yan, anay mga CR, mga unsa na lang diya nga inyong gugit panginahanggan, so naa ika-provide ninyo. Hmm? So katong ganahan nga mupuyo. O katong nipuyo nga nigawas tungod sa pag-abot sa bagyong tino, no? Kuyawan, pwede nang mamalik sa inyong tagsa-tagsa na kani gipuyan. Ayaw mo gadlok tungod kay kung nga may mga pangitabo, pagbuot yun na sa Ginoo. Hmm? Pagbuot sa Espiritu Santo. Okay? So, ni ay nangutana na to. No, ni ay nangutana na to na senior citizen man eh. Oh. Oh, sige, pwede rasad mong mangutana, kabahin, anak. No? So, hangtod karon nagsitinta, idos na kuno iyang edad, wagid siya kadawat bisag pension bisag ayuda nga lokal. Okay. So wa man unta siya ay pension, wala siya ay tanang nadawat gikan sa iyang mga anak, no, kay tagpuyo siya nga sila lang duha magtiayon. Ang asawa wa sad makadawat. tumay na lang unta nang makadawat sila lokal nga tag 500 kay aron makatabang sad nilang duha. Kunya atong sang ipaybaw di asay usa nga day ano sa mami kadawat anang tag 3,000 na nasyonal. Okay. So iyang edad 62, 65 ba ni? Okay. No sa nasyonal wa magyud kuno sila pension, wa gyud tanan. So magyud silang kadawat ang ilang kadawat lokal pa man. So sa nasyonal dili madali, nga dili madali nga magnasyonal ka nga makadawat ka 3,000. So imo nang paluapon dito kay pag pagkaabot yun ay mong 60 tagaan pa man kag duha ka tuig usa ka padawaton atong lokal suma sa tunay bawa na unya labi na gyud nga di ka makadawat sa nasyonal ubay-ubay pang mga katuigan nga imong lutsunon usa pa ka makadawat anang nasyonal kay monitoron pa ka sa mga member sa mga kadaguan diha sa inyong barangay o presidente sa USCA o kanang mga presidente lang sa barangay no so monitoron ka pa so sihon pa ka pangutanon pa ka usa pa ka isuat na usa sa mga umaabot na makadawat og nasyonal pero dili pagyud ka o apura kun dili kun masuwat na ang imong ngan dito na posible nga makadawat kag nasyonal masuwat na sa kadaguan diri sa barangay so nanay tendency nga matagaan ka pero paminaw lang mo dili gyud mo mag-apura kung wala pa mo mahatagi. So, pag edad ni mo og 60, pwede na mong mupile, pwede na mong mupadas inyong ID, musuwat na mo, nga ka mo na 60 na, inyong mga kuan, kaning pa-ID na mo sa senior citizen. Ingon na, kay buwahan, madali lang, unya ang inyong ID, may pa mong mulakaw, may pa mong mo, kining ipahibaw ninyo na ang ato sang meeting diri sa Barangay Kutot matag-unang Sabado sa buwan. Nunot ni sa novena nato sa Espiritu Santo. No, ang kuan siguro ang unang Sabado sa buwan, mga pizza sa sa buwan sa Hunyo. So, tambong gid mo ug mag-meeting na ang mga senior citizen kay aron mahibaw mo ug unsay lakaw no sa inyong mga ayuda sa inyong madawat o unsa na lang diha tambong mo para mahibaw mo ug unsa na ang lakaw sa senior citizen kay ang senior citizen ba yan, no ang naanda na lang ang lakta na lang or ang pagkanaog na lang sa senior citizen sa hagganan, mauna lang pagkanang tambungan ng meeting sa senior citizen. Ni adto lukop nagsuroy bisag asa pero karon mga senior citizen mao na lang yung ilang kanaugan ng paggawat sa ayuda o ang mga meeting sa senior citizen. So muna mga kaigsunan, wala ako lang sa tambag o dili ko mo kadawat. Ayaw lang sad mo ka ng, ayaw lang ba mo pag dali-dali, pag-ana, ano, ihatago na inyong mga kwan dito, inyong mga ID, o sana lang diya, niya, matambong mo, meeting sa senior citizen. Okay? O, sumuna mga kaigsunan. So, ato balikon, nga, gikansilar na to, canceled ang tanan nga, pagbisita nato sa Del Carmen Uson Masbate wala mahinayon og sa Pizza Nueve sa Surigao City wala gihapon mahinayon so paminaon tani ang uslob Dalagit Buloon Sibunga og Karkar karong Pizza Jis inibuan sa Hunyo basin moabot na unya ang atong promo karumbuan sa Hulyo. Ha, panganda mo kay dili na ta makapanikuro ug unsa kadaghan sa tahibo nga moabot diri nato kini nga panganda mo pangandam gid mo sa angay ninyo sa gidaghanon nga inyong kwaon inyong kariton diri nato kung mahimo magpa-reserve na lang mo ato labi na gitong nagpaambit og tahibo diyan sa inyong kalain-lain ng mga lugar no magpa-reserve na lang mo para may bawaan ako og unsa kadaghan sa inyong pa-reserve kay atong mabahin-bahin ang atong super tahibo inigabot dire na sa Cebu. Okay, wanay oras mga kaigsoonan kini sinday karatita kauban sa atong co-pilot na Engineer K. Sosminya. Mayroon na namin ninyo, daghan salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag na itong tanan.
7: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.
0: DYHP RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Mo Nationwide!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: Paminaw na sa bagong programa ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Maayong buntag mga ikalagig suon. Hinaotunda nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingo nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu nga maghatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing ug garon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
9: Good morning mga kapanyawan, ako inyong kapanyawan Marisa Abadies. Petsa dos na ning buwan sa Hunyo mga kapanyawan tuig 2026. Nilabay na ang Mayo, Hunyo na ta mga kapanyawan. Pagkapaspas na langit sa adlaw. Magubano ba nasabtaning atong laing episode sa ato ang programa Ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ay ubang balatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Sarang labay na itong mga episode mga kapanyawan, ubay-ubay ang atong nahisgutan bahin sa pagpananom. Karong adlaw, ning ikaduhang adlaw sa Hunyo, mag-isgut kita sa pagpamuhi na usab ug kahayupan. Atong hisgutan karon ang mga paagi, unsaon ang saktong pagpamuhi ug baboy. Favorite kinis uban, edaghang kwarta, niinig pagpamuhi ug baboy, daghan sang kwarta mausi kay dako-dako gyud ni kapital ning magbuhi kag baboy mga kapanyawan no. Apan sige lang atong isgutan ang atong adto mga impormasyon ang atong makatunan bahin niini pagpamuhi og baboy. Ready na ba mo mga kapanyawan? Nahala. Ato na ning sugdan. Dinhi sa Pilipinas mga kapanyawan, ang pagpamuhi og baboy labihan ka kumuna. Di nagkadaghan na ang mga mamuhi ay niini nungdan nga malambuon gyud ang swine industry sa naso. Ringon man ang mga negosyante o baboy. Nagkadaghan na gyud sab ang mga negosyante o baboy, mga kapanyawan. Labi na din ha sa Amuas, Talisay City, Cebu. Oy, diha gyud. Oh, diha gyud na tao ang lamian kay nga lechon. Agawa sa siguro sa Karkar City, no? Kay ilado man sab ang Karkar City sa lamian nga lechon. Ang Talisay, nga taga dito sa ko, dito sa ko nagpuyo, apabor-pabor lang sa ko gamay. So, kaning ang Talisay na ilan sab sa lamian sab nga lechon. Nagkadaghan na gyud sila din ha, mga kapanyawan. Nagkadaghan na sab ang gustong mamuhi og baboy. Atong nasairan gikan sa Department of Agriculture kun DA nga bisan nagatubang og krisis ang swine industry sa nasod, ilabi na ni atong panahon gani nga miigo ang swine flu dinhi sa nasod. Daghan gihapon ang musugal og magnegosyo og baboy, asalon man, ihawn man o ilapa. Daghan gyud kaayo, mga kapanyawan. Kung kamo makahukom nga mamuhi og baboy, duha ang mamahimong klase niini. Magbuhi ba mo aron aslon o ihawn lang, o magbuhi mo aron himuong negosyo? Pasabot, himuong negosyo, ikay mamaligya, ikay mahimong supplier. So magbuhi lang ka o pipila ka mga heads sa baboy, o niya pwede rasab nga na kay mga dealer o dili-dealer ang term na kanang murag buyer. Ikaw ang seller, ikaw ang dealer, ikaw sab ang supplier, so na kay mga buyer. So igo lang yung ka nga mangumpraw mga baboy, pwede ni mong padakon, pwede sab ni mong kining buhion o pila ka adlaw, o niya imo sa gimbaligya. So dili gyud ka nang stress kayo paminaw, no, kung ikaw ang mamuhi, ikaw ang supplier gyud. Pero lisod sab na, no, kay tibiya ta ingon nga kanang negosyante kay tagutok, gawa sa mga negosyante gyud kayo. Ako mismo muangkon ko, digi ko negosyante utok, mga kapanyawan. So lisod gyud kayo para nako. So, pero kanang mga sweto-sweto na sa pagpamuhi og baboy, sayo na kay na nila. Kuan ko ano na, memorize lang ko na mga numero ini kwinta, di ba? O mo na ina kanindot sab. Ang nakalahi sa mga kung magnegosyo kag baboy para aslon lang, mamaligya lang kag inasal, na yung mga adlaw nga mamaligya kag inasal, o mahimo kang mag-ihaw o baboy. So mag-ihaw lang ka, ikalating ihaw, pwede sab nga ka nang magbuhi kag baboy, o niya imong ihawon, o niya naasab kay mga buyer. So na yung mga klase-klase ingon na mga kapanyawan, no, lain-lain paagi sa pagnegosyo o baboy. Kung kabahin lang sa pag-asal o pag-ihaw ang inyong katuyuan, pagbuhi sa baboy, mga kapanyawan, mas minus kini og gasto. Itandi sa pagbuhi og dinaghan nga baboy, makonsidera nga commercial o large scale operation. Tuod kay jutay rata dire og panahon, mga kapanyawan, aron mahatag kaninyo ang impormasyon kabahin niining magpamuhi og baboy. Ako lang i-share kaninyo ha, kini mga basic lang mga punto apan importante usab nga i-konsidera sa pagpamuhi og baboy. Atong kining tiwason, mga kapanyawan, human lang niining

0: Mamahimong masampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay Sedcogon. Sedcogon, adunay Cogon plant, balaba o makabuhay herb. Napamatudan sa daghang pagtulunan nga ang Cogon plant nagatanyag o daghang benepisyo. Apil pa ang balaba o panyawan kung makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas o dugang pagpaligon sa depensa. Sedcogon Herbal Capsule. Sa Cogon, lawas mas Cogon.
1: Balik ta sa ato ang programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Ubay-ubay ang imong ikonsidera kung ikaw gusto mubuhi o baboy. Una nga imong ikonsidera, mao ang kabutangan nila, mga kapanyawan. Sama na tong tao, ang mga baboy, magkinahanglan o sabog saktong balay o espasyo. Angay muhimo ka o balay-balay o ad sa imong baboy, diin mahimo siyang makalihok-lihok, mga kapanyawan. Kung imuhang baboy, adunay maayong lugar nga kapuy-an, dili lang kini maghatag o improvement kanina. Apan ko na dili maayo ang kahimtang sa kapuy-an sa imong baboy o kining puy-anan, mahimo kining maghatag og sakit kanila. So importante gyud na sa pariharagon ng tao, mga kapanyawan, kung ang tao imong ibutang og lugar nga dili siya komportable, ngit-ngit, hugaw, so masakit gyud na. Sama sab sa baboy. So imong ibutang ng baboy, hugaw o hinuon ka ng baboy, no, do na may mga kanang times o higayon nga mahugaw na sila, tungkol na ilang mga huan, hiwam na sila CR, ato na limpihon itang mga taiya sa baboy. So, ingon anak, ganahan sa naang baboy nga limpyo sa bang ilahang katulgan, limpyo sa dang ilahang kanang tusag-tusawan, sa ilahang kaning lawas, o kining ilang hindaan yun. Bugnaw, limpyo, di yun na masakit ang inyong baboy. Importante, usab nga, ikonsidera ang kalimpyo sa lugar nga kapuyan sa imong baboy. Mas maayo kon, concrete ang saog sa kapuyan ini, aron dali ira ang paglimpyo. Inumdumi ha, mga kapanyawan, nga kinahanglan usab limpyo ang imong gibuhi nga baboy aron malikay sila sa bisan unsang parasite, bakterya ug ubang pang mga sakit nga pwedeng mataptan nila. Kun andam na ang Pinoy-anan, ayaw kalimot sa pag-andam usab sa ilang mga gamit sa pagkaon, mga gamit sa pag-inom og tubig, mga kapanyawan, lakip na ang ilang pagkaon. Ang mga anay, mga kapanyawan, o gitawag nga inain, angay nga bantayan kanunay. Tungod kay dili sila mahimong manubra sa kaon o manubra sa timbang. Kinituod kay kung masubraan ang mga anay o katambok na muresulta sa obesity, ang posibleng epekto manggod ni mga kapanyawan, mao ang pagpanganak nini o jutay lang yun ng mga baktin. Huwag posible makasinati usab o mga komplikasyon. So mauna, dili sa ingon nga atong i-feed o atong laugan o maayo ang atong anay para madaghan yun ang iyang anak, dili sa mga kapanyawan. Doon ay disadvantage anang bahina. So ato gihapong atimanon ang atong anay, ang atong mga baboy, kay para dili ta malkansi sab sa ato ang negosyo. Kung magnegosyo gyuta, kay ara na mamusod man gyud na ang negosyo, no, ato ang panghunahuna sa negosyo. Basta mamuhi ta og baboy, kay ay laging na nga mamuhi lang kog baboy, kay para ako lay imong pet. Pwede man sa dingon ana, no, pero ikaw magunahuna ka sa kalisod sa panahon karon, di gyud malikayan nga makahunahuna og nagyud ka nga magnegosyo ka. So, ingon ana, atong atimanon, atong bantayan, monitoron ganun na ato ang mga baboy, labi na ka ng anay, kay mamabdos man na sila, so di pwede nga daghanon ang ilang mga anak, kay masakit sana sila. Doon na sa mga komplikasyon. So magproblema na ta ni ana, nga tungad to, imbes nga magnegosyo ta, maayo ato ang dagan sa negosyo, mahimo na noong magulanon ta, kay nasakit na atong anay, nasakit na atong baboy, so di na makaanak, kay doon ay komplikasyon na sa iyang matres o asaba ni nga mga komplikasyon sa iyang lawa. So ato yung careful ta sa ato ang pagpabuhi sa ato ang baboy, mga kapanyawan. Kung makasinati gani yung init nga kondisyon sa panahon, ayaw kalimot sa pagbubo o pagpisik-pisik lang og tubig ngadto sa imong anay, mga kapanyawan. Hatagi usab ang anay og daghang tubig o mga bagong ani nga gulay nga mahimong ipakaon niini sama sa kamutigay, kangkong, water lily o uban pa. Aron matabangan sa farrowing o pagproduce og mga bakti ng anay, mas maayo mabalhin kini sa laing dapit aron maka-adjust sa iyang environment. Moabot ngadto sa average nga 114 kaadlaw nga mohimo og farrowing ang anay. Human sa malampuso ni ining mating ug adunay mga angay obserbaran sa baha, mga kapanyawan, nga timailhan ngadto sa anay kung kini nagmabdos na. Atong sutaon kung unsa kini mga timailhan sa anay nga mabdos na, human lang ni ining pipila ka mga pahinumdom.

0: appetizer man gud ang sobra ka parat usahay no. Pinagid ka to sa mga kaigsunan nato nga medyo may pagka hilig yun sa mga iunan nga mga pagkaon. Ang problema lang kung ikaw ano aduna na kay pangidaron no sa inyo ang pamilya na kay family history sa mga kaigsunan nato nga dunay ginatawag nato laging pagtaas sa ilahang presyon sa dugo no, kon mga high blood. Apil na niini kaning of course yung mong lifestyle og kaning unhealthy ni mga diet. Factor gyud kini siya Sir John no, para mamahimong ginatawag ang ahos. Sir John, napamatud-an no nga aduna kini siya ginatawag nga allicin nga maoy mo katabang no para mamahimo nato nga maluwas kaning atong kaugalingon batok sa mga nakabara diha sa ato ang kasing-kasing. Kay kung ang ato ang kasing-kasing ilabi na kini ato mga dagkong mga ugat, mapuno na kini siya sa mga ginatawag natong mga plaque no, kanang mga makabara nga mga sebo tungod ra pod sa ato ang pagkahilig sa pagkaon sa mga mamantitaong pagkaon o baka sa mga maparaton. Posibleng ang hinungdan ani number one, of course ang atong gikahadlukan no, kaning ginatawag natong heart attack. Ikaduha ni ini kaning posible sab nga adunay abnormal nga palpitations sa atong heart, hinungdan nga makaangkon ni noon tag mga ginatawag natong heart diseases no, nga delikado pud gayo. Unang dili gid ko kumpiyansaan ang ginatawag nato nga high blood pressure. Kay aduna ra bay duha ka matang sa high blood surgeon no, matud pila ang primary or essential hypertension nga di nag-develop kini gradually over time no, sa taas nga panahon ni hinay nga mag-utro ang ito ang presyon sa dugo, and kini ginatawag nga secondary hypertension diin cause kini sa underlying mga condition sama sa pag-angkon og mga laing-laing mga balatian nga usually mo kalit lang kini siya og appear sa ito ang lawas mo nang ang high blood mga higalang igsoon diligid ang ngayon nga kumpiyansaan. Bueno, Sir John, sa may mga maayo na itong mga pagamuhato na aron na matabangan na ito kini ato mga kaisunan nga malikay sa ginatawag na itong high blood pressure.
1: Kaya Sir Neil, balikan ako itong gingon ng pagkakinan nga ang mga Pilipino mahiligon yun sa mga simple nga pagkaon sa mga parat ng pagkaon no? Tungod kay siguro sa labaw na karoon ng panahon no, na lisod kaayo, krisis. So, ang dali nga mapalit, bulat, ginamos no, sa mga inana ng mga pagkaon. So, kasagaran, no, ang mga Pilipino, anad kayo na inana nga diet. So, ako ang masulti, no, diya, no, is di magin malikayan tungod sa kalisod, no. Importante nga, adunay klaro nga ersisyo, inanglan nga ang tubig, dilik yun. Wala, no, wala yun. No. So, inum yun og tubig, 8 glasses of water every day. And, take yun sa ito ang paano, i-maintain yun ang ito mga produkto sa said marketing, labaw ng said panyawan with garlic. Tumutama itong gingon nyo na no, kinig sulfur nga. Allicin, dugay na kaini thousands of years na no, nga mogod ni ang ginagamit sa itong mga katigulangan din na sa pagsumpo no, ni aning hypertension. So, importante kaayo no, nga ilag yun ning i-maintainer, i-prepare para aron nga diritso na, kaon, i-diritso na lang tulon, no, imuna lang tumaron. Aron nga matagan ka o dipinsa diya layo sa mga sakit sama sa hypertension.
0: Mm-hmm. Salamat Sir John, si kay gayunan nga nagkauban na po kita o nakatubag na po kita o mga pangutana sa itong mga kaisun na labi na ka itong mga adunay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Susama sa ato ang topic karon nga hypertension.
1: Yes, salamat kay Sir Rick. No, padayon pag-iapon sila sa pasubaybay na itong program.
0: Sa mga kaisunan na ito na karoon, nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay, nga doon na ipkasangga ang atong lawas batok sa mga baratian, ang mga produktong herbal sa said marketing, makatabang yung dako sa ato ang kalawasan. Basta tatak said marketing mga igalang isuon, tinuod kining makatabang sa atong kalawasan. Tatak magaling!
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini ng tulumanan susunod ng higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sel Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RNN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide!
6: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo,
8: smart, two.
7: Smart dishwashing paste ko.
8: Smart.
7: Pritong ulam na masebo,
8: plato,
7: kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
7: Tanggaling-galing mo,
9: smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing,
12: kidney,
11: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
12: Sukla nato ang diabetes.
11: Mag life extension vitamin D3 na mo.
12: Rekomendado sa mga medical doctors.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Fried! All you need is Fried!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
2: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Philippines Center Time, alas 4.42 na.
8: Headlines karon.
7: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Senador Jingo Estrada na nasa Quezon City Jail, gidetain human niya ni surrender kagapong adlaw subay sa warrant of arrest sa kasong plunder.
9: Vice President Sara Duterte binuso na siya tubag ato sa Senado sa Articles of Impeachment.
7: Pero gisulod og manlit, ay naman to mensahe ka sa bangken.
9: Murag na igipahinumdom ka sa bang Arnold ba? Namoy malita-malita di ha? Nadaghan kayo, nasa ko di rin. Pero kini nga ko, tinarong tubag ni kay tubag ni.
7: Tubag ni sa kong kaso ng sa impeachment. Di mo mawawa na taga Congress? Gagidalaan mo malita. Samtang sa mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archibald nago sa pagsugod na og pagpanglimpyo sa mga tunghaan. Nagihimo dito sa barangay Cambinocot, Bukirang Barangay sa syudad.
9: Nagabaras na pay sa Cebu, nibalik na paglabay sa mga basura sa syudad gato sa lungsod sa Aloginsan.
7: Labay-labay sa basura ka sa mangken ba? Nanay nakuha nga kuan kanang nang labig basura diha sa Pasil.
9: Oh, nailhan naman to ka sa Bang Arnold.
7: Ilana?
9: Oh, nya gisuhan na siya og ticket sa Sisit. Nangay kun sa kuan sa iti kuan pa kanabang kalapasan sa pagpatakag labay sa basura. Pero ang nakatabang ato niya identify ha ang kapulisan diha sa Sawang Carbon, ba na sila under no station
7: 6. Sa station 6 oh Sawang Calero police station.
9: Pasil man to.
7: Mula
9: sa daduy, no, wag siya pagladuha, no, huwad siyang basura niya. Ang sako nga iyang isudlan, labay pa gina-gapil.
7: Labay to sa dagat.
9: Labay pa gapil.
7: Sa mga balitang gawa sa nasun, estado sa Iran na tistok sa wala ni klaro sabay sa managlahing pahayag kabahin ini.
9: Sa negosyo, big time oil price rollback, ipatuman karong buntag.
7: Why? Praise
9: ay,
7: God!
9: Ayun.
7: Karong adlaw, pilakan ay rollback ani. Atong siren sa itong...
9: Murag dako-dako dyan ka sa mga Arnold, guy. Big time.
7: Big time, man.
9: Arang-arang na lang ta, arang-arang.
7: Okay, 80 kapin ron ang krudo. O niya, hasapon ang gasolina. Mga kasama, magampo lang tanga, dako-dako kayo, ha? Parang makaginhawa ta gamay.
8: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay, Pilipinas.
7: Bukil na mga mahinong danon.
9: Naguna ka,
7: Unang
9: Balita.
8: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Ator mga impormasyon, ngayon mo masairan.
9: Ang ayanin mo madunggan.
7: Una sa radyo.
9: Una sa balita.
8: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
10: Number one.
8: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
10: Number one.
8: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
10: Nationwide. Nationwide.
8: TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
11: Gising na!
8: Bangon na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Adlaw na may galang Martes, pizza dos na sa buwan sa Hunyo tuig 2025. Sangan sa kanito bukang para sa Sarwa HP, aramin sa bukali ang inyong mga tigbalita.
9: Kinaan niyong Radio Man, Kan Galinea.
7: Ako sa Biran Chaman, Arl Busamante. Hanto tabi ka na sa Lasay, Santak, na sa buntang pagkatod ka ninyo sa mga lampas ka mga balita. May buntag, sogbog ka bisaya na Mindanao na napunggad na may gala sa tunga pabanagumani ng atong tulungan ng unang radyo, unang balita. Nangadlaw ka na may gala ng Martes, kumusta? Kumusta inyong kabuntagon na mga kasama na ginawat kami na kamus kapis kay kamaya. Nangadlaw ka na may gala ng Martes, pizza dos sa buwan sa Hunyo. Tuig ka 2026. Kini namang buwan sa Hunyo kasama ang kisos minya mo ni ang buwan sa mga gustong magpahigot. Kanang itawag nila nga gustong mag-June wedding.

0: Unang ganahan ng mga tao may gala mapakasalog June. O sa may nasa June kasamang Ken, masig naka-idea.
1: Bating tugnaw kasamang Arnold, getting one.
0: Ah, di ay.
1: Ibala may kating
0: kanong June Bride?
1: Dili mi tayo tag-an ako, eh, no? Kanang June Bride. Ah. Pero marami sa butak, do. Good, no? Kay ting-uan ba yan
0: ting-uan,
1: na? Ting-uan,
0: sakto.
1: Inumdumi ka ng ting-uan, lami ba yung iloko-loko, so, ana?
0: Oh, hala, no. Kung ano ang nasa aking isip, ay nasa isip mo rin.
1: Ah, pares-parehas pala tayo ng kaisipan. Pares-parehas tayo ng mga kaisipan.
0: Kaisipan. Kasi gusto sa mga bagong kasal ka na mga bugnaw. Ato, makatanaw si kasamang Benji Tanghiana. Kailangan ba silang bugnaw-bugnaw after sa kasal? Ah. Ana nga kasagaran magpakasal.
1: Lamig kay gakos-gakos ko nang sa Arnold.
0: Ah,
1: gakos-gakos ug unlan.
0: Kadal-kadal, kadal-kadal
1: wala kita. Gakos-gakos ug unlan. Inom ko ka kaniya to sa mga isjanti patan. Ingon nita ka kalami, baya gakos-gakos las unlan, kay nag-uwan, lamig kay di school.
0: Ah, sa high school ka nga, kuan pata ka na mapay buot ba?
1: Kada ba man napatan sa high school, college.
0: Pero lain naman ron kasamang ken mga mataan kaniron, ingon na nga. Wag nami ikadal uguan ay uyab. Sa naman taon mo nga mga bata, kabata, paano kami sa unang nag-high school me?
1: Unla na mati amo kadal-kadal.
0: Oh, waman mi maghuna-huna ana. Karon lahi na gyud mga bata noon, advance guys sila oy, advance mag-isip. Pwede niya atong i-church na bing, anong daghan magpakasal og Hunyo? Onya ngano pero si Benji Mayo man no? May sabi na ko ga Mayo paing madayon magdi Mayo giday mayong maayong nadayon Pagbutag sa itong mga kaigsunan doon sa ato, sa sunan, sa sugbo, sa itong mga...
1: Ah, dara, nakita na ko kasama Arnold. Maodi ay kay ang term nga June, meaning ang word nga June, sa mythology kasamang Arnold, katika kakaraan-karaan pa mga ancient pa nga panahon kasamang Arnold, ang month of June, kada na yung June, gikuha na sa nga Juno. Ang
0: Juno.
1: Roman goddess sa marriage, women, and childbirth.
0: Aha. Now I
1: Now we know. Kay, kana ba mingas lang, kanang goddess of beauty, goddess of the sun, sama ano, kay, doon ba siya katumbang ba?
0: Goddess of fertility.
1: Mara doon na siya katumbang o mga swerte ka sa mga Arnold ba? Nga, mapakasal ko na kay June, masod, matod pa sa kining kakaraanan ka sa mga Arnold, kay disunod mang ka sa nga June, meaning Juno, kaubanin mo din ha ang lifelong happiness, good fortune, and fertility.
0: Katuday
1: na mga Middle Ages kasamaranod kakaraanan ba no patuho-tuho.
0: Panahon pa ni sa mga sa Roman Empire.
1: Roman mythology gid siya kasamang Arnold kay kana si Juno mo man na goddess of marriage. Marriage, women, and childbirth.
0: Mo di na, no?
1: Pagkasal ka June kay maugin na say nindot nga month para sa kaminyoon. Patapas ka na ito ha, kakaraan.
0: Kakaraanan. O niya,
1: ang happiness ko, no? Para gis mga kababayanan.
0: Aha.
1: O sigurado sad ka, surtihon dyan ka magkaanak ka.
0: Maudi ay na.
1: Pero mga lagi na, sa atong kabaguhan ka ro, yun, June, pakasal ta kay, mingin na ta kay, ting-uwan, bugna-bugnaong panahon.
0: Sa'yo, pina, pero nagya po na siya nga kuhan.
1: Gato tinambahan nun, mura sa tinol mo, takdo, no?
0: Takdo, sad, pero naay, sakto nga hubad na kanong
1: karaan na day kaayo ni kasamang Arnold
0: sa tuig gani
1: June Bride unsa mga Middle Ages unsa Roman mga
0: mga ko ani mga year 1000
1: dara to Middle Age
0: ha
1: goya na oi no
0: or sa man before Christ BC kay kuan man mga goddess pa man before Christ ni
1: Kuan gid siya kasamang Arnold 1000 year.
0: Ah, lagi 1000
1: 500 to 1500. Ah, wala na, wala
0: na. Antik na panahon ka sa mga Arnold. Antik na kainin. Panahon siya kanang Roman Empire. Panahon pa ni Roman Empire. Oh, lagi. Roman Empire pa rin. Dahala. Mauna mga ikala ang meaning.
1: Tama na ha. Basta may ngayon galing eh, June Bride. Mauna na. Timani din na. Tungo din na sa Goddess of...
0: Fertility.
1: Fertility, marriage, women, childbirth. Si Juno. Mauna na nga June.
0: Juno. Nala. Namo na katunan na mo ha.
1: Wala ka nindot sa mga Arnold, dali na lang kay pag-ukay ron
0: eh. Dali na lang, encyclopedia ron kasama kay
1: Naras mo. Click-click na lang si mong fingers pa. Di
0: para sa una ba? Di para sa una, mapalit pa taong libro sa encyclopedia.
1: Pero mahal biya kayo itong encyclopedia ha. Dili tanang mga pamilya maka-afford o na kaniad to palit arang encyclopedia. Mga to tas library in town. Mumungkag ta rito sa shelf. Basta na tayo research. Karon, Naras sa imong tip sa imong fingers.
0: Naras tumoy sa imong Naras tumoy sa imong tudlo.
1: Kupay-kupay ragamay sa mga rin. Bawaan na yun, ha?
0: Nanata ng detalye niya. Grabihan ng technology, no?
1: Lagi, tinood.
0: Sao ng panahon, sos, buwan to pata may gilas library. Niya, wag, pagkita ka sabot.
1: Kining, sa pag-inang libro kasama na, why drawing?
0: Why drawing? Dita kasabot, mausan. Gihubad. Pero sa Google kasama kin, wala, gihubad na tanan.
1: Okay, pinakasimple nga, kanabang mga pagsuwat nga, masabot na yun na to. Sa ano kasama na, layon man ta, dukaon na ta, kay wak may drawing.
0: Tinon, ganang ganin kasama kin, nanay chat GPT, mo rin ni Juan, ganang pwede rin mo, ganang AI ba?
1: Lagi AI, manduan, bitaw.
0: Manduan na rin mo ang Google, please research, aning ka Juan, aning ka topic, mo research na
1: Nagaling ganda, ganaan ka mo panindot mo pagwapa si imong now. Chat na yung karina.
0: Chat ka.
1: Himo akong gwapa.
0: Kana, murag bingan nga. I cannot do that.
1: That's impossible.
0: Iba na ang AI ning naong nga. Oy, wataka ko anda kanang kapangutana sa atong ka mga nagpabinaw na nakuan gamay ang atong Facebook Live na adilat nakuan na nakrash gamay.
1: Nadilatar gamay, naglag to kasama ng Arnold kung anong ito man ang katunga.
0: Naglag gamay. Wa ang lang sa kumuhatag o pagutana. Kay, naglag man, basiko niya gani mo ka tubag. Sa atong pagutana karon sayo na kayo ni. Kinsa nga senador ang nalutsan og warrant to arrest og disurrender kagahapon adlaw. Kinsa nga senador ang nalutsan og warrant to arrest sa kasong plunder nga disurrender kagahapon adlaw. Hala tubag. Tubag sa atong live karong butaga mga kasama. Kaya para makapaldo-paldo mo 200 pesos. tubag. Kinsa nga senador ang nalutsan og warrant to arrest kagahapon onya ni surrender sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG. Ay niya naman ang kwantikali na. No? Nakita na ninyo diha ang kining atong pangutana ha. Sige tubaga. Kinsa nga senador mga igala ang nalutsan og warrant to arrest kagahapon adlaw niya ni surrender ngadto sa CIDG. O niya ni napatuig gamay nga komisyon o kanang komisyon kay baraw man may gala ni Senator Alan Peter Cayetano nga pwede dito lang sa gawas ay lang diri sa sunod kay ang integridad sa Senado atong proteksyonan. Pero wa mosugot may gala si Kwan, si Junvic Rimulya. Gibasahan yun may gala sa Miranda Doctrine si Senador Aha. Nagpa-presscon pa mga gala before siya ni-surrender nga to sa kapulisan. Kala, tubag. Tubag ang pagutana aron nga makapaldo-paldo ka. Pasilipato sa check mga sa kasama ang Jesus sa Mampong. Sayon tabi ka ng mga presyo sa mga nagunang panaliton sa karbon.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
3: Yes, mayong buntag at sa mga Arnold at sa Mangken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP. Arimen Jibo, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa ating mga suking tigpaminaw, muhatagdag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Bumbayng kuha, sa 50 ngadto sa 80 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Aos, usagatos ang kilo. Pitsay, 50 ang kilo. Repulyo, 70 ang kilo. Carrots, 140 ang kilo. Patatas, 80 ang kilo. Sayote, 20 ngadto sa 50 ang buhok. Bumbayng puti, 120 ang kilo. Sili labuyo, 180 ang kilo. Sili atsal, 140 ang kilo. Sili spada, 120 ang kilo. Amatis, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Limonsito, 80 ang kilo. Pipino, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauman din sa RMN Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong DYHP, Patak RMN.
4: Kinimang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells, batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindudyod batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Yang salamat kasama ang JC Sumampong, gikamigala sa Carbon Public Market, alas 4.59 na mga igalang takna. Inyo na batin may mga presyo sa mga lamas. Gikamigala sa Carbon na ning orasa karon sa Carbon Tagon. Nara ni Begala ang rollback. O dako-dako gin Begala ang rollback sa krudo. Sa itong gasolina, mga Begala. Ang gasolina, 4 pesos and 76 centavos. Ang rollback niya. O niya, ang diesel. Ang rollback sa diesel, mga Begala, 9 pesos and 26 centavos. 9 pesos and 26 centavos. Hantit mag 10 pesos ang rollback. O. O niya ang kerosene. Dako-dako sa kerosene. Ang kerosene, ang rollback, 10 pesos and 86 centavos. 10 pesos and 86 centavos ang rollback, mga kasama. Okay. Bato may gala ang rollback kagahapong adlawa o kagarong adlawa. O niya, patubil na mo karong alasay santak na sa butang. Alam mo pag kuan pagdali kay mga disgrasya ta sa mga disgrasya ta nakalaki. Agapong adlaw mga igala, do natoy balita dito sa Compostela, do natoy usa ka lalaki ang gidunggab sa liog. Sus, grabe. Brutal mga igala nga pagpatay. Tungod lang may igala selos. Kining selos di maayo nga imo ning kuanan kasamang kay. Kung nagselos ka ayaw og decide sa imong kuan kanang diha-diha dayon kinakas kasuko ba. O kuha ka kutsilyo, imuray ang patio ng tao, ayaw. Nagselos ka, subaya sa kung tinuod ba ang imuhang pagselos. Kaya huwag kayo nakita, diha nga nautan, ayaw po, o kuhaan. Kaya nabdala naman din sila sa barangay, kaya nabit ang gihusay na sila sa barangay. O niya dito sa barangay, na husay na. Sus, magselos naman sa... Nagitaw nga ka ng silusan, no? Siloso, gin ba? Wala nga, kamupod ka mga gipang silusan, ay namog duol-duol ang gipang uyab ang inyohang kuhaan, amigo. Ay, kuya na, mupatay na. No. Dito na itabo, may gala sa lungsod sa Compostela. Ano itong karusama ni, ha? Atong tanawan ng atong listahan, Daribik, kay... Nahitabo ni Magigala ni atong alas 8:50 ni atong Domingo. Domingo man yun, Mayo 31. Sus ang biktima Magigala Kutob na yun, Mayo 31. Gidunggab ni Magigala sa liog, patay diritso eh. Oh. Ang unang report Magigala, giluglog, pero ang nasa kwan Magigala, gidunggab man yun, matod pa sa mga saksi. Adili, luglog, gidunggab yun diritso. At check Magigala sa kasamang Jane Galliardo, pag unang kawailan sa kamas, sa niningura, sa karon, sa kamuntangon, kasamang Jane.
5: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Kenner. Pagawas sa ron sa may barangay Bulacaw kasamang Arnold. Mm. Ato ning gisumay ang ato ang kadalanan diri para sa paghatag o update sa ato ang mga sukintig Daminaw. Nga sa pagkakaroon, ninaw pa ang kadalanan niya ato ang nagian niya. Tingkalipay ron sa ato ang mga drivers kasamang Arnold. Kaya doon ay na po ipag-upo sa ato ang presyo sa lana. So kung sa mga yagi si Mana kasamang Arnold, Lunes sa gabi, maglinya na gina sila sa mga gasolinahan. Magtaas na gina ang linya sa gasolinahan. Pero sa ato ang nakuhan kagahapon, wala tayo nakita ang mga nagtapok na nagpagasolina at magkaya. Maubos man karon, so murag karon gini mamawi ang ato mga drivers ko sa mga Arnold. Kaya mapasalapatan po ito nga makahibaw. Dako-dako gina rollback karon sa presyo sa produk o sa gasolina na ito ka sa mga Arnold. So, muhatag daan yung mga update sa ato ang mga gasolinahan.
0: Yeah. Nay barato nga gasolinahan. Shell, ang Shell karon barato. Actually, ang Petron 81, ang Shell 77.
5: So, magdepende po siguro ka sa mga Arnolda. So, magdepende po siguro.
0: Nakamalay tingali ang Shell ba? Anong daghan makipatubil sa Petron yung ilikuan? Rollback? Ah, barato na sila. Ayun, nagpabarato sa sila.
5: Sa bayahay.
0: Ah, anak-anak, kwan, competition ba?
5: Muna ato ang tagahan ng pagtagad ka sa mga Arnold, kaya mo duopod na sa ato mga gasolinahan ka ng mga dagsaon dyan. Gawa sa pag-update na to sa ato ang presyo sa lana ka sa mga Arnold, mga tagputagdugang update aning mga dagko nga balita nga nakuha po na to ka sa mga Arnold. Ila binagin itong gidungga pa ka dito ka sa mga Arnold o gilong-gilong.
0: Jane, ayaw yung panguya mo ka na si Loso.
5: Lisod na gitna.
0: Ay, okay. Kada mga siluso, makatapad lang ka di haglalaki. Wala na, magsipok ng ulo.
5: makalimot na ka sa mga ulo. Wala na, murang magduha-duha. Nagitag panguya ba ni ka
0: sa mga ulo. Tanawa.
5: Wala may masalig dyan. Adlock ka sa mga ulo. Pero wala na, mga tagtagdugang update, ana. Ilabi na po gina itong usaka bata ka sa mga ulo na 1-year-old. Nga naligsan po in town o series. So, muhatag at dugang update na ito. So, kung makaabot na po ta o makakuha na po ang dugang info ko sa mga Arnold.
0: Okay.
5: Hindi ka na lang din eh. Sa Tumarman Patrol, particular din is my barangay Bulacaw. Kauban ako din eh sa sikasamang Justice sa Mampong. Ako sa pag inyo, Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tata, Tumarman.
0: At sa mga samang Jane Galliardo, standby sa mga balita Magigala karong tanto na palsalipa at osang winner na to karong rasa kasamang Ken. Ay! Ang atong winner karabutaga mga kasama at upang gipatuyo kang atong tambiono! Dara, to winner, karabutaga, mga kasama, mao si... Kasama niya siya, si Talio Catherine. Catherine Talio. Ma'am Catherine Talio. Mga magbunta din mo naman, ma'am. Congratulations, ikaw ang atong panaran nga mananaog sa tong answer to win na promo, karabutaga. O niya, i-chat lang ang Facebook page, ha? I-chat lang aron sa paghatag sa detalye o gagawin mong cellphone number. Kung maubagin niyong pangalan, Catherine Talio. Sakto imong tubag si Senator Jingo Estrada ang nalutsan og warrant to Bares kagahapon. Unya ni surrender ngadto sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG. Mao na magigala ang nahitabo kagahapong adlaw sa Sinado. Ay mo kawa ha, kay doon na patay lang pangutana. Karon tutod sa atong answer to win promo. Oras sa mga kasama, alas 5:07 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by iBerry.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anong ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
11: Wala sila nang namugturo kasi may wa pamati da nila.
10: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
8: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kanglawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid drawan eh gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
14: pwede na mamakas tuloy mo idan
13: so anak ko no binta na ko
12: sa Paragis Bila Bila tili na ka mag-agwanta pa.
8: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1 B6 B12
15: walang bibitiw mag Farrix B araw-araw.
16: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you

0: feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Tas bang imo blood sugar.
3: Ato na kamay diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Ang DTX 500.
2: Ato na kini anti-diabetic properties.
3: Samo sa
2: charantine.
3: Nga kapo mo po sa glucose.
2: Visine.
3: Controls blood sugar.
2: O polypeptide.
3: Nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500.
3: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
3: Sa pinakadulog na butikin sa yung lugar.
2: DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX
2: 500.
1: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
5: Said. Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Sir, health testimonies.
8: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisinta nakapin.
1: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
10: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
15: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
16: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
17: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit dako ng ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon, nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pupos ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay, kasadya. Karon, napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon, nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pagkuman ko mangi ko murag di mo gawas sakit kayo ang kumatulog ko murag na imupo ka sa kuha pagkuman kay nya niagto ko sa doktor nya ningon ang doktor sa kuha na day ko prostate cancer ang dagan kay siya girisita nga tambal akong gipalit pero murag ra magya pagwala norot na gid akong kwarta tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life Extension. Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama na 5:19 na.
9: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Kano sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Wala mangayog protective custody si Senador o sa Senado si Senador Jinggo Estrada. Ang dali ni surrender kini ngadto sa PNP CIDG. Uman kini marutsan og warrant of arrest gikan sa Sandikan Bayan tungod sa kasong plunder na kalabutan sa gigong anomalya sa mga flood control projects. Si Estrada gipaubos sa booking procedure, medical examination ug mug shots. Una kini gidala ngadto sa Sandikan Bayan. Uman sa Sandikan Bayan gidala dayon si Estrada sa Quezon City Jail male dormitory. Dito sa payatas og dito kini gidetain. Sa wala pa kini gibiya sa Senado, nihatag pa kini mensahe ngadto sa mga sakop sa media. Dinhi ang gibutyag nga pila ka higayon kini nga giagni nga moabin sa pika sa panagpabilin gyud kini sa mayuriya. Ug atubangon niya, ang kaso kung mao kini ang bugti sa gihimo niya ang mga desisyon. Dipila usab ka mga sakop sa majority block nang gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang nisuporta kang Estrada dihang ni atubang kini sa media.
10: Samtang sa may susamang balita, lakip sa may surrender kagahapon dito sa PNP CIDG sa Campo Crame, mao si Kali DPWA Secretary Manuel Bunuan. Si Bunuan, kauban ni Senator Jinggo Estrada sa mga iba sa karong kaso nga graft o plunder. Gubika sa giingong, ano malusog ang mga flood control projects. Apan si Bunuan, gidali pagdala sa ospital. Tungod sa nasinating nga pagsaka sa iyang blood pressure. Si Bunuan, gidala sa PNP General Hospital, batid ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya. Gipatuman ang full security sa tabalaran o babilin dito si Bunuan. Hangtod nga maklear sa doktor ang iyang medical condition.
8: Samtang wala na himong sesyon kagahapon adlaw sa Senado, kuman nga ang mga sakop sa majority block mula mutunga dungan usab sa pag-surrender ni Senador Jinggo Estrada ngadto sa PNP CIDG. Kuman manud sa og warrant of arrest, kumpleto ang mga sakop sa minority block pag-abot sa alas 5 sa hapon alang sa pagparayon sa ilang sesyon og taod-taod na gyud sila nga naghuwat ka mga but ang mga sakop sa majority. Paglabay sa kapin o sa kaoras si Senate President Alan Peter Cayetano ni post og mensahe sa social media page nga nalawagan sa minority nga ipatigbabaw ang independence sa Senado. Kumanan din nag-anam na og nabiya ang mga sakop sa minority block og nangayag dispensa sa mga bisita sa Senate Gallery alang unta sa mga balaod noon kailang tukion kagahapong adlaw.
10: Samtang sa laing balita, nadawat na sa Senado dayong alas 5 kagahapon sa hapon ang tubag ni Vice Presidente Sara Duterte sa articles of impeachment batok kaniya. Nagdagmaleta ng mga dokumento ang legal team ni Duterte nga gipangaluhan ni Attorney Michael Pua. Ginawat usab kini sa Senate Secretary ug nagsilbi ng impeachment court clerk of court Jose Luis Montales. Gawa sa mga dokumento apil sa gisabit ni Pua mo ang USB nga dunay sulod ng mga electronic copy sa uban pa ng mga dokumento.
8: Alas 5:22 na. Dili mo hangyo og inhibition ang House Prosecution Panel sa mga senador judges nga kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte atol sa impeachment trial. Mato ni Batangas sa Representative Gerville Luistro, ilang gila ang prerogative sa batang senador nga mosalmot sa proseso og muhimo og kaugalingon nga desisyon. Apan mato ni Luistro nga supakon sa prosecution panel ang bisanon sa nga tinguha nga diha-diha dayon ipa-dismiss ang impeachment case tungod kay ang outright dismissal dili itugot-ubos sa lagda sa Senado alang sa impeachment wisan sa konstitusyon. Ang impeachment trial gitarget sa Senado nga makasugod sa Hulyo 6.
10: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, kapin sa 55,000 ka mga pulis o mga force multipliers na gideploy atol sa pagbukas sa klase sa mga pampuliko ng mga eskwelahan lukob nasod karong Hunyo 8. Matol sa PNP Directorate for Operations, Acting Chief Police Brigadier General Rogelio Piñones Jr., ang deployment na finalized na para pagsiguro sa kaluwasan sa mga tinunan, mga magtutudlo guban pa ka mga tao gamuanto sa mga eskwelahan karong sunod Lunes. Ang security measures sa kapulisan kabay sa OPLAN Balik Eskwela Operations din sundo ng standard deployment template sa mga pulis Regional Offices Lukop Nasud. Una niini si PNP Chief Police General Jose Melincio Lartates Jr. Nimando usab og igo nga police visibility alas sa mga eskwelahan. Inguman mga kadalanan paingon sa mga tunghaan.
9: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Kaya itong kapapanagumang giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan og Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng. Nga may muhatag may kalagaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system, arong ganit na mas masakit. Bose, ikaw nga nagpaminaw, matasana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule, epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Di kadali may galang matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas gamitan sa mga vitamins granin sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original Cuerva capsule aprobado kini sa Food and Drug Administration inyo ring mapalit sa mga butikang ang isuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kami gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Trang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batu Leyte. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original Cuerva capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Trang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Odango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy Arba Capsule, barato na, epektibo pa!
10: Taas bang presyon si Modigoy kabadunay hypertension? Basin taas yung may sugar o basin may diabetes kanyo or kamay baw. At taas yung level sa blood sugar. Magkapagayag ni arterial holes mo palapot si imong dugo o sa nakarason. Kaya magka hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kini sa pagkabuta. Pagkaraw si imong kidney o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Ibu siya nagpabuta gabo grabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar, katulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot ni simong katulog, makapugong pag-in sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O gustaw sa pag-klinika, the alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimutang ni sa media ko sa Lim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas manami nang nagbabago sa ating katawan kaya importante na kasaway ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasamay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalit na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3, diya sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa pinagmaayo, magka-produce kini yung mga panagamo, patay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Muna kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, tungod kay recommended sa gini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation, number one kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. O yan kung makilalan saan ka nga magpakonsulta, pwede kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya mga kinig libre o quality consultation. Lunes, sa ano nga Sabado, open ang mga Life Extension Clinic. O niya, pwede rin ka diretso or mag-walk-in. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nanibay mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic. Kaya may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee, Dumaguete City. Nakinimimutang dyan sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung dugang pangutana o katong gustong mapadeliver ang Life Extension Vitamin D3 din na sa itag sa tag sa kamanga panimalay. Samtang sa pikas, gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay makatabang kayo kini contra constipation. Sa inyo pag kayo nga damo ng Super Fiber, kayo samin siya ka sa shea, powder soda ani, imula ning imix o sa kabasog at tubig, pwede kang mainom sa buntag before breakfast. Sa gabi ka na before food ka nga matulog. O para mas nindot pag ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa lain-lain ng mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
9: Radyo mo nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Oras sa mga kasama na 5:29 na. Apas din pa sa una pa naman ito sa Pikas Lawak. Mga kasama na ito ay pangutana. duha to sila kabo kidakop kagahapon si Senator Jinggo Estrada unya katong usa taga DPWH former DPWH mga kasama nga kuan secretary kinsa man to siya nga gidala sa ospital mga kasama kagabi. Ang apit po nila ang apelido. Pwede rin apelido mga kasama ha. Pwede rin apelido nagsugod sa litrang B. Kailan tingnan mo ano Manuel niya ang apelido letter B. Sama ba? Makaya ninyo ang tuwag? O dili? Karami sa mga kabuno! Nabunuan, oy.
10: Letter B.
8: Buno.
10: Letter B.
8: Buno. Nabunuan, oy.
10: Saan sa nag-away? Letter B.
8: Nabunuan.
10: Buno.
8: Buno.
10: Nagbono sa litrang B.
8: Nagbono sa letter B. Hala ka bright ani nila. Oy, nakatubag man da. Hala no. Nakatubag man dayon, ha? Nakatubag dayon. Ang inyong tubag mga kasama ato na i-raffle karon ta taon, ha? Sa atong pagpadaguban sa unang radyo ng balita. Oras sa mga kasama na 5:31 na.
0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The wonderful supplement.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majesty Pharmacy. Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
14: Biotroph Herbal Capsule.
16: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o gayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
16: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
18: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
3: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
0: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
4: Zed Health Report! Health Report!
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Zed Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa seed panyawan plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hili gid ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
9: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
2: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ang higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari na kapamamahala na gagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan. Dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kaya manang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Ora sa magkakasama na 5:44 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kiri para pagpaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bug maayo nga atong mga cells, makaproduce kini padagang, makapatay sa viruses sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw og duha nga tuna sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa syudad sa Sugbo, naani na himutang sa Sumenia Boulevard, dole sa Sibudok o sa Cebu Gospel Church. Yan ito sa Konsolasyon, naani may gana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, may himong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Onya, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
4: Atong sugdan ang atong kabuntagon pinag ispaginom sa lamian og healthing kape Vita D Plus Coffee Mix gawas matagbotos kalami ingon man nagkaumot sa aroma ning maong kape makabaton pag itagduga nga mga health benefit gubi kasi sa goal ni ini dura kini 200 ayo nga vitamin D3 kining matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix Plus gidugangan pag kini og Rishi Mangosteen kon Rishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes plus dura pag kini siya mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kini dili nga pagdaot sa mga cellula gumikan sa sobrang nga free radicals sa atong lawas mo nang buntag sa iyo mga piganita Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka maka vitamin D3 pag yun mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing nga mga butika pila sa Binas sa Life Extension Clinic
3: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto
4: Nay nang hagad og gabuno oh lain sa nagkasama ang Arnold sa name king ni Bono Nagagad og buno og sinumbagay sa iyong mga silingan sa Mambaling gidakop ni kapulisan ano man sa taon ni siya kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro
3: DYHP Tatak RMN Report
5: Radyo Man, Ken, Radyo Man, Arnold, alas 7:55 sa kagabihan, gitubag sa Mambaling Police Station 11, ang alarma sa usa ka tao na nag-wild, nag-singit o gabuno. Aray mo dire, gawas mo dire, sumpa kayo dire. Reklamo na ang usa ka mason nga mo iyagyagad o sinumbagay o gihulp. Karon sa Mambaling Police mao si Clark David Tejido, 34 anyos og nagpuyo sa Sitio Puntod, Alaska, Mambaling. Inireklamante nga si kininga Molupyo, si Linga Rosamies Marque, usa ka mason mao ay nagpakitabang sa atong kapulisan na sairan nga ubugpod kining maog nga suspect. Tanggong na siya karon sa Mambaling Police. Kasama mo sa RMN Patrol Uban Speed Pilot Jesus Mampong. Ako niyo Radyo Man Po Lauro DYHP Tatak RMN
3: Radyo mo Nationwide
2: Samtang mga monopyo sa Tayod Consolacion Cebu nagreklamo na sa Saba sa Gitrabaho ng New Cebu International Container Port Nini. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibolona
3: DYHP Tatak RMN Report
6: Nang reklamo na ang mga monopyo sa Tayod Consolacion Cebu tungod sa gigong kasapa sa gitrabaho ng New Cebu International Container Port kung NCICP ni Amy. Kinihumansugdi ang kapeng sa Desize Billiones Kapensos ng proyekto sa Maging Tuig sa General Contractor nini ng HJ Shipbuilding and Construction Corporation. Partikular ang reklamo sa mga monopyo ang paggamit sa mga heavy equipment pagabii ng gigong kadisturbos pagtuon sa mga tinunan o sa ilang pagkatug. Napalangat ni noon nga to sa General Contractor ang reklamo sa mga monopyo kininipasalig paghimog kausapan sa schedule sa trabaho ni ini. Ang project coordinator sa HJ Shipbuilding and Construction Corporation si Lilith Dilia Pidehero na ngayon sa pagsabot sa apektado ng mga mulupyo. Ipalayag ni Pidehero ngayon paninghaon niya kutubra sa last year sa gabi o masayo pa ni ini ang construction work sa proyekto pagtamod sa angyo sa mga mulupyo.
7: Lahat po siguro ng construction works mainay po talaga at talagang nahingi kami ng sorry doon sa inconvenience na nadadala ng construction. Pero yun nga po, inilimit namin construction activity na masyadong maingay hanggang alas 3 or kung pwede mas maaga pa.
6: Si Lilith Delia Pedejero, ang NCICP nga magsilbi unyang economic catalyst na kalambuan sugbo ug pagpaluwag sa cargo handling capacity sa Cebu International Port, idakdang mahuman sunod tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, Nationwide. DYHP, Abroad, ngayon.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ni Talia sa itong balita,
9: gisuspenso sa Iran ang talks o mga negosasyon ni Italy sa Amerika, agig pagprotesta sa nahimong lakang sa Israel ngadto sa Lebanon. Ginsister sa Tehran nga ang maong aksyon sa Israel na kalapas kini sa ceasefire nga lang nasabutan sa Amerika. Gikataho nga si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ni mando sa militar ni ini paglusad og strikes ngadto sa Dahi district sa Beirut habagatang bahin sa maong syudad din giingong baga ang puwersa sa grupong Hezbollah. Sa yun ini si US President Donald Trump mihimo na og mga kausaban ngadto sa gisugyot nga deal tali sa Iran din giingong minister kini sa mas hugot nga kasabutan labot sa nuclear commitment sa Iran ug ang panaad ni ini sa subling pagbuka sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Marisa, Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
8: Katong mga malitag, hatod ka nato sa set, Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, ugang set, Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang set, Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno, ugwa na ilain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanayanto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide.
2: Oras, alas 5.51 na.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang uwa ko kalibang.
17: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Oras, alas 5.54.
3: DYHP. Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama, rin mapugnan nga mutaas na nga itong Panginoon. Mailhan na ito na may galang atong edad na nga idara na ta. Kaya naan natay, masinati ang mga sakit sa lawas na kanyang ito sa batanon pata, wala na ito na mabatyagi. Musakit na nga itong mga hawak, sakit atong likod, dali na ligo na nga itong panuhod, sakit po may gala itong tangkugo, kaya taas na diyan nga itong blood pressure, unya taas po itong blood sugar. Hanap na nga itong pananaw, usahay sakit po nga itong mga lutahan. Unya mapiktuhan, rabagid may gala nga itong mga buluhaton sa itong mga balay, kaya na naman tayo ipamati sa itong lawas. Dali sama kanyang ito may gala sa batanon pata, nagdagano na nato ng taas ng hagdan o ang bukid nga walay kapoy. Wanang nakinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na dyan siguro, ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga baratian sa masa diabetes o high cholesterol. Muna nga nagamit ko og maintenance medication, naginom ko sa Vanular, kay doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 og B12, makatabang proteksyon, may dugang B2 og B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol, ubanan sa maayong diet og ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kamahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab Quality na. Vitamin B Complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samta ba dayon ta sa tumagang balita, dakbayan sa Subo, Pakyas, paglangka ka gold sa swimming o athletics sa sa bago palang natapos ka palarong pabansa 2026. Kasama mo sa balita, Adi Man Eli Bolono.
18: TYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Na bukya sa gold ang dakbayan sa Subo sa swimming o athletics sa sa bago palang natapos ka palarong pabansa 2026. Ngagi pagayon sa Agusan del Sur. Kinibiso man sa nindot ka pasalidad sa syudad, alang sa maungmatang sa paugnat sa kusog, ngagi basigurahan sa Department of Education kung DepEd. Ay posing na mga atleta sa dakbayan o 17 ka gold, 17 ka silver o 19 ka bronze medal nga kabahin sa delegasyon sa Rion 7. Kinigikan sa gymnastics, chess, table tennis, dance sports, archery o guban pa. Mapasigarbohon inoong gapon sa City Schools Division Superintendent Nimva Bongo sa kritibok ang performance mga atleta sa syudad. Apan ibarayag ini nga ngayang hinusgan pa ang training sa athletics ng swimming alang sa sunod tuig ka parang pabansa nga ipagayong sa Quezon City.
19: Kinahanglan yun nga ito ng pre-intensify ang training yun ng athletics ng swimming. Ito improve. Kaya nagutay swimming pool na tay uba. Pagkita sa gold sa athletics, sa swimming watay gold.
6: Si Dr. Nimva Bongo, sa nasairan, ang delegasyon sa Region 7 din kabahin ng syudad nakahakot ang sindusayas kabidalya sa palarong pabansa 2026. Naglakip sa 32 ka gold, 30 ka silver o 44 ka bronze medal. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
18: Radyo mo, Nationwide.
20: TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka rato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga pa na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
9: Makaginawa mga motorista karong si Manaha gumikan sa dakong rollback sa presyo sa lana nga ipatuman sa mga oil companies sugod karong adlaw. Ang maong big time oil price rollback ipatuman kini human sa lima kasunod-sunod nga semana nga ni mangalang presyo sa gasolina og duha ka semana nga nisaka ang presyo sa diesel. Gipaibaw sa Department of Energy kon DOE nga ang presyo sa gasolina mukunhod og balik 4 pesos og 76 centavos kada litro samtang 9 pesos og 26 centavos ang pag-ubos usab sa presyo sa diesel. Og 10 pesos o 86 centavos kada litro ang pagkunhod sa presyo sa kerosene. Si DOE Secretary Sharon Green ang hinaot nga wala na'y dakong panghitabo ang mutumaw sa Middle East. Aron mas steady o mabalik na ang presyo sa lana dihang wala pa mahitabo ang gera tali sa Amerika, Israel o Iran. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Argument. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Radyo mo, Nationwide.
2: Samtang kagabanan sa rakbayan sa Sugbo, ibalik na paglabay sa mga basura sa surahan ngadto sa lungsod sa Luginsan. Kasama mo sa balita na si Manili Bolonos.
18: TYHP, Tatak RMN Report.
6: Ni balik na paglabay ang kagamhanan sa paisugbo sa mga basura sa syudad gadto sa lungsod sa Aluginsan. Mabot lang noon sa 50,000 ka tonelada ng basura ang ilabay sa city government gadto sa landfill sa maong lungsod. Nga mo kitira 895 milyon pesos. Subay ngini ang mga basura ang gipahimutang sa transfer station diya sa South Road Properties kung sa RP. Gipaswasana paghakot sa gihayan nga service provider. Ang labaw sa Department of Public Services kung DPS nga si Engineer John Paul Glaske ngayong 15 ngadto sa 30 kaadlaw paghawan sa sa RPG kan sa mga basura.
0: Nangaya ko mga 15 to 20 days ni Mayor Jar at 1 month na na.
6: So, bisa man o kasi labay ang mga barangay niya, ma-ator ba sir?
0: Ma-ator, sir.
6: In 20 days to 1 month?
0: Okay na na, sir. Ator ng paningawan siya nga, the soonest possible time magkuhan siya. Mahol out siya, sir ba?
6: Si Engineer John Paul Gilaske, malamon hinoon si Gilaske nga siya na po sa kabahin ni Ningbuana, makabalik na paglaban sa city government sa mga basura sa syudad diha sa Binaliw Landfill. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
20: Radyo mo, nationwide. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hoy, atong winner, karabutaga mga kasama ha, sandi pa sila kasama ang John Bios Malili. Congratulations sa atong winner, karong buntaga. Sakto yung tubag, si Secretary Bunuan. Secretary Manuel Bunuan. Ang iyang tubag, congratulations sa ni

0: Congratulations ni Inday Pundavilia. Inday Pundavilia, itong ikaw ang winner ka na butaga. Paldo-paldo ka karong nga mga panahon na Inday Pundavilia, ha? Pundavilia na eh, Punda. Inday Pundavilia, ikaw atong winner ka na butaga. Makarabat ka o ga paldo-paldo nga 200. I-chat lang sa kuana Ma'am Inday sa ato ang page alang na sa imong GCash number o gagimuhang kumplito nga pangalan aron nga okay kayo ang paghatag sa atong GCash karabundaga. Congratulations! Ang correct nga answer, Secretary Manuel Bunuan o baka si Bunuan. Ay! Nanapuntay lang paldo na sa karabundaga. Sus! Makarawat may kalag bugas o chorizo. Balik naman may ganatong chorizo o bugas. Nanapot tayo winner karabuntaga. Si kasamang Julius Malili na kasanbay na nanapay nasakpan ka namin ako karabuntaga. Kasamang Julius, good morning, Julius!
1: Good morning, kasamang Anos! Good morning, kasamang Ken! Good morning, Sukbo! Pagkatang bahay sa silat sa mga Anos.
0: Ah! Yan
1: na, si tatay, oh.
0: Hindi pa kinigpato. Ah, barong-barong tatay, eh. Barong-barong, puting kikmok.
1: Nagsisingin na si Anos, pagkapot na lang namo. Dako, nakangisi, eh. Ginito ah, sabi yung radyo.
0: Nagtugar na yung radyo.
1: Tayo may puntag! Oh, good morning.
0: Good morning. Si pangalan to, tay?
2: Jeronimo Apostol.
0: Jeronimo Apostol. Kikun sa makanikuan, San Pedro.
2: Ay, ika-13.
0: Dalia. Dalia na katumag. Ika-13 ang apostol. Oh. Okay, dosi man ang apostolis. O nga, ikay may ika-13. Ika-13 ka. Pilainan ni mo, sir apostol.
2: Si Binte.
0: Oh. Mura pa man kag 60 o sa may sekreto?
2: Mura pag 16.
0: Mula buk pa. Mula, na. Motosik pag inay, oh. Hybrid, ini hybrid.
2: Ha?
0: Hybrid.
2: Hybrid.
0: Wala na yung manok at talisay nun. Pila ka mong kasawa, este. Pila ka mong anak.
2: Kwanta? Piro ba?
0: Wala pa kay anak.
2: Diyan ay daghan. Nangapo na gani.
0: Nangapo na. Pila ka mo kayong mga anak?
2: Wala ka nang. Lima rin sila.
0: Lima ka mo. Okay, mga asawa. Pila edad?
2: Wala na.
0: Nawa na ni. Kuha na ni.
2: Kuha sa abroad.
0: Gikuha na ni. Gikuha na sa taas.
2: Gikuha na ang kuha. San Pedro.
0: Gikuha na San Pedro. Pila may edad ato?
2: Kwanto. 50 kapin.
0: 50 kapin. So sa ato pa, 50 pakakapin na biyudo?
2: Oo. Awde. O,
0: tingin takapin po. Nga nung makamangitag lain?
2: Wag.
0: Pula
2: na.
0: Pula. Pero may ka maminog di BHP tayo?
2: Kung anong tarik.
0: Bawag ng tarik. Huwag ko yan, tatay. Pero may ka maminog di BHP?
2: Pirmi, kadlaon pa.
0: Kadakadlaon, tungkol na dawata mong ginagbay ng pahalipay! Congratulations! Salamat sa pagpaminaw! Nakihong-hong ni mo, tay! Tay! Baira pirmi mong buwang, ha? Baira pirmi.
3: Kanang liha, numero 100.
0: Baira para di mahabol. Salamat magpumina tay.
3: Okay, so kamo diyan na minaw na, paabot na kamo na mo. Pati kamo na sa sunod, ang makadawat sa mong mga pahalipay. Paminaw lang doon, punta kanto, sabi! Kao ba na ko rin sa mga laylin? Bravo ni Sir Janet, sinil ka sa mga Julius Bali. Iwanye, peace! Tata, karemen!
0: Hala, birahi! Kala! Ha, makikay mo sa kayo, tatay. Oh, murag, ada di ngatos bukid ba kanang sayawan ba kanang gabaylin itos bukid pero kini pagino kini pagino ha kini
4: Ati bailahan ngay ko adunay daghan toksin sa walawas mo dilika regular nga magpagawa sa imong hugaw o dugay ka mailisa pagbuto ni puntian makasinati ka gin somia kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan nulutahan dili pa gin hami sa imong putis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems kay human ang pagkaluya sa imong lawas musa og tanga ka mga toksin sa imong lawas para imong maangkon og maayo nga panlawas pagin mo tagadlaw og G detox plus herbal capsule ang pinaka kusog
0: ay magbutag dai ni Lorraine di parini og si Mamasita og Paparito nga naminaw karong rasa sa Dakbayan sa Toledo. Yan si kasamang Ken.
4: Naminaw sa kasamang Arnold si Ma'am Lourdes Nicole Valorio Consul Joe Basapok Talisay Rukpok Aspo sa Bunbun Boy Ami sa Clarin Bohol gika ni Sir Jojo Abapo din sa Talisay.
0: O niya sila si Kuanpul mga Duran dito sa Gihulgan na Negros Oriental kasamang Ken. Mga
4: sila
0: Ferolino.
4: Si Ferolino Duran Ma'am Nieves o si kasi ito iyahang Kuan Banak sa Bang Arnold si Ma'am Nieves o si
0: nalimot bang ko eh.
4: Basta ko nalimot ko nga si Sir O. Kato yung
0: yung bana.
4: O yung bana nga kuhan kay Lingaw po kay kasamang Arnold.
0: Maminaw pirming maminaw ka na to ka nabuntang kunya si Sir Pili dito sa Trinidad Bohol Bohol Trinidad Gihulgan City sa Negros Oriental si Sir Pili Ferolino. Naminaw po na to ka nabuntang kung sa iyang mga anak na kanunay yung naminaw sa Riva HP mga igaagaw ni Ma'am Bibi Ferolino Abelianosa. Para pa tayo rasmega lang, sa nga na lang, skin ito kang pwersa. Sa Riva HP, alamin si Book kami ang inyong mga tigbalita.
4: Kaya ni Radio Man Kangalinea.
0: Ako sa Biro Jaman, Arlo Busamante. At ang inyong kalas kasama, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin na yun sa Straight to the Point. Ilan sa ninyo mga radyo ni ha? Ay, naadri mega lang ang tanan ng mga impormasyon, mga kasayuran, may labot na sa mga hiskutanan sa nasun o nasun nung hiskutanan. Ah, si Rani Duran de ay, no? Si ang bana ni Ma'am Nieves Ferolino, Ferolina, Ferolino Duran. At ang inyong kalas kasama, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kamusunod ka rin 9 Straight to the Point. Ay kalimot, patagalang matalan, Daigang Jose, praise the Lord, hallelujah! Sama ka diri, sama ka diri, sama ka diri, sama ka diri, sama ka diri.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3 na ni

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster.

0: ang gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
1: Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
0: Oras sa DYHP RMN sa bola size 15.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
6: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
7: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: This time check is brought to you by Biogesic.
8: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
0: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
0: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
0: Inay gyud pag ubos kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, Oga pizza dos na. Ninibuan karon mahigala sa Hunyo to iga 2026.
10: Straight to the point.
0: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues ka may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagwanuban. Nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
0: Nagunas to may skutanan karong buntaga mga kiksunan. Alas at sa maayong balita mga higala. Big time oil price rollback ipatuman sa mga kumpanya sa lana. Sugod karong alasay sa buntag. Ang gasolina maubos og 4 pesos og 76 ang matag litro. Samtang 9 pesos og 26 centavos sab ang diesel og iuman ang kerosene.
10: Straight to the point.
0: At agad tani pagtagad rubutaga mahigala sa atong pagmanuban ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin Senador Jinggoy Estrada na kadetay na karon na sa Quezon City Jail male dormitory.
10: Straight to the point.
0: Samtang magpaabot sa husay sa iya mga kaso nga plunder o graft.
10: Straight to the point.
0: Nisurrender kini ngadto sa PNP CIDG kagahapon human na lutsan og warrant of arrest sa kasong plunder nga usa ka non-bailable nga kaso.
10: Straight to the point.
0: Apan sawa pa kini mo gawa sa Senado nagpriskon una si Estrada og nibutyag nga makadaghan siya gi agni sa pagabalitok ngadto sa PICAS aron ma-dismiss ang iya mga kaso.
10: Straight to the point.
0: Apan mas gipili niya nga magpabilin sa mayorya.
10: Straight to the point.
0: Katarik pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
0: Kompleto gito nga warning mahigalan Jinggoy matod pa mahigala. Gi agni siya nga mobalhin, bugti siya mga kaso. Unya na to milabay ang business day, gi latsan siya gawalan nga bilabol pa. Medyo warning to. Bilabol pa lang na ha. So, tinuod gyud na lutsan og warrant mga sukit ug paminaw, pagka gahapon nilusot ni ang warrant mahigala nga non-bailable.
10: Straight to the
0: sa pamahayag ni Jinggoy Estrada mga kagalaan, kadaghan sa giofiran nga matod pa mga higala mubalitok ngadto sa minority. Bugti sa iya mga kaso apan nagpabilin siya mga sukit di Paminaw. Mas gipilit niya magpabilin sa majority isip independent mga sukit di Paminaw nga grupo.
10: Straight to the point.
0: Katari pagtagan rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the
0: ang
10: point.
0: Senado, wain hitabo nga sesyon kagahapon. Human ang mga sakop sa majority, wa mo tunga atul sa sesyon. Ang mga sakop sa minority black, kompleto og taod-taod na nagpaabot, nga mo tunga ang mga sakop sa majority black.
10: Straight to the point.
0: Mauni mahigala atong explain og dugang ha. Mauni ang kaimportante sa role ni Meg Subiri atul sa ilang walkout na indikin. Mauni ang kaimportante sa iya mahigala nga role nga nag-walk out sila mga higala tungod kay both parties, both groups are racing against the clock sila.
10: Straight to the point.
0: Pareha sila mga higala nga nakaibaw, nga kinahanglan magdali. Ang grupo mga higala sa majority, magdali sila nga mapasar ka itong maong balaod nun. Amendment mga higala sa Senate rules nga ang usa ka senador bahalagwa siya sa huwanan sa Senado makaparticipate mga higala sa sesyon. Kaysa makaroon na hitabo mahigala kang Jinggoy, mahimo sa makaparticipate, tua mahigala sa presuhan o makabuto. Muna nga, dinalian gito ang pagpasar sa majority. Kana plangka-plangka, pagka-istorya ba? No? As a minority, mingin po sa kinanglan pa ni Moagi o mga proseso, ana. Katkosan sa minority, ilap itong paningkamutan nga malangan, aron mga higala nga maabtan nga magawas na ang warrant of arrest. Di, kahapon nagawas ang warrant of arrest, di naka-appeal si Jinggoy. Di naka-appeal sa o mag-divide the house kagahapon, o dito tunga na mahigalang minority, kumplito sila. Kaya kung i-discuss, 11-11 na ang buto. No? Mupabor ka o electronic voting or online voting, 11 ang sa PICAS. Kay 3 semanas la, wa na mas bato. Plus wa na sa bunggo. A si Jinggoy, di 11 na lang. Inigbutal 11, sa PICAS po 11. Tabla, why mapasar mga higalang amendment?
10: Straight to the point.
0: Mauto nga katong kang Subiri nga pag-walkout na sige nagpasiugda may kailas walkout. Dako ka ito nga papel ni Subiri o hero si Subiri ni Adto alang sa mga sa grupo sa minority. Sa mga dumadapig sa grupo sa minority, hero si Subiri at itong gihimo. Apan sa grupo sa majority, mauto ay dako mga higala nga problema sab ni Subiri. Mga sukit ng Paminaw, labi na sa Mindanao area nga balwarte sa mga Duterte.
10: Straight to the point.
0: Atarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
0: Atong isgutan og unyag dugang ha aron ni ato mas simplify og maayo mga kagalaan nining atong issue mga sukit ti Paminaw.
10: Straight to the point.
0: Samtang gahapong adlaw sad giduso na sa legal team ni Vice Presidente Sara Duterte ang ilang tubag sa impeachment case bato kaniya.
10: Straight to the point.
0: Gisulod kini mahigala ang mga dokumento sa mali-malitang dokumento, no? Nga ilang giduso dito sa Senado.
10: Straight to the point.
0: Samtang sa mga balitang lokal, kadtong usa ka lalaki nga naghuwad og basura sa kadagatan sa Pasil na ilhana og niatubang na ni Mayor Nestor Archibald.
10: Straight to the point.
0: Gitikitan kini sa iyang kalapasan og nangayo kini og pasaylo sa iyang gibuhat.
10: Straight to the point.
0: Lakip sa ba inday kini ato ipadayon sab karon sa ang atong nga isyu. May labot sa mga lalaki nga namaligyag sabon, ha? Unya kinini ang istoryahon ka mahigala kadugayan istorya mamugos na nga paliton gyud nimo ang iyang sabon.
10: Straight to the point.
0: Laruhon ta sad ni mga sukit ni Paminaw. Samtang sa pikas nga bahin Department of Energy ni angkon nga way dinali ang solusyon ang kakuwang sa power supply sa Visayas nga moresulta sa rotational brownouts nga nakapikto sa mga residente o mga negosyante dinhi sa rehiyon.
10: Straight to the point.
0: Kini uguban pang mga eskutanang imo bati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
5: Bye.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
5: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Halagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget?

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm! Zap! Con! Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub sa bango ng Charm!
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Tanggong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na alas 6:34 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Ato sa dawaton may higalang report karon sa Koban on board sa patrol. Na e-bike driver nga ex-convict gisikop kay nadala og 38 nga revolver nga armas. Paminawon taw na ang kompletong detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
8: DYHP. RMN Report.
9: Radio Man Attorney Rufiel alas 11 pasado kagabi atong pulis na kadawat og tawo gadunay armadong tao diha sa may Empleyama Street Barangay Tisa ni Dakbayan sa Subo. Dali girespondiha dayon atong nga kapulisan. O taakuhan dyan, o nga kuhaan dyan sa iyang posisyon kini si Archibald Amakin Causus. O ang day size anyos minyo sa iba driver o sa ex-convict na nagdiyo sa sitio Mahayahay, Barangay Tisa, Lingdak, Bayan, Subo. Matod sa kapulisan nga doon ay tawag nga iyang dalawa na doon ay armadong tao sa lugar. Hinungdan nga ilan ito ninggi verify maong report o gila diyon abdan kitmaong suspect na nagmaniyo pa sa iyang e-bike o nakuha kining usak ka 38 pulting ka revolver diha sa iyang posisyon at tulad sa gihimo nilang hard force operation na nakagika naman siya nakamaniyo na sa iyang bike sa kakaroon na tanggong na kining maong suspensado sa kapulisan sa Mambaling Police Station na 11. Kasama mo sa RMN Patrol Man Speed Pilot Jesus Mabonga. Kung yung Radman Polaro, DYHP, Tatak RMN.
10: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
11: Radio Boy Nationwide.
6: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report.
7: Straight to the point.
6: Alas 6:36 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Arita sunduga mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan labot sa mga panghitabo kagahapon diri makigalaan sa atong Senado. Ato ning hatagag pagtagad mga kaigalaan kay kinini ang medyo na tensionado ang atong Senate kagahapong adlaw. Mura gyud ni mga higala mga panghitabo sa Senado og teleserye mga kaigalaan nga labihan ka tensyonado mga kagilaan matagkaroon og unya, no? Og medyo lahi gyud, no, ang mga panghitabo sa tunasod nga kung dunay magtan-aw nato nga mga foreigner og ang ato mga Filipino sa laing nasod nga nagtan-aw nato na unsa naman ang kalakihan ron, medyo dako mga higala taga problema dekin mo nang wa mo sinsong Pilipinas kaya nga to baunta nga inighumag eleksyon. Nitingog na mga tao pagkaman trabaho sa mo. Paghuman ini kasunod eleksyon, mahimo mahigala kay lahi man dito sa gawas nasod magod malambuon nga mga nasod. Why tension dito? Trabaho, trabaho, malinaon, bisag ani eleksyon, why tension? Naka-observe man ta dito mahigala mo lang gyugwa. Wa gani na mga placards ay, wa gani na mga ipapilit sa daplin. Nya why mga ampanya mahigala house to house, wa lang gyud. Sa inana ra ka hapsay. Ang ato diri mahigala og ing eleksyon medyo tensionado, grabe ang campaign, after, at least na lang unta, hindi mag-eleksyon, magkapahuay ba't gamay, kiba? Ya, trabaho sa mga, kailayo na po ang sunod eleksyon, para mo asinso unta ang atong nasod. Pero wag yun, wag undang, mga sukintig paminaw.
7: Straight to the point.
6: So, medyo dako-dako ng katuigan ang nausik. Alon lang mga higala pag tangtang ni Vice President Sara Duterte.
7: Straight to the point.
6: Pagsugod yun ini mga higala katong People's Initiative. Nga doon ay ipapirma mga higala mga tao. Gisugo to mga congressmen. Nabuking man to mga higala. Sunod 2023 kay 2022 mga itong eleksyon. 2023 gisugda na to mga higala pagkatapusang 2X 2023. Sugod-sugod na nga i-impeach si VP Sara. 2024 gisugda ng investigation. 2025 mga kagilan doon na yung impeachment case nga na dismiss. Antod karon 2026 pasilan mahuman makaning terminong Marcos nga ma-organ ito na dangatan ang lakiha. Dako ang oras nga nagamit mahigala para sa paningkamot gitaon nga matangtang si Vice President Sara Duterte. Murag na focus diha mga kagilaan nga kung boto na hunaon ang Vice President, kuha na siya ka na bang o sa ligid pa spare tire na siya? Ang impeachment, ang katuyuan sa impeachment, ang primary yun nga katuyuan nga matanggal ka sa usa ka posisyon, labi na kung sensitive ng imong gigunitan nga posisyon, like President, ana, para di na ka makadaot ba sa kon ba? Operation sa usa ka nasod, usa ka opisina. Kining ato magod kong aton tanahon, medyo dako na kaayo o kwan, kana na ang nausik nga oras. Kay kung ang tuyuan ni mga higala o pagtangtang lagi ni Sara, pwede man itong advice ang Sara, resign na lang niya, VP Sara. Ang problema ni Sara, magod mga higala, kay mapasubo na po siya dahil nga di po siya mo-resign, kay umuresign sa tiwason na niya po ng impeachment. So mapugos niya po sa dipinsa. Ngano'ng tiwason man, dili mo ituyo, nga tanggalon siya kung dili aron di sa kadagan sa 2028 ng eleksyon.
7: Straight to the point.
6: So unique ning iyang impeachment. Lahi na yung mga higala sa impeachment nga mga cases, sama itong Ombudsman Mercedes Gutierrez, sama itong kumilik ka ni Adto mga higala, nga pag-resign nila, wala na, hilom na. Pero kanyang si VP Sara, bisa pag-resign ni, padayon niya pong impeachment, ani? Himuon ang ex-party hearing, buti pasabot ba nga, o wak mo, di mong participate, bahala ba sa padayon, may ganun niya hukman, aron niya ang tuyo mga higala nga, di nakadagan sa sunod niya eleksyon.
7: Straight to the point.
6: So kung atong tanawon murag long term dining pananawong BBM dai nga sa gilang atong gastuhon ning iyang first term kini permirong termino aron nga mawagtang ni Sara malagmit kuyaw no ug maohon ni mga sugit ning paminaw. Medyo lisod, I hope madaras pangapagampo mahigala nga di lang maghinakog sa gahom. Eleksyon non lang yun, pangita lang pamaagi kay mao man nakabutang sa atong constitution. So, mangita lang ang admin o kisay ilang kandidato gyud, ilan namang gibuhat ang tanan mahigala nga matanggal ni Sara o kaako mahigala nagtuo ko nga kini pagka-presidente destiny na. Kung dili destiny si Sara diha, kini kong gibuhat nila tanan karon batok ni Sara mga kahigalaan, bugat-bugat na ni, uy, di na ni basta-basta mga sukit di paminaw. So, kung makasurvive si Sara ining ilang gihimo, napasabot nga distin siya. Atong ihatag niya yun na. Kaya distin, iyan ang destiny mga kagalaan.
7: Straight to the point.
6: Pero kung di siya ka-survive, ani, di-dili para iya ang presidency. Kaya kineng gibuhat, may galam, batong isara din ni lalim, eh. Sa ako nang giingon, mga kagalaan, kadto si Manny Villar, gi, tirahan tong investigation, usaka, hugna lang sa investigation na, hagba sa Manny Villar, ang iyang rating hagba. Kadto si Gigi Marbinay, wag ito kaabot ng impeachment dahil kikato si Jiro Mabinay kung taas pag-iapot ng rating ito, i-impeach gito nila. Pero ni down man yung rating ni Binay, so dili na sa threat sa 2016 election. Wa na yung impeachment niya mahitabo. Kaya mga tao na discourage na, wa na ganahin ni Binay, di-expose mahigala nga maoday nito sa Makati, na nadutlan to si Binay. Pero kini Sara, wa man gibrutli. Unang hugna sa investigation, quadcom good. Wa madutli. Sunod mahigala karon, second batch na karon sa impeachment. Ang rating ni Sara mahigala mo'y pinakataas. Net satisfaction rating sa tanan ng mga officials gobyerno sa Pilipinas, siya may pinakataas. Si BBM mo'y pinakaubos kaya na negative ba siya? Kining ako mahigala, dili ni ingon nga unsa. SWS kini nga survey. Di ni ako, dili sulupil ba niyo kung nagsurvey na? Social Weather Station na. Nga ang pinaka dunay net satisfaction rating, pinakataas, ang Vice President, lupigin niya ang Supreme Court na Chief Justice. So siya may pinakataas. Unya, ang pinaka-ubos, BBM. Kaya imbis kay negative 3 na negative 15 naman nun. Nga, kini mahigala, atong gibasiyan ang survey rani sa SWS. Adili, ako may nagsurvey, anak. Dili kami sa DYHP, IFM may nagsurvey, anak. Kana, official record na sa social weather stations. Appeal pa ang Pulse Asia. So, wak madutli, Sarah hangtod ron. Nga, ni ay impeachment nga nagsingabot. Kuani, moni ang katapusang hura. Kung madutlan si Sarah, ani, unya madown niyang rating, wak na effect kumudagan sa may galadi, nagyod. Pasabot nga dili para iya kanang presidency. Pero kung dili ni makaipikto mga kaigalaan ang impeachment para iya gina. So at least klaro ba ang mga tao mga kaigalaan makasabot o maklaro nito para nga inikabot sa panahon linaw na tadi bitaw ini mag eleksyon day ago bot lang gihapon kay di gihapon makuan. No? So ato sports lang kung makasurvive si VP Sara ani makadagan sa presidente para iya gina. Pero kung di sa ka-survive ini, okay, be it. Dili para iya. So, kinsa may lain, mahiga lang, itubuy sa mga Duterte, butang tas basti, mga kagilan, basi ganahin o si basti, may para iya, ka basti na.
12: Straight to the point.
6: Kana, kung ang mga tao, ang simpatiya sa mga tao, magpadayon gyapon sa mga Duterte, depende na unya. No? Nga, nagkahuman, anak, kung mag-eleksyon na, nagkahuman, muli na na ta-focus sa trabaho. Dayon, kasunod na po ni eleksyon, usa na po, bag, kay karon murag way pahuway ang atong tuig dekin. Way pahuway, sige, grabing politika ang nang away bitawid in sa sulod sa government. Unya, ang batakang panginahanglan alang sa mga tao mo na kalimtan, mga sukintig paminaw.
12: Straight to the point.
6: Wa na'y laing nahimo ba? Kabantay mo? Kung maka, kung pangutanon ka, unsa may imong mahinumduman sa administrasyon ni BBM, makayon ka, iyang ipatangtang iyang vice presidente mo, orgi iyang nalanganan. Maoragi iyang nabisihan. Sus Ginoo ko. Ato ni nga tagapagtagad mahigala, no? Nga, unsa man ni nahitabo kagahapon? Sumpay ni tanan. Connected ni tanan kini mga panghitabo. Ato ipadayon, ha? Kaning nahitabo kang Jinggoy, gidakop na Jinggoy kagahapon, konektado ni tanan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Ato ipadayon, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alasayos, 46 na.
13: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
14: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: Good morning, my dear plants!
16: Didiligan ko kayo, parang di kayo matuyo.
15: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
17: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
18: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
0: pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026. Birch,

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
5: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na lasay, 51 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the Point.
10: Okay, atong balikan mga kagalaan ng atong mga isgutanan ron. Lain-lain og narratives, no? Katong dapig sa minority, doon ay dapig sa majority. Katong dapig mahigala sa minority, pagkapriso mahigala ang jinggoy, maingon to sa mahigala, merise, eh, kawatan man. Ha? Basta kurakot, ipriso, gina. Katubon mahigalang dapig sa majority, maingon, pamulitika raning tanan. Kay kung panalitan, kawat pa niya korupsyon, pagyod niya tinuray nga pagukos korupsyon, nga naman ang maapil sa Romualdez. Nga naman ang maapil na mga congressmen kung maghisgota o flood control projects. Mismo ganda ni Cebu mahigala, pati daghan ng kwarta nga na bu-bu this flood control project mga kagalaan, pero nahilom. So, maingon ang mga tao sa dili ni accountability ilang tuyo. Lahit ni ilang tuyo. Labi na sa giingon ni Jinggoy, nga giuferan siya, nga bugti sa iya mga kaso, kung panalitan, mubaliktok siya nga to sa minority. Pero wa man, so nigawas gani ang warrant. Susako nang giingon mahigala atong baluganan ana. Kana nga panggukod sa mga mangawat, pala na to, gukuron gina. Pero way pili. Ngano man kay kung pili o nimo, sako na lang giingon. Og mangawat ka mga higala, nya dia ka sa administration nga habig, wa kay kaso, mag-encourage sino una. Mag-encourage sa grabing kinawatay pa. Ha? Wala, diha mga higala talawa. Mga congressmen, pertindaghana mahigala nga mo, linya gyud nito speakers, di gyud magsupak-supak kay mapangitaan ka niya, ikaw na po yung sunod niya, bisigaron. Labi na doon na kay project sa flood control, ha?
11: Straight to
10: kay kung doon na kay project sa flood control niya, kalinya lang kanila, way problema, gabantay mo? So, mali nitabo kang jinggoy. So, ang mahitabuan eh, nga kini mga higalang pagsabot sa mga tao, ang perception sa mga tao, gukod pamulitika kini. Ang atong tuyo nga, kung kinsa unta, ang angay diha, o tinuod nga investigasyon mga higala, sama ng flood control investigation, klaro-klaro, pero wakman, gawas noon man mga higala to mga na-involve. Abot na gutos doorstep sa Malacanang tong kaso mahigala sa flood control pero nahilom. So mo na nga medyo ang perception sa mga tao ila iyahay og himo og narratives. Unsa may nahitabo kagahapon? Pagawas mga kagilaan sa warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan ni adto dayon ang mga taga CIDG pinagi usab ni Junbic Remulla ang DILG secretary dito sa Senate. So mo na nahitabo kagahapon doon na pay panaglantugi ay gamay nila ni Alan Peter Caetano pag-serve na sa warrant of arrest si Jinggoy at sa paminawon kasamang names. Ano tabo gapon kani kani? Asa ni audio audio?
12: We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Nasa ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a,
13: you can arrest him right now. Sir!
12: You can arrest him. This is the Senate.
13: Sir,
12: this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, yes. For the Senate. For the country. Sir, pumahikat ka lang.
10: So mo niya pagbasa sa Miranda Doctrine.
14: Criminal case number E-SB26-CRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Tres Peces, Chairperson of the Senate. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawan ng tibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanyang mong hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili mong abogado at tagapagtanggol ng naayon sa iyong nakikita. Kung wala kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka na ito ng isa. Lahat po pa ng makarapatan niyo sa rin na unawaanin.
10: Okay, kumang gibasahan sa Miranda Doctrine, nilakaw sila mga kagilaan kay maghimo ni og press briefing si Jinggoy Estrada mga higala. Okay. So mo na yung gahapon si Junvic Remulla may nangu from
15: Elevator, yung malalang ha, arresting
10: siya na. Okay, so mo na yung hitabu ang mga sukit di paminaw kagahapong adlawa. Kanya humana na nag-press briefing si Jinggoy Estrada mga kagilan before nigawas na ngahingpit dito sa Senado. Ito paminaw na niyang press briefing kagahapong adlawa. Okay. Okay, sige. Atong paminaon para atong maanalisan o dugang mahigala. Okay, dong. Kini, sige.
16: Receipt of the warrant of arrest issue.
10: So good, dong. Pag so good, eh. Ato'y so good, dito, dong. Sige, kana.
17: Quiet, guys. Quiet, please.
16: Maganda nga po sa inyo lahat.
10: Okay, kana.
16: I am already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay nito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso.
10: Ngunit... Okay, pause dong. Kinikining porsyon na medyo dako-dako na yung expose may gala ni Jinggoy Estrada makigalaan. Nga kadaghan siya nga gi-agni. Kadaghan sa gi-agni. Pagbalhin mahigala aron nga ibasura niya mga kaso. Pwede na maliwain ni mo gamay dong. Kini-kini dako-dako ni nga portion. Sige, iriwain ko na gamay dong names. Kaning portion na ginandapita? Okay.
16: Ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
10: Okay, mauni may gala si Senator Jinggoy Estrada makaigalaan sa iyang press conference kagahapong adlaw, press briefing kagahapong adlaw. Unya, miingon siya nga mosurrender siya ngadto sa CIDG. Now, unsa may effect aning kang Jinggoy nga pagdakop? Mahimo ba ni mahigala nga makapahadlok sa uban nga mga senador nga simple lang kayo aron nga di mo magka-problema, abalahin lang mo sa minority. Wala na problema. So, malagmit, mahadlok sila or makapaisog ni. Kaya wak man mahadlok Jinggoy. Yung Jinggoy, ako lang ang tubangon ni. Unsa may epekto ka nini mahigala? Tapos padayon, unyat na lang sa ato pagbalik mga kagilaan. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mo sunod na karundayon. Alas 7:03 na.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
18: Kulong, bumangga sa kasalubong na bus, isa ang patay. At sa entertainment news, iconic soft rock duo na Air Supply. Balik Pinas sa Oktubre para sa A Matter of Time Tour. Detalye ng ating mga balita, mga kasama, sa ikatlong pagkakataon, mula 2001, pinaaresto ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. At sa pagkakataong ito ay dahil naman sa pagtanggap umano ng kickback mula sa flood control project. Nagtungo ng Senado ang PNP-CIDG para ipatupad ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division kay Estrada. Pero bago sumuko sa mga otoridad, ay nagpa-presscon muna ang senador. Ayon kay Senador Jinggoy, hindi siya papatinag sa anumang panggigipit at nanindigang hindi tatanggap ng sahod. At magpapasailalim sa Senate custody habang nililinis ang kanyang pangalan. Muli namang binanggit ng mambabatas ang dokumento mula sa Legislative Budget Research and Monitoring, nagpapatunay na wala siyang insertion sa 2025 National Budget.
19: Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan.
18: Siniwalat pa niya na may mga nag-aalok sa kanya na talikura ng majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso.
19: Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Ngayon ko tatarinin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate.
18: Dakong alas 8 kagabi ng ihatid sa New Quezon City Jail sa Estrada, kung saan nakakulong na rin ang mga kapwa akusado na sina District Engineer Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Lombres Jr. Sumuko rin kahapon si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, pero dinala muna sa PNP General Hospital matapos tumaas ang presyon. Sa kabila po ng kahandaang sumuko ni Senador Jinggoy Estrada sa bisa ng arrest warrant, nagkaroon pa rin ng tensyon sa Senado na magkainitan sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla. Iginit kasi ni Cayetano na napagkasundo ang gagawin ng pag-aresto kay Jinggoy Estrada sa labas ng Senado at ipinuntong dapat ay respetuhin ang institusyon. Nagbatikas din si Remulla at ipinunto sa Senate President ang naging kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinigilan din na maaresto sa loob ng Senate Building at kalaunan ay nakatakas pa.
12: He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Nas ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a word. Sir, you can arrest him right now.
15: Sir,
12: you can.
15: Sir,
12: this is the Senate. This is the Senate.
15: Sir,
12: this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. It's for the Senate, sir.
18: Pero binasahan pa rin po ng Miranda Rights si Senador Jinggoy Estrada sa loob ng Senado bago eskorta ng mga otoridad palabas. Samantala, nilinaw ni Secretary Remulla na inaresto ang senador at hindi kusang sumuko.
20: We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there he was brought here to parliamentary process. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi nila, merong sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na. Sir, I'm sorry. You lost that privilege when Bato escaped.
18: Si DILG Secretary John Vic Remulla. Sa kaugnipang balita, Senador JV Ejercito, the good one, ikinalungkot ang pagkakakulong muli. Kumbaga ano to eh, kumbaga sa award giving body, kumbaga three times.
0: Grand Slam.
18: Oo. Ano?
0: Grand Slam, anong tawag doon?
18: Hall of Fame.
0: Ayun, Hall of Fame. Favor na.
18: Senador JV Ejercito ay kinulungkot pong pagkakakulong muli ng kapatid na si Senador Jinggoy Estrada. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batak.
21: Ikinalulungkot ni Senator JV Ejercito ang muling pagkakakulong ng kapatid na si Senator Jinggoy Estrada matapos na masangkot at makasuhan sa maanumalyang flood control projects. Kasalukuyang nakadetain ngayon si Estrada sa Quezon City Jail matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 5th Division ang pag-aresto sa senador dahil sa kasong plunder at graft. Ayon kay Ejercito, bilang kapatid ay nalulungkot siya sa nangyayari subalit bilang public servant ay kailangan pairalin at umusad ng batas. Sinabi na senador na pinagdarasal niya ang kanyang kapatid na maging matatag na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya at harapin din ang mga darating panghamon.
22: Bilang kapatid, nalulungkot ako pero bilang public servant, kailangan natin hayaan umusad ang batas. Siyempre, pinagdarasal natin siya na maging matatag para harapin yung akusasyon, harapin yung mga darating pa. Pero in the end, as I mentioned, kailangan manaigang katotohanan at manaigang hustisya siya kaya lumabas ang katotohanan.
21: Samantala, hindi rin ikinasisiya ng mambabatas ang nangyayari ngayon sa Senado at umapela sa mga kasamahan na ibalik ang respeto, dignidad at integridad ng mataas na kapulungan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.

0: Ercilia.
1: RNN Live Report.
2: Sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano nitong Lunes na hiwalay dapat ang accountability sa politika. Kasunod yan ang kiniklaim ni Senator Jingo Estrada na ilang beses umano siyang inalok na ibasura ang mga kasong graft at slander kapalit ng pag-alis niya sa majority block sa Senado. Ayon kay Clavano, walang makapagdidikta sa Office of the Ombudsman kung ano ang gagawin sa mga kasong nakabinding pa dahil maaari umano itong ituring na isang uri ng korupsyon. Dahil pa ni Clavano, hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na matagal nang iniimbestigahan ang nasabing mga kaso laban sa nasabing Senado. Kasama mo sa DZSLRNN Manila, Chelsea Arcilla, sa TAP RNN.
3: Walang sesyong dinatnan ang ilang mga personalidad sa Senado matapos na hindi sumipot ang majority senators, kabilang na si Senate President Alan Peter Cayetano. Tanging ang 11 minority senators lang ang dumalo sa plenaryo para sana sa pagpapatuloy ng sesyon kahapon. Dahil sa kakulangan ng quorum o presensya ng 13 senador, nakabindin pa rin ang ilang mga mahalagang panukala tulad ng Magna Carta of Barangay Health Workers at Anti-Hospital Detention Bill. Nasayang din ang pagpunta ng ilang mga military at police officials na dadalo sana ng confirmation hearing sa Commission on Appointments. Gayun din ang paggawad sana ng Philippine citizenship kina Phil Am wrestler Matthew James Ramos at basketball player na si Benny Boatwright III. Bukod sa pagiging missing in action, pinatayan din ng aircon at wifi ang plenaryo 6:20 kagabi nang maglabas ng pahayag si Cayetano kung saan hinamon nito ang minorya na iwanan ang Senado ng tahimik. Alas 7 naman ng gabi nang magdesisyon ng minority block na mag-photo op na lamang bago lisanin ang bulwagan. Pinalakpakan naman ito ng mga taong nasa gallery sa pangungunan ng grupo ng ekonomistang si Winnie Monsod at dating ACT Teachers Representative Franz Castro. Giit ng minorya, binoykot o pag-aaklas daw ang hindi pagsipot ng mayorya sa sesyon. At wala man lang umanong kortesiya na sabihin sa kanila na wala silang intensyong mag-convene ng quorum. Ayon pa sa tinaguriang SB 11, ito ang unang pagkakataon na natigil ang sesyon sa Senado dahil ayaw magtrabaho umano ng presiding officer.
0: Samantala, nakakakuha pa rin po ng mga katawan ang Unified Command sa nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operations doon sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Central Luzon, nakuha ang katawan ng 14 na biktima bandang alas 11:20 kagabi, habang nakakuha rin po ng 3 pang katawan kaninang madaling araw. Bukod dyan, na-recover din ang mga otoridad ang 11 aso, kaya bunsod nito ay umabot na po sa 17 ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali. Patuloy naman ang pagtanggal sa mga debris habang pinaghahanap ang 3 pang natabunan ng guho. Una lang sinabi ng mga legal representative ng may-ari ng gusali na tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa lokal na pamahalaan at handa raw magbigay ng tulong pinansyal sa mga biktima, habang iginiit naman ang panig ng kontraktor na hindi nila tatakasan ang hiling na tulong ng mga pamilya ng biktima.
3: Sa kaugnay na balita, ang Pampanga Provincial Government nagkaloob ng ayuda sa mga naulila sa gumuhong gusali sa Angeles City. Kasama natin mula RMN Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral.
4: Personal na nakilamay at tagatitulong si Pampanga Governor Lilia Pineda sa mga pamilyang naulila matapos ang pagho ng isang ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang tig 20,000 pesos na financial assistance at 25 kilos ng bigas para sa bawat beneficiaryo. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda sina Jamaica Samson Angkaw at Jeric Samson Angkaw, ang anak nina Elsa at Joey Angkaw, gayon din si Merly Paway Balinya, ina ng nasubing si Brian Giao. Sinumahan si Governor Pineda ng ilang opisyal ng dalawigan at mga kinatawan ng social welfare offices sa pagbibigay ng suporta sa mga apektadong pamilya. Nagpasalamat naman ang mga naulilang pamilya sa agarang tulong na kanilang natanggap mula sa Kapitolyo. Gayunman, nanatili ang kanilang panawagan para sa ustisya at pananagutan kaugnay ng trahedyang kumitil sa buhay ng kani-kanilang mga mahal sa buhay. Kasama ng Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
0: Samantala, ilang bahagi ng Pangasinan ang nakaranas ng matinding pag-ulan. Kasama natin sa balita si Idol Neil Muyano ng IFM Dagupan.
5: Naranasan sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan ang malakas ang ulan sa matinding pag-uulan ngayong unang araw ng Hunyo 2026, bunsod ng umiiral na Southwest Monsoon o Hapakata.

0: sa pag-asa nga bagat ay patuloy na nakaapekto sa malaking bagay ng Luzon at dahilan upang makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang ilang lugar sa lalawigan. Ilang bayan at lungsod ang nakaranas din ng pag-ulan na nagdulot ng pagbasa mabababang lugar at pagbagal ng daloy ng trapiko. Sa inilabas na weather advisory o 24-hour rainfall forecast ng pag-asa, inaasahan ang 50 hanggang 100 mm ng ulan o malakas na pag-ulan sa Pangasinan mula Miyerkules, Hunyo 3 hanggang tanghali ng Huwebes, Hunyo 4, 2026, dulot pa rin ng habagata. Sa atin din ang buhos ng ulan, ilang pamilyang bayan sa Pangasinan gaya ng Malasakit, Kalasyaw ang hindi kinayang lakas ng ulan kung saan bumigay ang ilang trapal na pansamantalang pananggalaban sa tubig ulan. Sa Malasiki, iniulat din ang muling pagtagas ng tubig sa bahagi ng Palengke na dati nang inayos sa dahilan ng pagkabahala ng ilang vendors at mamimili. Samantala, patuloy ang panawagan sa mga lokal na opisyal na agad na tugunan ang mga sira at palakasin ang infrastruktura sa mga pampublikong pamilihan upang maiwasan ang kaparehong insidente sa susunod na malalakas pang ulan. Pinapayo ng publiko na manatiling alerto at subaybayin ang mga susunod na apiso ng pag-asa at lokal na pamahalaan.
1: Kasama mo muna rito sa FM Mustakupan, ito sa Tumimero, Kadak-Ar,
2: MN. RMM Network News. RMM, Tuto, Bulkan.
3: PNP inilagay sa heightened alert status ang disaster response nito sunod ng banta ng pagputok ng bulkang Mayon. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
4: Inilagay ng Philippine National Police sa heightened alert ang mga disaster response unit nito at inatasan ng mga pulisyan sa rehiyon ng Bicol na paigtihin na paghahanda kasunod ng pinakahuling aktibidad ng bulkang Mayon. Ito'y matapos iulat ng PVOX ang isang pyroclastic density current event o mas kilala bilang Uson sa bulkang Mayon na natiling nasa alert level 3, isang indikasyon ng mataas na antas na pag-alboroto at posibilidad ng panganib na pagputok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narataes Jr., aware ang mga kapulisan sa sabing sitwasyon at palagi itong nakahanda para responde anumang mangyari dahil na rin sa mga dating karanasan. Dagdag pa niya, pinaitindi ng pulisya ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa nasabing posibleng aktibidad ng vulkan. Paulit-ulit namang pinalahanan ng PVOX ang publiko na mahigpit na pinagbawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone ng vulkan dahil sa patuloy na banta tulad ng pyroclastic density currents, pagguhot ng bato at bigla ang eksplosibong pagputok. Hinimok din Narataes sa mga residente na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag sa mga opisyal na impormasyon at mahigpit na sundin ng mga apiso ng mga otoridad. Kasama mo sa DZXL, Armin Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak Armin.
2: RMM Network News.
5: May good news tayo sa mga motorista dahil epektibo na po ngayong araw na ito ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo. 9 piso at 26 centimo ang itinapyas sa presyo ng kada litro ng diesel. 4 piso at 76 centimo naman ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Abang meron pong rollback din sa kerosene na 10 piso at 86 centimo kada litro. Samantala, kinumpirma rin ng Department of Energy na dumating na sa bansa ang karagdagang 21,000 metric tons ng LPG dahil dito'y umabot na sa 42 araw ang inventaryo ng supply ng LPG sa ating bansa, habang may inaasahan pa raw pong karagdagang LPG shipment sa mga susunod na araw. Pero ang bad news, ako may bad news, tataas ang presyo ng LPG ngayong Hunyo. Ay, tataas daw po ng 3 piso at 41 sentimo per kilogram ang pagtaas o yung katumbas ng halos 40 piso sa kada 11 kilogram na LPG tank.
2: RMM Network News.
3: Sa akong ninabalita, alamin natin ang pulso ng ating mga kababayan. Mga jeepney driver po hindi pa raw kontento dun sa panibagong oil price rollback. Kasama natin sa balita live si Radyo Man Gerald Ulit. Gerald.
2: RMM Live Report.
6: Kasamang Sanders, kasamang Ricky, nako, mataas pa rin daw ang presyo ng kadalitro ng diesel kahit may rollback na halos 10 piso kadalitro ngayong araw. Ayon sa ilang tsutera, dapat ay maibaba pa ng kahit 10 piso ang kadalitro para maibalik ka sa mahigit 60 pesos ang kadalitro ng diesel. Para kay Mang Francisco Asunciona, ayos na rin ang rollback pero mas maganda kapag mas mababa pa sana. Umaasa itong sa susunod na linggo ay may rollback ulit para makabawi sila sa pamamasada.
7: Malaking bagay yun. Ay kung sa susunod ay ganun ulit, di lalong maganda. Kahit papanto, lumalapit tayo dun sa original na price bago magkaroon ng gera.
8: Pero kulang pa rin?
7: Kulang pa rin yan. Ang inaabot natin yung maka ano nga siya dun sa dating ratio. Kasi doon na tayo nasanay.
6: Mas kagagrawan naman daw na mamasada ngayon si Jim Serrano dahil kahit paano ay makakabawi ito sa kanyang pamamasada lalo at malaki, malapit na itong pasukan. Makakainfo na anya siya ng pang-prison at baon ng kanyang anak na nag-aaral. Anya na sa 25 liters ang diesel na nakarga sa kanyang jeep sa maghapon sa pamamasada kaya nasa mahigit 200 na rin ang kanyang matitipid.
9: Kung ano man yung rollback na mangyari, malaking bagay na sa amin yon. At least, merong rollback at nakakabalik na kami sa pamamasada. Bumabalik na yung mga kasamahan namin sa pagdadrive kasi may kinikita na ulit kami. Malaking bagay na po yun. Kumbaga sa ano, pandagdag bigas na yun at pambawal ng mga bata. Lalo na ngayong pasukan.
6: Ngayon ako ang upad na ng mga kumpanya ng petrolyo ang mataas na oil price rollback na 9 pesos at 26 centavos kada litro ng diesel at 4 pesos at 76 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Kasama mo sa Diesel RMN Manila, Radyo Manjeral, diulat sa talk, RMN.
5: Sa ibang balita naman tayo, punta tayo ng Cebu. Sa Cebu, isang taunggulang na batang lalaki ang namatay nang masagasaan ng bus. Kasama natin sa balita si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
10: Nabitawan ng kaniyang ina ang isang taunggulang na batang lalaki nang matumba ang kanilang sinasakyan na motorsiklo sa isang aksidente na nangyari sa National Highway sa Barangay Bato, Municipalidad ng Sabuan sa Southern Cebu. Sa investigasyon ng kapulisan, na outbalance ang motorsiklo na minamaneho ng ama ng bata na si Fred Paho na taga Compostela dahil na tumilapo ng bata sa karsada at timing na may dumaan ang pampasahirong bus na siya nakasagasa nito. Nakaangkas kay Paho ang kanyang asawa na siya ring may hawak sa kanilang anak na si Justine Ezra nang mangyari ang insidente. Nakadetain ngayon sa Sabuan Police Station ang bus driver at nakatagdang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
3: Sa Ilocos Norte, tricycle na naputukan ng gulong bumangga sa kasalubong na bus, isang patay. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
11: Hindi lubos akalain ng pamilya Galvan sa Barangay San Macho, Batac City ang nangyari sa isa sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Ito ay matapos na bumangga ito sa kasalubong na bus galing Metro Manila nang pumutok ang gulong ng tricycle na minamaneho ng biktima at lunan ang kanyang anak at ng kanilang tindang pansit. Nangyari ang nakapapangilabot na aksidente sa Barangay ng Ayan, Curimao, Ilocos Norte na pinaniniwala ang accident-prone area. Hindi naman matanggap ng pamilya ang nangyari sa isa sa kanilang miyembro. Samantala ay nangako naman ang kapatid ng biktima na aalagaan nila ang pamilya ng nasawi.
12: Bakal na dito si Bay, ading ko, anda kayo, bay-bay, Anarlene. Among nukasano kapasig ni kada kayo, nukasano tikastake na dungumi kada kita. Anna, amog lalo na dito, kakasinsin ko, nagtikakabsat ko, da kami amin, bundungun da kayo.
11: Sa ngayon ay nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Philippine National Police. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, sundalo patay sa enkwentro sa mga rebelde sa Escalante Negros Occidental.
5: At 7 sa 10 Pilipino, suportado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa survey ng Okta Research Group.
2: Network News.
5: Buntag Pilipinas sa Idopos.
3: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa paihi modus.
15: Impeachment complaint.
16: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
14: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna. na ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo ni na Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News.
3: Balik sa mga balita. Sundalo patay sa engkwentro laban sa mga rebelde sa Escalante Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
15: Muling nagkasagupa mga miyembro ng 79th IB Filipino Army at mga nanalabing miyembro ng Northern Negros Front New People's Army sa Barangay Tamlan, Escalante Negros Occidental na tumagal ng halos 5 minuto at nagresulta ng pagkasawi ng isang miyembro ng Philippine Army. Hindi naman pinangalanan ng 79th IB ang nasawing sundalo habang hindi pa napalam sa kanyang pamilya ang nangyari. Ayon kay 79th IB Civil Military Officer 1st Lieutenant Phoebe Pardo, bago ang inkwentro, nakatanggap ng impormasyon ang militar na magsasagawa ng atrocities ang mga rebelde sa lugar kagaya ng pamamaril, kaya nagsagawa ng combat operation ang militar sa lugar. Na-recover ng militar sa encounter site ang mga personal belongings ng mga rebelde habang nagpapatuloy ang hot pursuit operations. Sa isinagawang joint checkpoint operation sa Barangay Mabinis Calante, isang pinaghinilaang miyembro ng rebelde na kinilala na si Jan Ril Bacalso ang naresto at nakuhanan ng .45 caliber pistol. Kasama mo sa RMND YHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak ramen.
5: Samantala, may nangyari palang pagpapalit ng liderato ng MILF 114th Base Command dyan sa Basilan. Alamin natin ang detalye kasama sa balita, Rajman Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga.
17: Nilinaw ng bagong talagang OIC ng 114th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front sa lalawigan ng Basilan na si Virgib Haji Rajan Abdurrahman na wala siyang nakikitang negatibong epekto sa pagpapalit ng liderato sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Abdurrahman, sinunod lamang niya ang kautusan na ibinaba ng pamunuan ng MILF Central Committee na pansamantalang pamunuan ang MILF sa lalawigan habang naka-indefinite leave umano si Commander Haji Dan Asnawi sa kasalukuyan. Ani Commander Rajan ang paglipat sa ibang partido ni MP Dan Asnawi ang dahilan kung bakit ito naka-indefinite leave. Subalit naniniwala si Rajan na ito ay pansamantala lamang at kanya rin naman umanong iginagalang ang desisyon ni MP Asnawi na lumipat sa ibang partido.
18: Kasi alam naman ng members at ng ibang officers ng MILF kung anong ibig sabihin bakit si MP Dan nandoon sa pabila at nandito pa naman natin sa UG. Kasi siyempre may freedom of choice kung saan gusto na sa partido lang po, wala, never namin na as MILF o kaya BIA ay hindi po yun ano, hindi po maging problema kung maglipat.
17: Kinumpirma ni Commander Rajan na Abril at 30 opisyal siyang itinalaga bilang OIC ng 114th Base Command kung saan nakipagpulong na rin umano siya sa kanyang nasasakupang mga commanders maging sa mga miyembro at naipaunawan niya na ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang hanay. Si Rajan na isa sa tatlong dating deputy ng 114th Base Command nitong nakaraang filing ng Certificate of Candidacy para sa kauna-unahang Barn Parliamentary Election ay naghain ng kanyang kandidatura si Rajan bilang representante ng unang distrito ng Basilan. Ang RMN Zamboanga ay nakipag-ugnayan na rin sa kampo ni MP Dan Asnawi upang makuha ang panig nito patungkol sa pagpapalit ng liderato ng 114th Base Command ng MILF. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
3: Sa iba pang mga balita, umabot sa deadline ang pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa bawat articles of impeachment na inihain laban sa kanya ng Kamara. Bit-bit ang 5 maleta na naglalaman ng mga sagot at annexes ng Vice Presidente na isinumite kahapon sa Senado sa pangunguna ng legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa. Sagot ni VP Sara, tinawag niyang depektibo, kulang sa sustansya at labag sa konstitusyon ang articles of impeachment. Inakusahan din ni Duterte ang House Committee on Justice ng pang-abuso sa kapangyarihan dahil nagsagawa ito ng mga mini-trial. Nagkaroon din anya ng prejudgment o hinatulan na siya agad ng ilang mambabatas bago pa man matapos ang pagdinig. Ilabag din naman ang kanyang due process ng magsingit ang komite ng mga bagong ebidensya nang wala naman sa orihinal na reklamo. Samantala, depensa naman ng kanyang legal team sa issue ng confidential funds. Ginid nila na walang anumang pinal na desisyon ng korte o tribunal na nagpapatunay na nagkaroon ng korupsyon o maling paggasta. Dahil dito, sinabi na Attorney Poa na hiniling nila sa Senado na ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara.
19: Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente.
3: Dagdag pa nito, hindi na muna sila magpapa-unlock ng mga interview sa media hanggat hindi nagsisimula ang pre-trial sa impeachment case ng pangalawang pangulo.
19: The answer sets forth basically the defenses of the Vice President as well as of course yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. Sa ngayon po, humingi rin ako ng paumanhin sa inyo, sa mga networks lalo na, hindi po muna kami magpapa-unlock ng mga interviews until such time as pre-trials, no? Kasi we also want to respect the Senate and according to the rules, no? The impeachment rules of the Senate.
3: July 6 po, yung pagsisimula ng paglilitis ng Senado kay VP Sara Duterte.
5: Sa kaugnay na balita, inihahanda na po ng House Prosecution Panel ang susunod nilang hakbang matapos ngang matanggap ng Senado ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints. Ayon po kay Batangas Representative Jervil Luistro na siya ring lead prosecutor, inaasahan nilang anumang araw ngayong Linggo ay makakapagbasa na sila ng tugon. Noong matanong naman tungkol sa itinutulak ng kampo ng Vice President na ibasura ng Senado ang Articles of Impeachment, nanindigan po si Luistro na tututulan nila ito yung naturang panawagan.
20: The Senate Rules on Impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate Rules on Impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal. So to your question, kung my motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that.
5: Hindi rin naman daw po nababahala ang prosecution kung matuloy yung umuugong na kudeta sa Senado basta't taani ay hindi madelay ang impeachment trial.
20: So long as hindi madidelay ang impeachment trial, it is not really a concern as to who are in the majority and who are in the minority, who will be presiding and who will not be presiding, no? I think the mandate of the Constitution is clear, trial forthwith. It does not speak about the change of leadership or the preference with respect to the presiding officer. And let us remember, constitutional duty ito. So regardless of the situation in the Senate, I hope that they will be conscious in responding to this mandate.
5: Si House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro.
3: Pito sa 10 Pilipino ang nagsabing suportado nila ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Batay ito sa tugon ng masa survey ng Okta Research, 74% ng mga Pilipino ang pabor sa impeachment laban sa pangalawang pangulo. Mas mataas yan kumpara sa 69% na italang suporta noong Marso. 21% naman ang tutol sa impeachment, 4% ang undecided. Isinagawa ang survey noong April 20 hanggang 24 sa kasagsagan ng ikatlong impeachment hearing ng Kamara kung saan tinatalakay o tinalakay. Sa pamamagitan ng face-to-face interview.
5: Samantala, malaking bagay ang napakasiksik ang classroom at insidente ng bullying para tamarin o kaya ay panghinaan ng loob ang mga estudyante na pumasok sa eskwela. Ito po ang lumabas na naging group discussion ng 2nd Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2 sa mga grade 8 at hanggang grade 10 students ng President Corazon si Aquino High School sa lungsod na Maynila kasabay ng evaluation sa academic recovery and accessible learning o aral summer program. Napag-alaman doon ng komisyon na mayroong nakababahalang kultura ng bullying at pagkantala ng klase kapag siksikan ng mga classroom. Ayon kay Executive Director Carol Yee, patunay lamang ito na may mga balakid sa pagkatuto ng mga estudyante na walang kinalaman sa academics, kundi doon sa mga bagay o kaya sa taong nakapaligid sa kanila. Sa panay naman po kay Ginoong Willie Rodriguez, ang National President at founder ng Parents Teacher Association of PTA, bagamat hindi na bago ang ganitong problema, nangangailangan anya ito ng masusing pagtutok dahil patuloy itong lumalala. Tinukoy din po ni Rodriguez na mahalaga ang partisipasyon ng magulang para resolbahin ang problema.
0: Kulang po sa DepEd ang tawag dito ng ating mga psychologist, no? Sa ating mga sa guidance, sa konsilo. No? Marami po tayo, andyan po yung PTA na pwede po mag-resolve magulang to magulang para po sa mga bata at katulong po yung ating mga teacher. Sa ngayon po, hindi po kami masyadong, kasi nga po, ang naging duty lang ng PTA ngayon is maningil, tumulong mag-ini. Ayan po yung duty namin. Sa ngayon, ipinutos na po sa Kongreso at saka sa Senado yung PTA law para maging isang institusyon para mas epektibo.
5: Nice din nga po ni Rodriguez na agad na maipasa ang PTA law para makatulong sa pag-resolve ng mga problema.
0: There's still a problem kasi. Ang involvement po kasi ng mga magulang dyan is limited. Pagdating po sa labas kasi, hindi po natitingnan. So dapat dito yung ating mga batas na yan. Kasi nga, diba, no? Kapag meron tayo mga pangyayari, sinatago lang po ng mga eskwelaan niya, no? At wala pong penalty. Mm. Kung meron pong sa PTA law, siyempre, may batas sa pagka ikaw ay itinago mo ang ating mga bullying na ito, yung mga racist, merong magkakaroon ka ng pananagutan.
5: Yun po si Ginoong Willie Rodriguez, National President at Parents Teacher Association Founder sa panayam ng DZXL Armen, Manila.
2: RMN Network News.
3: Inisyuhan ng National Bureau of Investigation ng SUBPINA ang apat na personalidad na iniugnay sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa mga pinadadalo para tanungin ay sina suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca, Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla na si Jean Robles at ang tsuhin ni Padilla na si Virgilio Carino. Kasabay na rin ito ng pambabatikos na ginamit bilang distraction ang nangyaring putukan sa Senado nang magpakawala ng warning shots si Aplasca. Nasa loob naman ng police vehicle si Colonel De Sesto na pinagsususpetsahang nag-escort sa getaway vehicle ng Senador. Bagay na itinanggi naman ng opisyal habang si Robles naman ay kasama ni na De La Rosa at Padilla na pumasok sa sasakyan bago lumabas ng Senado. Si Carino ay pinagpapaliwanag dahil siya ang may-ari ng bahay sa Angeles City, Pampanga na sinalakay ng mga otoridad matapos makatanggap ng impormasyon na doon nagtatago ang Senador. Samantala, tinitimbang pa rin ng NBI ang paglalabas ng subpoena sa may bahay ni De La Rosa na si Nancy De La Rosa.
2: RMN Network News.
5: Ay, sa mga batang 80s at 90s, sa entertainment natin, iconic soft rock duo na Air Supply, balik pina sa Oktubre para sa A Matter of Time Tour. Ang daming beses na nilang nagko-concert dito, no? Favorite ng Air Supply din ng Pilipinas.
3: Mahal kasi sila ng mga Pilipino.
5: Oo nga, no? Talaga naman. Alamin nga natin ito mula kay Myra Jane Nasayaw.
21: Hold your breath, Manila, dahil magbabalik bansa ang soft rock icons na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time tour in Manila ngayong October. Sa halagang 3,736 hanggang 14,941 pesos, muling ma-experience ang nostalgic soundtracks ng Australian duo live on stage na gaganapin sa Araneta Coliseum sa October 26. Magsisimula ang ticket selling sa June 8 na talaga namang inaabangan na ng Pinoy fans. Kilala ang Air Supply sa kanilang hit songs sa Making Love Out of Nothing at All, Two Less Lonely People in the World, All Out of Love, at marami pang iba. Huli silang bumisita sa Pilipinas noong September 2025 para sa kanilang 50th anniversary tour. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra J. Nasaya, The Talk RMN.
2: RMN Network News.
3: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyak.
22: Live!
1: via satellite.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
22: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headlines sa ato mga balitang lokal. Konses dakwai sa Subo mo pa-review sa mga balaod sa nasod lakip ng ordinansa sa syudad labot sa waste pyrolysis at thermal processing. Construction worker nga plea bargainer ug iyang kakonsabog sa kamekaniko na dakpas bypass operation sa PDEA 7. Balita sa sports, Kanoy subsub na sa iyang training. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang husay!
3: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww.
3: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami, undami ang drama.
7: Angeline,
8: na ako'y na-discover nga timplado na lamig.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Makasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pil, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At oras garon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals central advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals central advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, a good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: At oras karon alas 7:49.

0: Sa dilipas detalye sa ato mga balita, ato na ihataga una ang ato nga simple kayo nga pangutana karong mga higayuna para sa ato DYHP Answer to Win na promo. Maghatag nini mag chance sa magkarawat ng 200 pesos nga GCash. Alang niya ito nga makatubag sa atong simple kayo nga pangutana nga nara na itong ikuha sa atong mga balita. Simple nga pangutana, saktong tubag, unya of course, dunay mga pamaagi or mechanics sa pag-join sa atong promo. Kinahanglan nga naka-follow, naka-like, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. DYHP Arimen Cebu, ingumarasab ang kang Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page. Katong doon nag-i-blue nga mark check din as kilid sa iyang pangan, ha? Motoy official niya nga Facebook page. O niya, para dali po na ito nga makita ng iyong mga tubag, hala, ilaa, i-share ang programa ni Attorney Rufil karon ang Straight to the Point. Okay, para dali na ito nga makita, o niya, no? Kung naka-follow ba ka sa ato mechanics sa promo, o niya, ang imusang tubag, maliilian na ito kung nasakto na ba na din, ha? Okay, so ay kalimot, ha? Mora na yung pinaka-importante yun. Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. DYHPRM in Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyok na Facebook page. Katodunay, blue nga check din ha sa kilid sa ihampangan. O niya, i-share ang programa karon Straight to the Point ni Attorney Rufil. Okay, so atong ihatag ng atong pangutana karon. Karong adlawa, dunay oil price adjustment. No, dunay adjustment sa presyo sa mga produkto ng petrolyo, diesel, gasoline, o kerosene. Unsa man ning atong gipatuman karon, rollback ba ni o oil price hike? Umara na inyong pilian ha, rollback ba ning atong gitagamtam karon or oil price hike? So umara na inyong pilian, oil price hike or oil price rollback. Okay. Hala, pwede na mo makasugod o butang sa inyong mga tubag din sa atong comment section sa nag-live na itong programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Kaya ato na ng anam-anam mo ang pagtanaw kinsa ninyo naka-follow sa atong promo mechanics plus nakahatag o sakto nga tubag sa atong simple kay nga question. Hala, good luck ha sa mga motubag. Kaya na nag-atang na rin nga 200 pesos nga GCash. Atong oras karon alas 7:52 na, wari na ta sa detalye sa atong mga balita. Ang konseho sa Sugbo mo pa-review sa mga balaod sa nasod lakip na ang mga ordinansa sa syudad labot sa waste pyrolysis thermal processing. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Ipa-review sa Konseho sa Sugbo ang mga balaod sa nasod lakip na ang mga ordinansa sa syudad labot sa waste pyrolysis thermal processing. Kini mo nisugyot ni sa city government pagsagop sa mga umatang sa proseso paghikbo sa mga basura sa tagbayan. Sama sa incineration, ang pyrolysis o sausap ka thermal decomposition sa organic materials binagi sa taas ka temperatura apan kiniway aso ka ibuga sa kahanginan o bumugna pa white product sama sa syngas, bio-oil o guban pa. Ang city council binagi ni Konseho si Abenyanusra itahas sa city legal office pag-review sa mga balaod ordinansa may kalabutan ini.
3: To request the City Legal Office to review existing national laws, local ordinances, and DNR regulations governing waste pyrolysis, thermal processing, emission standards, and hazardous waste management.
2: Si Konsehal Jose Abenyanusa, ang konseho mo pahigayon sa buong executive session sa Luzimanda nga mag-imbitar sa mga stakeholder labo sa pagpatuman o garbage pyrolysis project. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: In 5 meters, turn direct.
18: Ha? Asa ko no?
19: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato nga paminaon karon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst, international boxing judge. Kasama nga Edward Ligas, linya na turon. Kasama nga Edward, maayong buntag.
23: Maayong buntag kasamang Ken. Kini atong balita sa sports, getod kanyo sa DTX sa 500. Sub-sub na sa iyang ensayo o training si Joey Canoy, no? Alang sa iyang umaabot nga away. Tali ni Oscar Culiaso. Karong yung katakda karong Hunyo 20 dito sa California. Si Culiaso ang gitawag nga mo'y hari, no, sa minimum weight division, o siya ang nagkupot sa bako sa WBO o sa WBE. Si bisan pa mani ana, si Canoy wala kini mahadlok. Matud pa sa iyang manager nga si GC Manangkil sa atong pakiginabi nga si Joey Canoy na nag-training karon sa MP Promotions diha sa MP Gym diha sa Davao City, layo usab no sa iyang pamilya aron dili kini ma-disturbo. Mga usa ka semana o sa dili pa ang ilang away, no, adto na mugikan sila paingon dito sa California. Si Canoy, usa sa mga gitawag na tuga technical fighter kani adtong 2017. Iyang gipildi, no, ang kanhi WBC World Champion nga si Melvin Jerusalem diha sa Waterfront Hotel and Casino ni adtong Pinoy Pride Series, no. Onya nahimo sab kining OPBF champion. So si Kanoy has nothing to lose ni ingmong away og posible pa makakuha makahimo kining upset sa usas mga maayo nga boksidor niya nga kontra sa tibuok kalibutan. Arita sa NBA, duha ka adlaw sa dili pa ang game 1 tali sa San Antonio Spurs og New York Knicks. Panglantawan nga inilog yod ang Spurs tungod ni Victor Wimbanyama lisod kini kuhaon og sa mga pustaan ay pa logro or inilog ang Spurs bisan pa man tuod og naa si Victor Wimbanyama nga lisod kuhaon diha sa Spurs apan ang next no daghang gyapoy nagtuo nga makahimo kinig upset tungod sa ilang experience no labi na sa ilang opinsa kung mugana lisod usab kayo mapugnan bisan pa man tuod og walay pareha og gitas-on ni Wimbanyama apan si Karl Anthony Towns nga usa-usa ka si Ben Potter unya ang iyang mga kauban nga sila Jalen Brunson, Michael Bridges og uban pa mga ligon usab no nga gitawag na tog teamwork sa ilang duwa mao nga miabot sila sa NBA Finals. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant